0: bona mo tlhagelang gae kwa go ba tsai go ka bua taba tsa ka gore ha re fitla ka le godimo ka mo go fumela bontate ha na holo tsama a tsha ha ke mo tloela ba fumela ba sentse ba bua se baka se go tla ma le tsa tshojane fela
1: wa tsiba kana ko mo keke na ha no go godimo kwa no tla nna go le monnati
2: Ke re tate ke a le bafe, ke re tate ka pono fa sa kgobo, tate o tla thojana, ke bale, ke bale, e ba ke nang nomoro ya hae ke mohlala patsane, ke re tate, ho bua le ntse la hae fela ke a fola, a ba ba ke ke le tse le bona he kwa desu, ke re tate ke a le bafe, ntate ka pono fa sa kgobo, tate o tla thojana, ke ipatela kgotso, na den batla selo, o se fumana ka mokgotlong, ka ba ke kgaitsedi ya ka ya motlhokwa, ke re, hey, pii, re, metsotsong ya leshome le metso e mmedi, re ya, re lebile, re fokoletse hora ena ya bobedi, ao bathong, kuku, kuku, e modile, petsana, feta petsana lwena, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
1: Eyelid.
2: Ke tsamano.
1: Ka ofela.
2: Re tshabana sa khomo khono tshi. A ke pimme tle a ba palambule ke maipatile. Na se nna ko sutumeditse. Na ja mo sutumetsa.
1: Ha mo sutumetsa.
2: Nenge ke ba ka mo sutumetsa re tsabola kana kana. Hele. A tshe tsoka ja ke no ka ba le tsama le tsatsa na hulu hulu di go di tsa rona. Eh a tle go nesa ke ka tanga ke le ke ha mo gatua ke go khona go tsafula ka le go ka mana ka matiano wa tsela tsenne ke le ke le ntate mo hulu ta ye tsetla ntate phumulo e teng ho morena ntate khale madi a o se ntate o le ka tsojane ke o ipatlela gotso ntate mo hulu re filwe pallo ntate mo hulu le ru la kwele tabula muswang ntate hey ntate khale madi a o sele ntate o le tatlhane ke ipatla gotso maila go go ka o fela ka o fela ka o fela ha ile ke ka lagato le ka magetha ntate se kata majana ha se lele ntate le fafatsane la maria tseule maila go go ka o fela ha ile ke ka lagato le ka magetha ke go khona go tsapua ka le go hona mona matlano ma tsela tsenne ka mo go go ba tsedike go khona tshi
1: le ho khatsang khona.

0: a lete
1: ka la ga tole ka magete
0: ka o fela
1: o tshabana sa khono
0: ntate
1: le tla ba nga tami
0: ka la ga tole ka magete ntate nna ntsejwa
1: go tse hantle o di tsola ka ke ntate bine la mogela se fela se se chata pa le tso ha tebo ke a o fili monti ya ke go pala tato ya ka se tama
0: o ntate
1: ha ke kala ka wena mokhuwa go nya ke re ntate ke go tana ke no ka ka tlholo ke re ntate go sha ga boko ke re ntate fa fa tsana la maria tseole ke re ntate ka u ka tla go phohlo ka le go mo ke re ntate no ka tla ke tla tswa ke dinokana ke re ntate mo holo tau ye sehla ke re ntate monna ke tla wa

0: Né?
1: Kukupa ukokota.
0: Echa kamba ikala mukokoto. Hai go salela ta thojana rana a ikutla go ketetse gale bofu. Hau.
1: A o go fa.
0: Ne.
1: No, so chase the arsenal of a fa.
0: Na na na na ke sa hopolo lo hopolo o tlo ba dile ke phama le mo ke re ke mangwe le ga mna ke. Kukuku! Nya kukuku! Aka la ntsalele le tato jane. Ntsalele le tato jane. Aba tsiba le tsa kukuku. O le le tato jane. Ngwanani. Kukuku!
1: Tsala ye sa le sa ba tsiye mo sa fa ge ga sa di tsaba sela. O ka gala.
0: Yeso.
1: Ane ra utlwa fela kukuku.
0: Batho ba matsie.
1: Ba ne ba file saba sa matsie mosang.
0: Ee, a hle.
1: A ke re gana go namalela ntse re sa kukuku. Re wa ikela.
0: Wa ikela, wa ikela. O tlo o sehlaba seno sa ikgwelela. Go sehlaba seno ga ke a utlwa.
1: A se hlwae ha bonolo.
0: Ah, o se hlwa ke a utlwa. Wa bona ntle. Go se theosa. Utlwa motho a ka morao ntsa o shebe gantle ka tseleng. O se ka nna sheba kwa yena o kwana o shebe ka tseleng fela. A o se theosa mme. O se hlwa ke a se bona. Theosa.
1: A o se. Eng se lo fa fa. Eng. Ntse ke le teng ka nnete. Ai. Empa ke ke mo se ke ke ho ka ke ho ka se lo fa fa.
0: Eh, o no ntso tsho wa tseba.
1: Ke ya ho ka re ho wa tla ho le ho le ho ditunya.
0: Eh, ho le bima.
1: Ho wa tla ho le ho ditunya.
0: Eh.
1: Ke motho tsa ho re ka nako engwe tla ga ho ntso go bua tena e le nako e motho a santana go tsipitsipitsi. Ha ba re motho wa mohlo wa mohlo ba etse.
0: Eh ya hle.
1: Me
0: se di la di tshaba le yena wa boloka ka nqane ke go ke mathata fela.
1: Ke ntse ke ngata fela go gwa me di ritantetse. Chili ritantetse e mo se re re go etsa ba ma khatla no phela le tsona. A ke re pele re ha di etse ke gona.
0: Ke tla
1: di tsola la jang.
0: Ke nnete.
1: Di buima fela. Thata fela. Hey. Ne ba dire he ke ntse ke le teng. O se ka wa ntshisa tlase. O re ha se ke nka wa. Ha ba se o ga ba se ke se le ta thusa ne jona na bi.
0: Nana fela, nana fela. Nana
1: fela.
0: Nana fela. Lo ho di mola ke na wa lo di mokela ma ta thusa.
1: O tsene de ka za. Ke ga mo sofa. Ke ga mo sofa. Ke ga mo sofa.
0: Mola fela ha o so na la o du tsholo mong a go na re go na go mola taka ile go di mmo.
1: E ka re o so re o kopane mme. O na le na ho nda te fa no fa sa re mama ga munda na ji mola tlo.
0: Le tata ja. Ska si a tata ja la ka. Le tata ma ka tulle ma wena le bo le e ho jena fela ho mona te fela ho ja fuwa ko re tse ja fuwa mo
1: a tse se tse re bona tsa ba ho pa ba ba sa se ra le munye le ba se ba ba ka go se ba tsa ba
0: mo na thutsa la ma ka o te mo ene ho pete se
1: le me tsa la ma ka o te ke no tsa ma ile la dire tsa ma di ke ba tsa ma ke bona bontate press ke o sa tsena di press 110 ha ngo mara le tatu le ntse bua ka netse press
0: eh
1: ke bona ba tsa maile ha re tsena re di thoko re di nka kae
0: bontate press
1: ba thotse ha bo metse tsala ba tsa maile bontate le tsala ma ke ba tsa maile ba thotse bontate press ba ile bontate ke ya le ba se ba thotse fela ba teng a e ke sa tsara e thobo ke di ka kae hona tse shanta te tse mohatsa me khomenye ka khomi khomenye ka nye sefate sa motupi ga se jwe e be o thwe ka ga ba teng ke ntja
0: Hobaneng e le sefate sa modupi?
1: Sa motupi.
0: Sa motupi?
1: Ee, fate sa motupi ga se jowe. E ba otho selotho sa te ka re ba teng ke ntšha. Taba ko gona lebaka ke lesene le
0: ke batla motho a ntshetsa gona ntšha yana ke mang a itseng se
1: ke a ka bolaya mang.
0: E le a ka bolaya mang gobane tate Mopedi o na botso go motho ke yone o tlhabile ntšho ba ga e sa nona.
1: Ga keta le tatso ya teng. Ga o thwe e ya baba re kgane go ka o thwe ya baba. Ha ona motho
0: a sa tsaya. Ke le nje monate bile nka mpudinyana tjena. E nonne e nonne nje yeno. Jwale o tlona e tlhabetse nja ha engwa.
1: Ke re le batho ba makatsa gona. Gona ke na ha o sona le batho ba idile.
0: Ha ba shwa ba ntse.
1: Ha ba shwa. O ka ntse sa itse le pe.
0: Ha ka ta ba bile ba botsa ntate ga diphatlalatso a le ponisa gore ntate ge batla o isa motho eno a maponise o rejisitse
1: lebaka ke lefeng
0: go thwe lesotho mona ga ona molao o
1: ganaga e loe fa ke data wa kola le isa motho e maponiseng e le entseng
0: e le kodisitse a ya le kodisa ya re tsebe gona motho ene a re monka re ra mokwalla ra mokosa
1: ka ka tlola ofe molao oseng
0: o le siwa molao lesotho mo gore batho ba seke ba jane ga re itelele
1: kare re itelela pela go gona batho ba se ba ela tsitse ba utlwa gore kaente ga ona bothata
0: sana re ka eja re shebile
1: gabe ba tla go modimo sale keng wa sa tla bua
0: kgotso tsala ke maitseng se ke ga jantja ha le hantlentle ya nna re se ke ga jantja ke ma gobane nna ke kgetlo la bobedi jwale ke utlwa taba ya motho ya batho ba jileng ntšha wena o ne o utlwa kae nna se ile ka e utlwa gona tswa posi mona ka e utlwa ga e sokwana gantsane nyakosoa ha e letwe
2: tsala ga tsala tsa magete
0: ka o fela
2: tsabane sa kgolo
0: mme
2: a se tsamayana o se ka makala tlaba ya gao le ke a tsea o na le ntake o se ka nna makala o gaone le batho
0: e bona e tlhale ya rantša e loma
2: o ke o ka nna tlhaba ka legomone
0: ke utlwa ke ipotsa go ntša ya loma o la e tlhabile jang gobane mekgwa e mengata yona ya o tlhabakatse
2: ee go ka e tsara goa ka e tlhaba ka mo emeletse thoko a ke rata batho ba tlhabang batse ba ona monateng ke kae
0: ee
2: ga isetela kgomo ke ka lekeka
0: ee
2: tao ntse a se letho
0: ore ke tlhabe yaka
2: ee tlhaba o itelele
0: kometsa gona fele jena a ke bua ka captain ntse ore ke lele
2: ga o bua kang
0: ka captain go ntse ore ke lele
2: e fele
0: ee
2: gona bothata ba tle nngwe
0: fela ke tla e tlhaba o tseba go nna ntja ke motho e personal e jwang e gaufiufi ka re ke ngwane mongwe a ka tlhatlhamang a boti botlebotle
2: ke tla jana le tlhabile senyaka ee o tla e tlhaba ke re letse wa bone leletseba wena o
0: yoa ba ga lemphile yona ke tsebang ka kgona go kwenyega
2: kgale
0: kobao
2: tseba gore ke motho a naganang le gagolo ga o ka e tsala o ke ya motho nana mena me go ke nyonya
0: o o ya nyonya o bane
2: o ha ke tsebe ha ke tsebe ka nne e ka ke a se ba ke go ke tsana le nke ka le bise e ke bise ke ba tla tsile ke tsoba go nala ha o ke nna ntle le ke le ke ke
0: le ga kueng a the ke bona batho bana ba ntse ba tsamaya ba lo gama dikgomo tsa maburukwa
2: bona go na le go go fumane go na le batho ba rekisang bo lebesi mo nagae
0: ee
2: mohlala le batho ba bang.

0: يومه أول ما سجل سلامات بطلق البنت ينتي ليسي بطلق الكيسة حكي لي أعطيه من هاتي حكي لي
1: أعطيه
0: حكي فيه كان هانا كوانا
1: بالله لا يسلم بنتي
0: ايه
1: إلا ما أكتنزا ها ما تطوليت
0: ايه
1: كلا ما في كلا بنتي
0: Bankile di 2 liters se ya tsatlhiki
1: eh
0: le di liter
1: eh
0: le lo ka methelo ho a khuyo wa methelo ke le ya ke go tsaloka ba ne ke go tswa thwa ga ka ke ba tsala ka mo ho ha nata
1: ha ke le be se le a phewa pele le jua. Kami dah cipta nombor. Udah nak starting je kita cipta dia na. Na, tapi bacaan tu. Ucuk oleh kamu makan kamu fit. Oh, kan tu. Anak kita hama fahaman.
0: Ia lekar.
1: Lelet. Pantas malam dia kata celeng ada ujian hama nanti.
0: Kiri haji bacaan.
1: Nabi dia kiri la fahat sikit lagi aja. Kita bacaan itu kita we.
0: Oh, iya tu. Papa kakak buhannya belum soto kili kili.
1: Ia
0: warna lain. Oh, ini warna lain lah. Kacaran kiki warna lain. Bukan itu aja nama tak.
1: Heh.
0: Bukan lain lah.
1: Aku buang mukna naan bukan jangan kita tunggu sekiranya.
0: Oh, kita kalah. What are you?
1: O mophela mahisane nna ke jelle.
0: Mm. O mophela.
1: O mudumele.
0: Tsadi biere yo tsamo.
1: Le isa baise.
0: Ke tla sala dinya ni mo ya mutse.
1: La.
0: La ntja futhi se.
1: Ke tla u enke nna ke batla hlabue mbelo ka ntate yo ntse ke ipotsa gona monneno na sa fetile nna ke.
2: I'm not sure how to do it. E tshabana sa go
1: mme
2: he ke botla tsa ikwa ka sefuba go re le nyoletse go gwashela gona go
1: ke ke jale
2: a e tabo tsa mona tabena ya ntsha ona mo motho ana ntsa e rekisa jwale ke be batho ba se ba rera gore a ka nnete Nke ya mokosa motho no go jise tsentse.
3: Ke ba sa tsebe. Ha ba re ka ba re mona dinama e nonneng. Ba o ka ba go tsa le mona te motho a fihla ga. Ke nje teng.
2: Wale. Ntsa ha ke tsebe nna tsaba ke tsena motho ana go se ga ja ke masala. Ke ya bona ka ke phofolo e pela motho ha holo. E ba ka tsela tse tshwanetse go go ja ntse hle go ja motho. Ke a tshaba
3: le tshabang go bana le fariki ka poko ba haena le bitso yona
2: ha ha tshela ho ka tseba hore e le motho no o mfepile ntsa a ka nnete go o tlo go ke ke ka nwe e ka loka fela jale ke u tlo le ka tsike tse tshaba ho ya pele ha ke u tsamela Hi,
3: son. I just I said, please,
2: ask someone. My name is God. I lick a whole day. No, we're young, someone is. I can't do the old cock. No, come to us, but I come on. I can't.
3: Ke rata
2: maile bogoko ya kwana le
3: tsatsi le le le le ngwe tla wa pera ke tlo ke taba tsa maile ya bogoko di sa tshwane le tse ding ho hang tsatsi le le le le tsa me ke nye fitile ho hambe ke nye fitile ne le wa kukuku
2: ke monate di a tsabola
3: ke na ma a ho
2: tloge hele di a theoha
3: re metso tsonye le shume le metso e supile nye jale re ya re libile hore nyane ya bogago ha ile
4: a tsa mahang
3: ne
4: o ke tsa ha ditse
3: ka se ga to ka ba feto
4: ena a sa ditse ka mo ha go u yes le re nja ha iwe ho ba ming e le tla motho wa ha jang
3: Hi,
4: Nemo Kilinja. Hopela Mutukin.
3: Kim on to Linja.
4: Oh, what's the barati about Rana?
3: Hey. I'm going to give Hannibal and give a
4: tough.
3: Hey, tell over Limpero, Nanjit, when I run a little sotaliji in Javan Macha.
4: Hey, whenever I saw two retakan, he yelled at this. But Rama Bam Waka Lahanto, ya out yet there.
3: Ke a batla
4: na lokho ke a tseba ka mefuteno e mmedi fela ke rata ha o le feta ha na lokho. Jole wa tseba hore motho wa yua. A pele.
3: ke ba gatla fela ba ne ba ja ere ke seke ka re ba gatla ke madimo fela ane a ja batho
4: ke batla go jetsa ka bofuta wa batho ba senta ga ke re wa tseba go basotho fela ba ne ba ja ba sa ithabise empa gona ke a kere wa bona gore go tlile go sakie e sele gola le gwane o ka ga sajwa le nna ke ntse ke eja pere fela bana ba moraombana ke ba seng ba eja ka meno ya ka pele kapo le go eja ga ba eje ebile ke mogone tla fumana gore dipere ga di sa tetelwa gore e jowe ka nete o se e tswala gore e tla itshesa ebe ga ba sa eja tsebe le e latlha ba ile tse teng
3: ga ke tsebe gore pere ntse di etswa jalo ba ntse ba senyaoa
4: e batho ba se ba nyonya motho wa joa go na le mme mong a ileng a ba Gauteng kwana ya ba o nyalwa ke mofenta mdi o ba ga ba ba tlo ntlhasela ga ke tsewa
3: motlhomomong
4: ha ke le ke ba tsa utlo tsebe go na ba tse ha ke re motho o mongwe tla ba re ene le motswana ene e ke ne
3: mo tso la motho ke hona
4: a ke ntse le tso la motho ha ona mo di tso le dikole ntsa e ke tswa motho a sa ge o itse ya ba motho ena o nyetse mono ha sa nyetse ke le venta la muisa thoya ndo ya ba ngwetsi gantse ga o na taga ga nako e ntse eya kapo mmeo o tlile le ngwana a sa na le dilo tse fano go ya gona senta a ile o tsika gantse a moele gantebe ngwetsi ya lelapa gantle ya ba mazenta a gotseng le lesenta le na le nkile motho wa ge motho eo o tlo sia banana ba ba gabo gona mo o tlo tla leleo le motswana ya ba wa ga ona taba o ile pasing le basadi ba bangfedi go alwa ga a gotla o fitlha a batla ngwana mo pasi e neng e tswa teng e go alwa teng go legologolo mo go nwo le gole jale he ga a gotla nenneng ebo ngwana o ka wa tsamaa ulo mmatla hai hondo ha ke abo nyonyo le la mmona kae a ha go so mmone nyonyo abo mwana o kae go batho ba jenga ba ba sia le yena a mwana o kae ba mmatile ba gathara e mong a hauka a ke go ula ja pele mme wa modimo a ngwathela jo hantle ba mo thabetse ka kutisa ngwana ntse ba pala mo mapeng
3: ehle
4: a ja ha ke tla go ja re tu ke le mari e ka nti ngwana o ka ba mo thusa go ba tsitsa he motho a hauga a go o ntse ba tsama a ga bo ngwana ka nti ngwana a go hela mo sadi ha wa jala pe mo la mo tlwa nti a re ke je la go dile ga ga e ke nne le no sna le ntse mo go ne le papa le nna ba a go tswa ke ngwana ha a una ntse a tswa go mazenda ja batho fela ska na hana hore wa ha ya ka jwa ha go ba neng ifike ke ngwana wa motho a tseba hala jalo ga gona taba jale e sira mogateng ba ne ba tlhile ba ja melata kapa motho a lekileng batho jalo ka batho bana ba utlwang bana ya tshwego fela ba ntse motlhaba ba moja ya ba mme na modimo o tsebile go ka mo next door gore o jile nama ke ngwana gao motho ene montse moja
3: mo wena ya bona ha sa le monolwana
4: e ya a le mo di hlano ebe ngwanena go nena ha sa utwa gore ngwana ke ka nako na re tlotelang e ne se leng o ya le ka ne ta bolela gore nna ke ne ke di ngwana ka ka sese ya le ka mo ga go a tsiba ngwana nwa ha e ha sa tla mo bona ha yo o jile na mme o ene o e bona o tseke dama ha re le go ene ngwana ha ka baketeletse a hlaile ho hang le nyewe ha e ya ba teng ho hang ya ba ka nnete mmena
3: sa hae ya sa ipunyele yona ke
4: Eh?
5: Ona sa ipulile.
4: Ah, ha se taba, o sa bile tsere bo ja o na le molato. O molato ke.
5: E
4: le pere a le lapa.
5: Tsanelwa o jua.
4: Pere a le lapa o ina le molato. Ha ke go noka go tswa ha ne ba o ntse le tsere a motho. O tla bua ke batho ba le lapa mo.

0: lobile le ngwana ke go tlaetswa molata hela le tsebo ke mo tsetse ona le ngwana kwa da ma ma ntse a phela teng so ntlala nna ha ka le mo tsetse ngwana ka metsi a o na le kha ba le le tso ba tata ba bona ngwana ngwana ha ka banta ya ba ba ha se sa ha se ja motho ka mona ha ta ba nyana ta ha di ka pa ka pitina na I was so sure. But I'm not
1: I'm not going to be able to do it.
0: Ebe o a ni wa kae kae go a sebetse o ne le mme ka sebetsa le thaba ga tla le bo dipatsi a tsa jalo ka bana tsa re mogolo ha le ha ile ebe wa hiwa wa sebetsa jalo ebe go tlana go bona ma sebetsa ntseng pa di kana o ga a se yena ka bo yena ba ha a yo batla motho wa motho kwa na motho wa ntate a ge wena nye o a go o nga tla ya patsi ka mane ka mosebetsi wa ka ke bona ke sna mo kwa go ketse di go pata ebe motho yo tla ba ya go ga thapatsi mme na ke yana tla le fa motho yana ka tshedi ntse nga e gola bonu ha ge monga le la patso ba aba tse motho a tso ga thapatsi yena ke tla a hirana o tla ba ba tse motho a monna go tlo tlo o nthusa go ga thapatsi mme motho yo na wa ira tsa bana se ba mo tsela ba sina mo tsela tsi yena a ga thaga thaga thaga tsa go bukela bonu mme na o tla kenya le tsopo go tlhong ebe o finola sa ka tiki o fa motho ena tšhelete ga gona nare ea kere motho ele ena o koka tšhelete ke a batla mao baa ga ke samamapaenkaapapadi ena ne le kgolo ena neng ke beng ka e kopa jalo ba utlwa re ne le motho a neng a se a sa kapakate gobane o ne a nyolwa gauteng a nyolwa ke yona ntho ya gore go a jua ena jale ka mokgwa sa le kate batla ja eno
2: Hai ke re ntjanya la re dula le yona re tswa me se hetse ya ntjanya.
3: Ke
2: fela na ke le a o shima mo ha wa go mamo. Ke me a re na melang le nana le nala ga le tsa thutsa.
3: Eh.
2: Ha ke ya ke na le nana o le nana fela. E ke go ukwa.
3: Eh.
2: Ke mo manedi wa lona fela ke le ka theko.
3: Eh.
2: Na mo ne ke se bitsa tene re. E hla bua re shebile mono. Ke hame marana ma hantle. Ha ke qeta ga ke nya ka fridge.
3: Butle e hlabua rang ha e hlabua ke yona ntle ke ba tla tsona. Jalo ka go hello ma. Jalo ka
2: hello me.
3: O jalo ka.
2: Jalo ka go ho e hlabua jalo ka go ho nda.
3: E ya sela gwa je molaleng jalo ka go.
2: Ate ha monate me wa ka ya sela gwa. Madiana a tshikelo so kuti ha ke ta ho akwaelwa. O bua jalo ka nku ka qeta mono ya phewa.
3: Koko le lantsha le lisa ke
2: khalo le lahle
3: e ntjetse fela ha o qala go eja fela o qala o fihla mo mo jang ntja uno o la
2: ke nam ke nam
3: ke na
2: o tlo tlo re ke nama empa fela le o re fapane le nama

0: Hắn xin mời em chị.
1: Ô bà bần chỗ bà bần.
0: A tsiba la kgoku go ke. A sa bula.
1: A le a sa ke lona ba haru.
0: Go bona bana go tshela le wa. Ka ke ba kompiti se mo ga. Ba khapa. Ba ba ke ba tsama so. Ke se ntse a tlo go mo ba ntse ke ka mpe. Ke go ikela. Ibo.
2: O tsula la le mona go ngwatela bona ge jantsa. Ko go uze. A re ha e bula ba ga e ha e bula e a go jo tlo go ne ge tseba e re thusa o baneng. E thibela le segame o baneng a ge. O go bona ntja e go bala ka tlung ka po e go bala ka ha e se go bala ka ntle mo go na le sa le kgithile go na ho etsa etseng. I kare kare le mono tsale ha o jantsa o go ba utlwa o tshoga ke segame go ba utlwa o hatsela o tlotlela hantle o ga itsella ke go utlwa le jang ga utlwa le mona tena itsella a ka utlwa ke monyonya
1: fala ke ba o tsiba go la mona mo monyonya go na ke bang a itseng ke se ga e jantsa
2: a ha ke re ngang
1: ha ke se ke ntsa
2: ha ha ke se re na ho ba neng re sa itseng fela ka ha ke ntse e be o ile ntse e le mo ile mo tswalla motho e o ka tibe hai ha ke se
1: ha o tsebe di phela di dingata ha ke di tshikeng
2: di phela di lengata di me futa ka tsona ntse di tshwana le di ntse o go ka go nna go ba le kolo ba ha ke itse go he
1: ke
2: ja di jo tsena ka jo tsena tse sitseng di boko so di o utlwa le reshen ke sentse ke tswa ke tswafa le fiana a le kgaletle ke a leboa ngwana mme gorumagaletsatsiyalemonalapale
1: utlha ke gafutse a tse futlha tse le tlo ntjetsa gore a le jentšakeng.

0: Tshitwe.
1: Ka lerato le ka magetheng tsa mana.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa khomo ngwanetsa. O bua le o khona ke tsafula ka le ge go ka mena ka matiano nga tsela tsenne. Iya ngone. Eh, ya ngwanetsa. Ngwanetsa o tsayona. Ha re je ka lebaka la matshwalo a rona le ka baka la mmele ya rona e hananang le yona.
0: E hanana jwa mmele le njanyana nkgono.
1: Gobane tsotlhe tseo re di jang re le batho ga di se di senyeile di sebeditse mmeleng ge di ntshetsa kwana gole le teng e seng gaufi bona e seng tepeneleng. Ha re sebedintshitse ehlile ha re di sebedintshi re ya di nyonya ehlile mmele ya rona e a hanana le tsona. Jwale phoofolo e ka di sebedisang yona e di kenya mmeleng wa yona kwa utlwa mmele ya rona ehlile e a hanana le matswalo a rona a hanana gobane tsena di phuthile seo le rona re sa se amogeleng e le tshwanelo.
0: Ga re ya mogono e bileng e le ntsho fariki ya gae mola ka mogare kgala e etsang tsona tseo tso buang ka tsona gare ore fatlha-fatlha ya ngwana mona e a tlantholola o ntse e shebile
1: go jwalo ga ke ganane le wena ngwaneso
0: fela
1: ka ga ebile ke e mong jalo kapa ke ne mapakimo ka botlhanto ke e mong wa ba sa e sebediseng wa gankolobele ya mofuta ofe kapa ofe fela jwale morao ona batho ba se ba di kwalla ba di tlhokomela ka go ba di kwalle e seng ditsamaye di fula gotlhe mona e sa le ntho e sa lokang gore di tsamaye di potela ka moga magala di a kwallwa o stamano ke lona lebaka la matswalo le mmele ya rona go sebedisa tse phuthang tse ditshila tseo le rona re sa di sebediseng.
0: Ke a e tseba yona taba eno go a e kata go ntsha jano ebile le yona e agatele.
1: Ai, go le tsana di a kwalwa tsa go le tshitshilo.
0: Ke le tsana ka ba me ka mona o tla bona sentse di kwa go bona hona mo no bo ile ntsona di entse.
1: E le nne ke ka kutla motho. Ke le kutla motho ga jale tsena tse tsa mang o tle mo di gatang. Di mo nate no feta tsena tse. Wena a tsani o go go kwalwa pele fa go la di a tsumela le a pagi. Ya pagi. Ke ka mona ha ntsa khwatha. Ya le mo ga di a ka wa o fela le yena o tla kwa ge. Na mena ke o ka e mona. Na mena ke o ka o tla o tsela. Ya le ga ntsena. Ga ntsena ya a e sa e bona ha ba ntse ba hula. Ke se tlong. Ke na sala kwa la wa o tla. Sala ni a pagi. Ke wa re ka ke a ba a tsara le mo ga di ka wa o fela. Ha ho tsamaya ho go tlwaela ka ho tshutumetsa pele sa ho ya ka tlwaela.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma.

Mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng jwale re lebile mane gore nyane ya bone sermen sa Lesotho nnete kore re ntse re letile thojane re leta ka lerato le ka magete ga ke tsebe fela gore na se re qetile ka mamakasibongile jwale re se re ka tswela pele ke se ka lagagisa fela ga ke ile o nwa metsi kapa ga ke re ke bapala gore e felele jale e tlebe le gona re tswelang pele e re ga le santsane e sopanyapanye tsena nke ke late motšhini o mogolo kandaganda ke dankosi e nang gopotsa baesekele segobeng

Ey, ka hopola kgaitsedi ya ka ke SB ya.

mane mane emihlanu metsotso a go faletse ora ena ya bone ho ya o thukana go ena tshentle le hore ka nnete ha ke utlwa tsebiso le ha ile lengwe ha sale ke qetela ka yane ya ka mane ka mafiteng wa thutle diphetwa ka yona nako ena jwale ha liketse ha ga ngwane le sa ke tsane ile hora ya bone botle ke itetsetse mmino o monate

0: ka lerato le ka magete
1: ka ofela
0: ke tshwana sa kgomo
1: ma
0: a tsani ke rata bana sna tsile
1: a ena we ke mi service we ke mi service khala ntwe tsa go sna tsile nyana o no ba teng ke ha ke tla go pula bo si Stefina bo si
0: I'm not going to be able to do it.
1: I'm not going to be able to do it. Katena le ena kae kae kae. How about house Stefina o?
0: Eh. Ke Stefina. Ala ga le. Ashani a tsoa tsieng sa maila go go gere a hole a hole a wa netse dintseng ata. A nna bua o. O go tla tsela sala ha sa thotse.
1: Eh a itse du.
0: A sa thutse tse tsa ho ya le kana go ne ke nana o tla ba ntse a mathabo ntate wa kana o tla kwa e ya ngwana ka ke batla ke bua ha ho le tse ka ha se ke feel ya ba ntse ke le tshosa mang ke tse a tlo wa bua ka mo ba tlo ba di ke di be mo o ba tla ho ra ska ba ba itsa tabe no re ile ha sa thutse e lo ntse pa pa pa mana a bua ntse re ma ntse re ba le re we se bua ke na wa bua ka mo
1: Even
0: the way I couldn't take a move.
1: Eh,
0: one,

0: o hola o mola o bona tsedintse ngata usi ka ka mtsere le netla le nna
1: hala la o ya sasamana
0: tinte te le fugala ngwana e ba sibue e ba nna e le data ga dibuka ke le sekolo sa ka se se teng ka ka la shume le motso mo le sona se se ka le sentse se tata le jwalo
1: le mo setla
0: e le mo setla
1: Jesu
0: anneta o kana ke di ntwana tata
1: e ho hongata fela ke tsiba fela hore ka December kapo ke nna ke mentho tsentle

0: motsong e mashume a mabedi hantle. Ria re libile mane hore nyane ya bohlano re lo qetella ditaba tsa rona ha re fihla hona teng. Mpa he hore nyane ya metsotsong e leshome le metso e mehlano teng pele ho hora ena ya bohlano. Re tlabe re tsamaya tjele Ishmael a folokile masango e le ha re hlile re batla ho lata motho ya tlo re fiella. Wena o re fiella ha ke re wa qetedisa. Hi Letho. Kaofela. Hello Sibue.
1: O fela hantle Tlamini.
0: Ka fihla ka nako e sele ha sa loloka e mo ba o hopotse.
1: Ngwana ga le monyane wa ithoballa o ntate tsa ma ngwana ga o gatswe ke masamo o ithoballa.
0: Oh.
1: Eya, nna mba ke tlo lumedisa fela ona e tsena kukore. Ke mametse ditakaletso tsena tsa mahlohonolo ka nnete letsatsi lela le ke holang ka lona ke tetang dilemo tse ke fihlang selemong sa bo mashome a mahlano a metso e mene. Ke utlwa batho bang ba thabisa dilemo tsa bona nna ka nnete atjhe ga ona
0: ehle
1: a bona ke dilemo
0: ke
1: bana le tse ngata tse fapaneng ke re na tsietsi a se ka ntlhaela ke se mo montseng ke re ke bona teng
0: eke
1: a nna ka nnete ashe ntlheng tseno he ke motho a nang le nnete hodima tsona a ka nnete mashome a mahlano a metso mene ke ao kileng ho ona ke ka ona ke reng ke se ke le kreni wa bantwana
0: amolekile fela o bona ntse o le monyane o ga o itšheba. Nna ke ke batla ntse le monyane ke re 54 50 a songa le tshwara se re haba mashome a mahlano a re le tshe
1: hela ke se se ho na le ho ntse mo eketse ba re hule ke mo tswang ha o ke mo re yang
0: ko so re o fetang ke ukutlwa ke ne ke bone bemba ba dile motsena ba hudile
1: eya batla ba khale bana ba feta ka thata haholo hona ga se feta ka thata ka nnete
0: oh
1: ntse re tsama re dutse mo ga makoloi
0: oh
1: eh impa ke le ka thaba ya se dileng fela ho ala ba ba kona nteng ke na le ngwana nan le mashuma mabedi a metsi mmedi yona tsi ya dilemo
0: eh
1: le montsa ke o le thaka tsa ka ona tena dina le ditlo
0: o la dieha
1: nna ka ntle ke ga dia o lata teng
0: eh
1: a ga nnete ke a di medisa mme ke a fonani sa o tlhokile ho tlo o etsa ka la gape ole ka magethe mo sebetsi wena
0: o
1: ya khatse wena o nontse o re ntjene tsa tsingi ha
0: tsana re ja ntja bo si wena ka ofela
1: ha tsai o lo kile ke tlo re nne ke tlo ga le nna tsa ke tsi ba nna mo go
0: khotso
1: amen.

nga a esele go bedi le skoto re ya re libile mane hore nyane ya bohlano ha ke kwaleng mosebetsi wa mesong ya letsatsi la ka jeno ka thapelo.

lesiko, bohlale bo lesiko, o no le kuetso hle ke a dumela, batswadi ba ya godimo le tlase, o bona hore pono ya ngwana e ba teng, empa ba ne ba hlotse, ke lakatsa hore o se ngwana wa letsatsi la kajeno, moo mahlale a rona a fellang teng, ke moo Jesu a qalang ntho e ntshwa, moo matla a rona a fellang teng, ke moo matla a Jesu a qalang teng, e ka mantswe a mang hle, moratuwa wa ka, ha o ka dumella Jesu, ka hara bophelo ba hao, o nka taolo yohle, ha o ka dumella Jesu, ka hara pelo ya hao, hore e kente e be yena, morena wa pelo ya hao, ke na le tumelo so ngwana, o na le maemo a bophelo ba hao, a lokelang ho fetoha, o na le ditaba tsa bophelo ba hao, tse lokelang ho fetoha, mamela o so ngwana, wa letsatsi la kajeno, o nkile monneno hore Jesu, a fihle bophelong ba hae, ya ba dintho di a fetoha, o nkile monneno hore Jesu, a kene ka hara pelo ya hae, ya ba bofofu bo ya tsamaya, letsatsing lena la kajeno, o ko mo dumella morena Jesu, o kena ka hara pelo ya hao, letsatsing lena la kajeno, o ko mo dumella morena Jesu, o nka taolo bophelong ba hao, bona boemo bona boo, bo sulafaditseng, bo lokela ho fetoha, bona bokulo bona boo, bo phelong ha bo phekolehe, bo lokela ho phekoleha, bona tsona dintwa tsona tseo, tseo leng ka hara tsoma, di tlameha ho ya moriting, a fihla Jesu, ya ba dintho di a fetoha, bophelong ba monna enwa, bophelo ba monna enwa, ba qalella ba nka sebopeho se fapaneng, bophelo ba monna enwa, ba qalella ba nka mothati o motjha, ho sengwa letsatsi la kajeno moratuwa wa ka, ke lakatsa hore o bulele morena Jesu pelo ya hao, ke lakatsa hore o kompo o tshepe morena Jesu ka matla a hao ohle, ka sohle sa hao, ha se Jesu ya phoqana, ke Jesu ya lerato, ke Jesu ya mosa, ke Jesu ya nang le kutlwelo bohloko setjhabeng. Ntho e batlang bophelong ba hao ke pako le sokoloho le ho mo dumela e le morena le mopholosi wa bophelo ba hao. Ho sengwa letsatsi la kajeno baratuwa ba ka, ke kopa ho etsa thapelo. Morena wa legodimo, setjhaba sa hao ke sena. Ho sengwa letsatsi la kajeno lenaneong la Thameso. Morena Modimo wa ka, o bona maima e ba fetang ka hara ona, o bona mahlomola, o bona tshokolo, o bona mafu e ba fetang ka hara ona. Ke a rapela morena Jesu ya lerato, ke bana ho sengwa letsatsi la kajeno, ba o buletse dipelo jwalo ka monna wa sefofu. Ao morena Jesu hle, ho kompa o etse ntho ntjha ka hara maphelo a bona, o mpe o fetole maphelo a bona, o be mofeturi wa maphelo a bona, o be ngaka hodima bohle ba kulanga, o sengwa letsatsi la kajeno, ke a rapela morena Jesu, letsatsing lena la kajeno o senga, o mpe o ba se matla a matjha, o mpe o ba etsetse ntho ntjha, ka lebitso la morena Jesu, ntate ke a rapela hle, ba hlohonolo falletse letsatsi lena, ho sengwa letsatsi la kajeno, ka lebitso la Kreste morena. Amen. Ho tswa ho nna hle, ke le ntate Moruti Magotla, ke a leboha baratuwa ba ka, ha e ba o hloka hore o ka bua le nna bakeng sa thapelo, ke kopa ho fa dinomoro tsa ka. Nomoro tsa ka tseo ka nletsetsang ho tsona, ke le ntate Moruti Magotla, ke 50 35 94 38. E bang le letsatsi le hlohonolofetseng. Amen.

Mosotho metle wa tseba ha se mogwa ke molao ka mona ka phatlalatsong ya temo e ba re tla o fa manana wa nako mmanta o isa la bohlano mme ka mmanta re tla o fa ditaba tsa diphoofolo bophekudu ba tsona ka sa le phepotlatsetso ya tsona la bobedi re tla o fa ditaba tsena tsa phepo ena paetse mesebetsi ya matswae ka sa tlhokomelo ya malapa la ba go o fa ditaba tsa ntsa ka masimong ka sana le ka majarateng mosotho motle ga re lemeng mefuta yohle ka mmala yohle ka majarateng ka mono ebe la bone go fa ditaba tsa ntsa rona mmaga keng teng re enjwang re tshwanetse o latela methadifeng gore dintho tsa rona ditedi rekwe la botlhano re tla o fa ditaba tsane tsa ka mane ka merumo mosotho motle gobane naga ya lesotho ya kopanelwa e fodiswa ka kopanelo mme a re bua ka diphoofolo re keke ga sia magulo le ntlafatso ya ona mogago jolo ga se go boleletse ya mosotho yo motle le ka go lekala ka monagana le megago e fapaneng e o le yona e thusa mmuso wa lesotho gore e ne e ntlafatse dihaimane metseng le metsaneng ya rona le yona ga bantse ba tsamaya ka gona ga e na lesotho ba etsa mesebetsi ka go fapana ge tla go fa ditaba tsa bona empa letsatsi na ka jone jolo ka ga e lela bobedi mosotho yo motle wa tseba ke setlamo gore re tle re bue ka tsane tsa phepo e nepaetseng mesebetsi ya matswae ka sana le yona tlhokomelo ya malapa haufi le nna mona ke na le mofumagadi mafusi hanyane o sebetsa ntlogolo ya phepo e nepaetseng mona mosotho yo motle o tshwaretse boeletsi bo o bo tlhokang gobane o le mosotho o tshwanetse go o tsebe tsotlhe o fumane malebela.

0: ohle e ka ba bophelo e ka ba ho ja e ka ba mogwa wa o lema hore jole phepo ena ene paitseng re tlegetse bo hore e atlehile re ntse re sa le ba le hore bohloki utsohle ka mona ka phepong ene paitseng atamela u kwetse ba tsa hae
1: ya u tumedi sa mamedi ya khabane wa lena ne o la re bitsa dihwai le bitso la ka ke mafusi hanyane letsatsing la ka jone ke ratile ho tla o hlokomedisa mamedi ya khabane ka molemo wa dijo mmeleng wa rona molemong wa bophelo bo botle empa ka ho kgetholoha ho bontsha hore tsona dijo tseo tse molemo jwalo ha fela ho sa ele hloko ditaba tsa bohlweki e leng hygiene polokeho e leng safety le poloko e leng storage sa tsona e ka ba sesosa sa mafu le bokulo bona bo sa feleng ho dipetlele ditsing tsohle tsa bophelo ho dulang ho na le tshubuhlellano ka mehla re tlo shaba ke hona hore re ka thibela boemo bona jwang ke ratile ho tla bua ka sejo se ratwang haholo ke basotho e leng nama. Nama ke se seng sa dijo tse ratang haholo ke basotho. Mosotho ka motima tsohle empa e se nama. Ke dipalo tse tlase haholo tsa batho ba sa rateng nama. Mme ba bang ba tlohela ho ja ka lebaka fela la bokudi e seng hobane ba sa e rate. Re tla sheba molemo wa phepo e nepahetseng. Ha motho a e ja nama ka ditekanyetso tse nepahetseng. Nama ke mohlodi wa matswayana a mangata a hlokwang ke mmele. Haholo re ka qolla a kang zinc, selenium, vitamin B12 le tshepe. Mme tshepe e fumaneng ha re ja nama e matla ebile e feletse papiso le e tswang dimeleng jwalo ka spinach le beetroot. Ke fana ka mohlala wa tsona hobane ke tsona tseo batho ba bangata ba tsebang hore ke mohlodi wa letswayana la tshepe. Mme e thusa ho thibela phokolo ya madi e leng anemia. Re tle re boele re shebe molemo wa ho ja kgoho le tlhapi e le mohlala. Kgoho le tlhapi di bohlokwa haholo e le mohlodi wa dihahammele. Nama ya kgoho ha e na mafura a mangata, mme seo se etsa hore e be molemo haholo ho aha mesifa. Ebile e ntse e na le letswai la tshepi le ha le le tlasana papiso le le fumanehang ha motho a ja nama e kgubedu. Kgothaletso ke hore di phehuwe ka mefuta e bolokehileng jwalo ka ho bidisa, ho pheha ka mouwane e leng steam, ho grilla, e seng mekgwa ena e seng e tlwaelehile haholo ya ho hadika, ho hadika, hadika, haholo a re phehela batho ba hodileng, bakudi le bana. Tlhapi le ha re sa tlwaela ho e bitsa nama hakalo, e bapala karolo e kgolo e le e nngwe ya mehlodi ya dihahammele. E ka sebediswa ke batho bohle, haholo batho ba ka mabaka a bokulo ba sitwang ho ja nama tse ding jwalo ka kolobe, nku kapa kgomo. Ntle le aha mesifa, tlhapi e wetse e molemo haholo ka ho fana ka mofuta o bohlokwa haholo wa mafura omega 3 fatty acid o thusang ho matlafatsa pelo, ka hona e thibela mafu a pelo. Tlhapi e wetse e molemo haholo ho matlafatsa masapo le boko. Bana ba jang tlhapi ka nnete re ba bona ka bohlale dikolong monana ntate o tla bona ka bohlale ba ngwana fela gore enwana ke ya jang tlhapi. Ke ka hona le phepong ya bana dikolo tlhapi e leng sejo sa bohlokwa haholo. Tlhapi e sile ha bobebe ha e bapiswa le nama e kgubedu. Nama e kgubedu e sile ka thata mme nako tse ding ha e jowa e sa butswa hantle ha e sile hantle mme e qeta nako e telele ka qading kapa ka mpeng ebe ba ke ho ho thomeo ha mofitsi wa mala. Jwale bohlokwa ba ho phehisa nama ha se fela hore e sile ha bobebe ka mpeng. Empa ho e pheha hore e fihlele motjheso o hodimo ho thusa ho bolaya dikokwanahloko tse ka bang teng nakong ya poloko kapa tukisong ya yona. Tlhapi e fana ka mofuta o feletseng wa dihahammele, complete protein. Hape e fana ka mofuta o nepahetseng wa mafura. Ka hona e molemo haholo bakeng sa bophelo bo botle ba pelo. Kgothaletso ke hore e jewe bonyane hararo ka beke. Mohlala wa mofuta wa tlhapi o nepahetseng ka ba trout, tuna le saratintsi. Mafura a tsona a mangata ebile a bohlokwa mmeleng wa motho ka ha fana ka omega 3 fatty acids. Tlhapi e boetse e thusa haholo ho ntlafatsa masapo. Ka hona e thibela bothata wa bokulo ba masapo ha motho a ntse a hola. Mona re bua haholo ka tlhapi tsena tse nyane tse jelelwang le masapo. Jwale re tla kena kgubung ya ditaba tsa rona e leng moo re tlilo sheba taba ya bohlweki, polokeho le poloko ya nama. Batho ba tshwarang dijo ba lokela ho hlapa matsoho kgafetsa. Mohlala pele motho a tshwara dijo, ha motho a tswa ntlong ya boithuso, a keta ho itshwara sefahleho, a keta ho kgohlela kapa ho thimula jwalo jwalo. tikolo le

sebediswa jwalo ka dipitsa le dijana di lokela ho dula di hlatswe hantle ka metsi le sepa ho bolaya dikokwanahloko tse ka bang teng. Tikolo e sa hlwekang e hohela ditshintshi, mme ditshintshi di fetisa dikokwanahloko ka pele. Ke ka hona dijo di sa tlamehang ho tlohelwa fela di sa kwaelwa mono ebe ditshintshi ntse di dula di dikokonyana tse ding. Momamedi a tla hopola hore dikokwanahloko ke sesosa sa mafu a mangata. Ka Sesotho re re fela dikokwanahloko, empa ka Sekgowa kapa Senyesemane di na le mabitso-bitso a fapakaneng, mme ntlheng ya tshwaro ya dijo re tshwenywa haholo ke di-jam. Germs ha di se di ikatisitse haholo di fetoha tjhefu dijong e be di baka bokulo. Jwale re tlo sheba taba yane ya poloko ya nama ka sehatsetsing. Nama e tswa rekwa e bolokwe hanghang ka sehatsetsing. E se ke ya tlohellwa fela maemong a motjheso wa ka tlung e leng room temperature. Hobane sena se ka fa dikokwanahloko monyetla wa ho ikatisa. Ntlha ya bohlokwa ditabeng tsa ho boloka dijo ke ho tseba boemo ba serame temperature bo sejo ka seng se bohlokang. Sena se thusa hore motho a tsebe hore ke karolong efe ya sehatsetsi moo a lokelang ho boloka sejo kapa nama ya hae. Kgothaletso ke hore moo nama e rekilweng e le ngata e hle e arolwe e tshelwe diplastiking tse loketseng e le ho qoba ho e beha leqhweng. Re boele re iqhibidise re nto e busetsa leqhweng kgafetsa hoba seo se fa dikokwanahloko tse ding monyetla wa ho hola le ho ikatisa ebe batho se re maketse re ikutlwa re kula. Jwale re tlo sheba taba e nngwe ya bohlokwa e leng ho se kopanye tse ding tsa dijo nakong ya tokiso kapa nakong eo di bolokwang. Ho qoba phetiso ya dikokwanahloko nakong ya tokiso ya dijo le poloko, re lokela ho qoba ho sebedisa dijana le dipitsa tse neng di tshetse nama kapa tlhapi e tala ho tshela dijo tse ding. Le thipa e neng e kgabela nama e tala. Ha ho ya napahala hore ebe e se sebediswa ho kgabela moroho kapa ho seha tlhapi. Ho bile ho ntse ho sebediswa leplanka lane le kgabellang chopping board e ne ntse e sebediswa ho kgabela nama. Dijana, dithipa, dipitsa le thepa yohle e sebedisitsweng ha ho lokiswa le ho pheha nama di lokela ho hlwekiswa hanghang ka sesepa le metsi a phallang. Ka sehatsetsing, nama ha ya lokela ho bewa mmoho le tlhapi ho qoba phetisetsano ya dikokwanahloko. Mme di lokela ho phuthelwa hantle ka plastic e loketseng di arohane. Taba e nngwe ya bohlokwa ke lengolo la tumello ya ho tshwara dijo. Ho na le dikokwanahloko tse kgonang ho tloha ho motho e mong e be di fetela ho batho ba bang ka tshwaro ya dijo. E be di baka mefuta wa mafu e re reng ke foodborne diseases, mme e be di kudisa batho. Ho na le dikokwanahloko tse ka fetang hobane fela motho a sa hlapa matsoho. Empa tse ding ho hlokahala motho a hle a ye setsing sa bophelo ho fumana kalafo hore motho ya jwalo a se ke a tswela pele ho fetisetsa kokwanahloko e jwalo ho batho ba bang. Ke ka hona ho leng bohlokwa hore batho bohle ba sebetsanang le ho tshwara dijo tsa setjhaba se sengata ba ye hlahlobong ka mora dikgwedi tse ding tse ding tse tsheletseng ho netefatsa hore ha ba beha setjhaba seo ba fang ditshebeletso tlokotsing. Hlala o mong e nka ka hopotsa momamedi ke hore dilemong tsa kgalenyana ho ne ho na le bontate kapa bo abuti motseng mono bo ho tla bo ho tsebahala hore ha a hlabile phoofolo e ka ba ke kgomo kapa nku e ba motse ohle o tla mathabe letshollo fela. Empa matsatsing ana moo re seng re ja nama e hlabetsweng dibakeng tse fumaneng tumello ya ho hweba ka ho hlaba kapa ho rekisa nama e leng tse tsebang methati eo di lokelang ho e tsamaya ya bohlweki, polokeho le poloko ya nama. Ha e sa etsahala e se ka ba ka setshwangwa petaba tse jwalo di etsahalang. Kgothaletso ke ho se je nama eo re sa tsebeng ditaba tsa teng hantle. Mohlala e ka ba ho ja nama ya phoofolo e ne sa tswa entwa. Re tle re hopoleng he hore tse re lokela ho se je nama ya diphoofolo tseo tse re sa tsebeng hore di bolaiwe ke eng tse re sa tsebeng sesosa. Hape re lokela ho ja nama eo re nang le bonnete ba hore e hlabetswe tikolong e hlwekileng ya ba tshwarwa hantle ho ntse ho shebilwe ditaba tsa bohlweki. Re lokela ho boloka nama le dijo tse ding hantle ho qoba taba ya phetisetsano ya dikokwanahloko e leng cross contamination. Mme nama le tlhapi tse bolokilweng ka sehatsetsing di tshelwa ka hara diplastikinyana jwalo tse loketseng e le ho qoba taba eo ya phetisetso ya dikokwanahloko. Le nama e tlameha e pheuwe hore e butswele ka hare e sejowe e ntse e le kgubedu bo ntse re bona madi

0: moroho he re tla re a ka nnete. Moroho wa tlameha ho phehiswa haholo, o tlameha o phephena kwana re seke ra bolaya matswai le matswaiana ano a bohlokwa. Empa nama yona kgothaletso ke hore ge e phehe haholo hore e hle e butswe. Taba e nngwe bohlokwa ke ho ngola le ho beha spekechana kapa pampiri e bontshang hore nama e bolokilwe neng. Jwale nka re kgothaletso ke hore fela ha re boloke mohlweki nako yohle ya re tshwarang nama ka mefuta yohle ya yona, e ka ba tlhapi, e ka ba nama e ntse le boleng ba yona ba tlholego kapa e seng e tlositswe boleng ba yona ba tlholego. Batho bohle ba tshwarang dijo tsa setšhaba se sengata jwalo ka dikolong, dipetle le matlo a kamohelo a baeti le dibaka tse ding, ha re utlwisiseng hore taba ya ho hlahloba hore na mafu a ka fetisetswanang ka tshwaro ya dijo ke taba ya bohlokwa hore re tsebe hore na a teng. Ke taba ya bohlokwa mme re tlameha ho ya hlahlobong e jwalo. Ke ketelle ka ho hopotsa mmamedi hore le ha o le bohloko hakana ho tsetela nama ka mora ditshenyelo tse ngata tsa thuo ya diphoofolo, ha re a lokela ho ja nama eo re sa tsebeng sesosa sa lefu la yona. Hape Basotho, ha re a lokela ho ja nama e lahlilweng hoba e senyehile dikgwebong mona. E re haebe ho na le nama e nkuweng kgwebong e itseng hobane ho thwe e se hantle, e senyehile, e be e ilo tsetela sebakeng se itseng, e be rona re a tla re fihla re nka nama e jwalo, re fihla re hlatswa-hlatswa ka vinegar ho bolaya monko, e be re a ja. Taba e jwalo ha e ya bolokeha ho hang ha re bua ka taba ya polokeho ya dijo. Re lokela ho ja nama eo re nang le bonnete ba hore e hlabetswe tikolohong e hlwekileng ya ba tshwarwa hantle ho latela ditaba tsa bohlweki, poloko le polokeho ya dijo.
1: Sesotho a setoloko Mosotho yo motle ha a se a o boleletse tsona a o file boeletsi bohle ba o tshwaretseng bona. Ko wena o le Mosotho yo motle o tlo o etse ka seo o se bolellwang. Ke ile ka o tshepisa nakong e fetileng ya Mosotho yo motle kare ba ntse ba o phela ntho tse monate ka mona ka phepong ya nepahetseng. Re na le yona buka ya diresepe, re tshwere ka matsoho, e tla qetelletse e fihlile ho wena Mosotho mo o phelang teng. Ka hodimo tsohle, re tlo tla re ba le buka e buang ka dirapa tsena tse bolokang metsi le mongobo, le yona re tlo ba le yona haufinyane. Re ke ke ra siya ho ba le buka e thusang motho ya ne a ratang mesebetsi ya matsoho hore le yena a bone hore na ke difeng tsa ka di etsang tseo bo mme maphepo ba ka mo rupelang tsona, tseo a ka tsebang ho iphedisa ka tsona le ho beha tjhelete e ka sana le yona papa tafoleng ya bana ba hae. Ha re ntse re etsa tjena Mosotho yo motle re re imatlafatshe, o intlafatshe, o tseba ho iphedisa hobane ka nnete ha di kae batho re bangata. Ha ke se ke buile a kana ntse ke le nao mokwara, ke re ho wena e ba le letsatsi le

Bana ba futsane ile ile bo se jetswa ka lonya.

0: mokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
1: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tswa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore botshelo ba gae bo be bo supa e le gore ka tsela yo rona re kikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
2: O fumane banna ga ba le mmogo balla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng.

0: dikgomo ka jeno ke la bobedi la la mashome a mabedi a metso e meraro Phupjane selemong sa 2020 le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa isitalogana ho amohela re kena ka hare ho lenaneo la ditaba la sebopeng le o tlisetsang dintlha le dietshala tsa letsatsi ka leng mme lona lehlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa salomeya sa Lesotho. Lenaneo lena le hlophetswe kgaso ke Malehlwa Motiane bohlahising ba Moselantsa Pheko athe ka metšhineng ya sealemoya ya o laolelang kgaso hoseng hona ke Mahlakwana Kgwele. Go tshwaretse dintlha tse pedi tla ke re tlotla ge utlwa thupelo yeo komisi e ikemetseng ya dikgetho e tshwaretseng boramatlotlo le bangwedi ba diphathi tsa dipolotiki o feta mo tla ke re tlotla re utlwa ka boikhutso kapa sona seboka se tshwaretsweng lekgotla la matona malesetrekeng sa Berea. Ditaba tsena re tla be re di tshwatlha jalo le phala ya mmuso ka gona dula le rona ka ga re tla o fa monyetla wa gore o tle o botse kapona o tlatsetsa ditabeng tsa rona ka go eletsetsa dinomorong tsa mohala tsa +26659933 kapa 2231649. Ga re fitlhogeng ya botshelela re tla be re gefutsa Puleng Sello a o balela ditaba tse qala letsatsi ka Sesotho. Lebitso la ka ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebopeng. Mamedi re metse senye mashime a mabedi a metso e mehlano ge a ge lebile horeng ya botshelela mo re tlang ho gefutsa ge ballwa ditaba tse qala letsatsi ka Sesotho. Re dumelle ge wele gabong ka ditaba tsa rona tse hlalosang ha komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho IEC ka tshebedisano le lenaneo la ntlafatso la matšhaba a kopaneng UNDP mmoho le boemedi ba kopano ya dinaga tsa Europe Lesotho e gakotse thupelo ya matsatsi a mararo maobane. Sepheo sa thupelo ena se hlaloswa e le ho hlahlella bangodi le boramatlotlo ba diphathi tsa dipolotiki ka tshebediso e ntle ya ditšhelete le ponaletso ya tsona ka hara diphathi. IEC e tshwere thupelo ena e le hore setšhaba se be le tshepo ho diphathi tsa dipolotiki ka ho fapana ka ho di hlahlella ka ditsebo tsa poloko ya dibuka tsa ditšhelete. Ho feta mona ba rupellwa ba tla hlahlellwa ka ditsebo tse nepahetseng tsa tshebediso ya ditšhelete tsa diphathi. Momamedi, ho utlwa ditaba tsena ka botlalo re buisana le ya tshwere molepo e le mookamedi wa thuto ya dikgetho IEC Mofumadi Nthallo Letsela ke yena eo re tlotla re buisana le yena kwano. Mme Letsela, ke a dumedisa isitalogana o amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebopeng sa salemoya sa Lesotho hoseng hona.
1: Ke a dumedisa ntate le bamamedi ba Radio Lesotho hoseng hwa letsatsi la kasheko.
0: Mme re etse hloko hore thupelo e qadile letsatsing la maobane mo komisi e ikemetseng ya dikgetho e tshwaretseng ba ya ngodi mmoho le boramatlotlo ba diphathi tsa dipolotiki. Thupelo e re utlwa gona sepheo sa thupelo ena ke sefe le gona mohlomong komisi e ikemetseng ya dikgetho ka balekane mmoho le bona tshebetsong thupelong ena e ne e thokotswe keng?
1: Ke a leboha jalo ka se ke itlhalositse ke Nthalolo Tshela ya sebetsang komisini e ikemetseng ya dikgetho ka lefapheng la thuto ka taba tsa ditokelo tsa botho le ditaba tsa thuto ka dikgetho. Sepheo sa komisi ho tshwarela boradipolotiki phutheho ena, mme le ha ba e ne e se bona fela kgetho ena ehlile ne tswakitswakile e ne kenyeleditse le mafapha a mang a hlahang ka hara IEC ka kotolo ba sebetsana le ditšhelete le batho ba hlahang Ministry of Law le batho ba mekgatlo e ikemetseng. Hantlentle hlile ho ne ho bua ka taba ya tshebediso ya ditšhelete e leng hore na batho ba ka sebedisa ditšhelete jwang. Tabataba kgolo ke hore ka jole re sebetsa le bona bangodi ba diphathi le batshwari ba matlotlo re kopakopana le bona hangata haholo re tlamahangwa ke section 70 le fitlhela section 72 moo ba fuwang ditšhelete go tswa ka komisini, mme sepheone le go tla ba hlahlella ka malebela ka gore na tshebediso le tsamaiso kapa le poloko ya dibukana e etswa jwang e le gore ba tle ba sebeletse ka ponaletswe tšhelete eno le gore ba tle ba e tlale gore na ba e sebedisitse
0: jwang. Mohlomong le ile la bona boemo bo e le bofe ha le tla tshwarela mabapi ba thupelong?
1: Boemo e ne le gore gangata o ne o fumana gore Jwale dipati tse ngata ne tle di sa fane ka ditlaleo haholo ha nna nka mohadi a tsa fuwa tšhelete mono ga se di dia ho fana ka ditlaleo tšelo ha bona lore kana ba mothomong ba ka lokela go ba hlahlello ka botsibi le go batla batho ba ho etsa dintho tsa bona ka ponaletso ba batlalehele komisi ka nako tšhelete tse ileng tsa ba di fuwa ha ba iketa.
0: Mohlomong kgopolo kapa tebello ya komisi e ikemetseng ya dikgetho ke hore ka morao ho thupele ena botlale le isitelogana go bolokwa ha ditšhelete ka hare ho diparty e tlebe bo nang le ponaletso kapa bo hlakileng. Mohlomong ke lebeletse hore ho ya pele ka morao ho thupelo e le tle le bone diparty tse tsa dipolotiki di sebetsa jwang papisong le pele re ka tshwara thupelo ya mofuta o.
1: E ke kopa tshwarelo ntate.
0: Le lebeletse gore mohlomong ka morao thupelo ena le komisi e ikemetseng ya dikgetho phetogo e tlebe ya mofuta ofe ditabeng tsa tlaleho ya ditšhelete e seta le poloko ya tsona ka gare go diphathi tsa dipolotiki.
1: Oho ntate, re lebeletse ka morao thupelo ena ga ba se ba tlile mo goba ka gara tse di tse fumanwang ka gara thupelo ena gona jwale ke taba ya boemedi ba diphathi kgatlhano le dimoga ka sele mesebetsi ya diphathi e nang le ponaletso tse kenyeletsang motho e mong le mong jwale ba tlo rutwa le go etsa di-strategy tsa diparty le meralo ya tshebetso e le gore ga ba ba na le operational plan ba tle ba disa le morago ge nagana motlhomo ba sebetsa gantle yabae le ditlalo tsa bona di a tlhaka jale le gore nngwe kenyeletsa e kenyeletsa le tsona tseno political funding le political campaigning di neng tsona tsantse ke re ke section 72 jale e o na le nngwe gona mono thutong ena e tlo kenyeletsa le ditšhelete tseo ba di fuwang ke batho ka ntle le tseo ba di fuwang go tswa mopotleng wa setšhaba ele gona ba tlameya tse di ya tsona ba tlameya ba phatlalatse e tswang ka thoko ga e fela ba phatlalatse ya ise ga fela e feta 200,000 ba e phatlalatse komisi e le gona go etsa ponaletso a ke re ga tsewa ditšhelete ya ngwanamme
0: na mohlomong komisi e kemetseng ya dikgetho e tlo etsa tshalwa morago go bona gore bao ba bileng le seabo thupelong ena golo boemedi bo ba diphathi tsa dipolotiki ba fela ba fetisetsa ditaba tsena ka gare go diphathi tsa bona ka go fapana e le gore mohlomong e se ka ba jwale theko ga e ba nna le mono o sa re a ke o ipokelela ka ditsebo tse jalo ga na di fetisetsa mo gorokelang gore di eteng
1: jalo ka balekane mmogo le gona tshebetso komisi e ikemetseng e tlile e tla etlhaetse tshalo morago ba ba tlame go le bona ba fana ka ditlaleo ga fetse jale komisi e ikemetseng e tla etsa tshalo morago ka go ba bone ona ga e le mona ba fane ka thukelo e nana phetoo e kae e ga kae go ba thuere gogo ba etse ditlaleo tse tlakileng eena
0: mamedi re metseng e lesome le metso e supileng e robedi tshwarelo mamedi re age lebile goreng ya botshelela na mohlomong ho latela ka mogolo le ne le ntshitse memo ka teng na di hlile ene hlile memeile ka ho latela gona.

0: le batla ba di party tse di politiki di tedi bete nane di felletse ka pa hlene me meile hantle go putheo ye
1: e me meile lo ja tshetswana di tshatla ka ofela ndate
0: e le go mohlomoletse lena le tshepo ya go ka jeno batla eketseng
1: ke tle re nana go mohlomo ka shiku batla batla eketseng ndate
0: na
1: ke bana ba tlile ka bongata
0: na mohlomong go ka ba le kapa mokgethi ha e mana ka lebelela gore mohlomong diphati tseo kapa momamedi a ka reka tsao tse ba gona ba sa iponagatsang thupelong ena na go na le dikgato tseo ba tla dinkelwa ke komisi ikemetseng ya dikgato
1: ande komisi ikemetse e sebetsa ka ponaletso goba mohlomong e ka nna ba ke mabaka a ntseng gorebe ga ba kgona go tla e re ke tleke ke supe gapegape ke ora tshe a selo gore le mo se feileng ka kgwedi ya bosupa ge la ka nna ga tshwara thupelo ena ya mofuta ona se ba tshwaretse yona mantha ba bosibu jale ka nako se ke media teng ne bona le sika gola bona ba tlile bogore o ne o sa tla phaditse pedi fela ge ntse re na le tumelo ya gore ba tla nne ba sebedise tsona ditsebo tse tse re ba fileng empa e ka nako nne le bangodi fela e ga bona go tlhokala gore se ka ga ba bangodi fela ge ba kopanye le batshwari ba matlotlo e leng bona ba tshwara mekotla
0: Mme sala e ba hona le ntlhayo batlang gore o kene go yona kapa ba lesedi le batlang le fa mo mamedi pere mo mamedi ko fe monyetla o jwang
1: okay ayana ke gola e nngwe ape ape e selenginetswe e tlhotlhwa ke go yana go kenyeletsa ga basadi dikgethong e leng taba e laolwang ke section 30 e bontsha gore go kenyeletsa ga basadi dikgethong e ba e ka ba baikiti le batho ba nang le bokoa le batšha ke tsona ntho tse re tlhatlhelelwa gantle sena lemo se feitsege la ga tshwara thupelo nngwe eo ba mokgatlho o mongwe wa batho ba nang le bokoa o le a ba kopa komisi go tlatla o sheba di-structure rona popeo ya ntho popeo ya komiti ya dipolotiki na e jwang mme la ga ba sheba fongwana wa ka ratabe no section 30 bola ba kenyeletse jwale ya ba ha ba tla ba tshebetso ke mona mo fumana go mona ba ke batla ba kenyeletsa sola ha ba bontsha ona jwang jwalo ka ha ba tshale ba sa di ba sa di ya ke go tla fumana go bana le kopano le na le flick go da le women's league ke le batho ba na le bokwa bona ho no sna le thuno tshe la go to ba kenyeletsa ke le ke nngwe ya dinthatetso tse tlo tshoswa mona gore ba ele hloko go kenyeletsa motho molemolemolemong ka gara party ke a le bon date ke gola ke yona taba eno
0: o ntse o tshwere mogala wa gago jalo o sa o beya fatshe mme ge meme mo mamedi dinomorong tsa mogala tsa +26659933 ke nomoro ka go ka nang le gona ka yona mo mamedi o botse kapa gona o tlatsetsa ditabeng tsena ge metsetsong e lesome le metso e metlhano ge a ge ebile go reng ya botshela mamedi kgotso mo mamedi dume ntate
2: ke putiso kabuyele tsabane mona sisi
0: ntate mang
2: putiso kabuyele ntate
0: putiso
2: e tsabane mona sisi
0: e ntate
2: ya khona ntse ntate ha sa kitsa tabena no
0: ke mme
2: o mme ha sa kitsa tabena o no mmotsa yona gona ha tlete ke tsiditse ka mokgona le tsona le na ke ha ke di tswa ha e ba ke re mo sala ha ke na ga le ku e tlete o re re tsama se di tsiga ntse ga ma e ku ya ke le di ga e le le se mo ga ke le di ha e ba se tsiga mo khona le khona e le yenti ya le bona ke tsopa ba se
0: ke le bona tate +26659933 ke tsona di mo tsa mo hala mamedi tso ka ho kana le gona ka tsona hore go utlwa gona wena o reng ditabeng tsena o botsa ka pa hona ho tlatsetsa jolo ka ho tlile hore tse dintse e tlang go tshotlhwa thupelong ena ke gore basadi batšha le batho ba na le bokoa ba kenelele ditabeng tsa boikito mamedi kgotso
3: ke a utlwa ditaba tsena tse botlhokwa tšha ebile ka nna ba di botlhokwa ga ka le go nna ke le mosotho goba bele bora ke tsa di-party ebile e mo e bang di sebedisa ditšhelete gampe nna ke le mosotho ga ke na tokelo ya go etsa letho tabeng tseno empa ga ke kopa lesedi fela ga ke le mosotho gore na

0: Ntate?
1: Ha hona tokelo ya ho etsa letho jwang empa o le mokgethi ka rona hae, antle le ha o yena.
0: A ke re ke mokgethi, tjhelete e fuwa batho ntho party ka nngwe. Dibuka di etswa ka hara party ka moo. Nna ke tla ha ke tlo kgetha fela. Mohlomong ebileng ka nna ba ke followa mokgafela. Jwale ha ke kene ka mane ka tsamaisong ya ditjhelete.
1: Tswela pele ntate.
0: Jwale potso ya ka ke hore na tjhelete e komisi e abelang party ka nngwe. Ko rena e ba e fuwa ba e fa di-party tse ka kgwedi kapo e le lamsamo e be ba le ho lebeletse hore ba tlise dibukaneng di tlotla di hlahlojwa. Mohlala fela ho wa dikgethong ka mora dilemo tse hlano tjhelete e fuwa mohlomong e ntse betse le yona ya lemo tseo tse hlano ho etsa tshalomorao bang hore motho eo e leng hore o fumane thuto e hona jwale tse e le mongodi kapo e le motshwari wa matlotlo e be o tlotla a complya le dipehelo tse e leng hore o di fuwe ke komisi e ba bale o tla go tswa accountable ha a sa deliver. Ke a lebanta
1: dikgomo ntate kgemene wa go qetela mokgatlheng ona plus 2665993 ke nomoro ya mogala mamedi e leng gore o ka gokana le rona ka yona go utlwa gore na maikutlo a gago ke afe. Dipotso kapa tsona ditlatsetso ditebeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ka thupelo ene ntseng e tswela pele ya matsatsi a morago e qadile letsatsing lane la maopane. Mme ha re kene ditebeng tsa mo mameng.
2: Ke a leba ntate. Ntate Puse, ke ntate Pusetso.
1: Go jwalo mme.
2: Onagana tšhelete e ntseng.
1: O rena tšhelete ga e sebeditse ka ponaletso e lokela go etsa kapa ke
2: sebeditse tšhelete ga e sebeditse ka ponaletso ke ha e le monagane a e fuwa mme a e felelwa boiketo jale e bonagale gore etlile e sebeditse boiketong ebe e seka ba ya bonagala gore ha a tlisa ditlalo e be re bona go sa entse shopo kapa o rekile koloi ka yona kapa o entse wa ke tlo go tsalelapa jalo kapa tsa bona e le batho ba di-party e bonagale gore e entse boiketo ba gatisa ditlaleo e nngwe ya taba tseno ke gore gore o tlametse le direcite tse tlo paka go ya ga re ke la ka tshwara seboka kaekae ka reka eng kena kele e seka batla e se kenyeditse ore e rekile le bo dikgotlifi bo dieng baela ketsa makgotlifi yo e ne e tsang e ne e etsang
1: ke kgotlifi meletse
2: e mogalanyana o tla bona ga o sesa ba sedipu bona o yoreya mona ke kgotsi lefi le folouku e re champa ere a ke gola folouku ene ne tsetsa batho makwenya ba yankaka eya ndate but he tlamehla ke re bona motho ne na le pona letso se ka bona fela gore e rekile dintho tse ntse ka thoko ga fela tšhelete yone ne ga e ne fanang e fanelwa boiketo
1: ge boetse ge na le ntate shakes
2: ke six
1: shakes
2: o shakes ka mmaletsinyana
1: ka mmaletsinyana
2: oho a na gana tšhelete e fanwa jwang
1: ee o ne o rena tšhelete ena e fuwa di-party jwang na e fanwa e le lamsamo kapa ke ka kgwedi le kgwedi le gona dibuka tsene di tlhatlhotswa ka moganako e kae
2: oo ke tšhelete e fanwa ka tsela ena ore haholoholo ke toboketsa ena ya nako ena yone ya boiketo e leng mokotaba wa taba e tlilengretlileng re tlileng ka yona mona tšhele nngwe ene o thweng ke political party funding e ba e fuwang go latela ditulo tsa gona bana ditulo tse kae ka paramenteng e fanwa selemo le selemo ena political party campaign e fanwa fela gare ya dikgethong mme le yona e fanwa go latela gona party di ya kgethiwe ke batho ba bakae dikgethong tse e fetileng ga party e ntšha yona e tla fuwa go latela gore ga re ngodisa batho mona go thwe batho ba be 500 paper membership ba be 500 partying eno jalo e tla eno e ntšha e tla fuwa go latela batho ditho tseno tse 500 tse ngodisitseng empa ga e le party e leng ya gale e tla fuwa go latela gore na e ne kgethiwe ke batho ba bakae dikgethong tse e fetileng mme ditlalo tsa tšhelete kore ka mora ganggang ka mora dikgetho ga di se di fetile go lebeleletse gore ba be sentse ba etsa ditlaleo ka mora ba

0: kamora o phethela taba ya boiketo ba bona
1: a e hlakile fela jwale e nkgotisetsa mabao dikgetho tse sa tswa feta tsa 2022 ba bang ba dinile banna ba ba qabana

0: a sujiri kala na mu halu
1: ndati
0: e haja kala lin ala ben teji bu tona wa ga sa ngi te mala ga ti na sa gile a tutu ve tutu wala ala ma so yoro ga sa ita mu ko mu ngo na lo sala di khetsa ndola tsena de de de fitbi ba ba ba na ba la ne la hona ga tsiwa nga mo mu ka mo nga mo du tsi ke lo go bana ba bana ba tseka yo la tshelete o bona hala bu ke tong ba sa ya ke ka hala u ka ntse o tsapo tsa mo futa o ke lo ke e se ba tlo ba ba fuwa go bane e re hona ba lo iketa ka ba fuwa go bane o tle re go tlisa tshelete e e o e le sinyetse go bane le ikitile o re ke tsere go tsoma ba ka hleng a hlakileng a ntle
1: o hlakileng da tete o hlakileng da tepite
0: ga le bontate
1: ne a re tlhoke kene ho yona tabena na debit
2: ga le bontate e ntate se taba yenu ke fitlangwa ke molao ha se ha ba se tshele de fela ha ba ngodisa bona ba tla ngodisa le gona empa ba ya bitito ba tla fua tshele teno ya go le bona ba nke ka go lo bitito e le engwe ya dikhatse fanwang ka ga molao wa gona wa political party o e ka na kwa bitito tla fua tshele ya gore e tle se bongetsa di ntota yona ka pona letso le bona ba o sa ba sa ba bana le mathata ite ke ba se ba ka nna ba tla tsela mo ba tletse ba the mola wona o fana ka hore go etsa hale walo a se ntwe fela e go misi ga ka la tswa fela se ga ke fa ba tu di tshelete mola o fana ka hore ka bolo kudu ba hore ba di party te di fue tshelete ya bikito
1: ha re se re bile re phethela le lebeletse hore pheletso ya thupelo e go tle go sebetse jang ka gare go diphati tsa dipolotiki
2: se lebeleletse go motlhomong ga batlowa mona ba le o bona gore di-structure le kapo popeo ya melaotheo ya bona yelo ka ga e providile gore ba tla kenyeletsa batho botlhe ba kenyeletse batho botlhe mme ba kgone go etsa meralo e bonaletsa le gona tshebetso ya tšheletsena ba e sebedisitse jwang e le gore dibuka tsa bona tse dile di tlhokile ntate
1: me zala ke le buile sa bo sa ha ho mena ha ne ka ha rena la rona la ditaba la sebuping ho seng ha ka jeno me le ka moso ha ka kokota sentse re ipiletsa ke hona ba mamati ana bule
2: le nna ke a le bua ntate o fuwa monyetla wa hore ke be ke la ka bua sa le mensa le se tlo tsatsi la ka sheku ke a ikokobetsa
1: di khomo me
2: thank you nna
1: mamedi re metsetseng e mene ga re lebile gore ya botshelela mme ke ga re bega ntlha ena gotlo mo namo gore re buisana jalo le ya tshwereng molepo e le mookamedi wa thuto ka dikgetho mabapi le thupelo e tshwaretsweng ba diparty kapa boemedi ba diparty tsa dipolotiki kwano matsemogolo Maseru ka ditaba tsa tshebediso e ntle le poloko ya ditšhelete jalo ka ga bontshitse gore tse dintse di fumane kapa ditlaleng ke gore go yo bonagale ditlaleo tsena di le mapempe jolo ka ha ile a bontsha gona tse dingwe bona ga lena ka ga tsona di ga se tse di super high di le kapa ga go ile ga rekwa eng le gore tse ntse di tse tlang go tshotlwa ke gore basadi batšha le batho ba nang le bokoa le bona go bona ga ba le boemedi ka gare go diparty tsa dipolotiki gagologolo male mo seng go uwa mapatlelong kapa mabelong a dikgetho kapa ga o tlowa dikgethong jalo ka ga tlela tlhoko gore tebelelo ke go ka kgwedi ka selemo sa le sa 2028 naga ya Lesotho e tle e tshware dikgetho tsa legotla la setšhaba re dumelele re gefutse Buleng Sello a tlo balela ditaba tsa gaga ya botshelela ka Sesotho na le yona re tla boela ge tswela pele gang ka morago a tla go balele ditaba tsena mone
3: ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gona a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela yo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go ke ba di intentional role model go ba ne ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela

0: fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlodiswa mahlo godimo ho shejwe batho ba bomme kannete e hlile banna ke batho ba imetseng haholo jwale ke batho ba bileng ba nang le matla a maholo physically ho e leng hore ha ba se ba phahlwa mane e hlile ba etsa sohle e ba jwale ba beha ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka sitana le basadi e hlile bana ba lekana ka mahlakore ohle ya hore kgale ho no thwe monna ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwanangwanana le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le ore le bonang
1: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka rona bana ba bananyana tsatsi nolane na re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng.

Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona go lontso kwa ne matekano re mmuso le setšhaba ba lokela go tshwara dipuisano tse lokologileng kgafetsa. Mohlomphe itona go le buile sena letsatsing la bobedi la mmoka wa naga wa baetapele mo a supileng gore go botlhokwa go setšhaba se kenyeletswe dintlafatsong tsa naga ka ga e le sona balekane ntlafatsong. Mohlomphe Matekane a re ba rerile go ntlafatsa ponaletso le seabo sa setšhaba ditabeng tsa boetapele le boikarabelo. Go sa le jalo, tonagolo ya Rwanda Dr. Justin ore ka morantwa ya merabe ya 1994, Rwanda ile ya tobana le dikgolotso tse ngata tse kengeletsang mathata moruo le setšhaba se utlwileng bohloko. Empa a re ba ile ba ntlafatsa tshireletso le puso ga mmogo le bogatlhaodi e seng fela go gogela bagatlhaodi empa go hodisa boqapi le kgwebo ka gare go naga eo. Go sa le jalo, mohlomphe itonagolo o nehelane ka mangolo go matona a phethetseng lenaneo la kwetliso ya boetapele. Mohlomphe Matekane o re lenaneo lena e se fela taba ya kwetliso empa go aga boemo ba boetapele boikarabelo le kgokagano ka gare go mmuso go netefatsa phano e ntle ya ditshebeletso. A leboa lenaneo la ntlafatso la mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UNDP le matona ka boikitlaetso leetong lena le e qadileng ka 2023. Moemedi wa UNDP Dr. Jacqueline Oliwa o re baetapele ba baholo pusong ba ile ba hlahlelwa ka ditsebo tsa go etsa diqeto go ntlafatsa tshebetso ya mafapha go tlisa tshebedisano ka gare go makala le go ntlafatsa phano ya ditshebeletso molemong wa Basotho. A re jalo ka naga e ntse e tswela pele leetong la tlhophobotjha, UNDP tla dula e tshegetsa mafapha go isa ditshebeletso setšhabeng. Go se tshegetse basadi, ditlwaelo tsa botšhaba le ditshoso tsa marangrang ke dintlha tse bileng ka setlhogong tse tshotlhilweng ga go gakolwa ka molao boetapele ba basadi dipolotiking le pusong ketsagalong e bileng Maseru. Mongodi wa komiti ya paramente ya basadi Mohlomphe Mantabiseng Maia o re basadi ga ba tshegetse bomphato wa bona dipolotiking ka gona taba ena e kenyetsa basadi tshabo ya go kena dipolotiking. Mohlomphe Matšhabana le Mphane Letsie o supile gore basadi ba keneng dipolotiking ba tlhaselwa gagolo ka marangrang mme a ipiletsa setšhaba go tshegetsa basadi boetapeleng. Ga Mohlomphe Tsepantshita Mosena a boletse gore palo ya basadi diparamenteng tsa lefatshe e tlase ka gona, a re basadi ba lokela go ba baetapele go bua ka ditaba tse ba amang. Mookamedi wa ntlo ya senate Mohlomphe Mamonageng Mokete mo bontshitse gore paramente e loketse go etsa melao e ntlafatsang basadi, a ipiletsa go bona basadi ba bagolo go otla ba banyenyane dipolotiking. Motlatsi wa mongodi e mogolo le kaleng la tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba Monghadi Thai Magele o re banna ba lokela go ba le seabo phedisong ya ditlolo tsa molao kgatlhanong le basadi. Monghadi Magele o boletse sena mokeng wa banna wa ba rupela ka wa go rupela bakwetlisi ba makala le megatlo e ikemetseng o tlhophisitsweng ke lekala la tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba ga mmogo le mokgatlho wa matšhaba a kopaneng wa kgolo ya setšhaba UNFPA go ruta banna ka boikarabelo ba bona setšhabeng. Moemedi wa UNFPA Lesotho Monghadi John Mosoti o re banna le basadi ba lokela go sebetsa mmogo ga golola diqholotso tse ba amang, a supa gore banna ba lokela go tlisa phetogo ka go ba ba tlhokomedi malapeng le metseng. Go sa le jalo, Monghadi Mphomahula wa mokgatlho wa Man Up o re mmoka ke monyetla wa go bopa le go

0: na o tla lebella boemo bofe ba lehodimo. Tla re ga morao ga ba se ba o phatlaladitse tsona jwalo, mamedi, re tla o fa tsona e le go tlo tsebo ba leseding la ditaba tsena, kapa o tlo ba leseding la rona. Mohlomong o lokela gore o tle o apare jwang. Re dumelle re tle re etse tsena, empa he shoka ke ile ka bontsha re tla re buisana le yena monghadi Gabele, o tla fela go be jwalo. Empa he tla go fentlha ena eo re o hlophetseng yone, e tle re ga re ntse re emetse gore re tle re be le yena kwano. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokane Matekane o gakotse ka molao mmoka wa boikhutso wa matsatsi a mabedi mararo wa naha wa lekgotla la matona, o reretsweng ho fana ka monyetla ho baetapele wa boitlhahlobo e le baeteledipele esita le ho matlafatsa tshebetso makaleng a fapaneng a mmuso. Mamedi, Mohlomphehi Tonakgolo ha a bula mmoka ona o bontshitse hore mohato ona ke phethahatso ya boitlamo ba mmuso ho tloha o kena pusong ka selemo sa 2022, mme o tla hopola hore ka sona selemo seo, mamedi, ka kgwedi ya nekala 28, e ne e le hane a hlapantshwa yena Mohlomphehi Tonakgolo moo o ileng wa tshepisa setjhaba sa Basotho puso, mo ileng a tshepisa setjhaba sa Basotho puso e tla itshetleha ka ditshiya tsa mantlha tse kenyelletsang boetapele bo nang le ponaletso esita le ho bulela setjhaba mamati ditabeng tse ba amang. Ho feta mona, Mohlomphehi kapa Justice Nthomeng Majara o e le motlatsi wa tonakgolo o ipileditse ho baetapele ho tswa makaleng a fapaneng tshebedisano mokeng ona, ka ha o le bohlokwa ho thusa mmuso morerong wa ona wa ho fana ka puso e hlwekileng. Mme o tla ela hloko mamedi hore hara tse ditaba tse di makalana, hona le ditaba tse leng hore a ntse a lokela hore a tle a di sebetse mmoho kapa hona ba hokahane ha mmoho. Mme ditaba tsena mamedi, re tlo tla re tlo buisana jwalo ka tsona le wena kapa moeti wa hao ke monghadi Boitelo Gabele e le phala ya mmuso, e le ga tlo tla a o fa gona hantle kapa tlo fa ka botlalo gona sepheo sa kopano ena ke sefe, ho lebeletswe go tlo fihlelwe dintlha dife kapa go ya pele ke dintlha difeng tse e leng gore tlatla di sebetsa, mohlomong le tsona dikatleho ho fihlela ha jwale tse seng di fihletswe ke mmuso, le tsona diqholotso re tla utlwa hore na ha kena ho tsona rona o tla re ke dife. E re ka ha re sa tsene re mo emetse ha go shanyane fela, re tla nne go fe re tla go fe hore na mohlomong tse e leng hore ena Mohlomphehi Tonakgolo tsatsing la maobane ha ne a bula ditaba tsena kapa a bula mmoka ona hore na ke dintlha dife tse e leng hore o ile a di phatlalatsa kapa a kena ho tsona letsatsing leo, ke hore mohlomong taba e nngwe ke taba ya ho bona hore mmuso ona o nka boikarabelo tabeng tsa boetapele esita le ho matlafatsa bophelo ba Basotho bohle ka dikanta tsohle tsa naha ena, ke tse ding tse leng hore le hore mohlomong mmuso ona o tlo bonahale hore o ba le ponaletso mme e le hore ho ntlafatsa bosebeletsi ba ona mmuso ka lekgotla la matona, mo taela hloko hore ha e le labobedi bekeng tjena ho be le kopano e kgethehileng ya matona kapa lona lekgotla la matona, mo e leng hore ma le lekgotleng la setjhaba matsatsing ao e bang paramente kapa ha tshebetsong tse tswela pele ka mokgwa o tlwaelehileng. Labone le leng ke mo e leng hore ditho tsa paramente di botse dipotso e ka ba tse amanang le ho tswa mabatoweng male, e le hore bona ba hlomphehi matona ba tle ba arabe dipotso tse jwalo tse leng hore ba be ba hangata kapa ka nako tse ding ba be ba thusitswe ke bona bohlanka jwalo ka ha e le bona ba sebetsang tlase male, mme ba tsane ba fe ba hlomphehi matona ditlhaloso kapa dintlha jwalo hore na ho ntse ho sebetswa jwang. Ke tsona tse ding tsa dintlha tse e leng hore re tla ke re tlotla re buisana le yena monghadi Rabela ka tsona, le hore na ebe ha jwale mmuso ka mokeng ona o ba leng hona na ba bona ditaba tsa bona di ntse di tsamaya jwalo na mohlomong ke ditshepiso tsa mofuta ofe tseo ba seng ba ntse ba di etse tseo ba reng ho tloha ha jwale nakong ena ho fihlela selemong sa lesa kapa nakong eo tla bo huwa dikgethong na ba tla be ba ntse ba sebetsa jwang ha jwale mamedi re metsotsweng e leshome le metso e meraro re furaletse hora ya bo tselela ke hora bo tselela e re furaletseng mme re tla go bulela mamedi le wena go tlobe le seabo ka gona o bohlokwa gore o tlohle o dule o sentse o le malalala o tse kapa gona go tlongole dintlhatsa hao go utlwa gore na ebe re tla ile gore re tla go tlwa gona mohlomong wena o tshela o reng ditabeng tsena mme o tlwele tlhoko gore e se kopano ya pele ena kapa moretrete kapa bona boikhutso ba pele bo e leng gore mo lekgotla la matona le kopana ka sona sebopeo sena jalo ka ga ngwagola ba nile ba nna ba kopana male seterekeng sa Mohaleshoek empa he monongwe ga ke mona ba kopana jalo ka mona ka seterekeng sa Berea ebile selemo sa ditšhelete se sa tswa qala jwalo ka ga o tlaela tlhoko gore selemo se sa ditšhelete se qadile kapa se qala jwalo ka kgwedi ya bone mme re ka re ke dikgwedi tse pedi fela selemo sa ditšhelete se ile sa qala mohlomong ke mohato o motle wa ona wa gore e be jwale mmuso ka lekgotla la matona ba ba kopanong e le ona mohlomong o thakelana ka malebela go tshotla ditaba tse amang basotho molemong wa ponaletso mme mohlomphe tona go lo bontshitse gore jwale ga go etsala tsena e se e le ga ba batla go bontsha ka diketso tseo ba ileng ba se sepisa basotho nakong eo ba neng ba nka puso ena mejilo ka otlile gore kapa ke lele lekeletse kwano gore Justice Majara e le motatsi wa tonagolo le ena o bontshitse gore mo ka ona o bona o botlhokwa ka ga o tlatlhe o thuse mmuso go fana ka puso e hlwekileng mo e leng gore momamedi kapa mosotho kapa ena mokgethi o tla ba lebelela ditshebeletso gore di tle di fitlhele go yena kapa di fitlhe male setšhabeng ka ntle le tshitiso ya letho kapa ntle le tshekamelo ya mofuta ofe kapa ofe ya dipolotiki ga jale re metsetsweng e leshome le metsemetlhano momamedi re foraleletse gora ya botshelela mme re se re ntse re tlhile kela tlhoko gore a se ntse re mo fumane mongwadi rabele gobane jale le ena ga tlo tla go buisana jale le ena ka di re buisana le ena ditabeng tsena ke ena yo o tlatla o mmotsa kapa o tlotlho mo mamela ka tlhoko gore na ke dintlha dife tse e leng gore letsatsing lena kapa tse tlang go tshotlha le tse seng di tshotlhilwe ka gare go mmoka ona o tseng o tshwere kapa bona boikgutso bona ba lekgotla la matona wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho ntate Rabel ke a o dumedisa isitelo gana go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la sebopeng salemeng sa Lesotho go seng ga ka jeno ntate
1: la go utlwela morago jena ke tsena motlhomong ga ntse re ya pele ke na ketelela ke se ko sokola gagolo mpa ge ngwana mmere ke ananele ditumediso le nna ka tsela e tshwanang ke di fetisetse go ena ke di fetisetse go momamedi wa salemeng sa Lesotho lenaneo la sebopeng go seng wa letsatsi la ka jeno
0: dikgomo ntate ke a tshepa ga jalo wang kutla ke etse tlhoko gore baba go na le seo o ne a ntse a tsitsinya le thomane
1: ngwana mme ke a utlwa gantle
0: nate rabele ge etse tlhoko gore lekgotla la matona le mokeng kapa go tla tshweke seboka kapa yona reterete re re utlwa gorena sepheo sa boikgutso bona ke sefe
1: re ke leboe ntate Theko ngwana mme jwalo ka ga selo bontshitse beke ena ke beke e maphathephathe bakeng sa puso ka kakaretso motlhomongwe e se le go tlala matona fela moo puso e itlhophelang moka o mogolo o tlang go tshwarwa kgwedi ena e tlang ga e sala jalo letsatsi go isa go a mararo e le mmuso wane e le mmoka wane o e leng gore ke mmoka o mmuso o tlo kopana le setšhaba go tlhalosetsa setšhaba gore na ga e sale re ntse re henahenana leng dilemo tsena tseo re keneng pusong ke dintlho di feng tseo re seng re di fitlhetse ga ne re itse re tlo fitlhela di feng mme mo e bang go bile le dikgoqetsana kapa ditshita ebile tsa mofuta o feng ga re ke re thagola ka go sheba fela gore na ditaba tsena di itshema kae ditaba tsena di itshema letong leo he la boithuto leo mmuso o ileng wa leng ga re kena ka go puso motlhompetonagolo o ile a fumana go ena le leeto la di-reform la tlhopho botšha le teng mme ga ga ditlha tse dingwe tse o a ileng a thabela ga dikatlha tsa

0: tshwara ka matla ke taba ya ho kena kenano ya puso le setjhaba hore na puisano e ba efeng ka mekgwa efeng dipakeng tsa setjhaba le mmuso e le hore ho thetsano ka mahetla leetong lena la puso ha ntse e tsamaya. Mme ha o sheba ho fumana hore naha ya kareng yane ya Rwanda ka mora hore e be le dikgaroro tsane tsa selemo sane sa 1994 ho na le dintlhanyana tse mmalwa tseo ba ileng ba nka monyetla mme ba di nepa haholo ha o tluwa tabeng tsa governance, tsamaiso ya puso, kenakenano ya puso le setjhaba. Mme he ke moo mmuso o ileng wa nka leeto la boithuto ho ya hona ka moo ka naheng eo ya Rwanda ho ka sheba, ho kopitsa, ho sella thebe hodima eo e ne sentse ba na le yona ka moo ka naheng eo. Mme ya ba ho ba le dintlhanyana tse mmalwa tseo he mohlomphe tonakgolo le moifo ba ile ba tla he ba dikgwaetse mme ba hlokomela hore ho na le taba mona e bitswang accountability summit le leadership forum e leng tsena tseo he re qalang ka tsona he selemong sena. Ha re bua jwalo ka leadership forum ke moo he boetapele ba puso ka mafapha ohle bookamedi ba mafapha ohle ya puso makala ka matona jwalo batsoka sephadi ditsing tse tsa puso jwalo jwalo ditsi tsa tshireletso kaofela le bana ba tswang di-parastatals kapa tsena tse bitswang ka hore ke ditsi tse ikemetseng fela e le tsa mmuso moo he ba dulang ba kgokganya puo ho lekola tshebetso boitlhatlhobo ngwana mme e leng bona he bo qadileng bekeng ena bo qadileng letsatsing lane la Sontaha mo e leng hore ho bile le mmoka o kwalletsweng jwalo wa matona moo teng matona le ona ka tsela e tshwanang a ne a kgobotla ditaba tsena ba shebisana hore na ha e le hantle ba se ba kgathile temaolo o kae ke dintlha di feng tseo ba lokelang hore ba di fetole. Mme hela letsatsing la maobane bohlanka bo ile ba kenella jwalo ka hare ho phuthego eno bona bo okiseng ke bo hlalositse bo e leng baokamedi ba mafapha a tshwarisaneng puso jwalo jwalo ka mokgwa letse le ditaba di ka teng le bona e ntse e le ka sepheo se tshwanang ngwana mme boitlhatlhobo boitekolo hore ho shebe wa tseba hore le company kapa mokgatlo ofeng kapa ofeng ho na le nako o hlokang hore o kwetse reflect o ko hetle morao hore re ntse re tsamaya re ya pele leeto le re ntseng re le tsamaya ke la mofuta ofeng ke dintlha di feng tseo re neng re itse re tla di fihlela ke dintlha di feng tseo re mohlomong re seng re di fihletse. O tla hopola hore mohlomphe tonakgolo ha ne a nka lesokwana la puso ka kgwedi yane ya October ka selemo sa 2022 ho na le boitlamo bo ileng ba boetsa mme bona ba fihla ba thathiselletso jwalo ke motlotle kgosi puong yane eo thweng ke speech from the throne yane e tswang ka mane ha ho bulwa bophelo ba paramente ena ya 19 mme ha dintho tseo a ileng a itlama ka tsona e la ba puso e ntle e la ba puso e ya bophethahatsi e ba puso e arabelang ditlhoko tsa setjhaba e buisanang le setjhaba. Mme he diforamo tsena tse pedi tse ke buang ka tsona di fana ka monyetla ono wa hore jwale mmuso o hlae ka pele ho setjhaba ngwana mme ka ditaba tseno mme le ona ka tsela e tshwanang o tla mamela setjhaba hore na a na setjhaba se ntse se kgotsofalletse bosebeletsi boso bo fuwang ke mmuso se ka batla ho lokiswa kae ho etswe dintlhanyana difeng ka nako e ne e setseng.
1: Mamedi re metseng 22 re furaletse hora ya botshelela mohlomong jalo ka ha o bontshitse ntate Gabele mamedi a ka lakatsa o tseba gore na ke tema e kae eo e leng gore mmuso o bona o se o e kgathile go fitlhela ha jele go latela moralo wa ona e seta le gore na leeto le setseng le le kae ka pele o bone kapa tema e setseng ba bone e le kgolo ka pelenyana kae.
0: Ke a leboha ngwana mme ke ne ke batla tseno mohlomong re ke re difanye hanyane e le gore mmuso ka makala a fapaneng ka matona a fapaneng a tla eme ka pela setšhaba go bona gore na go rapalatsa gore na

0: thomong yo ba neng ba e fuwe ke mohlomphetho na go ba se ba gathile tema e kae o fihlela ha jwale metseno e ngwana mme di tla se ditshotlo ka botebo tebo ka nako yane ya mmoka wane o ke itseng ke mmoka wa puso le setšhaba wa puisano o tlang go ba ga kgwedi ena ya phupu e tlhola jalo letsatsi go isa matsatsing a mararo maane golong ya diboka ya mmanthabiseng mo teng setšhaba se tla mengwa ka mafapha otlhe a sona gore se tlo imamelela se tlo ntsha maikutlo le maane diterekeng ka tsela e tshwanang go tla etswa mokgwa wa gore le bona ka tsela e tshwanang mo diofising tsa bangodi ba ditereke le teng go nne go be le mokgwa wa gore ba latele ditaba tseno mme ba botse dipotso ba ntshe maikutlo ka ditaba tsa bona tsa puso dingata ba letheko jalo ka ke bontshitse gore boitlhopho bo ntse bo tswela pele ka maane ba go leka go di beya gantle ka matlhopha gore na mona ga o bua ka dintlafatso kapa infrastructure ke dintlha di feng tseo e seng e di fitlhetse mona ga go bua ka ditaba tsa bosebeletsi ke dintlha di feng tseo re seng re di fitlhetse ga o bua ka ditaba tsa bosetšhaba ke dintlha di feng tseo re seng di fitlhetse di ntse di tlhophiwa gantle ngwana mme ka dintho tse bitswang di-cluster mme setšhaba se tla di tseba le ofisi ya eso ka morago mmoka ono tla tswa ka magalo go bona gore ditaba tseno di finyelela tlase mane go mosotho
1: na mohlomong ge kare ditaba tse di nileng tsa bonagala di etsagala mo bakgethwa ba puso ya dibaka ba neng ba bokane kwano golong ya diboka masego e ne e le ketelelo pele ya ditaba tse e tsentseng di etsagala kapa ya letoto le la dikopano diphetho tse tseo sengwe o supile gore di tla etsagala ndate rabe
0: o jalo ngwana mme dibeke tsa go feta re ile ba bona jalo ga boetapele ba lekala la puso ya dibaka le borena bo kopana jalo le bakgethwa ba puso ya setšhaba mo teng le bona ka tsela e tshwanang ba ileng ba beya ka tsela eo ba ileng ba beya ka motlhompheto nagolo le bona ka tsela e tshwanang ba ne ba lekola tshebetso ya bona gore na ke dintlha di feng tse bonagalang motlhomong e le dikgoqetsane di setisa tshebetso ya bona gore e pharalele e tswele pele gantle maane setšhabeng ba fa setšhaba ditshebeletso tseo di se lebeleletseng mme ya bage ba tlhatlhelela motlhompheto nagolo ka mokgwa o ba ileng ba matlhatlhelela ka teng ngwana mme sena e ne sentse e le gona gore puso ka mafapha e itlhophe gore naga e ya setšhabeng e tlatla e diteka ka mokgwa le tsela e feng basotho ba bangata ba na le maikutlo ba na le dipotso tse ngata motlhomong ka dintho tse bang di ile tsa bua ka nako eo ya boiketo ba dikgetho batho ba batla go tseba gore na di ga kae di ngata gagolo dintho tse go ka di supang tse di neng di bua ka nako eno tse bueng gape le ga go kenwa puso mona tse e leng boitlamo ba motlhomphei tonagolo batho ba bangata ba batla go tseba gore na di ga kae dintho tseno ga ebe go na le tseo motlhomong go na le tshitiso ya gore di etsagale tshitiso ebile tsa mofuta o feng boemo wa fumane e le ba mofuta o feng ga a kena ka gare go office e le gore setšhaba se tlabe se phuthuloile se dumeleletse go botsa dipotso tsotlhe tse thata le tse bonolo le tse seng monate ngwana mme ke yona eo motlhomphe tonagolo a e batlang a e thabelang ena ya accountability gore puso ya akhaonto go setšhaba se e fileng maatla
1: na re tlabe re nepa gare re jalo ka ga re itlwile motlhomphe tonagolo kapa re tse tlhoko gore motlhomphe tonagolo o sepile ga lentswe la setšhaba ke beje lentswe la setšhaba ke poho se se tisa gore etlhile setšhaba se botlhokwa ka gare go ditaba tsa puso e gore le bona ba tle ba bone e le gore mmuso o bone kapa o kgona go nka boikarabelelo kapa go phethagatsa tseo o ileng wa di tshepisa setšhaba
0: puso ke ya setšhaba puso ke ya setšhaba e kgethwa ke setšhaba gore ba motlhomong ba kgethwa e le o ba boemedi ka maane ka paramenteng mme ga o ba kgethwa moo go na le bao ge motlhomong dipalo tsa setšhaba di tla ba supa gore bana ga e be bona ba etelelang puso pele mme ba lebeleletse ka gotlhe-gotlhe gore ba be le kena-kenano le setšhaba mme maano otlhe a e tswang ke puso e be a arabelang ditlhoko tsa mosotho wa tsaya ka nako nngwe o ka nna a fumana gore mmuso ya bontsho gore wa sebetsa go etswa dintho tse ngata fela tse thata e be fela bele ga di

0: gabe le tlhoko ya mosotho tlasemane ke sona seo motlhomphetu nagolo a se tlhalosang ke sona seo motlhomphetu nagolo a se labalabelang gore ka nako ena e e bonagalang e setse ga re ke re bonagale mmuso o phethagatsa dinto tse bang molemong wa setšhaba ntho dingata tse ka e tswang melao e tswang ka mona ka diofising fela ga e ke e be eo he ditlamorago tsa yona e tla ba tse monate go setšhaba mane tlase setšhaba se utlwe se pikitle ya pelo e ga mmuso ema mona gore re ntse tjena le tjena le tjena o motho la ebe motlhomong a sa una molemo yena e le motho ka go tloloa empa a utlwisise gore go na le bana babo ba unneng molemo o itseng maanong a puso ngwana mme ga ga tse dintse mo ka ona o tla tswa o di tshwere ngwana mme ke dintho tse bitswang di-priorities tse e leng gore jale motlhompe tona golo gore tsena ke dishoto tsa go qetela mme go na le mokgwa o e tla sebetswa ka ona tabena ya di-priorities e le gore go tle re shebe tse ka e tsagalang tse practical wa tseba go na le ambition vision go na le togo e goreng re ka batla go fitlhelela mane empa o bone gore go fitlhelela moo go tla batla go ba boimanyana kapa go nka nako empa go na le dintho tsena tse o thweng ke di-low hanging fruit tsena tse ka e tsagalang ka pelengyana mme le molemo wa tsona wa bonagala ka pelengyana setšhabeng re tla tswa ka mono re tshwere tokomane e supang ditaba tseno gorena ke di feng he tseo mmuso o tla tlo gape ka maatla gagolo tsona ga re shebile bophelo bona bo setseng ba puso ya ga jwale
1: o ntse o tshwere jalo ntate Rabela re dumelele re rekise ge metsotsong e mašome a mararo re fogaleletse gora ya botshelelo mamedi ga potele ganyane ga rekisa
2: le ke bonyaka ke mosolo taba ena e traetseng ke ipele mosolo o tlaetse babodiona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitwa go ke ao ko sona empa se ntse ke latima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa segetlela sa matheso a sereta e tshwela ke tsena ga se ke tswe ya moeleang
3: godimodimo kwana mothapong wa lote godimodimo mogotlong thialala seterekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng galagadi seho se llile go a ketekwa lehlanahlana ke la motimatlhaga go a tlhanaselwa o ne o tseba go tswalelwa basotho ra basotho kerekeng St Martin's Cathedral ka la 16 Phupu tshebeletso e tla simolola ka setlhabelo se halalelang sa mmisa se tla etelelwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa lebaneng la Madingwaneng mo mokete o tla etelelwa pele ke morana wa sehlogo wa Madingwaneng morana Qetho Sekonyela go tloga ka hora ya 10:00 letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naga ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ga ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole ga dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele go ya tshwa metšhetšhane hola le bofela basotho
4: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Kellogg's Corn Flakes Cereal 1kg for $76.99, Organics Shampoo or Conditioner 1 litre any for $69.99, and Finish Power All-in-One Max Dishwashing Tablets 50 or 56 per pack for $229.99. Valid until Sunday, only at Checkers, Miss Siri Moore.
1: Momamedi re metsi ma shema mabedi a metsi e robedi ge a gilebile gore nya bo supa gena le ka pametu ha ho seng hona ke mong ha di gabele ile phala ya mmuso ntate gabele madume ha fele ntate gere go utlwe mona momedi a ka lakatsa ho tseba hore na ga ga tsena tseding ka pa di shoto tsa ho qetela jwa ke tla sebisa mantsoe o leng wa sebedisa hore na mohlomong jwalo ka ha setshaba ka ha re ho metsi ka pa mabatu a ka ho fapana ana ha ena ba le seboko ka ditsela taba kapa gangkgolo ke ditsela ma

0: kgokgo e ka ba a makoloi le a maoto a kopanyang metse. Na mohlomong ke tse leng hore ba ka di bona di etsahala. Mohlomong re tla di utlwa tseno haholo tsela tsa ditsela le marokgo jwalo ka ga etse hloko ho na le mmoka wa baqolotsi ba phatlhatsi ba ditaba ho tswa ho setsi sa lese sa gagao le tokiso ya ditsela kajeng.
1: Ngwana mme, taba ena e botsang e bohlokwa haholo. Re a tseba hore naha ya habo rona e bopeile jwang ko go terrain ya naha ya habo rona, mme tsela eo naha ya habo rona e bopeileng ka yona le taba ya gore jwale dipula di se di na ka maatla e le gore ka lebaka la phetophetogo ya maemo a legodimo dipula di se di na ka maatla, di na le ka nako tseo motlhomong go sa tlwaelegang gore dipula di kana. Taba ena e etsa gore go be le kameo e tlileng e tibileng haholo go ditsela tsa rona tsa lehlohlojane ka gare go metse ka mona go marogo le dintlhanyana tse dingwe dikoro le ditaba fela tsa bodulo le ditaba tsa temo. Mmuso o arabela jwang ditlhokong e bonagalang e le yona e tshwenyang setšhaba? Ga re ke re shebe gore maemo ga e sa le a tlwaelegileng, maemo ga e sa le a tlwaelegileng e le gore le tsela yo mmuso o tla gata ka yona ga o tlwa dintlheng tseno e lokela e be e matla-matla ka tsela e kgethileng. Mme re tla bona dikgweding tsena tse tlang ga go kenwa ka gare go mabatowa ke lekala lane la puso ya dibaka ka mokgwa le tsela eo ditaba di leng ka teng ntlheng ena ya tokiso ya ditsela. Solo ka o se o bontshitse letsatsing lane la o sane setisane sa tokiso ya ditsela ka Road Directorate se tla gapalatsa merero e meholo ya sona le gore na ke ditsela difeng tseo ba tlo di tshwara. Ke bua tse e le gore ba santse ba potoloa le ditereke e le go ka hira setšhaba se tlo sebetsa moo. Tla gopola gore motlhompho etonagolo o ile a tla bontsha gore leano la mmuso le a fetoa jalo o fetola mpšana ga o tlowa ditabeng tsa dintlafatso tse kgolo public works tsona ditaba tsa bo ditsela marogo le eng kao fela gore seo seng se lokela go etsagala jwale o gore go bonagale setšhaba sa metse eno eo motlhomong ntlafatso yang mo sona e ba sona se sebetsang mono ka bongata bona bo gaesale. Mme o latlha bontsha gore metšhini e ka sebediswa mona le mane empa mo teng o tlhokagalang mo go kgonagalang ka nnete go bona le matso a setšhaba e ba ona a tlile a tshwarisang. Sena se etswa go arabela jwalo tlhokagalo e teng ya mesebetsi ka gare go naga ya Lesotho mafapheng otlhe. O tla etsa motlhala fela gore lekgotla la streke la toropo ya bothabothe letsatsi nnang la maobane ba ne ba phatlhalatsa ga e le gore ditsela tseo ba tlong go di etsa ka gare go streke seno di tlo tlhagisa jalo mesebetsi e 750 go isa go 800 kao fela e le gore ga ka ra bona sena se etsagala diterekeng tse e leshome go tla sisinyega gagolo ga o tlwa ntlheng ya tlhokagalo ya tlhokagalo ya mosebetsi le maano a mangwe ngwana mme a tlang eo re tlang go agapaleletswa eo ke itseng ke dishoto tsa go qetela a tlong go arabela tlhokagalo ya setšhaba. Ke sona se motlhompho etonagolo a se bolelang gare maano a puso a bonagale di ama setšhaba ka go otloloa, setšhaba se una molemo ka go otloloa. Ke sona seo a se bolelang ngwana mme ka mokgwa le tsela eno.
0: Lesedi la go qetela pele re mema momamedi ntate gabele le o kalafa momamedi ke lefeng?
1: Ngwana mme ke go fetisa memo go setšhaba ka gotlhegotlhe gore moka ona kwa gore re phuthulelaleng difuba, re phuthulelaleng difuba ka nnete yotlhe gore na re ntse re sebetsa jwang re le go fana ka boeletsi bo qakileng go puso gore na go ka sebetswa jwang go ya pele. Ga se ntho e tlwaelegileng gore mmuso o tlhagise mokokotlo ore a se setšhaba mokokotlo ko ona re shapeng, ga se ntho e tlwaelegileng. Empa sena ke seo motlhompho etonagolo ena a ikanang ka sona a se batlang a se thabelang a utlwisisang gore go lokela go etsagala jwalo tabeng tsa puso ya setšhaba ka setšhaba. A tlhagise mokokotlo moi bang se se se

0: ka gore se o phaphathe se etse jwalo mo o hlokang gore ba kengela swai ba etse jwalo ka mokgwaletse le o ditaba di ka teng, mme re sentse re kopa Basotho tswetswe gore mmokeng ono o tlang go ba holong ya Diboka ya Mmanthabiseng le diofising tsa bangwedi ba bagolo ba ditereke e tle e be mmoka o atleileng o ba atletseng o ba itlhophetseng ona gantle go rapalatsa ditlhoko tsa bona le gore na leano la maano a puso dintlheng tsa temo e bela mofuta ofeng, dintlheng tsa bagatlhaodi e bela mofuta ofeng, dintlheng tsa kgwebo le kgwebisano, dintlheng tsa dipapadi e bela mofuta ofeng. Ke dintho di feng tseo thweng a se tsena ka dipapading re bona ka gare ka di etsa matsatsing a 90 motlhomong le selemong sena sa ditšhelete, ga o tlua ka moo ka kgwebo le kgwebisanong godiso ya dikgwebo teng, ga o tlua ka moo ka dintlafatsong teng. Kore ke yona he format ya dipuisano tsa setšhaba le mmuso tsela eo he di tlabe di radiwe ka yona kgweding eno e tlang.
1: Nnadi kgetse tlhoko gore o ntse o se o le nageng, ebe o ka tla go mamela sealemoya le go tlotse ba utlwa dipotso le ditlatso tsa mmamedi.
0: Ke tla leka mona ka marangrang, ga e be se teng marangrang mona ke tla se fumana mona.
1: Nnadi le ha ba o sa se fumane ge tla o fa gore na ba itseng.
0: Thank you.
1: Mamedi ke monghadi Gabele yo re ntse re buisana le ena ga metsi 20 ge a re lebile goreng ya bo supa 2231 6429 plus 2665993 kgotsa mo mamedi. Ntate ntate Mosia ntate
2: ana mo tlhompe yo re mo re mo ma teng o go mametse ka tlhogo ka bo itse o tla mamela kang ka
1: o itse o tlole ka ka matla o hloga mamela ka marang kang ha se le teng marang kang o tla tle o mameng
2: e ya tenta di ampa e ka marang ka tas ka mpa mo tsubisa ka mamela ka tlhogo a tas ka ta ga ta o mongwe le taba tsa mongwe wa go ba dinga ka o fela o feta ha i mamele se taba tsa go
1: ntati
2: tola ka ha santsare se chaba se bolele di katlego tsa mmuso se chaba se bolele mo mmuso go etsa jwa ngati a ngutlwa ta ska ngutlwa kere ha ga di puso so o tletse sa di rebusa le so phomona ena ke yo hlo ile ka dinale di o feta go tsipa ha iba e sa re buswa ka go na ina ha re so bone kokosi ya o re ba sotho ba bile ba ile na ye nngwe yeo hana jwale tjena e ba tswetse matla ka o hloka ditoko mane ebe puso yena ha e sale e bolela gore ditoko mana di fedile ha e bolele gore na di tla tswane neng ka puso e sentse e hlotsole ke ba batho ba ka gana ha ena ebe pipita yeo ha e hlotswa na e nyela ye sabetseng o yona ka baka la ngwane a bo yona ga ena mosebetsi ga ena entse tlhokolang mosebetsi batho ba ba tloetsa jwang ebe ga re tlo o jana ebe o le mo phatlhalatsiwa e sengwe ga o kala o tsama ka setlobananyana fela ba o kenya ka tumo na a utlwa kaka ga e ba o tsile mosebetsi ga o tlo o fumela bana ba otlo ba nketso dipapa kaka ka tumo ntate ga e ba puso e fetileng ile ya etsa maano a gore ga ke bua jena e be re apa ditema le ntle le tswaleto ile hona go bala le batama la tlokola mosebetsi ba go go fetse go kumono ba ga bala ka o tsama masimpa ona a jwang ebe ebe ba ho yo mana ba melata he bo ga ba se ba tsama diputelwana diputwana di tsama ke ngwana mo sotwa etsa ka la tla go tse kwa majoi bona a jwa le ke go hona bana ana go na a jwang ha o setse selemo ntate go diena bo se batla be go setse go ditse pedi fela mo ena e phetela mosenne setsetse ha re se bele tona gore go tswang a bolela pulela ha tswang machabeng a ema ka prang ke molo mahlong a ma parliament a rona a buisa ha ile rile go etsa kwa bo tlo tla be go tswa bua di bana ba di etswa yena a tsa bua di dotse sa etsali ha nta di ka bo khutswanyana gege ha ga di puso tsohle ke na ke tlo ile mo feta tsohle ntata tla etse beta be nya ka ke a le botsa
1: ntate mosi
2: tadi
1: o re tona kgolo e re ha bua go bua ditaba tse sa etsang ke di fe mohlala e lo go tle se tsira
2: ka se bo ntate o tswa bo kella ba ja mo no mantha bise mo no ba ba se bisa me se bisa ntse ba sa ba pena le hana jwa o tswa se bisa ba ja ba ile di kgwebo ba etse wa go ba ngodi sentence tswa le tlo ba ba ka ya ba di fuma le ntse

0: Hona mo salona letsatsi lona le o ka nete re ka bere go go hona go o mema mafapha ohle a ikagabellang me le fapha le leng ke lena la ba mamedi ba dulang ba ba hlaisa maikutlo hona go di masea le moya mona e ka ba go thaletso ya ka gore hona mo salatsatsi lo ebe mo hlomongwe santsa ang a ka nka maikutlo ane e le yena phala ya muso ka nete gore na ba sothuna bangwe re ile lo ka go bana ha ba motho go tla bore ka sentjana ontso ba le yona ontso go phaisa khudiso nyana ha e o kena letsatsi le leng le leng o ya fika mantha biseng ka nte ke mo tshaba se hole gela ka tsa go ratlang ke maikutlo ano mme le ba bang ba sentse ba lahlela hona ba letsena entse le hantlo ga tla hlano uto ge la ona le le fapha le le mona le longwe ge hile hangata ha ge le le lwegele ketapele ka pogele ge le mmuso le fapha le ene le botlhokwa ha holo la ba mamedi ntate na ile nka tshwaela hanyane fela ka tabena sa le ma sa iso sa le sotho rena ile ka ha go retrete ka mo e ka ga mohlomong tuna la rona la dikgokahano ebe mohlomo la hla a ila hlokota ba ya go we ba se thoballa ka gore sa le ma sa naha ha se fihlelle di direkeng ka go fapana impelo go tsena tse dintse go nyantse ngata tse leng go tse dingetse ikemetseng ka nete o bona le tsona tso 20 tsa re di pepile hona o sona sena fela jwa le rona ga go gaelwa ke gaso mono ke le bula ho lo ntate ke tla la hlela maikutlo ka ka lona letsatsi lona le nwe la mmoka ke le bonda
1: ntate o mphata go bana le ntate ga abale e le hore a kene ditabentsena gemetse tsenye le shimele metse mmedi ha jwa le ga re lebile hore ya bo super mamedi khoso ndade
2: ndade ke jana ka le fihlenda to aka ke mazama munyaka wa ka mshuti mariwa
1: ntate mo
2: na tsela mo ya ka ha ka mo
1: ah di hlakile ntate ana buka mosotho experience fe
2: ke mariwa matho le ri benda te ka malo ka mana empa na wele le ka o mana di kwa se hana ntate tena le ndi ni si sanga go lo ilo dikolo ena ya ya ka malo ke ntle se hana na wele la ke ka o
1: ah ke kele bonta ti
2: ebe o bua ka taba e seng that was
1: ka ditaba tseo le go tla matona di leng ho tsona le mmoka o tla tla o tshagwa e le o bona go mmuso o nka boikarabelo di tshipiseng tse dingwa di etsa
2: o anda de ka ne de tebe mo ke nguno ha ka ha ha shezwa ha holo holo taba tsa o re o le bona batho ba maluti lente re hopole ha holo holo ka taba tsa tadi tsela ntate wa ka o re re lokisetse ditsela kana ta ha ka ga ga e lwa hloko ka taba tse ka ntseng ka tla be gele buile ha holo ha holo le yona taba ya o qetela e leng no ke nye na ma di ba ma ka nete ha ga ga kenyetswa magogo ntate ke bana ka tla be le tshiso e kgolo ha holo ha ba ka ba tshla taba tse ka ntseng no ntate ha ba ho tloa ho di maleta malaka tse ho ya ho di mumole solani kana le magogo a ka bang a go bitsela ka nnete go dumano ka itelele ha ka le ka lebe ha gana magogo ke bothata bo tshabe yang ba o tsamaya ntate ha gana ditsela mme ba mpe ba gona lo faletse le ka taba tsa magogo ha di tsiga dina ya le bwanda
1: ke le bwanda ti a go kana le ntate ga bele mo mme re khotse allo
3: Ndade. Yego zinda bibing.
1: Ndade mphewu.
3: E andade. Nalige ndade ga nete. Haiba ba baisha mu jevi dileng. Ba ne ba ke fawalo.
1: O ga ba batla tsa lona tempewu.
3: Ba ba fale mu jevi dileng. Di tsela tse tsi ya hala yale. Di tsela tse seng tse di ntse ya nuse fitile. O tla fa tsa hape hape. Di ra e ntse. E tla nna ya hlokomise. E ntse lo ke so re e be maemo nga hantle. Ha tsa nga fa masala, tsela ma tsambe. E ne ntse ntse puso nya ga da da. Ba le le tsa hlokomise. Mi se fitile ga fitla. A tlo sa dene tlo ya hlokomise. Tla ke ra dinyane ile ga e hala ja empe bona bona ba tsa ka fafi wale hala ja ta ta ta tsa tsa ntsha ho e tsa tsa tsa tsa tsa tsa ye ntse di jo la hore ile isa so go nnile ndo engwe ja ke batla mo e botsa go ka go ka ta ba tha botsi ho re e tswa ditse na ho e tswa to ho mo sa ya fol le ka me tsinga kwa ho e ha ja ba tswa so a mo tipi e tsa de tsa di ha ntse go bi ha ja ba tla yana hai ha wa tla ya motho wa tu na u tla ma ya kae
1: ntate
3: a de tla ga jo hai
1: to go mo ntate mamedi mitso rena e robedi ga ga le bile go re nya bo super ntate ga ba
4: ana mme
1: e be wa tleile
4: e mo ha me ke la ka tle ka nnete
1: ha re kene o tsena tsena tso ile a tle ntate wa ka
4: okay ke hola ke se u tlwang ke na go qetela
1: go qetela
4: e
1: re se go fa nena o qetela go bana ibidi ke leng re ile ya hlala ke nda tempe o re o ithuta go ditsela tsena tsentseng dietswa ke ditsela tsela go ile tsa nna tsa etswa gale empa jole ka ha o bona la ditsa di sa hlokomelele so thumone di qalwa fase ho ena le go hetswetse ntsha jwale o tla tebenya bothabuthe kana ditsela tseo tso supang dietswa bothabuthe na dietswa ka maloting ka male ka pa diketswa dropo mo fela
4: dropo a nda o hlaki
1: ya
4: nda re se re qala hona teng ka mo no ka botshabothe ditsela tse tswang ke a tseba go buile ka mane ka motete ka mane mme re tla e utlwa tsela eno ka mo no ka habo ka mo no ha le bone mo no re tla e utlwa e tla balwa ke bana ba se tsa ditsela ngwana nne re a tseba gore pejana go no ile ga tswa phatlhalatso e memang bahwebi go lokisa tsela eno ka mo no mme ha ke tse bula bona la mohlomong o sena ba di company tse hlindi le mmalwa tse matla tse se bontshang kgahlao ya o lokisa ka mono mme aba e lokela ho tshetsa hanyane empa ke hlokometse hore ka re

0: tsa toropong mona di tsukiswa ke setse sena sa tukiso ya ditsela. Mme tlhokometse gore lebatowa la bola motete go na le dibaka tse tlhaelelang ka gare go lethathamo leno. Ono se na le sello sa motlakase. Ka moo ntaletheko ke ka gaeso he ka moo he ka gotlhegotlhe ke tswalwang ka teng. Ke ka gaeso mme ke sello seno sa ka mono re se tseba gantle sa nako e telele sa motlakase gore nako ono o kenywa motlakase go na le leano le ne le le botlhokotse la mmuso nako e fetileng la gore la fumana go tlolwa metsi. Taba eno e ne baka bodutu bona bo gaesale go tlolwa metsi bale o fumana gore tshithinne ke yane motlakase o le o gonyang se o tlhaa ka mane ka magunwane o tlole dibaka tse dingwe kapa o tlae o se o tlhaa ka mane ka aposo o tlole dibaka tse dingwe tlhae o se o tlhaa magunwane mane o tlhoko ofising ya morena fela bale o tlotse dibaka tse dingwe ka mona ka bophoku le teng le tsela e tshwanang o fumana gore ga gona letho ga ona mono fela o potela ka phatlha yana ya dilone o fa o potela posong kwana otho bodareng kwana e tlhile bothata bo bongata empa ke tlhokometse gore go na le dibaka tseo di tlhaileng lethathamong la ditšhelete tsa selemo senaso ntate tsopi a tsebe gore dibaka tseo tsa ka moka ga bo rona di ntse di gopotswe mme tse dingwe tsa tsona di tla kenelela selemong sena sa ditšhelete. Taba e nngwe ntate Shakes o nagana mokaoneng. Mokaona o tla ba kala go tloa la pele kgweding ena e re tlang re lebile ya Phupu go a fitlha ha kgwedi o tlhola jalo matsatsi a mararo. Go tloa la pele o fitlhela ga go tlhola matsatsi a mararo. Taba e nngwe o nare maikutlo a mang e be a nkwang gona go bamamedi mona re tla e sheba taba e ne e botlhokwa gagolo gobane bamamedi ba dia le moya ka go fapana gagolo sona sena sa naga ke batho ba botlhokwa gagolo ba kenyang letsogo ntlafatsong ya naga ka dipuisano tsona tsena tsa mofuta ona mme ditsi tsotlhe tsa phatlhalatsong kapa bogolo ba ditsi tsa phatlhalatso di tla be di fuwe mosebetsi ono wa gore di gasetse setšhaba ditaba tsena di nke maikutlo a setšhaba ka letsatsi leno ka matsatsi ano mme a gobe matshwafo ditaba tsa bona di tla kenelela mpa go feta mono tla tlhopha ka ofisi ya heso gore bamamedi bana ba letsang mohlomong dialemoyeng mona re ke re ba bitse re tlo qoqa le bona gabedinyana gararo re ke re be le mmoka le bona he re ke re qoqeng re shebane ka mafapha otlhe ka go fapano ga bona go feta mono ebile ntate Mosia
1: ntate Rabe
0: ngwana
1: pele re ya go ntate Mosia ntate Shakes o tlo a tlo gota ke a tseba go bana la go setse go ntlhaele nngwe ya gae o re nna ka gare o mmokao kapa retreteng ena motlhomphei morosi o buile ka taba ya go selele ga radio Lesotho dibakeng tse dingwe ka rona
0: oho ke a e gopola eno jale le yona o ntate Shakes ke tsena ke tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di tlhophiwa gore ba tlo re manollela gore na maano a bona jale a go qetela ke a feng ka ditaba tseno tsa gaso mme mo e bang go na le dikgoqetsane jalo ka ga o tlhalositse ke nako ya gore jale re tle ba go tla bua le bona re ba bontshe tsona ditaba tseno tsa gore kgona ga re kgotsofale gore ebe sealemoya sa naga kgaso ya sona ke bonala e ameya kapa e sa fitlhelele dibakeng tse dingwe empa jale tsena tse ikemetseng tsona kgaso ya tsona e file e fitlha gotlhe ka mokgwa letsele o ditaba di dingwe ka teng mme ke ditaba tse tla kenelela ka gare go raporoto ya gae le ditaba tsa kgaso ka otloloa ya thelebišene le dialemoya tse dingwe na o sa le ga kae mohlomphei morosi futa mono re re fete ka
1: manae ga re tle re e tshwaraganyane re tle re gefutse o ba ke bona gore nako e tlatla e re gena ga tlala di tshwaragang ka morago re puleng selelo a re balele ditaba tse tsa ntate Mosia le ntate Monyaka dikgomonate mamedi ke motsotso re a re lebile goreng ya bosupa re dumelela re gefutse ge balelwe ditaba tsa gore ena ka senyo.

0: tshwere botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng. Mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore botshelo ba gae bo be bo suta, e le gore ka tsela eo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
1: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholola dikeledi ke boima boo ba bo imetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba.

0: ona se pio pio sa mantla sa mmoka ona e le gore ke a e thabela tabena eo ntate Mosia ba etsang taba e nngwe ngwana mme ke ya gore ke itse dintho dingata tseo motlhomong dileng tsa bueya ka nako ya boiketo le ka nako ya mmuso ono o fitlha mona tseo basotho ba batlang go tseba gore na di ga kae ga o ile ga thwetse re ga kae gobane nnete sale go na le letho le ntseng le tswa godima dintho tseno mme o tla fumana gore taba ya gore motlhomong batho ga ba tsebe banka e le gore ga ona letho le ntseng le tsu ke ka gona moka ona o leng botlhokwa gore go utlwe gore a go ile ga tho tla ga wa matlo mona bakeng sa batho ba meputso e tlase taba eo e ga kae o ile ga tho tla etswa insurance bakeng sa batho ba sa sebetseng taba eo e ga kae ga ke go a bona fele mmuso o tseba go fana ka dikarabo a go ena re gakana go ena re gakana go ile ga thwe go tla ba le mokgwa wa gore diphoofolo di kenywe tšhipi gore ga go ba le bosodu go etsagale tena ga ke go a bona mmuso o gaka e taba eo fale ebe matona a tla agabela a ena e gakana ena re ganile go fitlhela mona ena re tla e bona ga e tsala o tloa mona ke tsona ke sona he seo motlhompheetonagolo a se thabelang a se batlang mme bamamedi gotlhe bo mametseng ba seka ba ba tshaba gogang go ntsha maikutlo go batla dikarabo go mmuso wa bona eo ba o tshepileng gore go tla ba fa bophelo mme ke a ba tshepisa le bona gore dikarabo di tla tlhaga mme tse dingwe tsa tsona ba tla dutsa di tla tlhaga di kgotsofatse ka mogaletse leo ditaba e di leng ka teng ngwana mme
1: nate gabel ge lebile sa bosa nate ke ka hola bontsha go o sentse o le na hey ge dumele ge o lokolle me re tshepa go ha ba etla ba ka thata go go tloma mele o tla noma mele maikutlo a mmamedi le o re tsi a tsintsa ditaba tsena o tsebo go di hlaisa di kopanong tsa lona
0: eh ya sentate ke a le bo a holo ka monyetlo go fuweng mme ke batla go tiisetsa basotho gore dipuisano tsena di botlhokwa ga gola ga se a ngata di bang teng mme monyetla o tsena go lokela go sebedise ka matlamatla go bua ditaba ka nnete yotlhe le teng re di bue ka nnete yotlhe ka boitlhompho botlhe mo go etsaetseng botlhe ge supe gore go etsaetse botlhe mo go tlhokang go lokilokiswe se bue gore a mona go lokilokiswe ka nnete tšhe re ka se bue re sere a ga ona letho e tsobana ke ba bebebebe a e ka nne le teng re tlabe re lahla setšhaba re tle re le mo ditaba tse ka reng tseno gore monyetla o go fua go o sebedisa ntle o fana ka boeletsi le go fana ka tataiso gore mohlhomong bophelo ba rona bo tlo bo fetiwe le naga ya bo rona ke ya pele ke lebuile ya go le ngwana
1: dikgomo ngwana mme
0: thank you
1: mamedi ke puisano ya rona le ena phala ya mmuso Monghadi Gabele ka ditaba tsena tsentse di etsela ka mola ka thiwa e setele tse e tlang go etsagala kgweding ena e tlang ka lebaka la go ba maphathephathe o se a ntse a lokela gore ebe o sa ntse a se etsa e meng mesebetsi gona mo setereke sena sa Beria kopanong eo mamamedi eo kapa yona kgetegeteng e jole ka gona ke a o mema ga jole kapa re a o mema gore o ntshe maikutlo ditabeng tsena tseo ge di tshwetlhile le yona Monghadi Gabele 2231642+266599 ebe maikutlo fela mamedi gobane ga a sale yo bakeng sa gore a ka tla go arabela mamedi kgotso
2: ntate
1: ntate o phela jwa irate mang go kae
2: ntate tsipa mo nakoronyana
1: ntate mang
2: ntate tsipa
1: ee ntate
2: kannete mmuso re o bona o ntse o di etsa ga e le rona batho ba phelang le bokoa kannete re bona o sa re tsotelele ntate ga o ka bona naga disano lwane tšhelete ene re e fiwang e fitlha sentse e le gore sentse re le mabakeng a mangata ga ena thuso gore na mmuso ga ompaka ka e fiwa kgwedi le kgwedi ntho tsotlhe ntse ke di bona o ntse o etsa ntho tse ntle ga golo toropo ya masego e ntle ke bona le ntho tsotlhe tsa ntse a di etsa diintlenete matekane ga a kampa ba re sheba ka mogau gona batho ba nang le bokoa gore re ntse re e fumana kgwedi le kgwedi
1: ana ha jo le tsela e fumana jang that
2: o tla ba a ntse khatlametse e kholo ba o fumana ka dikisona sentse ya baba ona ke sentse ba tlo le a khola nene go tsiba le tsiba go tsiba go le a khile re re sentse ntse ba e kholo go ka matlekwa
1: ha jo le tsela e fumana jang
2: ntate
1: le fumana jwang ha jwale le fumana mo gana go e kae
2: ka mo ka go di tse thago
1: a o hlakile ntate
2: e ya ntate
1: plus ga le bona ntate plus 2665993223164209 ke di nomoro tse o ka gokana le gona ka tsona le wena mamedi go utlwe maikutlo a mamedi kgotso
0: ntate teo
1: ntate
0: ntate ntlama ka bere ya monga ka se
1: ntate ntlama
0: ke tabile o bua le wena o bua ntate wa ka ke bua le wena je
1: ntate ntlama
0: ka se ba ikala ka botsi bampele
1: ntate
0: ke batla go leboa batho botlhe be tla o fumana ntate re lwana kapo tlhagisa maikutlo a rona mona ke leboa bo ntate piti bo ntate mosia bo ntate moqolo bo ntate mosa monyaka ntate ka mokgwa ba buang ka teng ntate e be le gore ntate re tentsha mmuso tshe a be se o ya lwana la ga tseba gore batho ba teng matela gompi mona o tla o fumana ba tshegeletsa nye mme ka nako ngwe ke gopola ntate mona ka bua re ela ntate tonakgoloeng re o rerile le bana ba pela ga ba o rere go ntse la batho ba ntse ba sa gateng ntate matekane ga a tswela pele ka puso e nagae gona mona mosu mbala o lebile ke a feta taba ka kena mo eteng ntate wa ka ke ne ke rateka ntate ntho ena ya batho ba masome a tsheletseng ba sa goleng e botlhoko gagolo ntate baneneng batho bana ntate ba modimo bana ntate ba le modimo masome a tsheletseng ba tshwere ka thata o tla fuma mabedi ba sentse le ba ka nako ngwe o fumana gore ntate batho ba modimo tsa ba kgona go ka sebetse ba fitlha le batho ba ba o tla fumana ka nako ngwe ntse le bana ba banyenyana fela mba ga ba kgone go etsa letho ya bobedi ke ena ntate ga ke monate e bele go ntate ntlo ya motlotlei wa rona e bele gore ga e so fele ntate le motse kala ka le ntate e sa le batho ba bua dipuso matšhentšhana e ne ntshoga botlhoko one bo e sala ga mo ya di-embasy mona bo ya moelela mona ntate gape e motlotlei ntse a tloa kwa mateng kwa bo ntate nako e kago fela ntho e ne ntshoga botlhoko ampile ntate ye nngwe ke ne apeape ntate waka diteti ya moadi yo ka ganaga ka moo ntho e ne ntshoga botlhoko ampe ntate gape kolane ya netsate ya ne botlhoko gampe ntate bane ke baka sa eso ka matsheding ka moo ka ntate ka moo gopetsa eso ekeng ka ka teng ka moo ye nngwe apeape ya ketela ntate dingata ntate kampa ke batla go sile ba bangwe bana beso ka ba tlhaise maikutlo ntate ga ona wa fitlha pela motshweni moo ntate mo dithebaneng baka se teng sa temo mono ntate o ka bona sono o ka tshaba o tsama mono o ka bola bua motshega kapo ka tshwaga poa motshega ka mono ntate se senyeile ka mogo nako ya ntate e la bua ntate o ne e le mogo o le bosekono ka teng ka moo le temo mantla a se ntate ke matlo fela ntate waka e ka ga palestina bo ntate o ele tleng a ikele keng gore ntate naena rona bo lesotho a lesotho e ke boele ntate e tsitse e be le maemo a matle e tlhweke e be le ntho tsotlhe tsa botlhoko ka fetisana ga tse e tsengtseng tsa segodi ke ga feta ntate waka ke a leboa se ntate waka ntate teko
1: ke a leboa nate ntla
0: tanki ntate
1: ke kgobo ntate plus 2665993223164209 kgotsa mo mamedi ntate ante ntate ke ntate mangwe kae
3: Ramatabi. Ka ga motho wa ona mo ke ya ga mpaka se le ga isola mahau e mo ga ba lo ntse ka mona ka botleng ka mogogo ha go go ya ka ga ga tlhatuse ka go tlo se tate go khutana mo mo tsona mo di tswa ka ntate ke a bua ngwe e ka nnete ka ga mpaka se le ga isola mahau ka le ga tlo tsena ta ka passport we ya ba ke ba se boge a to ba fumana di passport a tloela go la kana kana ga le bua ntate
1: a le bua ntate plus
4: 2665993 2318649
1: Tapela ya
4: mohloriswa.
1: Mhm.
4: Eh, a ka nete ke ntsha maikutlo a ka. Ke ha ke bone taba tsenana. Di tloge tswela molimo. Hobane ka nete he di ngata dintho tse buang, ke nne re di tshepise. Hwetse di mmoka ke tshwana le tswala tsena. Go tshaba tlotla ba fuwa mesebetsi ibe ha e

0: etsahale. Ebile ke bona e ka hai ha o le molaong motsa ono gobane ha re soka re bona kazeti. Tshwanetse kazeti e setswile.
1: Ntho se mona go utlwisisa ha mmuso o etsa dimmoka o lokela go gobele ka seti e tswang.
0: Ke ona ona ona mmoka o tshwanang le ona o ha ke re ke wa setšhaba.
1: Ntate.
0: Ke o tshepisang setšhaba go tshwanetse go be le gazette ya mmoka o tshwanang le ono. Ha ke re ka morago moo ha gazette e le sio basadi ba tola ditaba tseno. Ntho enngwe le nngwe le nngwe e amang setšhaba ditshebeletso tsa setšhaba e tshwanetse e be le gazette.
1: Ke a leboga. Ke a leboga ntate. 2231 6429 + 2665 9933. Metsotso ya gone mashome a mabedi. Mamedi kgotso. Mamedi kgotso.
2: Ke a kula, mwana mo ke teng. Ke nkgono Matanki Makwai. Ha ke tlhotse go kena a nkarabe a sa le teng ntate eno le bua le yena mono sealemoyeng. A utlwa na kere?
1: Ke a utlwa nkgono Matanki.
2: Umuntu o molokolelang batho bana ba re ba tatile nna yantsena nthwena wa uthi tshebeletso ena ke ya rona ya setšhaba ya Basotho fela o tlabe re bitsetsa batho ba kwetseng dileta tsa dithesekwane ba tatileng ba sa batle utlwa maikutlo a Basotho ka o feletseng ba tatetse mesebetsi eo rona gereng bare batla ba mamele ditaba tsa rona ebe o tla kgutlaleng ha ba o mametse a kgutle mono mateng ka letsatsi le dingapa ele ntho tsena ke etsang. Ntate, ha re o mametse moo mooteng o mojetse tona kgolo le cabinete ya ke re ba faity setšhaba tsa Basotho ka dinaledi tseke se senang palo a utlwa ntate ha re o tlhogisitse batho ba neng ba ikekisetsa moo ba iketsetsa mesebetsi masego ba go gola mekhukhu ka dikgofu ya ba ga o tswele pele ka ditemane tse tshekwang ka pekele gagapo tseo mmuso o fetile o le sa dibenke tafoleng e be Basotho ke bale ba fotlea ka ntle o naga kwa batho ba dinaga tse dinke ba le bantse ba tlisa difofane batho ba phutsa batho ba bona yena moo le mmuso e ba momete ga ba bui ga ba late Basotho ba batlang go ka ga gore ba be le tokolwa dikoloi ditswe di ba late boebekengye kareng e le kere ee masego yona o e ntlafaditse masego a se Lesotho. Lesotho lona le le putsa ha ba masego yona ya kganya e ntle Lesotho lona le le putsa batho ba ntse ba jala ba fuka mahetla di metseng le metsaneng ha ke tsebe na kengyeng ka mofang gore o siengwe e sebeleditse setšhaba go latela dithepiso tsae gona kee ha eba o mametse ntate o mo botsa gore ke re na ha ona potoloa ka sefofane a bua le setšhaba ha iketa ka shako sa se bisetsa mmanthabiseng ka mabaka afe o sa sa tlhoswana ka mabaka afe. Ha a dutse paramente ya ditse moo a sa kene parameteng a bua ditaba tse rona re le setšhaba ke ka mabaka afe ahe ke teneke ke mona le ona wa ka o kekileng ka kgeta re ya pika ona
1: tanki +2665 9933 2231 6429 mamedi dumela
3: ana le nkgono Matanki nkgono Sesi St Michael se boinyatswa goma mogotlhomo
1: nkgono Sesi
3: ha ka bokoeng ka mona ntate kore hai ntate o ntse o bona motho o gaule leto go thwe a ye ngakeng ga qeta o ya ngakeng e ne o beiwe mane go thwe ke ona a tla o tswamana tlo fumana tšhelete o ntse o mpona gore sefatlheo sena sa ka se senyeile ke na le bokoa ke meno a tlaile ka ntle ke matlho a tswegile e be gore ke kentse mampokisi o nkisa ngakeng e le o bona gore na e tlile sefatlheo se ke saka ha o qeta o mphe tšhelete ka mora dikgwedi tse ke sa di tsebeng ebe ha o qeta e kananyana ga e lekane le ya batho ba godileng o fapanya matsogo ga o qeta o re ko obane molao wa batho ba nang le bokoa o ngotswe šhale ga wa ngolwa maste ke a golwa ga ba gutla gona moo ka nnete batho ba nang le bokoa ke ba pele tata cheko wa utlwa na ga ke fa le monyeta wa go mpotse letho
1: ne
3: ke re wa utlwana ka mogotlho tlile motlhoko ka teng
1: ke mametse mme kgonosesi kgonosesi makhubu a molatlhine a re sa motho a re meme e mong re metsweng mashome a mabedi a metswe mene mamedi kgotso.

0: ntate Mothale ntate wa ka.
1: Monageng.
0: A itse ka phamoni ya ntate a tshile nna ka ne di gudile go tlhomola ka mme matanyi. Ke ha ke a khona o kena go ntate mane le ba ka la ka ntate. Ntate ore. Ba tuda go bona tata a gama. Ke tintuna go. Tsala botse ke ipuso ya nna go bo ikitwa mano ke a tuna go. E wa tlamenga tlhalose tuna go tse di lempile go yena ka o tsala tsona ga diketa di ne di tlale ya le mo mona di bua ke se tshaba di bona di go. Tsala ntate ma de ga ha bu ha sa ile. Ba tuna a se bu ikitwa ba ona ntate pheko.
1: Ntate mo.
0: O ile di. O ye tsamo tsanyana ha go le mo ntsela ke tlo ya mo dibong. Ditsela tsa ka duwe makaya ka po masimo ngi tlo ke le mantsena a se ba di tsana ba hao. Ba tla ita go rona ba tla nea ba etsiwa. Jalo go tla nea ba tlo tla hlalosetsa se tsaba mo ke ngona go ga ka nnete. Mano a ka ke ana a se le di se mona a se le di ke mo. Na ke a di mena ho ntse na le ma se le di mo ke ntse ke bona. Ke mpona tla nea go tla hlalosetsa. Jalo a o tswe. Ba tla go bona ka tla hlalosetsa na ka nnete be nkela se tsaba to ka yo. Na ke fumana ntate a tla mae bo di hlalosetsa gona ha go ntate ba dikala ke keng. O tla tla ga ba matuna go bona tla tla ga ba. Ka wa tsela go na matuna wa a de ile mo u la khetha tse ba go motho o tla etsa mosebetsi o. Ka wa tsela go na matuna ba se letsa ba mo gata ka wa go wa fela go bona ba se letsa le bona. Go le ka nna ntate ke na tla nna tla fa se tsawa go re. Di dikgo mba ka ha le di je matati a go go ke tla be ke ntse tsena. Ana wa go tsetse se le mo di go di tsetse le tsenga ba ke bona hantle. Mo se ona go fellwa ke bo bo phela. Kale kutwa ntate a ntse a bua ka risoto na tlanda re mongwa risoto wa bua go risoto tse di tota ke di etsa ke tsena ka go ke ntse tsena re tsenana kutwa ntate a sa mphato ke ka ke ke se ile o ke ranta twa ka ja le o
1: e le go ya ka wena o no batla e sebe mohlomphe itona kholo ya tlang ka kwano ka matlong a gase
0: ga ke ntate e sebe mohlomphe itona kholo a tlang tsela dipotswa ditwele yena hantle go re ha me matanki a tswa go na tsama mo na fana ka mano ka sefofane kana botsa bonta de mo tsisi bana ba ba motsa bonta de tharara mo mamba nya nya ba hla ba botsa di yale mo emu di di botsa di tla go bona
1: o hla ke le
0: na go le bona mo tsonte tona go le teng ka jelo ka nete o tharang o tsatla di bo tsabeng a botsa di potswa a gape
1: o hla ke le ntate mo tha
0: ka ke ndi
1: de go mo ntate re meme wa o qetela re be tsenye ba shime ma video a metse tsi le tseng re fra le tso ga ya bo supa mme di khotsa
2: ntate theko ke gautse ke njalo nkgono sesi san michael se boinyatso goma
1: mogotlomoke dumela e le marangrang kgono sesi baegane re se re sa utlwe go gang
2: ya ntate o tseya batho ba nang le bokoa ntate ba fumana 650 ka mora dikgwedi tse ke sa di tsebeng ga ke batle go di tharo bane di ka nna tsa feta ntho e utlwisang botlhoko ko obane re fua tšhelete go tswa lekaleng le le leng la boiketlo ba setšhaba ba godileng bona ba fumana kgwedi le kgwedi ba fumana sekete ka kgwedi kgwedi e nngwe le nngwe batho ba nang le bokoa bona go thwe ba ise ngakeng batho bana ba godileng bona le wena o ka nna e fumana tšhelete eno ga e be dilemo tsa gago nthong ID ya gago e rona le lemo tse masome a supileng ga o na mo isiwang teng go na le batho ba fumanang tšhelete ba banyane go bo usiwa bona kapa go bo butiwa bona gobane ba ile ba ikhudisa ka nako tsane tsa one usiwa mosebetsing kwana ba fumana tšhelete eno batho ba nang le bokoa o ntse o mpona ntate o ntse o mpona ke gauile maoto le matsogo ke sekolokoto we e ka ba mogau kae dipelong tsa batho ba ka botho ke tlwele ntho tse ngata fela ke re ka botho ngwana ke eno o ntse a gola o ntse a sa golwa fela o ntse a ba molelele o ntse a fetola dithobotsi ga ke re ke mmatetse motho ore nna ngwane moae motharaba godimo o le jalo o fumana tšhelete e kananyana botho botho ba modimo botho bathong ba nna le bokoa mona ga ke tsena rejile eng ba ke ba re jetse re tle re kgotsofale ke a leboa ntate theko
1: ke a leboa kgono sesi mme ke ga re fitlha pheletsong ya lenao la rona la ditaba la sebopeng ditaba tsena re di qelele jalo mo re ne re bua le meletshela ka male ka komising ikemetseng ya dikgetho ka thupelo e tshwaretsweng dithepati tsa dipolotiki gagolo bo ramatlotlo e sita le bangwedi ba diphati tsa dipolotiki ka taba ya tshwaro le poloko e ntle ya dibuka tsa ditšhelete le gore batle ba tsebe go tlaleha gantle gore na ditšhelete di sebeditse jwang e se re motlhomong ya ga o isa direcete jalo ka ha menetsela a ile a bontsha gaga tse dingwe a fumana go se o tlhaela gore koye di-cigarete e leng taba tse a supeng gore ga dialo kela re ditle dinne di etsagale le gore thupelong ena basadi batšha le batho ba nang le bokoa le bona ba lokela go

Mamedi ke a dumedisa hohle mo teng hele na neo ke la Alliance Insurance le bitso la ka ke makhosi poulwe mona wa foko wena mosotwaiso me go nka ralo wena mamedi wa ka metsotsena e mashoma mararo ho fihlella ge le wa tla lena neo lena ge o fa jwa lo se hlaiswa sena sa rona sentlafaditsweng sa Omang Funeral Plan wena mosotwaiso Omang Funeral Plan ke le fala moshwelella me ka yona wena mamedi wa ka tseba hore ka mora hore ge ntlafatse o mang funeral plan re arabetse bogolo ba ditlhoko tseo he dithotso ohle tsa rona dineng di bonahala di ehloka kapa di ditlhoka tsona ditlhoko tseno molemong wa hore ba tle ba be le tshebeletso e ntle e nepaetseng ho latela hore na bona ba rata ho boloka beng ka bona ka tsela ya mofuta ofe ere ke bontshe hore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng re bopile ka megatlhelo e meraro ya melemo yo o ka e fumanang mme melemo ena yo o ka e fumanang mokgatlhelong wa pele ke molemo o ka o fumanang ga o ntse o phele wa bobedi ke molemo o ka o fumanang ka nako yane ya go lokisetswa lepato jalo ga mofu a sa le teng ga molemo wa boraro e le wane o rereng mofu o se a bolokilwe kgwedi ka morago go moo jale go se go bonagala gore na e ka ba go setse eng ha e ba neneng mofu ya neng a bolokwa e ne le yena ya bonagalang a phedisa lelapa kore na o tla ba a sietse lelapa e ngwana mamedi wa ka jwale ge tlo tla bua ka yona megatlhelo ena mokgatlhelo wa pele o ke tlo bua ka ona go Omang Funeral Plan ena yo re reng ke lefala moshwelella e ntlafaditsweng ke gore mokgwa ona ke wane o ka unang melemo ka Omang o ntse o phela mme o ka una tse latelang Omang Funeral Plan ha o e ngodisitse o le setho sa yona o tsebe gore o na le tshireletso tsena ha o ka wa fokotswa mosebetsing o fuwa nakwana ka Omang Funeral Plan gore o tlo fumana mosebetsi o mong go ntse go thwe Omang ke yona e tla o lefelela seabo wena ha re a lebelela gore o tle Alliance Insurance o tlo lefa seabo taba eno re e bitsa ka gore ke premium holiday wena mamedi wa ka e le gore ga o ka thwe mosebetsi mane wa thwe ga e ka nete re o kentse lethathamano la batho ba iswang lapeng e leng taba yane ya o fokotsa kapa retrenchment o tsebe gore ga o kene Omang Funeral Plan taba tsa gago di a o hlakela wena mamedi wa ka o mong wa molemo o monate wa Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ke gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ga o e ngodisitse dilemo tse dintle tse dintse tlhano ga di feta wena setho sa setlhogo o ntse o le teng kapa dikgwedi tse dintle tse dintse masome a tsheletseng kgwedi tse masome a tsheletseng di etsa dilemo tse tlhano ga di feta fela go tloa ka nako no ngodisa botho ba gago o kgutlisetswa karolo ya diabo tsa gago mme kgetlo la pele kapo pejana ka omanyane ya pele re ne re go kgutlisetsa diabo tse leshome empa gona jwale jena ge re go wena go kgutlisetsa lekgolo dinoko tse masome a mabedi e leng gore o tla fumana 20% e tla gotlela go wena yeo re e bitsang ka gore ke premium back ka nako yeo ya dilemo tse tlhano dilemo tse tlhano di tla feta go bela o fetetse ding o nne o fumane gape karolwana ya gago go nne o fetetse ding ga fela o ntse o le setho se phelang kapa ga fela setho sa setlhogo se ntse se phetse wena mosetho wa iso jwale ke fetele gape pele ke bontshe gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng wena mosetho wa iso ga o ntse o phela ga o fitlha dilemo tsane tse masome a tsheletseng a metso mehlano o ka emisa go lefa empa o lokela go nka tshireletso tlatsetso e bitswang ka gore ke molebe wena mamedi wa ka ga o nkile molebe o tsebe gore o ka emisa go lefa ga o fitlha dilemong tsa ntse masome a tsheletseng a metso mehlano mme ena o ka e sebeletsa gore o tlobe le yona kapa o tlo e ngodise pele o feta masome a tsheletseng a metso mehlano 55 ya dilemo e le gore e tla ga o fitlha 65 ebe o sothe go wena aa o so sireleditswe molebe ga re sa lebeletse gore o be le qheku le ntse le tla Alliance Insurance gore o tlo tla lefa seabo sa gago go feta mono wena mamedi wa ka e meng ya melemo e teng ka Omang Funeral Plan e ntlafaditsweng kore ga o ka holofala ya bangaka e re akanete holofalo ena motho enwa ke ya go ya go ile
e le gore ha sa bona la e ka o tla loka kholofalo di mifuta emengata fela ngaka o a netefatsa wena mosotho aeso o tsebe gore jwang ka parang o tla bo so o lefellwa ke o mang funeral plan ho ya hwile ka pa molebe wena mamiduaka ke ntse ke bua ralo ka melemo yeo ka e fumananya o mang funeral plan ha o ntse o phela ha o so o ingodisitse.

0: ena yo re reng ke le fala moshwelelle mme ke fetele pele ke re molemo o mongwa o mang funeral plan ona kwa se tlabotsa ka ro se hlaiswa sena o soka kenya letsete mme wa kenya matsete yana ka tsela tse pedi e ka ba letsete la chelete le o nan le morero hore ka morao ho di le motse hlano ke batla e be ke le ntsha ha le butswa jwale mohlomong ke na le lebaka le itseng mona le lebaka la ntlo batla hore a tla hla qala ntlo fatshe e mong e ka nna ba o batla hore ke batla hore ntlo ena ka jwale ke tlo tla e lokisa e se le nako e telele ntlo ena ka e le teng ke hloka hore ke etse di renovations ka bokgutshwanyana e mong ka nnete o raa ka nnete nna ke batla ka morao ho dilemo tse hlano ke reke se itseng kapo ke batla ho iketsa stoko sa ka mohlomong thepeng eo ke rekisang ge mabaka a na a ha e sale wena mamedi wa ka re le batho mme e ka ba karolo e nngwe eo re le basotho re e ka ba capital ho wena ya ka bang o tlo iqalla kgwebo ka letsete lena la hao letsete le leng la bobedi e ka ba la thuto moo ka iphumanang wena mosotho aeso ha o so tho ho thata o so le siyo ralo e be bana ba hao ba se ba iswa sekolong ke o mang funeral planning wa utlwa gore ba tla fumana molemo bona ba ntse ba setse ba phela go feta moo he ka matsete ana a rona gagolo lena le o tsetelang fela ntle le la thuto lena le o tsetelang fela o ka tsetela bakeng sa dilemo tse hlano ke tsona tse ka tlase-tlase kapo wa tsetela dilemo tse leshome kapo tse leshome le metso e mehlano ya ba o sontse o nyoloa jwalo monate wa matsete a rona kwano Alliance Insurance ka o mang funeral plan kore ka mora dilemo tse hlano se o tsetetse o ntse o ka tla wa fitlha ba re baeso e re ke bone na nkeke ka tseba ho adima ya ba ke fetisa lebaka le leng ke tsona hetse o lokelang hore o di tsebe kapa o tsebe melemo ya o mang funeral plan wena mosotho waeso ena yo re reng ke lefala moshwelelle e re ya o le tjena ke nwe metsi ha ke kgutla ke tlo o fa hore na ka nako ya lefu o so fumana melemo ya mofuta ofe
1: Hey banna fuzi ke wena
2: e ngwana monna o ntse o mpona monna ga ona monna a ka ba tshwaga mogoma jalo ka nna
1: monna ga ga lebatama le lekalekale wa tlatla emelela tsimi o le montse
2: ke re ke tlo tlhaola motlhomong ke tla fitlhelwa ke monagano wa gore na ke nka eng ke e kopanya le
1: gao monna
2: e ntate lefule ya segobile
1: yeah?
2: Lefule ya segobile ntate e lengketilemo ole ke setse ka ga dikoloto o fela ke geleletse gaka o go neletse metsi mo ntse ke phole ngwana ba
1: fuzi mon
2: o rata se dopo mining e bile bothata bona bo tshabeya phidi o matha di office o batla certificate sa nthwana le yane ho montsha mo sharing ho mo tsirisa bo go go khadi ha ke so bone ntho tse ngata ha kalo tse di ding tu
1: fuzi mon ha ke a leeletsa ha re le pitjong le monse e fetileng hore ka ha rena la ba bo rona ba sebetsang South Africa ge batleng policy ya lepato e kgonang gore latela bona ga ba tlhoka leletse gona ding ba nna ebe ga oa tlhakelwa kae
2: teng ke a gopola ke a gopola kopano eno empa
1: ka ba kare go lona banna batho bao ga ba thuse fela ka gore ba o tsamaele le ofising mona ka ba o thuse ka ditokomane ebile ba go latela mofumong ka kolo ya bona e phetseng gantle ba ba mo tlise lapeng le baleng monna
2: go wa ntlhaba ka mantswe monna e sokepe hele e ka re o a tseba go koloi yane ya ga ditshepile a tlhoba go a mantshama banna ga ba ka kenya ditshenyelong tse dingwe gape tsa go batla koloi e tlo mo tlhoisetsa ka odin
1: banna we hai kgona fosi monna e tsa o bone gore o lema e sa le nako monna go seng jalo o tla je motamo mošhaa a o ka tsoa utlwa pia moseme a le kwa kapa ding o tla etsang ai sala monna o inagana moo ke ile
2: ampatlolola mošhanana o thoke ke epi banna
0: a se mohe wena mamedi wa ka re itswelela pele jalo he wena mosotho wa iso ka o mang funeral plan ena yeo re reng ke lefa la moshwelelela ke kena mane melemong he wena mamedi wa ka yeo he bogolo ba yona ge e bitsang ka gore e se e le matshidiso ga o le setho sa o mang funeral plan

ena e ntlafaditsweng. O ka fumana matshidiso a o fihlela 101,000 malodi. Wena mamedi wa ka ebile matshidiso ao a hao a tsamaya le ditshebeletso ka thoko wena mamedi wa ka. Ho tswa hore na wena jwale o ngodisitse ka tsela ya mofuta ofe. Ere ke bontshe matshidiso ke a tjhelete jwale ka ha se ke boletse. Re boetse hape matshidisong ao a tjhelete ho kenyeleditswe matshidiso a ka kopolwang lefu ha le hlaha e le la kotsi. O ka fumana ditshebeletso tse latelang. O fumana hanghang matshidiso a tente ditulo le tafole. O fumana moya o letsang hore o tlo fetise pi wena mosotho wa eso ha le fudisele le teng ka lapeng. Ho feta moo jwale o ka etsa ntho e bitswang ka hore ke tshireletso tlatsetso. Jwale tshireletso tlatsetso tsena ke ditshebeletso wena mosotho wa eso tse ding tsa tsona ke thepa e sebediswang. Ke o fa mohlala ke qala ka tsona. Re boetse hape wena mamidi wa ka o ka fumana kgomo. Mme kgomo ena wena mamidi wa ka ke ya boleng ba dikete tse leshome. E tla e le dinaka wena mosotho wa eso. Hobane o mang funeral plan wena mosotho wa eso re se rena le karolo eo re seng re bapala ka hare ho setjhaba sa Basotho moo re reng bahwebi kapa dihwai tse nang le dikgomo tsa nama tseo he wena mosotho wa eso ba ka fihlang ba raena re ka e fana e le karolo ya kgwebo ya rona hore Basotho ba ne ba tle kwano ba tlo tla sheba dikgomo tse ba lo di hlabela mafu jwale he batle ho rona go fa vouchera eo ya boleng ba dikete tse leshome o re lai fela o lo kopana le mohwebi kapa sehwai seo se nang le dikgomo tse wena mamedi wa ka e ba o fihla o kgetha kgomo mono e tlo tla boloka mofu wa hao. Ho feta mono re boetse re na le tshebeletso ya letswe. Lejwe mona wena mamedi wa ka ho a fapana. O ka fumana lejwe la ho tloha bonyane 15,000 malodi. O fumana lejwe la ho ya fihlela 35,000 malodi. O kgetha dipakeng mona wena mosotho wa eso. Mme o so ka nahana hore na e ka ba tshebeletso ya mofuta ofe. Monate wa majwe ana ko rona o ka kgetha ka hare ho showroom ya habo rona ya lehae funeral planners ka nako yane ya lepato wena mosotho wa eso nako o sontse o itukisetsa o tlo tla boloka mofu wa hao. Ho feta mono he wena mosotho wa eso re boetse re na le ditshebeletso tsa lepato tse kenyeleditseng le lekase. O ka tseba hore jwale o bo so re ke batla ho kenya tshireletso tlatsetso ya lekase ke be ke re le ditshebeletso tsa lepato. O sontse o utlwa hore ha o nkile ena o so ka re lona alliance ke se ke na le mofu tlohong le tlotla molata be se le mokenya mosharing wa lona. E tla re ha ke fihla mono ke ntse ke tswela pele ka ditshebeletso tsa ka ha ke qeta ho etsa claim ya ka ka ofising ka mane ke se ke kena ka ofising yona e nngwe fela ke sheba hore na ke se ke fumana lekase la mofuta ofe ho latela rona ke nkile tshebeletso efe ke se bile ke sheba hore na ke hloka dikoloi dife tse tla ntsamaisetsa mofu wa ka ho latela tshebeletso eo ke nkileng ya lepato wena mamedi wa ka. Mme tshebeletso ena e fihlela jwalo ho dikete tse 50,000 e leng 50,000 malodi. Tsamaya lekase tshebeletso ena ya lepato ho fihlella ho thwe haboje mofu a qetwa ho bewa lejwe wena mamedi wa ka tshebeletso ene e tsamaya jwalo. Jwale wa utlwa hore e qala ho tloha mofu a hlokaetse a ka latwa lapeng ya ba wena mosotho wa eso o tla kgutla ka nako ya tlo bolokwa a ba iswe mabitleng o fumane ditente tsa mabitleng o fumane tshebeletso e le ntle le mabitleng mane le lapeng mona o fumane ditshebeletso e le tse ntle batho ba nwa metsi le ha ba dutse re ntse re sebeletsa hore re boloke mofu re mametse pale ya mofu re na le diprogramu re na le ntho tse ngata bona ba haesale ha o hlophelwa ditaba tsa lefu ho kenyeleditswe ditaba tse kang tseno ke mpa ko fa mohlala fela wena mamedi wa ka. Jwale e nngwe hape e monate ke hore ho na le batho ba bang ba re atjhe rona ha re rate ditshebeletso tsa lepato re rata hore mofu wa rona a tla tshiswe. O ka fumana ditshebeletso tseo he wa etsa tshireletso tlatsetso ya hore mofu a tshiswe. Mme e tla ba taba e sebetswang jwalo wena mosotho wa eso ke rona ba Alliance Insurance ka Umang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng. Mofu wa hao o tla batlela botlole e ntle ha sa tshisitswe he ebe o tshelwa ka moo eba o tla thuswa ka sohle sa ditshebeletso tseno ho latela rona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe. Tla ba rona wena mamedi wa ka re phethang kapo re etsang pale ka ha rona ha ya Lesotho hore ge o fe ditshebeletso o tlile sebakeng se le seng o sa tlowe mona o leba kwana

tloa kwana o khukela kae kae hape wena a mamidi wa ka o ka qetella na go ngufumana jwa le o sola hlehetswe ke ditokomane tso ntso di sebedisa jwale engwe tsheletso tlatsetso wena a mamidi wa ka yo ka e fumanang e le molemo hape ke hore rena le ntwe bitswang ka hore ke cash top up khale kwana ha re ne re kena mang funeral plan re ne re tla go hlalosetsa go ka kenya beng ka wena ya ba kenya rangwane o ka fella mona ha o kentse rangwane ka seabo sa high cap matshidiso o ka fihla go amakana hona re tsena o so ka re e sale ke kena mang funeral plan ya pele ka ba ke sentse ke na le slice se seng sa alliance insurance ke batla gore le nkele mang funeral plan mo e be se letsa tshireletso tlatsetso ya teng ya cash top up o ka kenya tšhelete e ka godimo kapa o ka tlatseletsa tšhelete ka godima matshidiso se ntse o na le ona go tloa o tlatseletsa ka 5000 maloti go ya fitlhela 30000 maloti ga ke tse motlhala ga o ne o nkile o mang funeral plan wena mamedi wa ka yane ya gold e sireletsang motho ka 25000 maloti kapa e sireletsang lapa wa utlwa gore ga o batla go kenya 5000 o so kenya 5000 se ba 30000 empa ga o batla go ya go motlhomong 50000 o ka kenya 25000 ka godimo ga o batla go ya go 55000 o kenya 30000 ka godimo go tswa gore na wena o rata go fumana tshebeletso ya mofuta ofe ke o etsetsa motlhala fela gore na cash top up e sebetsa ka tsela efe gore na o kene silver gold bronze kapa platinum ya o qetela e monate wena mamedi wa ka ka gare go ditshebeletso tse o ka di fumanang ka nako ya lepato ke gore re se re na le setlabotšha re na le nkukele wena mamedi wa ka mme nkukele ena ke ya boleng ba 5000 re ka fana ka voucher rena ya bao ba le koloi e dulang mono lapeng kapa e sebetsang matsatsi a mararo a feleletseng e thusetsa gore go fetisiwe mabaka nkukele e ka sebetsa dinthong tse ngata e ka sebetsa go lata ditente ditulo le ditafoletsane go tla tlhophela tsa lepato e ka sebetsa go ya lata yona kgomo yane ya gago wena mamedi wa ka e o tla botlotla e tlabela mofu wa gago e ka sebetsa go aga metsi nkukele goba dibakeng tse dinkane tlotla fumana metsi a sokolega e ka sebetsa go areka wena mamedi wa ka grosare e tlotla sebediswa ka tlong ka nako eo go sebeletswang gore jale mofu a tle a bolokwe le gore batho ba ntse ba tla matshedisong jale ba nne ba ja gore laika toropong o tle o rekile dikhabetšhenyana o rekile ditampo o rekile dioli wena mamedi wa ka mme o se o ka utlwa gona nkukele e tlo ba botlhokwa ga kae go wena go feta mono he wena mamedi wa ka ka nete bo ntate ba lotšheka e ka nna ba mabitlong gole ka nkukele ba kabese ba re laika godima vene ya balwale ba laiša le dipeke tsa bona le digarafu ba fitlha ba tšheka ebile ba gutlwa ka yone e ntse e sebetsa e le teng lapeng mono ke melemo yo o ka e fumanang ka nako ya lefu ya mang funeral plan mme ke fetele pele ka pelenyana wena mamedi wa ka ke shebe melemo yeo ka e fumanang ka moralefu melemo ye o e fumanang ka moralefu e monate bona ba ga e sale le yona ga go tlhokaetse setho sa setlhogo kapo molekane o ka kenya tshireletso tlatsetso tse e latelang wena mamedi wa ka o ka kenya mosala e leng grocery benefit ya baneneng gore ga nka tlhokagala ke batla gore bana ba ka ba tle ba sale ba fumana grocery kapo ba fumana tšhelete ya dijo kapo tšhelete ya rente e tla ba thusa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi go tloa jwalo ka 500 maloti go ya tswa go 5000 tsa maloti so kana na ona ke mosala o mongata ga ka ka ngwana ya mamedi wa ka ga o se ka re ga o tswaya ba fumana gore molekano wa ga o se a le sijo jwale o ne mo kentse mosala o itlela alliance insurance o fitlha o etsa kopo ya matshidiso o fumana ditshebeletso tsane tse ke buileng ka tsone kgwedi ka moga moo go thwe go wena ae akhaontong ya gago he o se tla lebelela gore go tla kena 5000 kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi le ga o ka ga thwe ka nnete o tla lla ka se mothangwana wena mosotho wa eso le bana ka nnete ba tla nne ba ye sekolong le ga ba o ne o dulang ntlong e hirisitsweng o tla nne o lefe rente ga o ntse o itukisa go bona gorena o tswa ka lefe legala ke bontshe gape gore ka mora lepato wena mamedi wa ka matshidiso o ka fumanang wena mosotho wa eso o ka tseba gore ga o ka tlhokagala e ba o ne o kene tshireletso ena ya thuto bakeng sa bana kapa o kentse bana ba gago tshireletso ya thuto re tseba gore ga ba fitlha boemong bane ba tertiary kapo sekolong se phahameng ka mora high school mme tertiary ena e ka fapana go na le ba ka yang sekolong sa matsogo bana ba gago go na le ba ka yang sekolong sa

university ho na le ba ka yang college ba ithutela dithuto tse itseng ho na le ba ka yang sekolong sa mopheo jwale o tsebe hore wena mamedi wa ka o ka tsebe hore bana ba haola ha o so lesio ba nne ba fumane mokgwa wa ho lefellwa school fees.

5000 maluti e ka tsebang hore mo thuse ho ntshetsa dithuto tsa hae pele wena mosotho wa iso. Ho tloha moo he o ka tseba hore jwale ho kene yane ya molebe. Molebe re a hopola wena mamidi wa ka hore pejan editse wena mamidi wa ka o ntso so hlokahala o ntso phela ha ke e sala e sireleditse ba lelapa la hao. Wena setho sa sehloho mmoho le bohle ba keneng tlasa policy ya hao. Jwale le ka mora lefu e etsa tsela e tshwanang. Jwale wa utlwa hore na e ba monate o mokae wena mosotho wa heso. Ke tsona tse o lokele hore o di ngodise kapa o botse ka tsona. Ha o tla ofising tsa Alliance Insurance kapa o kopana le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance. Ya reng wena ke tlo o hlalosetsa ka sehlahiswa sena sa rona se setjha e leng Omang Funeral Plan. Ena yo re reng ke lefa la moshwelella. Jwale ha ke fera ditaba tsa ka wena mamedi wa ka kere. Omang Funeral Plan. Wena mosotho wa iso. E fumaneha Alliance Insurance. Ntlokgolo. E fumanehe makalaneng a rona. A teng seterekeng se seng le se seng. Mme e ka fumaneha hape. E rekiswa kapo o ka hlalosetswa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance. Ya sebetsang Alliance Insurance kapa. Ya sebetsang le company tse ikemetseng tse tlwaetsweng ka hore ke di brokerage. Ya baneneng brokerage o ntshitse mosebetsi wa hae mono ya tsebang ho hlalosetsa ka boqhetse ke bona ba hae sa le wena mosotho wa heso ka sehlahiswa sena sa rona se setle se bitswang Omang Funeral Plan. Hang ho ra o hlalosetse o imamella sona o mo botsa dipotso o iketlile ka morao jwale ha o se ore ke lokile ke a ngodisa a o ngodise. Mme ho ngodisa ho bobebe o tla le mabitso le ditlhao tsa bohle bao o tlang ho ba ngodisa o bile o ngotse dinomoro tsa bona tsa di-ID fatshe e le hore e mong le e mong o so ntse o ngola ID number ya hae. Ha ba ke bana, bana hodima birth certificate o so ntse o na le nomoro ya bona ya ID. Jwale o se tshwenyehe wena mosotho wa heso wa dumela hore ya nang le ID number ke ya nang le karete fela. Tlo le tsona o di ngotse fatshe. Ha o lokele o bo nke dikopi tsa bona. O ka tla o so ntse o di ngotse fatshe ya ba o fihla o thuswa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance. E ba taba tsa hao di tla hlaka ka tsela eno e jwalo wena mosotho wa heso ho be bobebe ho wena. Mme ha sa o ngodisitse o na le tokelo ya hore kgafetsa o nnotle o tlo re botsa hore na ha na le itse ye e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe. Ha na le lalang a ke leng kgopotseng hore na mo ho itse kgomo ke e fumana jwang. Ha ke dula sebakeng se itseng kgomo nka e fumana ho kae ha se ke na le mofu. Kore e be ditaba tseno tse sa felleng mohlang o e tlang Alliance Insurance kapa mohlang o kopanang le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance e ba wa o ngodisa. O nka tokomane ya hao o e boloka kwana ho toropong ebe o so kopana le rona fela ha o tlo lefase yabo. Empa tse ding o so sa di hopole. Omang Funeral Plan wena mosotho wa heso e etseditswe hore nako ena kaofela ha o hopola o tlo tla lefase yabo sa hao o nno botse le ka dintho tse ding e le hore e tsebe ho dula ka hloohong o tsebe ho utlwa monate wa hore na matshidiso a hao a tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe. Ha ke fera ditaba tsa ka wena mosotho wa heso ke re Alliance Insurance ga na le nomoro eo ka e letsetsang e sa lefellweng. Mme nomoro ena ya rona ho tloha horeng ya bosupa hoseng ho ya fitlhela horeng ya leshome ka shwalane o tla fumana hore o ntso ka e letsetsa wena mosotho wa heso wa fumana ditshebeletso tsohle tsa Alliance Insurance wa botsa kapa wa kopa hore hosane o tlo laeletswe motho ya tlatla ho thusa kapa e mong o sa ntse a re nna se ke na le mofu e le setho kapa e se setho sa Omang Funeral Plan fela jwalo o rata ho fumana ditshebeletso tsa hore na a ka fumana ho latelwa setopo jwang kapa a ka fumana hore a tla isetswe mofu mosharing jwang o tsebe hore wena mosotho wa heso re ntse re ka tseba ho thusa. Nomoro ya rona e sa lefellweng ke 800-10-888. Ke phetha hape 800-10-888. Ke nomoro eo ka re fumanang ho yona wa e letsetsa ke mahala ho e letsetsa wena mamidi wa ka. Ho feta moo he o ka tseba ho romella nomoro kapa o ka tseba ho romella molaetsa nomorong ya rona ya WhatsApp ya 6200-5600. 6200-5600 wena mosotho wa heso. Ho tloha moo re fumane leqepheng la rona la Facebook kapa re fumane Instagram kapa re fumane ho LinkedIn wena mamidi wa ka kapa o re fela www.alliance.co.ls ke website ya rona. Ka tseba ho bua le rona ka tsela tseno wena mosotho wa heso ya ba ditaba tsa hao di

ile o tseba gore o fitise mabaka ka pele ka mogho o ka gona ka teng wena mamidi wa ka. Hopola gore Alliance Insurance e teng bakeng sa mosotho e mong le e mong, mme wena mamidi wa ka re etsa bonnete ba gore o fumana ditshebeletso tsa rona o iketlile hohle moo o leng teng ka leleme la gago. Ke emisa mona wena mamidi wa ka, o be le bomamedi bo monate, o be le letsatsi le monate wena mamidi wa ka. Lebitso la ka ke Makhosi Kipolo Kifoko, ke nkaka e mona wa Seminana, ke masesebale wa dibono sotho, ke leswana le molemo ha e somasite.

Supra FM tso fela tso hora ena ya bo rubedi ha re fete he re shebe rona ba mana ho dimo boka lebelwang letsatsing la ka tseno na bo eme ka tsela mfuta o fe bo eme jwang empa he ba nna ke tsatsi la tsolo la memory tswana ka man ka ha motlwelo le motshetsi mo holo bona ba haesale wa sale mo ya sina sale sotho ibile ile le tathujane hape ka man he ka ha thujaneng ka man he ka mo ge sa robaleng ka thothojane mane ga re robale mamedi ge e leta bosibu bona kao fela ge e leta bosibu kao fela ka mona ka thojaneng go keta tsena he ke shebe gona boema ba legodimo he bo ka lebelelwang ka jeno ke bofe

0: Swana mtu mina fela mtu tu fela tujwa loho raina ya boru peri. Asha Raymond, amata fela vela hele, Alicia Keys, my boo. Rangi fete leka muna he, ke pote leka kinswe ka muna ki reki sa yehuta, ki tlo faro na loti, lente le sebe tajwa me para geng ya lefatshe.
1: Bana mothapo ngwaloti hudimo dimo mogotlo nthialala setereking sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlanaselwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Cathedral ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlogo wa madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo mosotho seke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke le role ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tsenetsa le fatshe tele ho ya tshwa mechechane hula le bofela basotho
2: And now, your financial indicators.
0: Ha re shebe he na luti ha re tsafela bela he le ditshata tsa mathaba na le ntse le sebetsa ka tsela ya mfuta ofe ha re kala ka dollar ya America ke maluti ha re shebe le metso e tsheletseng 52 descent ha re tsafela he le ponto yane ya Britain ke maluti ma shoma bedi 76 cent. Euro ke maluti a shumela metso e robedi 88 cent. Empa ha re tsafela bela he le dollar ya ne Australia ke maluti a shumela metso o mong 55 cent. Ha re tsafela he le yane ya Japan. Di sente tse le show.

Mamedi ke mabane fela ha tona kholo ya naha ya ne ya United Kingdom le mothamo ka loka Keir Starmer a bea meja fatshe a itukolla ka hare ho puso ka morago kena pusong jwalo nako ya kaban selemo le dikgwedi tse leshomelemetso o mong jwalo ka ha ke ne ka hare ofisi e jwalo ka lahlano kgweding ena ya Phupu ka selemo sa 2024 o bea meja fatshe tje e le hobane a hobile le kgatello e matla kgahlanong le ena ho tswa ka mogeng wa hae wa Labour Party le ba paramente a hae hore icon ho bonagala ho na le tse ding tsa dintho tse sa tsamaeng hantle

ntala wa ile wa ile wa botshelela jwale tona kholo ya naha yenu ya United Kingdom ya itukollang pele ho nako ya hae. Mabedi matazi a ntse a tamela mohanto wane wa March and March ka mang Afrika Borwa o e reretsweng ho lela ka matswa ntle ka ha rona ha yeno ya Afrika Borwa. Empa ditsebi tsa moruo ha di tlhalosa mona di a tlhalosa hore he bana taba ena e tlo ama kapa e sentse ama hampe moruo wa naha yoo ya Afrika Borwa. Re ka sheba fela jwalo he bana ba matekisi hore le bona ba lla hore aiko ho bonahala jwale so sena batho ba hore ba nkang ho ba isa maetong a bona ka ho fapakana hobane fela jwale ka lebaka lena la hore jwale maAfrika Borwa ke yana a lwantsha matswantle ebile ke bona batho bao re ba thotang hangata le hangata ho ya dibakeng tsa bona ka ho fapakana le bana he ba dihotele ba lla ba re jwale ka mora hore taba ena e qhome moriso ena e qhome le bana batho bana ba bahahlaodi ba hlakotse fela jwale maeto a bona ho tla naheng ena ya Afrika Borwa ka letswalo la hore e se be le bona ba ameya ditabeng tsena ha ba re ba tlile phomolong kwano Afrika Borwa tla ho mola hore e hlile ka nako ena he ke nako yaneo ka Afrika Borwa ka mona e ba ditilatile tse tshabeyang haholo ho ya ka mane ka KwaZulu-Natal ho lana la Durban moo ho bonahalang ka nako ena ya mariha ho futhumala teng batho ba bangata ehlile ba rata ho tjhekela sebaka seno ka nako ena ya mariha jwale ba hlakotse jwale maeto a bona ho tla naheng ena Afrika Borwa bana ba matlwana a bodulo a hiriswang ana ba lla ba re haikhono taba ena ehlile e re nongeditse hampe bona ba hasa. Mandolo na mamedi o reretse fela ba le ho ba ka la mashome a mararo kgweding ena e hodimo e leng bekeng yane e tlang. Empa he motho a o thola ho sheba ditaba ka mane ka Afrika Borwa lekala la sepolesa le beile tjhelete ka e hakanyetswang dimilioneng tse 600 kaofela e le ho sheba hore taba eno ha e etsahala ya mohanto ono ha ona batho ba tswang tseleng jwalo ho tshwatla le ho qheketsa mabenkele e be mohanto wa kgotso ho ska ba le ditloko tse ebe tse tla iphumana di tswile taolong jwalo tjhelete eno re retse hore masole a be teng sepolesa se be teng le mautlwela a be teng ditabeng tseno ho bona hore ha ona merusu e etsahalang 600 million e beuwe tafoleng.

0: Ke tšwela fela mo ha shebe he ka mabaleng hona di be petwang sa tsinla ne la ma obane me so nya ma obane ke mo mo Uruguay ba petne fela le Cape Verde ba ba pala maleka ka ntate pele hlopa ka sing ya ba he ke mo New Zealand in ka ne fela ba le Egypt ya ba Egypt e mamola jwalo New Zealand ka ntate ka ntate tharo ho ele nngwe ma obane thapama hore nyane ya bosupa ke ha Argentina he e nkana fela jwalo le Austria ya ba Argentina e togotsa jwalo Austria ka ntlha tse pedi ho noto mona mokalo ka Lionel Messi a hlaba dintlha tseno di le pedi jwalo ka mora hore a fose mokoko metsetsong e ka bang e leshome ya papadi e qadile hona papading eno ya bona le Austria fosa mokoko empa he ka mora ho mona hlaba dintlha tsena tse pedi tse entseng hore fela le Argentina e atle ho hapa papadi eno e jwalo. Lionel Messi ha re bua tjena he o sa hlabile dintlha tse ka bang tse hlano kaofela papading ya pele o hlabile dintlha tse tharo yena monneno Lionel Messi. Batho ba bangata ehlile ba bua ka yena monneno hore monneno a icon ke e mong wa batho ba o bonahalang ba na le boiphihlelo bona ba ha e sa le papading ena ya bolo ya maoto ha eba o la fosa fela jwalo he mokuku empa ka morao ho mono ya ba ha we le moya ntsa tswela pele fela jwalo a ba hlaba dintlha tse pedi ba icon ba mo paka batho ba bangata. France ya nkana le Iraq na ba France e feta fela jwalo ka ntlha tse tharo ho tse pedi mona mokalo ka Kylian Mbappe a hlaba dintlha tse pedi kaofela monenwa Kylian Mbappe ke letswalo la naha ena ya France empa ntate wa hae o hlaha naheng yane ya Cameroon nata ba mona ya hore bana ba Cameroon ba ile ba mohanela ho bapala sehlopha sa Cameroon a re o lakatsa ho bapala Cameroon ba re a khona monna ha re o hloke mona ya ba o itjotsa fela ga ka ha ke hlahetse France ke tla holela France mohlomong ke tla be ke tlo bapalla sehlopha sena sa naha sa France empa ke enwa he ebile ke kgalala ena ya hae sale ha re tshola re shebe Cameroon ha eyo ka hare ho mohopo yona wa lefatshe mamedi sehleng sena Norway ya nka Senegal ka ntlha tse tharo tse pedi ha Jordan yona he ile ya bapala fela jwalo Algeria ya itogotsa ka ntlha tse pedi ho e le nngwe. Portugal e tlo nkana le Uzbekistan ka jeno ka hora ya bosupa. England e nkana le Ghana horeng ya leshome bosiu bo boholo. Ho se mane teng Panama e tlo nkana le Croatia horeng ya pele. Colombia e nkana le Congo horeng ya bone mesong ya tsatsing la hososane. Switzerland e nkane fela jwalo le Canada horeng ya borobong. Bosnia e nkane le Qatar horeng yona yeno ya borobong. Hososane mabedi le na mashome mabedi a metso e mene e tlabe tsatsi la tswalo la motho a mokalo ka yena he Lionel Messi jwalo ka ha hlahile ka selemo sa 1987 kgweding ena ya Phupjane ka la 2024 tla ba ba dilemo di mashome a ka bang mashome a mararo a metso e robong kaofela tsatsing la hososane monenwa Lionel Messi. Re ke etsa tjena ke fetele ka Kingsway ka mona ha ke kgutla ke se ke tshwere bana ba roll ka letsoho.
1: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 2021 ho isa la 2023 Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Enwa ke James, o ke smart ya ka motseng, o tshwere style, o hatela pele mo life-ing. Mahlo ohle a dula hodima hae ha fihla bathong, ba ipotsa lekunutu la ka.

0: Hubert.
1: Ja, man.
0: Ja, hva ikke
1: jeg? En dat.
0: Lærer jeg dig regnet senere.
1: Den har gået i kofi.
0: Ja, den har gået i kofi, men det har jo så galt. Batho ba tsamayang ka ntle kwana magolong jalo ka rona je.
1: Mongaka, ha go kenya tshwaretseng Basotho ka je.
0: Ke a leboha ntate Mokwatle. Lebitso la ka ke Tshita Tshita ntate jalo ka mehla. Ke sebeletsa morero wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo. O tlwaele ile ka bogutshwanyane go thwe ke roll mme ditlhako tsena tse nne roll ke regeneration of landscapes and livelihood e tlile ke ka gona ka nepo re reng ke tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo jale morago ona ke gopotsa Basotho fela gore ke morago o hlagang ka gare go lekala la tikologo le meru mme e tlile ke morero wa mmuso wa Lesotho o reretsweng gore o thuse Basotho gore ba utlwisitse bohlokwa ba tikologo mme mmuso wa Lesotho o kopane le ba bang ba lekane mmogo mo na ntlafatsong go thusana gore tsena tsotlhe di etsagale empa morero wa simo a naga ena jale ha tikologo e sa ntlafala o bolela gore magolo a naga ena ga a ntlafala masimo a tla go goleya ke mona mo wa go goleya mobuna o ka hodimo ke tleng reng ko manoni ba ke ntsa dijalo e be qetelong ho qetella go taboa mangope ka bakala go goleya go bana jwa le tikolo go e sa tshwara ya hantle mme ke mane mo re tla bona jwale ha e ba mo go nong ho lotela go re be difate diteng jwale di tloile e ba methapo eno ya tsona e nenyereretse go tshwara mobuno e ba jwale e tla sia mobu le palapaleng mme e re ga pula ena e be kgogolego e se e tsala ga bonolo ntho e ke e ratang mona ke gore e file ga re bua ka gore tikologo e baballege ga re re mmuso o tlo baballa tikologo ge re Basotho tikologo ke ya lona mme ke ga bohlokwa gore re baballe empa ke lakatsa go letsatsi la kajeno ke qale ka go bua ka bohlokwa ba magulo gobane e tlile ke ona ao ga re bua ka tikologo Basotho ba tlileng a nkileng karolo e kgolo gagolo ya tikologo magulo mane ke mona mo morero o ne a tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo o sebetsa le fapha la pabalo ya magulo le ntlafatso ya ona ka mona ka go lekala la tikologo le meru e ba jwale o ntse o etsa mosebetsi o mogolo wa go bona gore paballego ya magulo le ntlafatso ya ona e tlile ya phethagala magulo a ka sengwa ka dintlha tse mmalwa a ka sengwa ke go hloka phodiso e e nepaetseng eo Basotho ba e sebedisang mme phodiso ena e nepaetseng ena e qetellang ka gore e be jwale diphoofolo di ka ba ngata tsa imela lekgulo mme ga di fula e be di putula ka go feleletseng gobane jwale di le ngata di imela lekgulo e ka ba gobane jwale Basotho ba sa sebedise phodiso yane ya phatsenyatsano moo jwale diphoofolo di ka fula ka nako e itseng ga o bona gore ka re jwang botheuile e be jwale di tla tloa di ye karolong ye nngwe mo go ne go ntse go beuwe tikologo e le gona teng jwale o qetelela o tlo bona Basotho ba qetelela jwale ba fodisa diphoofolo go isa ka go feleletseng jwale e ba diputila le go ntsha jwang boteng mono ka metso mme e ba jwale taba eo e etsa gore kgolego ya mobu e be teng gobane jwale mobu o sala lepalapaleng jalo gona jwale le morego o tswile letsholo le lekala go ruta Basotho dikarolong tsotlhe tseo morego o sebetsang teng ba ntse ge rupela boramagulo mono gore na ke jwang phodiso ena ya phapanyetsano e ka sebetsang ka teng ba thusa gore ba be le meralo e ne

nepahetseng. Ha re bua ka meralo, re bolela gore go tlameha go hlake gore magulo a arolwa. Tsatsing lena kapa kgwedi tsena tse kana, go tla bontse go fodisa go itseng. Mme e ba ka lehlakore le leng le itseng, e ba go emisitswe. Jwang ba teng bontse bo kolla bonyoloa. Re a tseba gore ka nnete eo bontata rona e sale ba e phela ba re ruta yona. Re ne re tseba gore bo haufinyane le hae mona ka nnete e tla ba hadi ya mane ka bo December kapa mafelo a selemo. Ebe a dikgomo di tla fula mono ka bo mekete ena ya phomolo e tlwaelegileng ka gore ke bo Keresemese. Dikgomo di tla bulelwa mono ebe di kgotse badisana ba tle ba tsebe go keteka. E le gore taba ena ya go beya leboela e sale e ntse e le teng. Jale re ba kgothaletsa gore ba kgutlele boemong bono. Gobane ka jeno ga o fitlha o fumana selelo ao ga re re beile mono badisana bana ba khunya fela bo beng ba bona ba na le tšhelete kapa ke ba diphaka jale ba tshajwa motseng mona. Ha o etse letho. Empa jale re ntse re ya moo, re bile re ya le ba anehang ba poloko ya molao hela. A ke le re thuse, ba fitlhe ba ba hlalosetse ditlolo tse ka etswang tikologong. Mme ditlolo tse ka qetelang di entse gore, tlolo ya molao e ka qetelang entse gore jwale motho a nkele dikgato tsa molao. Re ntse re ba thusa ka taba ka tsela e jwalo. Mme hona jale e tlile go ntse go tshwauwa. Ba se go dule fatshe go tshwauwe gore na tikologo ena e tshwarile ka tsela mofuta ofeng, magulo a mona ke a feng, ba tsebe gore ga e ba ke A go na le melao le melawana e e tsamaisang ke yane ya morena setlhogo ya ka ditlhabeng bua neng. Mme gape ga o iwe teng melao le melawana e reng ga e re ga o ile wa fua sebaka polomiti ya gore o lobe ya motsebo selemong sena ke se le gagao mono ga o a fua form speaker ga o a fua lesi lemong se e tlang o ka tšhentšhwa isa bakeng se seng ya ba mono e sala e ba ga motho e mono. Ke ka ona re tsebang gore metebo e a tšheswa ka nako ya teng ga batho ba tebo. Jale ka jeko lena o bona batho ba se ba bitse ka mono ka metebong banna ba bile ba gaile le mekhukhu ntate Mokwatle ga ke sa tseba gona ke eng. O bona le mabidi a dikoloi ya kena mono ya o se shwaisa matsatsing ana se se iswa ka di 4x4. Ke gobane jwale badisa ba teng ba se ba dutse nako yotlhe e se le lapeng mono ga e sa le legodimo. Ka nnete ke mefelo e re e bonang ga re ntse re tsamaya ka ditlhabeng ka mono. Jale ke tsela eo morero le lekala he di tswetseng pele go thusa basotho ba gopotsa hela gopolang gore na melao ya ka mane ka ditlhabeng ke efeng. Go pola melao ya methipologo monana ke efeng. Go pola melao ena jwale ya siya hae mona. Gore na le tlameha le laole jwale gore na ga uwa ka nako e itseng ga uwa ka ditlhabeng. Ga na ke diphoofolo tse kae tse tlameang go sala. Gobane e tlile taba gore jwale ebe ga ona diphoofolo tse tloang mona gae di ya ka ditlhabeng. Go bolela gore ga gona jwang bo ntseng bo somela gae mona gobane diphoofolo di teng. A tle go beuwe gore na gana tse salang mona gae e tsamele tsa mofuta ofeng tsane tse ntseng dinyantsha. Banna ba tla sia dipogo go siwe diramo di be teng dintse tse dingwe notho a tsena ke tsebe tse ntse di ga e ba golo kofolwa ka nako a o kofola ka nnete di tla ya di o kofola. Go sala tse nang le mosebetsi tse fokolang e le gore ga di seelwa sebaka go bolela gore ka sebakeng se seng go a tlhomela. E seka re jale tsa sala di ntse di le ngata di putula ga tsane tse theowang ka metebong ga di fitlha tsebe di fitlha di fumana go sena letho ka mona ka sei. Mme ke thuto eo e ntseng e fana dikgwedi e fetileng ena go ile go a qalwa letsholo la mane Matshwana. Ke sebaka se setle se tumeng ka gore ke setlhaba se setle mo basotho ba tlileng ba itsang diphoofolo tsa bona meraka gona teng. Empa ga o ka se sheba gona jwale o bona ka nnete ao ke se halagala fela. Se seng ke yona phuduso e fosahetseng ya go jwale
ono so bo tselana di phopolo ho sena taolo ka mono ba bang o fumane le ba o le mogena a se so wa seng a sa tsebo gona ba ditjwang ka mono ba engwe tiena ya gore na kwena ka ofela ha e le na go tsena matshwana go tla qoba monno e tla ba se tiu ha di tsa mosi fela ke yona e qetellang e senya le khulo e senya le sehlaba seno me o ile wa tshoga dipitso ka ke mogana wa sehlogo wa matsie mono ka ha se ikarabella go yena a tsamaya le morago le lekala wa thusa batho botlhe bao e tlileng ba emelang ka mono ka matshwana go hela jwale tsebang gore morago ke ona wa tla nne ka nnete ba ile ba itlama le bona gore aa re tlile re tlo se baballa ba ka seno sa rona ga e le mona ge ne ntse re lla fela re sa tsebe gore na e be re ka etsa jwang empa ga o na le motho a fitlhang a supa tsela a re tsela ke ena e lateleng go lokisa setlhaba sena sa bolona ka nnete ge tlatla ge se latela ke dintlha tsa botlhokwa ke o re ntseng re sebetsa mmogo gagolo le basotho bana bao morego ntse o sebetsa le bona go bona gore ba ntlafatsa tikologo ya bo bona empa ge tsile letsholo gape go bona gore mekgwabo e teng ka mono dibakeng tsena e tlile mo mekgwabo e leng teng e ya tshwauwa mme mekgwabo ga e qeta go tshwauwa ge tshwaya ka gore go tla pentiwa go beye majwe go bolele go bontsha gore na sebaka sa mokgwabo ke se feng jwale morego o kena ka gore o rupele badisana go ba thusa gore na bohlokwa ba mokgwabo ke bofeng mme ba bang ka nnete ao fitlha o tla bona go ba sentse ba lla gore a e ka nnete ga o sana metsi ge ne re nesa mona jale metsi a fedile a fedile gobane mokgwabo o ne trapuwa ka diphoofolo jele ko ona o utlwile motlhoko ga o santsane jele ge ba rute gore ae go tloa mane go ya mane ke mokgwabong tswankage go ona jale ga le tsile metsi e be morego o ba thusa ka go ba etsetse dinole ka thoko mane le gore metsi a ne a phalle a fitlhe a kene mane dinwelong e be diphoofolo di nwa teng di tsetse tsa kena ka gare go mogato go mokgwabo ka monako jale e nngwe eo re e sebeletsang ka ga re batla go fetola dikelello tsa batho gore di utlwisise bohlokwa ba pabalo ya tikologo ga ngata ga re tsamaya mona a utlwa batho ba ntse ba re aya ko go mokgwabo ona wa rona o teratelo le re thuse ka terata ee ga re batle terata gobane ga re tloa moo ba ntse ba o e kgaola kore batlang kore terata e kene ka dikelelong tsa bone ge ba rute bohlokwa ba mokgwabo jale motho yo mongwe le mongwe a tsebe gore ae ka nnete ga gona motho a ka bapalelang mme ntho e se re ithutile yona ka nnete ke gore mona mo tlileng rereng terata e be ka kelelong ya motho ka nnete setšhaba se mono ga se itshwetsitse gore ae mokgwabo mono ga o bapalelwe e tlile ntho eno ya etsagala mme ya gore terata re ka e sebedisa ka nnete ga se ntho e tlileng e re tswela molemo bane e a gaolwa ga o le qeta go tsamaya mono ga ona motho a sa tlasola e disetse ga e se e kgaotswe empa ga e le ka kelellong tsa batho ba bangata gore mokgwabo o tlameya go bolokeya diphoofolo di seke tsa kena moo ae ka nnete e ba mosebetsi o tswela pele gantle mme re ntse re boela re thusa gore bona basotho bana ha ba sebeditse magolong a habo bona mona jale ba ntlafaditse gona jena ka nnete wa tseba motlotlo ntateng mokwatle a mo re sebeditse mohlomo o teng gona jena dibakeng tseo ge ba balletseng re ile ra qala ba qalwa ka go tlosa dihalahala ga o qeta go tlosa dihalahala tsena ya ba jale di bewa di etswa di-line mono go thwe ke di-trash lines gore di tle di tshware mobu ka nnete mohlomo o teng mona gona tjena ke jwang ke mohlomo ba o shebile beng ba teng ba ntse ba re ba ikotla sefuba mme le gona go ikotla sefuba gore re se re finyeletse tseno go ya ka tikologo mme re ntse re gopola gore e tlile morego ke tsosoloso ya tikologo ke yona ntho e ka setlhogong mme go tla latela jwale gore e bone gore ge ntlafatsa bophelo ba bona mme nako e tlang re tlatla re bua ka tsena tsa go ntlafatsa bophelo gore na e be re ga kae empa tikologo ka nnete mo re sebeditseng gona tsena batho ba bona
ba di le ba bona tsela me re ntse.

0: re na le ba batjha ntho ke ratang ke eno ya gore ba fetang ka tsela ga ba bona botlhe bono e ba ba botsa batho ba ithatang gagolo-golo bana ba puso ya bakgetho ba puso ya dibaka ka nnete ba botswa ga lona le kgonne jwang e tla re utlwe fono e se kena fela ga ka nnete ntate ke fetile gore ngwe itseng ka utlwa ba bolela ka gore ke role mono re kopa role ketle gabo rona mona le rona ge ke re tse o tlalang ge ke re tse o sebetsa mme ntho eno e re jetsa gore basotho empa e le gore fela ba ipatlela tataiso mme ga ba tlala ba bona tataiso e ba teng dintho tsena ke dintho tseo ba ntseng ba dilabalabela mme ba fela ba diphethaga mme seo re tlalang ka sona jale ga basotho ba se ba gatsie jalo ke gore ditlhopha tsena tse ntšha tse ntseng di tlala e be re a dinka re di isa dibakeng tsa boithuto mona moo bana ba bang ba seng ba sebeditse jale ba bone botlhe boo jalo ga ba qeta go bona botlhe boo jale ka nnete o tla bona batho ba ikotla sefuba ga ba tloa mono ba ra le gale ntho ena pilo e etsa jalo ka ga re e bona tjena pelo e phethagatsa jalo ka ga re e bona tjena e le yona gobane le rona ga re utlwe gona re ka tlholwa keng mme re ntse re ka o fela basotho morero kona ke nnete gore o sebetsa diterekeng tse tsheletseng ga jale empa re re go botlhe ka o fela le bao morero o sa sebetseng ga gabo bona ga ba kotitseng taba tseo jale ba tle ge ba fe malebela ba fuwe dithupelo ke lekala jale ba tsamaye ba o phethatsa mosebetsi ono re lakatsa gore ga e ba morero jale o fiwa nako ya o fetele diterekeng tse dingwe o bo santse o fitlha go batho ba sileng jale ba sentse ba bone dintho tsena ge be sentse re tswela pele le bona ntate ke tsona ditaba tsa ka tsenala le mokwatle tsatsi lena ga ke tsebe ga e ba o na le dipotso le bamamedi ba na le dipotso ditabeng tsena kapa ditlapetso
1: mamedi metsotso e supile fela garebe ba le goreng ya borobong plus 2665993 ke yona motla re fumana gona teng le bakgetho ba bapuso ya dibaka taba ye ya lona ya tsosoloso ya tikologo e tlile le bona ba e tšhaela menwana ebile motlho mongwe ba batla go le sebetse mmogo motlho mongwe e le gona go ntlafatsa tikologo ya dibaka tseo ba s phelang go tsona ba re bothata keng bona ka bo bona e le makhanselara metseng le metsaneng moo go bona go taba tsa mofuta o metseng ya bona ya etsagala bona batho le a thaba ga ba fitlha go kae
0: wa tseba ntho ke ithutileng yona jelo ka ke tshokela ka nnete wa tseba basotho ba itlhokela fela go tsitsinga o tla bona gore batho bana ba di bona di le ntle ditaba tse fela jale ba imameletse ditshoso tse teng ka gaga motse ka mono gore ao ntateng eo re a tseba tsa gae di tla kena fela mono gore na go beuwe ene morena a ke ba re letho mocounselara a ke ba re letho ga ona motho a tla mo etsa letho jale ntho ena e beile letshoa ke gopola ga re le ka kae kae mane thabatseka motseng o mong mono jale ba tlile ba tsietsing ya gore ao lekgale le morena o a tsoga ntate lekgale go kekebe gwa ba gwa etsagala letho mono jale ha ka gare go lekala lena la tikologo le meru ka mona re na le lefapha le tlileng le beuweng la sepolesa ka mona ntate

0: tswa mabuella ma councilor a lona a tshile empa ha re fihla jale re bile re fihla le bana ba molao re fihla re bapa tata iso re ga a tshepo ke ina eteng e hlile molao tang ka gato motala bona le mo re se khotala dishala motla a khutla wa iphapa phapanya mono a o ba tla ba motsitsinya ba molao ba gela o jo a mamela taolo a lekgotla nne se se ka ba ga tlhola go utlwa moferefegona o ntseng o etsa seno kao fela maane le re ile a matlhetlhe re ile ra etsa jalo ile ga ba ntse ba re ba sokola ba etsang ka be se re kenya bona bana ba teng ka gare go lekala ka mona a ke le tlo re thusang taba kena so o bona ga re fitlha le bana ba bona gore ile thuso e taba teng ke gona mona mo ba tswa molo ntate matswalwane a nantsa a ba imetse e ka a theoa
1: he bana empa morena le ena makgetho yana a puso ya dibaka ba na le ona matlano a gore ba ka bitsa ditho tsa sepolesa moo ba bonang bothata bo le teng ba ne ba sa ba bitse kapa ka nako eo ga ba ba bitsa sepolesa se ne se sa iponagatse se iponagatsa ha jwale gobane fela bele role se le teng ka gare ditaba tse ebile go na le ba tlhile ba sebetsang ka kotlolo le lekala le la tikolong
0: ke akgola ntho e tsagalang e ke e boneng ga ke reiwa lerole ga e sebetsa le kaolo e kgolo ya motse jwale ga tshenyo e le teng mono sebakeng seno role e anega ke mona moo re tlhagang kao fela re se re tlhaga jwale ga ba le bangole e le sio o tshwantse o tsebagala gore ke mocouncelor ga letsitseng a itseng kgomotsa ka dikenemaga ke morena eno a itseng tsena a itseng tsena a itseng tsena jalo o bona ba ne ba tshaba ba tlile ba na le ona matlano a bile ba tswa fela motho o tshaba gore e be ene a bitsitseng mapolesa a bitsetsa nkwapo ena a ka gara motse jalo ke yona e etsang ga ke re ra tseba ka nnetse ditlaleo dingata mo tla kwa sothong tsa morena e tshisitswe morena o tlasetswe e tlile mantho tseno ke matswana empa boemong bona boo mokgatlho o le mogolo jalo gole e sebetsa ha motho ao senya mono jale ga ba fitlha ba molao o sito ga ka tlasela motse ono ka o fela gore jale ko ona o mo biseditseng mapolesa
1: e banna a o ka phathela mongaka getse o fetela ka ditabeng
0: ke a leboa ntate ke ona morego wa tsosoloso ya tikologo ona kgetlhile re ntse re tsosolosa le moya wa basotho ntho re ba tsosolosang ka yona ke gore ba tlwaele le go utlwisisa gore tikologo ke ya bona bana jena ba bangata ba tsebe ba bua ka gore hela ge bona mekgwabo yane ya rona e tsowa ke ene e ba baleileng metsi ke yana ba teng ba tsebile ge gona tsena ka gare go dikgakanyo tsa rona tsa ditšhelete go na le batho ba kopileng gore ba olokenyetswa metsi a tloe metlhodi mane a tle go bona seng ba bangana sa emisitse gobane jwa le mekgwabo e ne se e senyeile metlhodi metsi a sa sa kopotse jwale re tswela pele go etsa jalo re ntse re re go rona basotho kao fela tikologo ke ya rona molemo ko wa rona ga re e tshwere ga bohlaswa go lla rona mme ga re lla ga ngata re sheba mmuso re re ga rena metsi empa ga re ipoloketse yona o bona dintho di iketsagala ebile re bebofaleletsa le ona mmuso gobane ga e ba ga rena metsi bakeng seno ga ba tlotla ba re etsetsa ona ba re fisetsa ona gaufinyane metlhodi ya phela gobane re e baballetse ka gona ge le ba morego wa tsosoloso ya tikolo le ntlafatso ya bophelo gore basotho tikologo ke ga rona ga re e baballeng ka borona ke a leboa
1: ga kolea mongaka ga kopane gape be keng e tlang
0: dikgomo ntate
1: tanki mongaka mabedi goga ke a borebong getse ka ditabeng puleng o santse a le teng a tlo o balela tsona.

0: Je sebele le hanele se sekalo. Ho na le taba eo ke ratang ha holo ka yena. Mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae. A elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae haje. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng morena wa ka? Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa Sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke e re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang wena la bobedi le leng le leng ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlogong, mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna go

0: babuntate ba kete kwa ka tsela e batlang e makamakatsa ke tla re e makatsang ka tsela hore ha o sheba marandrang mane ke ne ke bona bontate ba bang ba ho maneuwe di photo tsa bona mono ba bang la hane di sa maneuwe fela ho bontsha hore a ka nnete bontate ba ke bontate ba lahlileng boikarabelo e sa le ba sia bana ba bona ba lahlileng boikarabelo ba sa kenyeng letsoho kgodisong ya bana ba bona jwale mmamedi taba re tlotla re qoqa ka yona kajeno ke ena ya bosiyo ba ntate bophelong ba bana ba hae hore na e be motaba ye e ama bana ka tsela ya mofuta ofeng moeti wa rona kajeno he mamedi ke ntate Thetela Phumo ya tsebalang haholo ka lebitso la Mike Checker kapa yena Mchekana ke mohlabolli ka moo taba di tlelileng ka teng ke a tseba ore bang ba mo tsebelela mane thabeng mane hodimo hantatai a ehle ke mohlabolli le ha o mo tseba ka taba tsa dipapadi yakalokalo le moo e ba mohlomong o mo tseba ka mosebetsi wa hae o mong ape wa ka nncane empa ehle ke mohlabolli e soldier
1: soldier
0: ho jwa ho shapuyang ka kapa
1: ya gona le modi di modi ga di pedi di tlhago go sa buiwa la
0: ke mo di di tle se le nako so ja se le nako
1: e gena go etelele moqebelo wa bekena e sa tswa feta wa di 20 gona le mo go reneng re le teng ga pata e mo ngwana bo rona ya ga ga le mono ntate mo nyene re kena sekolo le yena na sa le mogolo ka ditlana go re le sekolong Brian ya ka yena we lentse ke hey re tsetela nngwe bona o bona na khale bontate ba bang kona ntse ke le sekolo mo no ntse go kutwa tsona ditaba tsena tsa tlhabollo ya ba hore hey ntate o na le nako ene go mamela radio lo sotho khale go bona ha ke tsebena ono italeng o sa otla mo no le motho a bitswang Bijo mabese mo no are ne ke le mamela na kwena ka ofela hona re le wele ke a umisa re le ke hey a tshotla bo ntshware biki ina ka netla bo la bo bidi tsena go to bua la bua ka wena ntate enwa re mona le ku kwa ka e ka
0: ke amana na soja soja taba ke ena ntate hono kitiko jwalo he letsatsi la bo ntate tsatsi lena la sonta ke mo re boneng ei bo make up abasadi ba bangata ba bontsha hore happy Father's Day ho Springbok sa ka Springbok ke mantswe ke bone go tlaetse o sebediswa go le ke rona batjha ba bontsha bontate ba ba leileng boikarabelo bophelong ba bana ba bona ha ba banka nnete ba ne ba maneile difoto tsa bontate ba bana ba bona ka nnete ba ba thabetse ba bontsha gore ka nnete e ba le letsatsi le monate la bontate happy Father's Day a ye mong abile go na le mong e ke mmoneng abile a bontshitse gore la ha e le mona re sa nyalana ebile re sa phele mmogo ka rontlo empa o ntate wa bohlokwa o ntate ya tsotellang le hlokomela ngwana ga o ka tsela e kgethehileng ho batho ba bang ba ka ba nnang ba nagana ga ba bona ngwana ba ka naanang gore re phela mmogo re nyalane a the chair a re fela ke ntate ya teng bophelong ba ngwana gae jale sosa taba e re lakatsang ke re tlo e tshotlha ka jeno ko tlo iqoqa nna le wena le mmamedi ke gore na ntate ga a le seyo bophelong ba ngwana gae go hang e be taba ye e ama bana ka tsela ya mofuta ofeng e re bopela setšhaba se jwang sa ka moso
1: ke le bagolo soldier ke le bagolo ba mamedi botlhe ba radio losotho gotlhegotlhe moo ba leng teng e batla gore taba ena ba tota re e sheba taba ena re e tsale mona morereng o buile gantle go no celebratewa letsatsi la bontate ka sonte a sena se e sa tswa feta no celebratewa letsatsi la bontate le celebratewa gobaneng it means go celebratewa bontate go celebratewa bontate gobaneng celebratewa bontate e le tsela ya gore ka nnete go bontshiwe go ananela go appreciata go ba tlotla gape ka nnete kapa o ba bontsha tlhompho e re ke go ba bontsha tlhompho mosebetsing o ba o etsang rolling tseo ba di bapalang e le batho ba bontate ga e le gantle batho ba bontate e le ntate go tho motšhinwa re tseba e le motho wa motona re phela nako ntse thata soldier motho yo mongwe a re ntate o limitetse bontate kae kae fela limitetse bontate kae kae fela a tho na le motho yo mongwe a ntse bapala di-roli tse dingwe tsa bontate e tla re motlho mongwena go mosheba o bommona ka tsela e nngwe seose re tshwanela go le ya re bua matsatsingana re bua re hlakile agolo re bua re hlakile agolo gore go na le yo mongwe e tlabe rere normally ke motho wa ntate ga re mosheba ebile re mo tlhalosa re boetse re kekeleletse gape gore go na le bane soldier ba gorereng e se le bontate mogolo e ntse le bontate le bona ka go tshwana go na le dikarolo

itseng kapo role tse itseng tseo ba ntseng ba di bapala tsona tsa bontate. Re bua gape ka batho ena ke engwe gape e tlhokang re e shebe ke ya batho bao ga re ba sheba re kareng hai batho banana re bona e se bontate motlho mongwe o mo sheba ka leitlho la gao la nama but ga o sheba di-role tseo a di bapala mosebetsi oo a o etsang o fumana gore ae kgone motho eno ga e la ntle di-role tsena kapa mosebetsi ono a o etsang ko ano o tlwaelegileng ka gore ko wa bontate motlhala solja go na le batho ba bangwe bo tlo fumana gore gale kwana re itse bophelo bo tloa gale go na le batho ba bangwe bo tla fumana gore ke motho wa mme ne ke shebile montsi ena TikTok matsatsi a go feta a le mosebetsing wa gae overall o moputswaputswaputswaputswaputswa o botse katiba o moputswa yelo o bontsha gore ga ke le mosebetsing ke tsena jele a bontsha ka thoko o mosebetsi solja a inuelela ntho tsa e tseng ke keng ka dibitsa ka mabitso a diotla a le monate a jaiva a le di-make up a le di-weave a le ntho tsenana e ka ga se ena but harabeke o uwang wa sebetsa mano betswa disamente harabeke ba tlhwa dipalo tsa metlakase ba re lokisetsa dikoloi ba dula ba thipa bona bana bana ba bashanyana gore a e kgona tswa le mona o se ka tswa le mona ko go fumana gore sebete sa e letsela a thipa ngwana moshanyana ka yona a e kgona go na le bomme ba e leng gore ba tswa ka ntle ka mane le metseng o fumana gore mmeno ke ena a tshwereng bashanyana bana a ba beyang fatshe a ba guidang ke ena a ba tataisang dintho tse ngata e mongwe bo fumana gore le gona bona mo re reng papading ya bolo ya maoto ke ena coach ke ena ntho tsena ka go fela ke ena trainera so le batho ba jalo ba o rereng motho yona la e be le motho wa mme but role tsena tseo wa di bapalang ge bona kapa mosebetsi yona o etsang ge bona e le mosebetsi e nne re lebeleletse gore o etswe ke bontate ebile o mongwe o ntse o tlhola bontate le bona ka nnetege ga e kgona mme le ga e le mona o le motho wa mme but go latela mosebetsi wa gago re ya o tlotla le wena ka bokgo ditaba re di ka teng so gere ba tlotlwa gobane ke batla gore ke ka le mona pele ke ya ditabeng ba tlotlwa gobane rere go tloa ka ga malapa ka mane go na le mosebetsi oo ba o etsang go tloa ka ga malapa motho wa ntate kapa a bapalang role eno a o etsang jele rere ntle le ka ga malapa gape go tswa ba ya ka ntle setšhabeng go na le mosebetsi o e leng gore ba boetse gape ba o phethagatsa jale re be re bontsha lerato go bona re be re bontsha go ba ananela kapa lefatshe re bontsha go ba ananela ka nnete le bontsha gape le di-sacrifice tseo ba di etsang di-sacrifice tseo ba di etsang boitelo boo ba tla bonka nenneng tabeng eno ya go bona gore ba phethagatsa bana ba bashanyana ba phethagatsa bana ba bashanyana ba golele batho ba feleletseng ba lokileng ba thibie ntho ena fela gore ngwana mashanyana ke ntho o tshwanelang go ba thata kore go ba thata ona go fumana gore moshanyana ke ntho o tshwanelang gore e lwane ke ntho o tshwanelang gore ke ntho e gefa fela ke o ko sebedisa lentse gefa jale ke batho ba bontshang bashanyana gore ga o le motho wa moshanyana ga e bona le ditalenta di ntshe di o thuse di be di thuse leng le setšhaba gape kapo di thabise setšhaba ka ntle ka mane gantle ga o le motho wa moshanyana ga o motho a tshwanelang gore a dule nakona ka go fela a lwanwa eno ya go ntwa e kgaolwa ka eng ga se ntho e tsalang because o tlo fumana nako nngwe o ikentse ka gare o le tronkong kapa o bolaile batho ditaba di dulelwa fatshe mo o sa utlwaneng ga se nako na ka go fela o tshwanelang go dula o lwana ebile o ko wena a tshwanelang gore a sireletse batho go feta gore e be wena a ba sotlang a ba utlwisang botlhoko jalo e le ka gare o malapa e le ka gare o seo sa thimana gape gore na mona mo o se o sebetsa le batho ba bangwe o sebetsa jwang ke a kgona ke tsona ditaba tse gore ke neng kere ke tle ke di bontsha gore ba shape-a ba otla bana ba bashanyana ba otla bana ba bashanyana ba otla le ba banana a se taba bana ba bashanyana fela le bana ba banana monate ko go solja motho wa ntate ngwana wa ngwanana o se o tseba gore na bashanyana le banna ba tla mo atamela jwang ka ntle mme ena o tshwanela gore a itshware jwang boemong bone gore ga o bona dintho tse tsena o bo so o etsa tsena le tsena le tsena e le gore ba ba otlele gore go sane e be ba batho ba e rereng batho bana ka nnete ke batho ba phethagetseng jale e rere e ditabeng he bosio ba motho wa ntate ka gare go lelapa bosio ba motho wa ntate ka gare go lelapa bo ama bana ka tsela e golo bo ama bana ka tsela e kgolo so letsa ke batla gore ga ke tshotse ne re sieleyane ya gore re

0: tse hona le motho eo e kekeng ya bantate ka tlhao but ya ba role tseo ba di bapalang le mesebetsi ya e bapalang o kgona gore o bo utlwe ka kapo o bo bone ka ntate o teng mono kapo ba bang ba etse o feta batho ba bontate ke batlang re itsie le mono e le gore go tlobele mo ke tlotla ke kopanya teng hantle jaanong o tlo fumana gore motho wa ntate ga le sio ka gare go lelapa motho wa ntate re ka nka ele e le teacher re ka monka e le teacher hangata ore aa ntate ga le teng ke ena a tla ruta gorena ga e le gantle tsela e nepaetseng ya bophelo ke efeng e le go tla supa tsela gore ga o nepaetse ke ga o le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena ga o fosaetse ke ga o le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena jole a di beya fatshe gore dihlake a di beya fatshe gore dihlake jole ebile batho ba bontate go latela sebopeo le culture ya rona tsela yo o batla dibeya ka teng o tla fumela gore a e tshwane le ya bomme soldier a e tshwane le ya bomme bo babedi ga o tlala o bua fela soldier le ga o sa kwata batho ba utlwa se ya bruma sebata
1: ke nnete
0: ga utlwa ga se ya bruma sebata jale ga se etsa kena he sebata se ya puruma jale go feta mono go na le tsela e tlagela ga o bua fela la o ntse o bua gantle motho e mongwe a utlwa jale o bua motho wa ntate jale mo e bang dintho di gana gore di tsamaye gantle motho ga a utlwe o fumana gore so jale o senya go feta jale kore nako o se o senya gore jale ke ya galema jale o fumana gore se puruma go feta ka tsela yane mme wa utlwala gore a jale kgetlong lena ditaba ga di sa nkuwa ka tsela e bobebenyane ditaba ga di sa nkuwa ka tsela e bobebe bo ntate gangata e ba batho bane bo o tshweng ke di-disciplinarian kore tabenyane ya o kenya discipline gore jale boitshwaro bo botle bo be teng ke dintho tse e leng go ba di kgona gore bo ntate ke di-disciplinarian tlhie ntate a tla mona a bua jale a re go na o ntseng o go etsa jale ke ntho e sele ke ntho e sele ena yo o ntseng o etsa ga ke no e mamelela kapo ke e mameleletse o lekana motho wa mona o ya pele jale go tlang ga o sa bola tsela yeo tone e ba tlabe ba e sebedisa tsela yeo ba tla ba ka yona o tla bona gore jale go gobe ke mo kgona le batho ba bomme le ga e ba motlhomong tse di neng tse ba di brabrasha ba ya ga bobebe o tsona e reng ga o se olobe ba bona gore a maemo e ka re a tswa taolong kgetlong lena ntho ena nentse re ge sa enkela godimo maemo e ka re a tswa taolong o tla fumana gore go sothwe a jale kgetlong ena ke ilo jwetsa ntatao kapo ke ilo jwetsa ntate wa gago ke bomme ba tla re ntate wa gago ba bangwe baga e se e le sena jale so tlhoka gore re jetse ntatao re bone e ka jalo o se o tswile tseleng bo bolelang gore bontate ba tshepetse yona mosebetsi yono wa gore mo e bang go a fosagala ka nnete batle ba kene fela re sa re e kala mo gorere ba tlo o kala mo gorereng batho bana ke di-teacher batho bana ke di-teacher ke bona ba tlo o supa tsela gorena tsela ena ga e le gantle e tsamauwe jwang le jwang le jwang ke bona ba tlo o bontsha gorena dimpe kapo ntho tse ntle ke di feng le teng ga o sitwa o etsa tseno tse ntle ka tsela eno e nepaetseng tse mpe tse tlo o etsagalela ke di feng ke kgona ke yona tsabe merere re tle re ebua gore e kala ona mona se gore ntate ga tloa bele o tshwanela gore ga ba sa tloa a kwatile ntle le ga e ka ba motho a tloa fela o tla ba sa entse ntho nngwe golo o sothwe ngwana ke eno jale o bolaile motho mona ngwana ke eno a e le jalo le teng e keke ga lebelela gore e nne o tlalwa fatshe bana gobaneng o entse ke icon se tshwanela gore jale o bue lebeleng eno batho gangata e kalamane mo ntseng o bua bobebe gore mo bontshe tsela ga ntse ya gola kgolong ya gae o bona gore o aging e itseng o mmontshe tsela o nno mo monetaro o bona gore okay e ka go sa le tsena go so fetoile ntho e itseng go so le tsena go le tsena go le tsena go le tsena go le tsena e le gore he e tle re go sane o etse motho yo goreng eno o tla bana le boikarabelo lwa tseba gorena se nepaetseng le se sa nepalang ke sefeng le gorena ga o sa nepagala jele ya sa tsile tseleng o tshwanela gore a lebelele eng re tle gape rere roo ye nngwe ntate a e bapalang ko o ba mosireletsi ke di-protectora e bontata ka go malapa le ka ntle ka mona setšhabeng so all right e re le yane ke tle ke eno ntse ke re le a e se ka malapeng fela batho ba bontate ga nakwana bophelong le bo le monate soldier ntse ke tla gana gore ditokelo tsena kaekae di re sebetsa gantle ga nakwana soldier ene re le motho wa ntate ka ntle ka mane ga a bona ngwana e ka ba moshanyana e ka ba ngwanana a sa etse dintho ka tsela e nepaetseng o na kgona go ga mojetse ona mono e se ngwana gae ore ela a boti moshanyana ga o etse tsena le tsena le tsena maa bonagore jele ke enoana o roga ka batho ba bagolo o tsotsaya ke gopola e mong kakolo ine ntse ke le monyane ga le kwana soldier o santse o tsamaya di bo di-coaster ga ke a tsea gore wena wa etse wa coaster ga
1: gaobana ba banyane soldier
0: jwale ga re ne re le ka mono ebe a bontinyana e mongwe o na le mogolo go motho ka nnete o na le mogolo go nna go na le batho ba bontate ka mono ebe o telela mme mongwe ka mono ka koloi mmeno a gogogore o na sa entse mmeno a sono ifi a mo telela a mo gateletse bontate ba neng ba le ka koloing ka mono ba ne ba thotse nako e telele ba bona gore ga kgone jele moshanyana enwa o selela mmeno ene ga ya tshwanela go bateng go la phama le mongwe a ba ela moshanyana moshanyana e ge mmametse taba ena gago nako e telele ga o tlo o tla o telela mmeno ka tsela eno o mo telelang ka yone yaa a thojalo fela ba bangwe ba phama le bona ba re gae e le gona mona ba bodutseng ra uko gore se re futha jwale ge mmameleletse moshanyana eno nako e telele moshanyana hompa menwa hompa menwa no matter gore na ga o mo tsebe ga seng but ga o tlo o tla o mo tlela jena o ba o tloa qalong ko wena tlileng a ntseng a moselela ba e ba phagama se baga ba theoa ba re driver ga eme ba moshape ne di etsala ka nako eno ke a tseba ba tseba
1: sone
0: etsala ka nako eno driver ga a ema le ena a sa tshwile ba re ela moshanyana e lare mfane eno ga bona kapo bra eno ga bona gore high court e ka re jwale e ba mpe ga e le tee ya ba wa kwakobela a bona gore okay mme eno a o fumanang protection from batho bana ba bontate ba teng ka koloing ka mone ga se taba go fela ba tla protecta bana ba bona malapeng kwana ya ba o kena tseleng abutieno ke a gopola kena tseleng abutieno ya ba taba eno e fela hanghang ya ba taba eno e fela hanghang ya ba baga a ntate wa drivera o ka ganna koloi wa tsamaya ya ba go tloa mono ga o sana legata ga o sana puo tse anetse motho enwa a nantse a di bua ke yona ntho ane rereng bontate ba sebetsa gape e le di-protectora ga tseba go le ka ga malapa fela le batho ka ntle ba sheba gorena hey mo ntate ntate wa teng jalo jalo jalo jalo o tla bona gore ga ngata mo e bang ba tla kena ke mo e bang ka nnete ba bona gore motho wa ntate ga yo kapa motho wa ntate le e be o sa le teng o saletse mona tsa botsofadi tseo ba reng a ja sa le tjena a ke ke a kgona gore a e tlana a ke ke a kgona gore a etse letho so ba tseba gore ga e kgona mo o ne o na le motho wa ntate and motho wa ntate ga a eme e le motho a responsible ka ditaba tsa gae e le motho a protectang e le motho a etsang dintho tseno kao fela ga o bobebe gore ge le o kena mono mme le batho ba tseba fela gore le bophelong ba bana nkeke ka go ena fela ngwanenwa nkeke ka go ena fela ngwanenwana nkeke ka go ena fela mme enwa kapo mosadi enwa gobane ga e kgona ga nka fela ntate le monna gae kapo ntate wa gae e ga a tla monana go tlhangga o sa bona lo ditaba tse jalo ke tsona tse o gegeng ke tsona tse etsang gore batho ba bontate ka nnete ba qeteleletse ba tlhomphiwe ke di-roli tse etsang gore bontate ka gare o malapa ka nnete ba tlhoke gore ba dietse tse e leng gore ga ba esio bontate nako nngwe o tlo o fumana gore ei go ba le mo fereferenyana o mongata o na le sesotho se monana solja ba se tseba se re ka tsa e le sio ke ba dianyanyana ee so e jalo o tla fumana gore malapeng ma ga mangwe o tla bona gore nako nngwe ga ntate a sebetsa thokonyana e ba ga teng letsatsi le letsatsi o tla bona malapeng a mangwe moo bontate ba sa bapaleng roli eno ya bontate ya bontate ba le siogore a jalo go a iketsetswa mane but nako e ntate a leng teng o bona gore e ka re order e teng ma ga order e le teng o tloa ko bone ntate wa teng o teng ona jwale order e be teng o tloa o wa mme ka nako nngwe ya wa ba le bana kwana ga e ka re order e teng ma nako nngwe ga o bona gore se le sio ba obetse ba ga e kgona ga a sa le teng motho wa ntate o ne a itletse lefing fela jele o tsamaile o gotlile ke mo kgona motho wa bonang taba tsena jale tse dingwe ape ke tsa gore ka gare soldier emotionally ka fumana go bontate ntse ba ba teng gape motho o ntse o tseba kere ga o gola gore nako e ne ba o utlwile botlhoko ditaba ga di tsamaye ga monate o e tsalang motho wa ntate ga a tla nna ba ka ona mpotse e ne se motho a buang a gore le se motho a buang agolo o tlatla hai monna ke bona hai o se gantlenyana matsatsi ka go otoutouta mona go e tsala jwa ena o ka sela go nna ke le mong tlalalela ga ke le mong ke sena le batho ba bang le ena mme kapo ba bang banare mona ka go otouta go e tsala jwa ee ke re hai go tsena le tsena le tsena mmara monna ke bone empa he tsena le tsena le tsena le tsena le tsena nako nngwe o tla ba tseba go na le ntho e sa tsamayang gantle bophelong ba ba ngwaneno wa ka eno e ka ba sekolong e ka ba ntho e ba motlhomong o ne e le lekisa e le toro ya ga o batlang go e fitlhela jele o fumana gore ke yona taba eno o tlaga a e kgona monna aa a sobolela go fedile etsa tsena le tsena le tsena e ba le patience iko feta taba yena na ha fela o ka wa stabilize go bona hore o lukisime ba mola o laetsa hampe ka pa e bo sa tle mona ntwe ne ka nna ba se ya ha o tshikela ka mona o bona go na ka mona rang ene e tswa ke e tswa ja motho a ntate a le dimbu pelombang ba ba ba ba le lapa gale anta monitori ya bona o a bona hore ke bona ke reng ene re a ke sa ntle fela go wa tlo ha mona ke bona tsena vele di taba ene re go hopola ka le leng hape e am potsa ga mona o ntse ipot e ke re o lela yo ga bona ke bona miluna e ka o tswa taolo ntse mana ha ona no foko foko tse hanyane witse go re ke tsona di taba tseno tse tse jwa lotse o reng e le hantse ke bua ka nna ba dietsa halla e batho ba bangata motho a ntate ha le teng la ya sa buya o lo ntse bona o monitori ke wa bona gore na di kopelo ba lelapa lena la ka bana ba ka e ka sita le mofumahadi na ntse di tsamaya jwang tlo fumana go kona matla phama a fara ka ditaba tseno mo e ba ngwana kapo mofumahadi kapo e mong wa lelapa o robeile pelo o a phama ona mono ga e khona ke sebetsa tsena le tsena le tsena le tsena jalo o tla phama he e be o leka gore a phamiseno moya aba mofe go gona hai motho o mongwe a tsamaye jwang gore ditaba di be gantle le gore mo o ne o tsamaye le e se e le motho yo o re kareng o supa tsela ka mokgwa ditaba di le ka teng ke tlotla gape kere ga re tle re shebe ditabeng tsa bana mane mo o tlo fumana gore bana ba bangwe re go na le ntho tsantse o thweng ke di-pull and push factors di-pull factors re bua ka tsane tse ka etsang gore ngwana kapo bana ba tsamaye ba lo ipha strata ba gatlho gore ba phela o latela seo strata se se batlang e seng batswadi ba bona e be ba ikatelwa ke di-peer pressure mane ba itsamaela ba itswelela ka ntle ka mane batho ba bontate ke batho ba tlhokomelang gago le nako e ba ngwana o wa bona ga influence se le ngata ka ntle motho eno jale e kare o sa qala a tsuba e kare o sa qala a nwa e kare o sa qala a le teng tate a le responsible o kgona go di bona ka pele o tlo bitsa ngwana o tlo mo thiba gore ele jale mona o ya gole jale mona tsena jale mona tsena le go boitshwaro bo tlalang bo fosagala fela ehlile o tshepetse o bontate gore ba be se ba ema ba bona and ehlile ke a tiisa ke re mo a bonang gore ka re jalo go tla ya gampe le ga a bua ga one o bua e brusha o tla bua ka lentswe le se le bontsha gore gona gona ke nonsonso mme o tla tshwanela gore o tlhoethibe gona mona ntho ena ka mokgwa e leng ka teng re bua gape gore bontate ke batho ba phushang ke batho ba phushang ba sukumetsang tse dintsi tsa dintho gore ba bone gore di a etsagala mo ngwana a tshwanelang gore a etse ntho itseng kapo e mongwe ka gare o lelapa o a tswa wa phama gape wa mojetsa gore ela o tshwanela go etse tsena le tsena le tsena di-role ke kgona e a ise moo re lebalang re ditokelo tsena tse sebetsang gona jwale botlhokonyana ba tsona ditokelo tseo ke tsa gore di fitlha di bua di ditokelo fela gona le ga ete itseng ga gore bane jale go lebalwa di-responsibility ore le bana bana bantse ba na le di-responsibility a se o lala fela gore o solokololotse o tlho o tsamaye fela ka mokgwa o batlang jale bontate ona mono gape le ga bana bantse ba na le dira di-responsibility ba etsa bonnete ba gore ba bone gore bana ba diphethate ga o tlo dula o ntse o lola fela o ntse o etsetsweng eng wa chatima eng le wena ga o le ngwana tse o tlhokang o di etsa ka gago o lelapa ka mona phama o di etse tse o tlhokang ore o di etse ga e beeletsa ga o sekolo mane ka ntle leleleleng phama o di etse e le gore o tshwanela gore mesebetsi yo o tshwanelang o e etsa o le ngwana phama o bone gore o a etsa ya gago ya bongwana ka gago o lelapa ka mona le ka ntle ka mane o seka ba motetesiwa fela ntho e ntse e lela fela o sena ntho e etsang gobane ga o tlala o gola mona o sa kala o etsa dintho tse dingwe kgolong ya ga o tloa aging ena yo o golong go yone ga ona mo o yang teng ka bophelo bo tlo o tlola e tlo ga o tswa ka tung ka bona ka le sio o fumana gore bophelo ke bona bo o tonetse matlho go tloa ga o tlala o ya boemong ba botheši ya re mane ba bangwe ko tloa ga ba tlala ba ya bo high school ba bangwe ntse le primary level solo ja mo mamedi wa radio Losotho bane e mongwe primary level mane o santse a dula boding school it means a dula boding school o na le ntho tseo wa tlo tshwanela o di etsa so
1: ke nnete
0: ga e ba o boding school le high school o na le ntho tseo wa tlo tshwanela ga bone gore ke di-responsibility tsa gae tsa bongwana tsa diphethatsang ga be a sa di etse e tlo ga a tswa ka tung ka bona ga ya boemong bana ba tertiary a ba fitlha maemo a moimetse ya golo e le gore ga a fitlha mo maemong a tshwanelang gore a bona gore na o sebetsa jwang jale o fumana gore bophelo bo motlhotse ga a tsebe letho ke mane mo gorereng la e ba ke moshanyana tsakumana go moshanyana eno bela ha tse bele hore a khatswe fela di dipakotsa hai ha tse bele hore fela a phehe rwalo o tloetsa o tlo mana go motho eno a tsa o nyetse pele a tshwanela o nyala ho ba bela o hloka go motho a lo etsa jwang hloka motho a lo mothusa hore a etse washi nako ngwe o felle

0: tsuke chelete le bomme bana ba ba ntseng ba bitswa ba thusana ga ba kgone go batla ba hana chelete o tlo batla ga ba kgoga ditemo ono a dule le motho ba ge ai ele washing ena ka ya tlala ke tlhoka motho a tlo ntlhatswetsa washing go tlatswa washing ke taba responsibility o tlo wa motho wa gola ga e re nao motho o na kapo motho ya ke mpa e le go tsheo la ya tlwaele ya ka tsela itseka ga a tsebe o pheya motho enwa ga a tsebe o cleana motho enwa ofta bona ga a sena garebe a dulang le yona mono a be le garebe ape a dulang le ena ele ke ena a tlo tshwanela go provider gape sole ya re ipueleng dinnete tsa ga re ipueleng gore ga a kala a dulale ngwana motho mogolo ke ena a tlo tshwanela go ga bona gore motho yona wa phela dintho tse itseng di a etsana nako ngwe o santse a sena le tšhelete ehlile ke ena ya dithuso eo re e fuwang go tswala pe mane ga a fumane letho e le kapo ya go fela ena a kgone gore a etse dintho tse itseng la ga ke a kgona gore a diphethagatse ka go fela jole ke tsona dintho tse o tlo fumana gore di ba teng bana ba sang ke di-responsibility bo ntate ba sa ba sa push re itse le bomme ntse ba etsa bo ntate ba etsa golo ebile ga ba bona e sa etsagale bona ba tlatlhe ba phame utlhoga e kgona go se le gobe gore ba bone gore bana ba phethagatsa le di-responsibility tsa bona ka nnete bampe o fumana gore ga e kgona bophelo bo se bo le boima jwa le boemong bona ngwanena go thata faleletswe ke bophelo batswadi ga ba mo etsetsa toka goba ba motloetse sa le le motetesiwa ba sa mo supise gore tse re tshwanelang go etsa tsona re tla di etsa tsona re le batswadi but go na le tseo wena o le ngwana o tshwanelang gore o di etse seo bo ntate ke tsona dirole tseo ba di bapalang motho a ntate la gae bantho nngwe e tshwanela go etsala qalong e ntse e sa etsale a ka nna itholela ya ba motho wa mme a ntse a bua ka yona but ga o bonagala go gae ngwane no a se le go ntho ene ga e tlhokomele ehlile ke ngwana a sa batleng go nka boikarabelelo a tefang kapo a bonagalang jwa le o na le matshwao a go sa ke mane mo rereng bo ntate ba phusa o sa yeman sa yeman tate ona mono a re hela ke tlhokometse mme ga e sala ntse a bua a re kena ke bona go sa etse ntho itseng hela a buti kapo ela ausi hela a buti ela ausi o ja wa phama wa etsa kena ga re tlo laelwa ke wena ka ga go lapa ka mona o ngwana ka batswadi ba gago go supisa tsela ofta moo ba bangwe batae ba oetse ba go ofta moo no bo se o tswa o phela ga gago kwa jale tse dingwe a di bua jalo e ka go gothe o sa go tebela ngwana ae o tlhokomedisa motho yono a se o le litera le gore a tswe a tsamaye wa mo tlhokomedisa gore mona ga o tlo phela ka o etsa dintho tse ga twang ko wena
1: ga
0: o tlo itaola mona keteng re le batswadi ba gago wa re mamela mme wa gago la e bontse a bua le wena ka tsela itseng ga se o go tshwanela go ga ba phame elanke thupa o shape but ga a bua ntho e leng taelo o tshwanela go phame o etsa ga ke a tshwanela le gore ke tlo tla ke tla jele e ka ke namolela mme wa gago e tsa ntho ngwe le ngwe o tshwanelang go etsa ebile tse dingwe tsa dintho ga re ya tshwanela le gore re be re phame re tlo tla go jwetsa gore o di etse o tshwanela go wena o di bone o di etse e le boikarabelelo ba gago ke tsona dintho tse e tswang ke bona batho ba bontate gore ntate ga le teng o tla bona gore ntho tse itseng di teng ntate o sebetsa gape ebile e le role modeling e tla be le motho e leng gore o tlo supa tsela nako nngwe le ka go se bue tsela yo wa tlo tla etsa dintho ka teng fela ka go lelapa ebile wa tsaya di-role model tse ngata nnete le bomme ba teng ba etsang mesebetsi e itseng ba di-role model tse ngata ka dipalopalo ngwana bale ke batho ba bontate
1: ke nnete
0: tlo fumana gore motho wa ntate ga etsa dintho ka tsela e itseng e nnepaetseng re bona gore hele re bona leadership fela mo ga ntate eno wa etsa dintho la ga a sa bue ba bangwe ke di-role model a sa bue a tsamaya mono tsela e etsang dintho ka yona bana ba sentse ba re re rata go tshwana le ntate eno e le gore ka gare o lelapa ntate ga etsa mesebetsi ya e ka tsela e nepaetseng a bapala role ya ga e ka tsela e nepaetseng ya bo ntate ao la sa bui a sa etseng bana sentse ba batla gore ba tlo fitlhela tseno ba e ba tshwane le ma le ntate eno o tlo fumana gore le ka gare o motse fela tsela e ntate eno a etsang dintho ka yone tsela e ntate eno a itshwereng ka yone ao le bana ba motse ono ba ipuela ka yena fela ntateng eo ba lora le go ipona e le ntateng eo ka mokgwa a tamelang ditaba ka teng re itse taba tsena di felele fela ka gago o lelapa re itse le ka ntle go lelapa le ka ntle fela o lelapa le motseng mane kapo ka gago o naga go na le batho ba bangwe bo o tlo fumana gore ba ratwa ga a tsebe le gore go ratwa ke dipalopalo tse kalo a itlhaetse radio so ja ntse o bua radio mono fela tsela o buang ka yona tsela o tla bo o bua le batho ba bang le ga ba founne le be bang motlho o mongwe ga a tlhaa mono o tlhaga a o tela ka tsela e nngwe o kuang tsela o tla mohentlela ka yona o mo tshware ka yona e tla etsa gore motho o mongwe a o tlhomphe ya le tlhokomana ke le ntateo ba tseba ntateo ntate bijo go na le motho a le a kena a re tena a tlhafetse a re tena o sa mo rwaka o sa reng tsela o la bua ka yona fela o la mo kokobetsa o beya mabaka o utlwagala gore wena o motho wa ditaba batho ba re mo hlompile motho o mongana a qala ho mamela ka pantsa ho mamela ana sa o tsotelle ha kalo ka mora go sebetse ntho itseng ka tsela e itseng radio mona ha re ha e khona ke a mo hlompha ntateno a utlwa ka nnete o so le role model ya hae ya batla hore o mo susumeditse hore le yena ha a handle ditaba tse ba ngwana ntse a di handle hampe motho o mongana a di lata ka mahlapa ka dintwa ka eng a bona hore ha di thusi ebile motho ha o katla ka tsela e itseng wa mo kokobetsa ke bo kgona ba re motho yo mong la haebe a o tlela ka kelello e seng yona ya ompontumellempe ke re ya bohlanya o na le mantse e tsagatseng wa sebedisa goba jale a sebediswa gampe kgatlhanong le batho ba bangwe ba re ga o entse lerata le motho a ferekaneng a senang ditaba o utlwalang fela go ferekane fela o entse lerata le senang moelelo motho eno ga o etsa lerata le wena motho a sa tlo le mamela a fetang fela utlwa le entse lerata le jalo o tlo nka o tshwana le motho eno fedile motho eno a entse kgang e nngwe le motho yo mong tena le tena le tena le tena but ga e re motho a entse kgang a bone tsela o mo handlang ka yone entse le gore ai ach date ga ebe o e nka jalo kapo o bua jalo ga o batle re bue taba ena e fete ko fe gona ga e le gantle maemo a ditaba ke a feng a e ka nnete ko utlwa e ka ke a leboa ka nnete ke naana gore re e fete gona mona ka nnete ga ke tlo bua le motho a buang tsena ke rate o bua le motho re dulang fatshe re buang ditaba re shebisaneng re dumelelana mo go dumelelanang e be re a hanana moo re hananang motho yo mongwe tlo o tlhompa o so gona le tsena ga o nka o tshwana ga tsebile go naane le ntse ga o bona gore motho eno ye mona a lerata motho eno ye mona ke motho yane a unreasonable ya kore o le tletile gona mono but motho wa ntate o tla handla ditaba ka tsela eno e leng gore ka nete e nepaetse jale ebe bana ba re icon ntate enwa ke a mo rata tsela a la sebetsa ditaba ka yona tsela e etsang dintho ka yona o so fetoa role model ba se ba tshwana gore ba batla go ka nete ba tshwane le wena e le batho ba reasonable ka mogo ditaba di leng ka teng e nngwe ntse le yane gape ya gore ntate re a tseba ke re le bontate go thwe ke di provider-a soldier batho ba bontate ka mogo ditaba di leng ka teng o tlo fumana gore ke nnete sotho gapente se tshoka mona ntse se re mme o tshwara thipa ka bogaleng roli ese le nngwe gape e reng ga o le gobe mme le ena o sa phama ga e kgone ke sebeletsa gore ke bone gore lapa lena la ka le ya pele jale batho ba bontate ka mogo tshwanang ke bona he di-provider-a kalong-kalong mane gore ga o thoo gobe go a tsejwa gore motho wa ntate o tla ema o tla o hasela matsatsi ana o sebedisa lentswe hasela o tla o hasela o tla bona gore na go etsa galwang o fumafumanang ga o tho obe a emeeme a bona gore ga e kgona ga o se o tho obe o tlhokala dijo ka mone kapo ntho itseng nka mpa ka ema ka nka garafuka a lema mane kapo ka nka saga mona ka kopa gore ke bone sefate se segolo ga mme mamang mang kapo ntate mamang nke ko o saga-saga mono ke bona gore ka nnete dintho di a etsagala ke apare overall ke lo bona gore na nke se zame ka tsela e itseng jale bontate ko ona mosebetsi yo gereng gape ntate ga le seo o tlo fumana gore ei ga e sile go le gobe ga le seo jale ga o tseba lena o etsang but ga o le obe ya le teng o tla ga e kgone e re ke tswe le mona ke bone gore na ke etsa jwanye ga gutla o gutle o na le lethonyana le e leng gore ka nnete le tla joa bophelo go tswele pele le ka ntle ka mane re bone ka nnete le go ntse o thusa mona gore batho ba bontate ba teng ba thusang le ka ntle ka mane re a tseba gore motse mane ga re tlala re bua fela le taba ya ka ga motse ga o tlala o thwe re na le bo ana ba bitswang bontate ba moo bo tlo fumana ba kata motse bosigo
1: mahokela
0: ga o tlala o thwe mahokela re a tseba gore mahokela ano ke bontate
1: ya
0: ra tseba gore ba mahokela ke bontate e le gore e tlala kae e tlala mane bontate ka tung a protecta lelapa jole ka se re buile gore la ga o ka tlha mokutunyana fela motho o wa tseba gore a ntate a le teng ka nete re sireletsegile ga o tlha mokutu ke ena a tla ema a bone gore na go itsala ba ngata ga kgone e re kutlwe e ka go tsena hai ga ke tsebe batho bana e ba bangata kapo ba bang lona goba gobalang mona salang ka mona nna ke tswe ke a ditseba gore motho o gotse bolemong bo jalo fumane se ba kgetse bo le jwa ka odimang tone ne o fumane go so kokotuwe a itshebeletsa mining e tsala a ngata ga le seo se ba kokotile mono but ga le teng o tseba gore ga ba kokote nako e bang ba kile ba kena re gobetse motho one o sa utlwine ntse re le banyane go utlwa fela gore ga e kgone e go na le ntho e tsalang a re a tswa gato a salang monong la salang le gobetse ba tswa ba etsang a tse batho ba le se ba kene a ba tswa ka tsela a tswang ka yona ba tswa ba baleya a ya a ba sheba ebe ga ba fumane ka tsela a le a tswa ka yona mme o no so o na le ntho tseo ba di nkileng ka tlong. Ba se ba le go tswa.

0: nya go ya ga ba utlwa ga iko e ka go hona le motho ka bona a tla ya ba ba di sia ba ba le ya kona mo sebetsi o gereng bo ntate e jole ka di protector ga ba o yetsa o tla fa tshwa ga go bala mmono re ketse ketse tsena ha e ka ga ba kotse re ketse tsena jalo jalo mme re a tsoba gore ha ba le teng hangata a re a phola ha ba le teng hangata re a phola e ka ba ka matlung e ka ba ka gara motse ka tsela eno ya go hokela le taba tse itseng tse e leng go tlo fumana gore ba sebetsana le tsona kapo ba di handlela ka gara netso ya rona ka go fapana gore re a tseba gore ga sedi ya o bona jale taba dilo fela gore solution e tlo ba teng ga ebe motho yono a sa utlwe go na le ntho e batla etsa gala kwana lebile ba shapa ke go solje a o ile mono ba monna e o etsang ga na boikabelo ga a teng kwano ga o fitlha ba o tshela leswane jale ona ba lentate so na lebelao ya bo assault o sa le ntho tseo se di bitsa bo di assault ona jwa ele o fumana gore di entse gore kae che ba bang ba ba le ka meda ba ba ntshe nako nngwe o fumana gore motho o tla ba otlwe kapo entse ntho itseng go ne o sa etswa dipatlisiso tse tlileng di feleletseng a etseleleditswe le tse dingwe so ke tsone ditaba tseo gereng motho a ntate ga lesio e ka sitana le megatlong fela e ka sitana le mesebetsing fela ga tseba gore o na le nako o tla tho e kgone ko batho ba bontate ba ke ba dule mono ba ke ba bue ga gono le bontate ba bangwe be bangwe ba bontsha boitshwaro bo sa nepagalang gore ako a nke re e tloeleng re e fe bontate ba bangwe mono e ke be bona ba buang le moshanyana enwa kapa ba buang le monna enwa ba ke ba mo discipline mme ka nnete o tlo fumana gore e kala ona mono ma a tla bontshwa ntho tsena boikarabelelo ba gae dintho tse itseng ga di etsa ka tsela itseng gorena di ka qeteleletse di isitse kapo di ledetse kae jalo jale ga a sa utlwe a qetelelo mane tla tshwanela go batleki jale be se ba mokena bare e mona re lekile go bua le wena ga bona gore ga utlwe ga e le gantle tsena le tsena se ba sebedisa confrontation obane confrontation le yone e tsa gore motho a bone gore maemo a ne a serius ga e sa le yane a o bapala a ka ingwaya ka ditebeng a ingwaya dikonokono ga e kgone ga e se e le tsena ka nnete e se e le mpe jale ke mokgona go tla utlwa gangata o thwe malapa a senang batho ba bontate etlile o tla fumana a le a batla rantana a le dysfunctional o bone gore e kare boitaolo bo bongata mone bana ba tsamaile ore na kela botlhano ba tla gutlwa motlhang ba batlang go gutlwa mme a ka tsamaya a gutlwa motlhang a batlang gore a gutlwe dintlo ga ona order dintlho a di etsagale o latela gore na di tshwanela o e tsala jwang so motho a ntate ga ngata mo a bonang gore ntho tsena tšheneng tse di etsala ka tsela itseng o sena taba batho kgetlhone na e kare di tswa taolong o a phama ona mono o beya stop nonsense ore jale ke bona ka maemo a tswa taolong kapa a sa tswile taolong go tloa mona o ya pele ga di sa fitlha di etsala ditaba tse jalo ka gona ke beya gutlo gona mone ga ke sa fitlha ke e bona taba e jalo go na le ba bangwe ba bileng ba tebelang bana are batho ba salentse bare ka nete o ka etsa ngwana tsena are ga ke tlo tla ke dula le ngwana a tlo go laola ka mona ebe nako nako fela a re tsebena go kae ebeng ebe o fitlha direporto tse ngata o fitlhang ga ke tlo tla ke sebetsa jalo ke tlo laolwa ke ngwana e le nna kapa e le rona le mosadi eno wa ka beng ba lelapa len so tlo fumana gore gangata ke ditaba tse jalo empa le teng tse ke tshwa kere go na le bo mme e ntse e se bo ntate be e leng gore roli tsena tse ntse re bua ka tsona ba kgona go di-master go na le bo mme ba kgonang gore ba eme mone gare no ebe o a ema dintho di a e tsala so ne ke batla gore motlhomong re tlerere ka letlhako gore le le gape le e leng gore bo mme ka mabaka ba setse e le di-single parent le bona ka mogotshwanang ba ka dula ba dinka bare le ga ke le motho wa mme ba tsena tsa bontate tseo bontate ba di etsang le nna ke a dinka ke a dikopisa ke tlo ba mosadi monna o ke na soto se reng o na le tate mongana le go ruta ona o na mpola gampe yare nako ngwe o tlo fumana gore dintho tsena ga di etsagala ka tsela e re sa di tlwaelang re batla go gana gore di jalo e be re batla gore di ka tsela eo re ntseng re re ka yona ke batla gore ke tetabekena a re o tla fumana moo ntho go dumelang gore ka etswa ke motho wa ntate ga e ka etswa ke motho wa mme ga ba tlo gore ke ka thata ba kareng hele mosadi eno o maatla eng bare ae eno ga se mosadi ke monna e bare eno ga se mosadi ke monna because ntho a e entse ga ba dumele gore nne ba sa dumele gore motho wa mme a ka eetsa bele o e entse a e ntsha e le boelo ba gae mo na ntse le e le bua fela ga se mosadi ntho ena ke monna e le go na le bomme be e leng gore le ga ba keke ba eetsa gantle bile ka motho wa ntate o ba checka nnete o tla fumana gore kae e keke a ba jalo but ba ka leka ka nnete gore a bapale di-roli tsa gae le tsa motho wa ntate gore ka nnete lelapa nne le tswele pele ka tsela e nepagetseng
1: soldier e re tle re tsamaisane le bona moolwane wa ka bamamedi nomoro ya rona ya mohala ke +2 66 599 33 ke re ke +2 66 0800 59 9933 go ba le seabo tabeng tse ntse re buisana ka tsona kwano le ga e ba motho wa marandrang a Facebook o ka etela leqephe la rona la Facebook le bitswang ka lapeng radio.

0: less o tla fumana ditaba tsona tsena tla bona post e buang ka taba tsona tsena e be jwale heo so lahlela wa gago molangwana gona gona moruto gona e be wena o ka reng e ka ba ke tlatsetso e ka ba ke potso kapa yona tholetso e ka setana le o dimakalela ga e ba taba tsena o utlwa di umakatsa o qala o di utlwa o ka kena wa dimakalela kapa ka mo wena o ka etsang ka teng mamedikgotso mamedumela nnate ke se ke monkile
1: Dadwa.
0: Ya mngaka.
1: Ele, dadwa di rata ba tsengwe nnate ke kopa go ke motho ele tse ke be ke tota ke tlasetsa ke be ke tota ke tsaitsa. Ja ba tsedi ma ba bidu rena moro. Ntate. Ba ba ina we buang ha e ba. Uno ma metse na le la o sentsa zi wa la se buti. Mo na de tse ke tsia ke na bua re. O go ho yena go go ba ma me di ba ne di o re soto. Ka banka ka go lwa ka se yana ka ga na ha ina ba ke ba bitse go go todula fa se le bona ke ba etse jwang jwang mo ho le ba tsontse ba ka mbana ka re no go ka o fitisa eno lo ena mo patla ju ko ere ka go ofese khatalo pele a go bona ba batwana ba le di a pole ya re dilo so to ba mengwa ba ke ba lo dula fa se mo le ba buisa de ka ba eno a ka tangwe bua Harge ba tu tu tu bana ka bo bonta de ba bana ke go ba bo ne tswa re ha ina se ke sa ba bonta de ha ke bona ke sa lokolo ha o bona bonta ba tla mo o se jwa hore bonta de ha se ka ofela di ntugo go tsere go tsere ke go tsere le tsona fela nna eno ya bua ha e ba me a ka ntlalehela mo go hore ha e tswa hampe ke ba tlhoka bang ke ba dipalangwang ka mona ka bo ya me di ba maguloi ye ba ke ga tle re o lo mpontsa motho eno a jwalo ka bo e ka ba mosebetsing ke ga mpontse motho eno a sa tswang hantle mo mo e be ke rata bo ka medi ba ha ka mantswa a mang ile go tlisa go ntho e tlo mo ntse a de tsana e ke bo ikarabelo ga e ba mo dingwe tlise re fa se mona e ka ba ona le batho ba bang ba o bana ba bona ye ba tswadi ba bona ba le se go ba leng ne se be di ka ba bo stress go bana ba o file nna mo ha ja se ba bona bana bana banka bo ikarabelo ba bona bona ba ba golwanyana bana ba a dikolong kapa ba bona bana ba a dikolong nako ha ke fumana gore ha ba sekolong o bolela nnete ke lo wantsha ntse ke a foto a monsa dia sa tsama sekolong bana jwale a se wana se ra ke mo jamo donor ke ka ba bo e bamba ha ba e bitsa ba tsama ntse bo ikarabelo ona mona motse mona magana ka sa tshogwa sa lo go tsekere he se ke sa ke ana iwa le ke na ke sa go mo ke teng mo seng o ke phela ngona bo me bang bo ntate ha ba ba ikutlwa ba sikile se ile go bane ha e ba monna nya na wa ke ntse bo ya go tlo na sa sala mo no ke mo go pa nya le pela di falla ka bo bo lela la pa le ke ha ka le le tlo se go tsebe ke se di dilwa mo se ne ha go go lwa mo ka ba ba ka se ke re go tabelo empower o non sa go le ke ke bo ikgabela lo go tsela pele ne ka lebaka leno ke re ka nnete nna a jang ka melao yano ga ke na kena ke a lelapa la motho yo mo ka bona jwang we o tla kry-a batho ba bantse ba re yeno ga o kena ke ana malapa a batho ka bona jwang ga kesediuonyana tseno ke sheba fela go motho ya sireletsege le bana ba ike boikarabelelo ga ntate ono ka nnang tonsa se ka mo kgona mme ke tsamaya go tlhoeletsa kele o iketsa gore ke beng tate
0: ka leboga ntate mosia tanki ntate ga ke sheba ka mane ka o Facebook soldier ke bona molaetsa kwane mane ore Taba ena e ntho dingata ena ya Father's Day o re ke e mongwe wa banna ba sa kang bala ka letswa letsatsi leo empa gona ga se go ka etsang gore ke latlhe boitshepo baka gore ke ntate ya botlhokwa baneng baka go sa kgathaletse maemo a renang ka lapeng laka banna ba bangwe re setiswa ke bona basadi ba rona go kenya letsogo kgodisong ya bana basadi ba lwana dintwa ka masea tshe bo ntate ba bang bona nnete kore ga tseba ba tshaba support ba tswala ba furalla re reng ke mmamedi e mong keno mmamedi kgotso nate
2: o pela ntle nate
0: ke sa ikela mongaka wena
2: ha re ikela ka
0: di e ntate
2: o go ke thaba o ska matlanga ke shukulane ke ke tima re dinga
0: e ntate
2: ai mo tshekana wa tloa ja o fuluwa kore ke tla ga zero se ha tena 10 plus 5 out to be the ile pele ga di
0: mhm
2: ile ke thabela ho kwala taba tsena tsa mo tsa di tswa ke nna ha ho lo ha ke tlo ho ntse ke

0: Ee, ene ke a bona o ile ntho nngwe ya bohlokwa mono a buang ka gore lebe lelapa le senang ntate, o tla bona o shile boitaolo bo batla bo ya bongata. And-e ntho ke kantse eno tse o shile re phela le tsona, o tla bona ga go nna e leng kona gore ba tlhokala shile se batho ba re phelang le bone. Jalo o fumana gore jale bo gaitsedi tsena tsa rona nakong tseno tse e leng gore ba se bana le bo bana, ko o tlo fumana gore le ga o a bua le ntho mono o tla bona gore ga kantle le ba sa tshoke, dikarete tse ba rena wena o bua le nang. And-e o fumana gore boitaolo ko gore se le ntho mono o fumana o senang order o sa tsebena eng e nkuwa ka tsela efeng, e mongwe le mongwe o kena a tswa, e mongwe le mongwe o kena a tswa. Mme ke yona kuku a bua taba tsa botlhokwa ka nnete.
1: Ka lebogang tate, ke ntate mang?
0: Na
1: le Tshepo ha Thamane, ke a leboga moaisane. Thank you. Soldier, a tle re kena go tsona koa kopa kuputse ke ba le molaetsa o mongwe kona mona o re taba ena Father's Day e ka re bana ba bang ba ka ipata tsatsi leno la fitlha la feta gore re godisa go ba re godisa bana ba pelo di botlhoko ke ba bang ba bontate ba bona ba ba latlhileng boikarabelo empa ebile ke ntse ke nagana go etsa workshop go tlo tlabolola bana go ba ba imetswe batswadi ga ba e le tlhokotaba yeo kapa ga ba ele tlhokotaba yeo ke Metsidi Petros Pai ke a leboga thi molaetsa one wa pelene le wa Tanki Molefi Leeto a ke tle re kena go tsona Soldier ke a uka gore e ne le ditholetso ebile le ditlatsetso tabeng tse go di buileng mmogo le tsona tsena tsa melaetse e ke e badileng ka metsotso e neng mmedi re saletseng Soldier
2: ke le boa holo Soldier ke a kgona go na le monne ke batla gore ke mone go utlwa gore ka nna ka ya teng ga re ntse re bua Soldier empa ka re sekebe ka ya ke a kgona ne ke batla gore ke tlo nka karolo e ne e ke utlwang gore babedi ba bangwe ba bua ka yona ya bontate be e leng gore motlhomong ba tingwa monyetla kapo mo wang le ditshusumetso motlhomong ba neng gore ba bone bontate ka tsela e itseng gore ba keteleletse bona ga go celebratewa bontate ba botlhokwa ba responsible ebe ga ba celebrate le gona ga ba setisiwa ke eng jale ke le ka utlwa gore e tlo tla e latlhalatlha ditaba tsa gona ke kopa gore re tle re nke ka nako
1: nngwele
2: yona fela gona ga gona bontate be e leng gore ba ratang ka karolo ba tingweng kapa be ba motlhomong voluntarily e tlile ba le ba itjwetsa gore re a tswa ke banana o na le ba bangwe motho e mongwe na ba re ba na le bokulo ba kelelelo bana ba tletseng ka go toropo ya masego ba ithoballa mono ba jang mekomong go na le lebitso leo ba bitswang ka lona kabe ke ga e lwalo ka ofela ga se go ba na le bokulo ba kelelelo ba baebia mmotsana o tla oletsa gone o se o le boima tsela e nne ke sebediswa ka yona tsela e e leng gore yole e laetsa gore ke qeteleletse ke tloile so ka tlatla re nka e se e le topic ya letsatsi la yone ehe jale ke tla o eno Soldier ke re a di lwalo ka nnete batho ba bontate o tlo fumana gore le malapa a mang ga o le ntate wa mofuta ono o le role modelele ba bona gore o sebetsa ditaba gantle le malapa a mang a tla bua le wena mo e bang ditaba tsa bona tsa lelapa e ka ba tsa bana kapo bona e le couple e sa tsamaye gantle gore ba kopele gore ba tlo bua le batho ba bangwe ba bontate eo bontate ba bua le bona e jalo ka nnete Soldier bontate ba nka karolo e golo ka nnete ba bapala karolo e golo ga golo mme ko gore le bontate mo e bang motlhomong ba se ba sa e bapale e ka ba ka go malapa kapo ka re go metse ya rona e re phelang go yone ba gopola gore ke batho ba bontate ke bona ba tshwanelang gore ba bone gore e ba batataisi dintho di etswa ka tsela e nepagetseng e le go be le botsitso ka go malapa go be le botsitso le metseng e re phelang go yone ba bontate ba fitlhe ga fela ba nkile taolo e ba tshwanelang gore ba enke ga ona mang kapo mang ka ba bapalela le ka gara metse e jalo batho ga re shebile tsa rona se re le di-individuale etlile re bulela le tse fosaetseng le ka ga malapa a ona le ditaba tse sa tsamayeng gantle ga re di lokiseng gore re dule re momagane re tsebo bapala di-roli tsa rona ba ga sa momagana re keteleletse re tlhoela le tse dingwe soga ke re bana ba ke ba mme wa bona nna jele tse o fumana gore jale di ga di kgona go le kenela ga le sa kopana a ke ditholetso Soldier ka nnete ga di leboa ge re bontate ga ba tswele pele go etsa mesebetsi ya bona e ntse ba etsa e le batataisi e le basireletsi kaofela re ka di bolela ka mokgwa di fapaneng ka teng le be ba motlhomong ba thibe.

0: tshwanetse go bapala dikarolo tseno ka bakala ditaba tse iteng tse bileng pakeng tsa bona le mafumadi kapo ka go malapa le bona re gothalang gothalang gothalang botebong ba pelo tsa lona le a tseba gone le batlang ka karolo empa he maemo o kona a susumediteng ditaba re tla bua ka yone se dithopiki ka tsatsi le leng.
1: Solja ke le buile haholo tlhe molwana wa ka ke bona melaetsa e kena le mengata mona empa he ke bona gore ke ditholetso le e meng itlhile bogolo ba yona e lebile gona mona mo rereng re tlotla reng ka e se e le topici ka tsatsi le leng ena ya go fumana go jalo go lwana dintwa ka bana ga ona e mong ga a sa fuwa monyetla. Solja ko bafe gona o fumanaya kae he molwana wa ka e le gore ba bang ke a bona motho e mong ke eno onketseditse molaetsa gore ke qala go utlwa gore Mike Checker ke motlhabolle
0: ke le mo hlabolile solja
1: ke tse ngata haholo
0: ke le mo 16 ka ofela ke se ke fuwe mangwalo wa hore nka hlabolla 16 ya se ka ofela mo ntse aha e ndo mo tsaka tsa mahala ke 5662 5648 le ba ba motho mo matla bua lo yena ka thoko o ka ba fa maranda mono 5662 5648 le ke dilo mane Facebook ke ding ke thetela mcheka na Mike Checker ba ka mfollowa fela mono thetela mcheka na Mike Checker gona mono le page ke Lapeng Counseling Clinic Facebook mana ba ka e follow le yona Lapeng Counseling Clinic ke fumane ya mono Solja ke le bo haholo lo ba me di ba re di yo so thoka ofela
1: Solja ke le buile haholo hle molwana ka e ba letsatsi le mnate o sebetsa mnate
0: hai lo yena lo fela ka mora go etelele ke thabile Solja tsa tla ka tlo ba mnate tsa tsile
1: tanko Solja dumedisa bana ba ntata ba jetse ke ba rata ka la ka tlo go kisitong le ka
0: a ke tlo tshwara lo ka mehlala matsatsi ke dula ke ibu
1: thank you tatu wa runa
0: thank you so much
1: amna ha semo he mamedine le na moeti wa runa ka jeno e le nyana ntate thetela mcheka na Mike Checker Phumo ke a tseba batho ba ngata le motseba ka motho ka hantsi re kopana nna le yena ge tsa dipapadi mana ha ha go kopana le dipapadi fela le ona mo di tlhabollong mo ge boetse re mmo re na le yena ona ona teng ke a le bo motswalla ka bana mtaunye motle bana skara ee mna nyolosa ke bone go a nyolosa ka jeno ke motswalla ka bona ntse ke o mametse ntate bitso ko jile ka tsebe monne ntse re shapa hase le yena ewe ke bone melaetsa le ntse ke ne le mengata mane go Facebook mane mme ha mamedi taba tseo tse ke bone ohle di batla di le ba gona teng ge tla e tlhophela letsatsi he le mchekana ke utlwa gore na yeo yona he ge tlotla ge e tshwatlhaneng ya motho a tingwang monyetla wa gore e be karolo bophelong ba bana ba gae gobane mona ka jeno ne re bua le ka ya ena a ikgethetseng goreng ga ke na o ba karolo ya bophelo ba bana ba ka tshepa le o dumela gore sebeditse gantle mmamedi lenano la ka jeno ne le tlhophisitse jalo ke moleboeng tsa uka kopanelo le mmagau yelong kopele nna ke le molomo wa moifo ko o beela lona moyeng ebitso laka ke sephowa bizo mabese ke molele ke letebele bona go rata ka legato le kisitwang le lekanya kgotso

Hodimo kwana mothapong wa loti hodimo-dimo mokgotlong thialala. Setrekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng kgalahadi. Seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa. O no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Cathedral ka la 16:6 Phupu. Tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa le baneng la Madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlooho wa Madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho Pitso House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le amengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tshwa.

0: TJ Zaga, I'm a family cheese busy, Malema. Mameli, Madame Hafele, le bisoma busy, Camuna Calaping, Hetra Palena, Begin Yan eat a hard dozen a hair, Tofter and Anola. When now a ring, a hot war ring and a yard smell, high fifty flavor comes to the shame to aim in Missano, Ria, Horigan Alshume, Lemutumo Moto, Fetter and Anola, Smisaka Geno. Kamu ga hore ge fumana fela jwale he ditaba modimo ha fela mama sa so tlo mathalo wena he hape ho tloa mona ho ya hore nga shumela metso e mmedi papele ho mo re go fona tibiso tse a ka retsang di e me jwang matsonga ka mona ke tshwere le ngwe fela ya moetlo wa le bollo ha holo ka mana ka matsie ofisi ya mogana wa sehlo matsie e tsebisa di committee tsa ditikoloho tsa moetlo matsieng hore ho tla ba le phutheho matsieng ka la mashume a mabedi a metso mehlano phuptjane ka hora ya borobedi hoseng ditikoloho ka nngwe e emelwe ke modula setulo mongodi le ramatlotlo ka ditumediso morena wa sehlooho ya tshwereng molepo kribe ya kwana he ditso tsena tse a ka ga tsang ka planet ona hape thapama se itse ma le tsane tsa mafu ga tsela jwa le he ha re etsa tsena mamedi ge fetana nna non la wena o reng mo go tlo mo buisa na fela jwa le he le mokgetho wa puso wa dibaka ka mane ka kao e leng yena monghadi tholong ge fetelena ka mo ga ditaba tseno re mo fete re feteleke ka ofising yane ya mohlomphei tona kgolo mo o tlong ho bua le mohlomphei Tebo Sekata ka ditaba tsa tsa dihwai e le ditaba tsa boya ba farang le seiboko tseo di leng tsa etsahala dilemong tsa ho feta mona moo ho ileng ha bonahala hore ba bang ba dihwai ha ba tla fela jwalo he ho fumana ditsiane tsa bona tsa boya ba bona ba farana le seiboko se le nako tse banna taba tsena di ntse di sejetswa se le nako taba tse di ntse di sejetswa empa he e ka tharollo e fihletse jwalo hore dihwai di tla fumana jwalo ditsiane tsa bona di tla fumana jwalo ditsiane tsa bona tsa boya ba dinku tseo tsa bona go nka ntate tholong go utlwa gona ditaba tsena he di se di le mogatlhelong ofe pele re fetela ka mane he ka go mohlomphise kata
1: ditena ke le bitsa tsena mo le ke mo nga ga motho go tla ha se botlo la pa ga le nga ga ga mana ba dikana ba thata le mo go latela ndo tse ke di etswa mo na mo ke dilang di mo na mo ke dilang go jetsa go sa ha nge ke tsamela ke ba ga mo ke tshelte ke bo kukuma mo ke dilang go jetsa go sa

0: bagona se ba so thunda te re tswa ke na ditabe
1: a na de ga ne dingi go pa o dimerisa ba mamedi ba se ya sa so thunda ntate ho tle mo se ya re mo se fihlang ka ntle le ka ga ona ya ya gona ya re so thunda di ne ba so thu ha ba buile ke tsa bona ntate ba tle ba mamela seo ga tla se bua nane o ga ke no ntate
0: e ntate
1: ntate
0: e tlhokometse go na le kgatelopele e e seng bonagala e le teng ditabeng tsa gore dihwai di atle jalo go lefswa ditšhelete tsa bona tsa boya
1: ke a lebona de bokwatle taba ya mantate ke a tseba gore re se re na le nako e telele jale ge ntse re seletsana le yona empa ka yeno ntate ka nna bawale o tlatlha jwa tšhišana ebe merato e tla fela empa ntate ntumelele ntate mokwatle walo ka gao seong ka moetse ntate ke bua le yona ka yeno ntate ke le kare go kao ntate taba ena e bosokwa gore ntate ke nte ke e fetisela e khutshwanyane ke ka gare go kao ka yeno ntate mo o lekala lena la o mathese le ntseng le fana ka ditokomane tsa boitiriso setšhabeng mme ntate ke mosebetsi o moro agolo ona o ntse ngwe tsala ka mona ka la batlwe la sola motete ntate motete le ka o ka jeno ntate ba so twa ba tanele di ti mo no ntate ba ntse ba fuwa di tsebele so tseno tsa ka di tlo mana tsa ma ntla tsa botu ntate ya e re ke ntse ke ya re ntate mo kwa tle wa ka o so mputi je tara ina ya ya se koro to sa ne sa mo go di wa cha ina ntate mane ma koro tani wa ja fagara ne se go go tsana ke nyare so kile ke nka go feta ntate ga re ne re le mono masego mono mme ka nnete tulong ya gona mono ne le mo ngle o sa soba dipalopalo tsa gona gona di eme jwang le lekala mono le ofisi eno ya bomogedi a jalo ntate le ofisi ya motsonte e dula goo mme keto ya gona mono ile a ba gore re khutlele dikiri mona wa re tota re kopana le dihwai gore motlho o mongwe re fumane diakhaonte tsa bona tsa dibankeng mme taba eno ntate re entse ka katlego ye golo ke maoba ga dihwai tsena tsa gae sodime di entse mmoka o mogolo wa golo stream ono ntate mo basotho ba neng ba fana ka ditokomane tseno tsa bona tsa dibanka empa ntate o ntse o le jalo re boetsekana le bothata bo ke bo boneng ka mane ka kaša setsing sa kaša mono bothata bono ke nagana gore ofisi ya motlhompe e tona golo le mokgatlho wano go seletsang le ona sekara ya dentate ba ntse ba nne nagana le mesara go bona go hulo ga go lwatala eno ya kaša mo go bonagalang dinotoro ntate di dihoe monye ene le komiti gale jale e kae kana dipampiri tsena tsa bona ga di a sa kae kaka sesi seo baneng ba sebeletsa go swana le mo ntseng tsa go feta se kwesi mme taba eno ntse e setse mogago ntate gore go bone gore sekiri se jalo kapa ofisi e wale e ne o bulwa ka mono jale go thole dipampiri tse ke ne pa itse se tla fana ka manane a dimelanang le ane a sang le ka lemane e anda di ya hora
0: ke ka tsha fela e nang le botlhata bo
1: ya hora di tsena tse ding ha se le botlhata bo bo bo ba se ka tsona sa gaiso se na le botlhata bo nyana mo tsala ha ba re go na ge di kwa ite ma kholo a mabedi le masome a supileng a nezo empa wa re ofisie a mongali tsone sa ya ka palo e kabanye ka tlase ka batho ba babedi empa ge re tlhokometse eno gore ke taba e ka yalokang ga bobebe ga se kgorotso tse maatla gore ba re ka sena sa kaša sediwang ka
0: sone
1: e anta
0: jale dihwai di se di fane ka dinomoro tsa dipolokelo tsa bona tsa dibanka
1: gojalo ntate taba eno ntse e tswela pele gaufinyane ke tla bua le modula setiro bo utlwa gona ba se ba sa e thethela e le gore yona ile a sa ya e tsagala gana mosaletsatsing leno ba ne ba tshodule ba bongata golo ntate le ga ge ka nnete ntate e mokwatle o tla gopola gore taba ena ya go tsosa diakhaonte ntate ya gona se ge e etsa kgetho la bobedi ka nnete ba etsa ka monyame o mogolo ntate dihwai tsena taba eno empa ka nnete re ntse re ipiletsa go bona gore ka nnete le ga go le jalo ntate ba etse ba e phamolela godimo ba taba ena e se e le matsong a motlhompe itona golo le ofisi ya gabo ntate basotho ba tloelele gore mosomonne ga e ba ile a nna ba kopana le dikgolotso mme re ntse re lebeleletse gore ka nnete ba fie ba hetla mogao ntate ba ikamanye le seno se go thwe mosomong ba fese
0: o ba bonagana ba na le lesisitheo la ga o tsolososa

0: the account number tsa bona.
1: Ee, ka ne le ba ba tsosa go mesa tsa ma yena. Ba le ba tla bula ba tsosa go mesa, ba ga tsosa ha yi firo dope. Ne ka ne le ndade ke pa ji a bona di ba dira ba yeso go tara ba go vegi ya bona ha yi tsara ha ngata. Mo bua le ba tla disetsa di khura koko mono go bala ba fana ka di account tseno tsa bona. Ile ha ho ngo tsa le mina ndade le tara yeno ba tlhaisa di tamba tsa ka di fatiki. E ketele di le fela la masera. Empa ka ne le ndade kha we di tsa ho ha ja ha ba. Muhori yana ga ke tele ja thedi ke tona khuru yana ha ina ka dire dzi dzinye khuru nda.
0: Mhm.
1: E yanda.
0: Da ba tsena o di buile kopanong office ya mthombe tona khuru e le te.
1: A buile.
0: Di da ba tsena o di buile ena muhori yana o di buile ka pele ho office ya mthombe tona khuru.
1: Ka pele ho yana nda le tona khuru hantle go di a bo e di kwa dara batho ba ba korota.
0: Oh kgwedi ya borobedi.
1: Ee, yandade ere go se re saletse kgwedi le nngwe fela ena ya bosupa.
0: Aha.
1: Ere o na sa gomelela motho mosompedi ona gorona o na sile ya le teng mogwedi eno a le teng jale le go na ka le kemedi ya diwa ege le teng ena oge go ne o sa ngwolelana mangolo e ne le masomasoo.
0: Ditaba tse di etsagala naga ya Sotho ka bophara kapa ke dibaka tse itseng fela tse ntse di sebetsana le taba e.
1: Di tsaba tsena nda de ke na ha ke na ha so tuka go pa go ba di tsi tsena ha o di shara ka mona ka fono ya ka ke tla go nna la ke di tsi 13 me ke tlo me zuri tiri ke sa mo go tlo sa ise o tabo tse sa ise ka maka tswa ma ledi re boetse kana le di re boetse kana le tsaba tsaka kana le ma sipeng ha le di re boetse kana le bo ma se u a di ya kana le ka cha ile ore tsena se bolela ore ke na ha ka ka geiso
0: mhm
1: e ndati.
0: Empa ha re shebe mongaka hona le dihwai taba ye ya hore boya ba fanganang se iboko boile ba rekiswa ka hare ho naha ka mona ho fihla nakong ya pele moo motho ana le bolokolohi ba hore a tswe ka hare ho naha a le rekisa Afrika Borwa mane phapano na e teng ditsianeng tse tlang ho seo ha ika nngwe ge shebile rona nakong ya go feta ba ne ba fumana bokae jwale hona jwale tje ba tlo fumana bokae na phapano e teng kapa tšhelete e ntse tshwana.
1: Aa ke ntate wa tseba taba ena ya koo mohlomong se ke kaji ya gare ena a thedisetso ya ka ga naga e ne ile a kala ka sebopego se e ne kae kare tšhelete ya diatla di a re tiri. Empa o ketelong ka nnete ila nna tsa theola ge ditiwa mohlala tšhelete e ka yona yona e re buang ka yona ha o so shera diakhaonte tsa diwa itsa pele e le nthwena ge diakhaonte se ite o shera le tsena tsa hanai wane ka nnete ntate o ba file tšhinti fela ba tseba bobedi tšhelete ena yona haholo e lego patisong le pele ena ya ba fileng yona ka nnete ashe ntate e tlase haholo ba ka nnete la o shebile KG mono go nyana ya pele mono haira le re mo so mo ka KG yana ne matela go 70 randa e ha ke tshaba ba AEF le mbona ba ya bo re mo so mo bona le di magaka tse batlandi di phane AEF le ona ba tshaba dira e patiso eng ka yona ke dira e phoka nga holo ere go sena sere ka nete a tshindati a tshina ka nete tepo di ke bona ne le teng empa ke tlong ya bo ya ya thiu wa ntati empa patiso le ana jwa le hape. Le mo tsena nda demo kwa tla o shebile di hwa yisi ga tsela te ke ba tla ile ngata haholo le ha he tse ding ding tse di tla mmana masesane ka nete ba ya go sogwe empa e ba tla ile le tiri
0: o e ba tla ile le tiri
1: e ba tla ile le tiri ga nete nda di partition le di monya na di bo ha ka ntira ke se mititi le mo tsena e ba tla ile te nda
0: mhm
1: e yanda
0: pele ke fetela ho o mo tsompe diskata a ka o re fenya nda le tholong hore hona le taba mona ya hore mekgatlo ena ya boya ba fanyang le seiboko ho bonahala e ha o tla etswa le ano lena la hore boya bo rekiswe ka hare ho naha bo fetele madibo ho mane bo so bo iswa ke ena mohwebo enwa ho no bonahala moo e kang mokgatlo ona wa fanyang le seiboko jwale ho na le moo o tsotsang basotho hona teng dihwai tsa basotho hona teng ka ho ba lefisa mohlomong lekgetho la nne le fuwang ha thepa e tshela madibohong le mokgwa wa thepa ho tsamaya taba e ke nnete kapa se nnete
1: kanedi na re mgwa tle ka wa yena e bi yena ya jetsa na di mosomo e sa batle motho o tlo tsaga ha go loka matswe ka nna o tshisa ba ga ge di bua le nnete ja go la go tsaga ga jere mkhato o mong lo mong ona le mela o le mela bana ya teng mosomo ke ka karata le ya bi khadi so bi khadi so mosomo dira ye bo ga lwang ka yona e ho bo ho ile wa ba le pisa no pele ona mosomo le di wai ke ka ikhatisa jwang empa wa le ge ke mane mo ya re re mbo ya bo se bo tsitse mo so mong e ka ba re bona hona di digafa ha ke di mera ho ro ho ge e ka ba di gafa tseno mo so mong e ka ba di se bana ha ho le komiti yo kholo ana ke nana e ka ba fela ke taba tsa bo madibo ho ba wa re ka tsama ka ga na ha yengwe ke pa gona e sa ga ha itwa re tutu mana re se fika ya magajeng ba ho ge ntse potolo ka ga na ha yengwe ya sa fapogeng
0: na le tholo ke ra ka thipa ho wena
1: ndati
0: ke isa Afrika Borwa wena o le monga thepa ho ba neng e lokela e be wena a lefang ditshinyehelo tsa madiboho empa le nna motho a rekileng thepa ya hao ho wena
1: thepa ya ka o e reka e tsisa ho wena motho o mong le tse mo tsara ka thepa re lo rekiswa China ho tloha mona le sutu wena o le monga thepa o tlamela o itse ka thepa eno ya hao ne ha e fitla mane mo ile go rekiswa teng mohlomo ha ke tsene tsaba di tseo tsa gona e tsama ile
0: wa ngetsa ya yona wang de tholong e se nna a ikisetsa nyona China ke itjagela yona wang e se nna e isa China
1: kwa yena ba na huisa China
0: ke le mohwebi
1: o le mogekisi
0: ke le mogekisi vele ke re wena o mohwebi ke ka thepa ho wena fela ke re ebe wena ke ntile ntepa ya hao ebe wena patalang a ba le fang di tseo tseno tsa ma tsa di gafa
1: ka nnete ntate wa ka taba ena ga ke soka ke hlokomela gore e ka ba e boemong bo jalo fela taba e keke bone nna ke goge boya bona ba gona ga botloa resotho mona taba gogere mohlomong bontse bopotolo wa bootla aforika borwa mono taba ena ya ge lekgetho le eno esile le yage le maatsa e le gore lekgetho lona ke a tseya gore naga ye nngwe le nngwe ga ga o kena ka gaga yona o tla tlameya o le fa lekgetho
0: ee ga ke gane eno ke mo ga ke reng gobaneng dihwai megatlo e re dihwai e be tsona tse lefang ditseo tsa go tsamaisa thepa e jalo dibe di lefe le ditseo tsa lekgetho empa thepa e se e le matsong a bona e le megatlo
1: anae go rata ba ena jalo ka ile kage ka nnete a chesa mongaka hachi gine gire ka nnete ena ke se ke ka ya gagolo go yona yona ntse utlwagala ga o le motho o e sheba gore e ntse na le ditaba tseo tse ntse di tlwaba mohlomong ke e dulela fatshe e shebe ka leitlho le e leng leitseng ke nnete jalo ntate ya yona esile go na le mo esikeng ke bakantse boko sa phogomela empa wa le motho o soka o ithuta yona gore o ko so o e shebe gona seboko se ke sa nnete kapa mo o e tsala jwang bare ka nnete ntate esile ke yankimela taba ena mme yona e sile ka nnete ntate ke seboko sa phogomela ge a se utlwa dihwai di alela empa wa le ka nnete e ka odimo go nne
0: ee gobane taba ena ga e utlwagale gore na ga e ba nna ke rekile thepa ya gago fela ke re wena o lefe ditseo tsa go e tsamaisa empa e rekiwe ke nna kore ga e utlwagale gore na taba eno e etsagala jwang ga e sebeitlhile mona go na le mo digohai tsena di ntseng di di nonyetswa teng gore ebe go ntse go kula tšhelete tsa dihwai go lefiwa dintho tse lokelang di lefiwe ke motho a rekileng thepa
1: ka nnete ntate esile e tirile jalo ka ga ke tswa kere e tirile taba eno ebile e kalakelana ena le gataba jale beng ba yona ga ba batlela ga e bua jale ka nnete yona e sile e lisa dihwai ntate empa kere beng ba yona ga ba batlela ga e bua ntate ka tsosa legatane yona ga e sale
0: ha re shebe he morao tse tshebetso e ntse e etsagala jwang boya bonte buisa thaba bosiu kapa mang le mang o sa buisa mo wena a batlang
1: tsela yo ntse go sebetsa ka yona gana jwale re na le megatlo e batlang se e le mengatanyana ja gore gana le megatlo e megolo ka gana ka mona mokgatlho wa lesotho national mokgatlho wa skylight empa go boetsa gate go na le megatlo e meng e ntse e saga jalo ka megatlo o papana e le go tsela e ntseng go sebetswa ka yona ntate ga o sa uwang ka e le nngwe mokgatlo o mong le o mong ka botataisi ba ona o rekisetsa mo ona o batlang go rekisetse

0: yanta.
1: E le o di ha idike ni me kha to ka o fapaka.
0: Di wa idike ni me kha to ka o fapaka.
1: Dwale hona le ka ka ho me kha to yeno hona le melao yena e o bua ka yona hore mokgatlo o molemo o na le melao ya ona le ha o bonagala e meng melao jale e ganya basotho
0: ee ana dekanebise association e nngwe le nngwe e na le ditsamaiso tsa
1: yonamekgatlo ena e kerabela lekaleng la temo kao fela ga yona e letse
0: e le gore license ya go tswa ka ganaga ba tla e fiwa ke lekala e le gore ha e kaba 20 e ikarabelela mane lekaleng la greek ee anta
1: tabena etlhe e lokela e tlhake gona mokgatlo o ka ipela dipeelo fela gore e be dihwai jwale tse lefang makgetho tse lefang le go tsamaisa thepa jwang empa thepa motho a tloa mona a e rekile e le mohwebi e se le ena jale bokrabelo ba gae go bona gore thepa e jalo e fitlhang mmarakeng le gore na motho o nka thepa ya batho fela a sa ba fe letho o go tla ba lefa ga a rekisitse taba mofuta o etsagala jwang
0: ee anade e le gore jalo ka ke tshwakege taba ena le ga ke tshwakege beng ba yona ba lwanante a sedi a matsapong fela empang e le botlhokwa ke gore batsana de mo gape ke tlhokometse nna gore dihwai di ntse di sa lefa o se le mantsi bua ba tsebangbate e le gore taba e ke setseng ke šhala mona ka legafing ke gore ke bone gore dihwai di ntse di sa lefa o seng le mantsi bua go etsa yone e ba e go e swang mono ba bangwe ba e gola ee e le gore taba eno yago ebe go etsa yone ba bangwe ba e monyolwa ka sogong gantsentate boya ke kgwebo empa se kgwebo e re lebeleletseng gore e ise lapane le le leng pele re lebeleletse go e phedisa malapa a otlhe o le go latela gona go sebetsa ka thata ka ya bua na ema
1: ga ko lebnate tholong ke late motlhompe sekata ka kwa
0: ke a leboang ta
1: tanki mongaka
0: tanki na
1: mabedi metsotso masomabedi a metse supileng gaga lebile jwa le goreng yane ya lesomele metso o mongwe re ke tsa tsena fela ke late motlhomphe sekata ka mona go tswa ofising ya motlhomphe itona golo.

0: Masoya mira mo tshana fela mo tso ga re bile hore nyane ya shumele metsumo ke gutlatse ke se ke tshwere mo hlompheng skata go tswa office nya mo hlompheng tuna go mo hlompheng Mhlompheng skata
1: o tso tate
0: mo phela ba mngaka
1: ya ya tsanta tele ya lwa tate
0: ha ona khanga nete
1: ahida
0: eh mngaka ke ba re se ba mamedi mngaka re tsebo ke na ditabeng
1: Ah, senta te ba mamedi ba radio le sotho ha ba dumela ntate ho hlebo tsa lomoya seo sana ha se fihla ntate.
0: Eh mngaka.
1: Ahida.
0: Mngaka ke tsoka metsi hore gatelo pele bile teng se long sa phomela sa di ho isa fanga le sa iboko sana ka ho feta mona. Mo ne mo ha ri tsane tsa bona dintse di faretse. O go re fe ona ha jwa le boemo ke bofeng.
1: Ah ntate ke a lebo ka nnete ntate jalo ka ga o tsho ke ditaba tsa 2019 kwana tsena di tlantse di hulana jalo se bile le 2026 go bonala o sa bona ha le ntlha hantle empa he ka nnete ona jalo tema e ka re teng gobane boemo bo teng ba ditaba ke gore re sebeletsa gore kgweding ya borobedi jalo ka ga tumelelano yona e sile e thulo jalo ntate a itlamme ka nnete ntate gore kgweding ya borobedi o tla ba patala dibai tseno tse 1,600 tsa dikidi tse 13 tseo e sale a dikolota boemo bo teng ke gore ba ina ba tla ntate go dula ga ba le phutheo moo matlhakogo kaofela a ameyang a neng a le teng mme go tlotla go netefatswa gore na manane ano e fela e ntse le ona mme tšhe ono o ile ga bonagala gore go na le ke a kgola dikidinyana tse pedinyana mo e bang go na le ditlholotsonyana tseo ba ile ba kopiwa gore ba ke ba tšhetšhelele morago ba lodi netefatsa gore etle re phutheong e tlhatlhamang ga be re bone gore etlile manane ano ko ona kaofela a fenditse a jalo jale go tsebe go tswela pele ka diprocess e le gore ntho re ka ra buang ka yona ntate gona jale ke ka re ditaba di motšhee ntho e ka nnete tšhee e ke naanang gore ke ile ka utlwa dihwai tse ding di lela ka yona e ke belaelang gore motlhomong le yona e ka shejwa ga o ntse o sesetswa ke gore go ne bonala go na le tlholotso ka gore dihwai di sebetsa ka megatlho ntate mono ditsedise di na le dikomiti tse le megatlho di na le dikomiti tsa tsone mme go bebofalatsa gore mosebetsi o be bonolo e ne le ne ka ba ga go ne go sebeditswe ka dikomiti bele lekala e ka re lela la hlaisa maikutlo a gore mohlomong go na le gore go sebetswe ka dikomiti go seke gwa sebetswa ka dikomiti empa o khutlelwe mane mo o ntse o sebetsa teng ka dintho tsa ntsa di-account sa bele ke la ka utlwa gore dihwai tse dingwe ne di na le pelaelonyana mono e le gore ke yona fela tlholotso e ke e boneng fela ke ntse ke re ka ga dintho tsena ga di angwelwa lejeng ke ntse ke belaela gore ntate phutheong ena ya go qetela ena e tla latela gona jale ga ba tsaya netefatsa mono mo ne botse wa etse taba eno ntse ka ya agelwa ya shejwa ya ba go a bua gobane ke yona e ke ne ke bona kae kare e ka ba tshita go dihwai tse dingwe ka golo e nngwe ya dihwai
0: phutheo na go sena le letsatsi le beiweng gore e tla ba ka tsatsi le itseng
1: athe ka ga phutheong ya go qetela ke ne ke le siko ntate ena e ketang ngwetswa ge tla tseba o sane ga re kopana gona ebe letsatsi le beiweng ene ne le so beiwe fela he ke belaela go sane re tla tseba gobane re tla kopana mme taba eo e tla ba engwe re tla e tshwatlha gore ke re iselo fela gona ebe e ka ba phutheo e ka ba neneng gagolo gore jale go utlwa gore na mane mo ne ba sesile teng di setse ditšhidi tseno tseo motho go na le tlholotsonyana na ebe go solo ga kae ke gola ko gona fela ntate ntho setseng
0: gore ka kgwedi ya phato mohwebi eno a patale dihwai
1: ee ntate gantle ka nnete re sebeletsa kgweding ya phato gobane ke ena a na tlha ikama gore ka tela mohlompheng tona golo gore ka nnete o bona ka a ka ba finyeleditse gore dintho tsa gae kaofela ere ka phato a ba patala dihwai tseno kaofela ga tsona di le
0: jang
1: ere gona ntho ntse re etsa ona jena ko go tlhaka mabala go etle ga phato e fitlha go se ka ba nna go atho go na le sekoti se setseng ebile gore batho ka nnete ba fumana tšhele e le gore e tswe ntate e le kgale ka nnete wa utlwa e bantho ena ke ya 2019 ena ke nako e kae ga e sale batho ba le ba modimo ba eme ka thepo balla go sena motho a ba phumulang meyono
0: ee a mtlhang baseata ke tlo go botsa potso e ke e butsitseng ntate tholong gore na ha le tshwara lesheba le nakong ya go feta ga boya bontse bo rekisiwa madibogong ka bo le mabopong le ka hare ho naha ka mo phapano na e teng ine e le bona hala tshelete e le e hotswa fatsa ha bo ya bone borekiswa kae ka hare ho naha ka pa ha buisa mabopong
1: ka hare ho naha ka mona bo ya bo so rekiswa ke ntate re ka re ke be ga tsa ba go re kopa re nna ka ga bo ya kae ka ba go ka nete e ka ba thata go re bapise re go rena re ka re ngobane ha bo so rekiswa bo ya ka go naha ka mona ha ba wa hopola ka 2018 ha go le utho kena le ano le no la go bo ya bo rekiswa ha bo ka ba rekiswa ke re ile ba lona le gata le o le lengata ngata le o le ya la qetella le entse hore ebe ba bang ba ile nna ba itsamaela ba rekisa ona mabopong kwa ba ile ba sala ka mo ba rekisa ya ba bang ba bona ba fumana tjhelete ba bang ha ba e fumana ke ke bela tsoa hore ke ba tshe hantle re ka ha e ka mona ha o rekisetswa ka teng tjhelete e ka ba ina ka po ha o rekisetswa ka ntlane tjhelete e ka ba ina ka dite go ba tshe hona tjena e ka ba ntwe thata e se ka ba ha e ba mohlomong ho hlotsa ho bana nnete e salang ha go le ho etswa mola nye yeno mola o no ka po batho ba ne ba taka police yeno bona ne bana le tshebelo pele ya hore ke ntwe ntle hore ntho tsena di etsetswe ka hae ka mona di sebediswa ilampa ya ba fela mokgwa wa hore bona ha ba se ba ekenya tshebetsong ya ba ekenya hampe fela monahano ona o no o le motle mme re tlo sitwa ho e bapisa hobane ile a hlaya a tshwarwa ka bohlaswa ho tloha qalong fela.

0: Oh, monahano o ne o le motle empa o kengwa tshebetsong ha yona ke hona ho ileng wa fosaha.
1: Ntate o ile wa fosahala hampe bona kore hopola wa bona ha o etsa ntho ntate ha o etse ntho kore ha o etsa ntho e a mannaha e tlo kotula ke batho ba bangata ha o se ibe mba ntho eno morao kore bothata bo ile ba tlala hara maikutlo ana na le matle a pusei le ha ne ba tlile ka monahano o motle bothata ba bona bofokodi bo boholo koo ba ile ba siya batho ba tshang ba tshola e leng dihwai. Mm-hmm. O ba ba kene ka ga mogekono ba tsamaye le bona step se seng le se ya ba bona ba se ba inka ba le bohlale ka ntho e nngwe le nngwe ba ka etsa ntho eno mme ga ba le ditholotso pele mane tseo ile a ka ditholotso tseno ga ditlhaka ga ne ba sa ditsebe ga e ne ba bane ebile ba kenya beng ba mogekono beng ba dihwai ka ga ga mogekono ba ka ba nyetsitseo go tla ba le ditholotso tse tsaetsa ebe ga ya kena ka mogono e ba ile ba re ga ba ka la batloa ebe se ba re naga kaofela go kobo o ile wa qalwa ka dikirinyana tse pedinyana tse tharo e le go etsa ntho o tweng ke boithuto batle ba bonena ntho eno e tlaloka go fitlhela e ka qhalanela motlhomong dihwaintse nne ka nna ba enka motlhomong ba re ka ya bosisinane e re ka boya ba dipodi ke re etse ntho ena ge e bone gore na re ka e sebetsa jang ba tle ba ithute ba bona gore na esile gona kolotso tse nne di tla tlaga ga gona ba kenyeditse dihwai moo e re ga ba ya beng ba dinko ba be se ba bone gore a go na le ditholotso tse tsena tse tsena jale ga ba ka ba ba etsa jalo ba ile ba e fofela fela gobane ba ne ba re ba busa ya ba e re tswalela tholana tsena tse ntseng go ebe ntho e ntle ya kalokalo e ketletse e senyeile gona jena dihwai ya o bua ka ntho eno la ga o ka batla gore o itlhophile go tlo bua gantle wa tseba gontate ba se ba tshaba gobane ntho eno ile ba etsa gampe bona bo gaesala
0: ngwana tshileng o tshaba mollo
1: ka nnete ngwana tshileng o tshaba mollo ko la o ka batla gona jale o se gore o inana ka mokgwa o mongwe ga a ntho ena yona ka ga maikutlo a na le matle ke gantle gore boya bona bosebeletso ga e mona gobane ga bosebeletso ga e mona mesebetsi ena e etsiwang mane port elizabeth e ntse etswa ke bana bano ba south africa ke e ka etsiwang ke basotho mona gae e le gore o santse o bona gore go ka ba le phapanye golo le ga e sa ka ga bona letho ka nako eno ka baka la gore ile a tshwarwa ka botlhaso fela o santse o bona yona eno fela ya gore go ka ba le mesebetsi e mengata e tlhagisiwang ke ntho eno ko o bolela gore go ka ba le phapanye golo mme e re ka letlhakogo la moruo re ka tseba gore re gole gobane tšhelete e tlabe e ngata e tlabe e sekuledia ka gare ka mona ntle le pele e fitlha go dihwai mane go tla bo santse o na le batho ba ntse ba e fumana ba etsa ditho tse
0: go na le taba mona ya gore jwale megatlo ena ya bona e ba tswa tshibobo e ba lefisa dintho di gana go fela na taba e tlile ke e nngwe jale e bakang mathata ka gare go kgwebo ye ya farelane le seibok
1: tseno tsona ke taba e teng e ka nnang ya ba teng tate fela tseno ke ditaba tse ke nanang gore di ka lokiswa tsona ke ntho tse nyanyana tse e leng gore ga batho ba dutse fatshe bothata bo e bang bo teng bothe ditaba di aga ga ona ntho e bothata bo senang tlhakololo ga ba dutse fatshe ba shebile ba ka ya go bona ba fitlha ba bolokisa ba etsa ga se ntho e ka tshabisang yona e tlile ke ntho e teng gobane jalo ka ketho ke ka gara ntho eno nna ke a e tseba ke a tseba ke na le setso tse di butelang mo sona go na le ditholotsonyana tse o tla utlwa tse nyanyana tsemona bo itseng motlhomong batho bathita ba etsa kempa tseno ke rekatshe ke ga se ntho tse re ka gareng ke tse kabe se go thwe ka baka la tsona ge ka seta gore ge etsetse mosebetsi ona ga e mona ntho e mpang e leng teng fela ke gore wa botlhokwa ke gore beng ba batho ba nang le ko ba bogadi ba etswe karolo ka ga ntho ena ntho eno e ka pasa goba le tsona dikgolotso tseno ga ke re bele re tla tsema gore re ditlaole re le mmoo kago fela eanta
0: eyantlhompei tabeng e ya bosodi ba diphoofolo ntate tlaisia fela o enke mofao ntate gobane basotho ba iphisa ka diphoofolo ka ofisi ya gaeno ya mothompei tonagolo ntate lokisang taba ena o bona gore taba ena ya diphoofolo tsa basotho tse nyamelelang kapa tse felang aforika borwa mane e ya moriting basotho ba iphise ka diphoofolo tsa bone
1: go jalo sa ntate ka nete eno ke ya botlhokwa gagolo ntate ke yona ke e nngwe e ka etsang gore le moruo wa rona basotho ba tsebe go kotula boya bona gantle ga taba tseno dipitite mme ka nete mmuso ga wa e sheba fela tlhentate taba eno esile o ntse e sebetsa meqetellong ya maqetelelo theko ya mofelelela e tla ketelela e le teng
0: mhlhompe ga ke lobe ka nako ya gago
1: ahenta
0: tanki mngaka mabedi o ikutlwetse ge gore mohwebi

0: enwa wana hayani ya China o re ka go di a phato e lenye go di na borobedi o tla ba qalella ba le ho lefa di tiane tsa tsa dihwai maikutlo a hao +26659933 ka pa 2231649 utlwe ntate tholong ha di beha ona o di beile ka tsela ya mofuta ofe wena o reng ditabeng tsena tsa boya ba fanang le seiboko e le hore basotho kapa dihwai tsa basotho boya bona ba diphoofolo tsa bona bo ba phedise kgotso
1: kgotso ena le mogare
0: ntate
1: ntate o tlotse hantle
0: hantle baba mongaka
1: ke lekgaba la mogare seuku ntate
0: ntate lekgaba
1: ntate a tsoa ntate ke mametse ntate tholong hantle wa tsoa ntate taba e ke kabentse o sa bue ka yone ga ke go mo buile go o badile ditereke tse a neyang tabeng hai ntate hala o tseba gore motho yo molemolemolemole mong a butileng ka nako eo ka goa ga ke tsela ka ngwanante e ntle e lekang a e buseletswa ke bofeko a jwang ga ko etsetse motlhala ga elewa dinku tsaka dilekgolo kebe ke fila ke kutela mo ke wa nako ene batho bana ba kueta batsomatsene tsaka bona tse o isagang tsa petan kele ke fumana dikete tse tlhano metlha ena ke kapa limitinyana e tsamaya diketeng tse tlhano yo ke fumana magolo ba a mabedi ka dinku tse le kgolo a ke patetseng date empa le ga gore yoe ga ona taba fela je o mokue o sa baya dikiri o batho ba reka o fela bona ba ba kutieng ka nako eo ba peo dibotlhoko mme ga o ntse o kotho kotho ba sekete antenyana jale o ne o kuta dinku tse le kgolo motlhala o fumana dikete tse tlhano dikete tse basome batlhano ba kwa motsi lekgoo ke ere ofia o fuma five hundred ga o botsa oba go botsa moke opalanekebo ke enetsantate modula studio wa naga monono ke ga ona bana ke yone ona gaamere kannete go utlwa o fike ona fela ka gothe go na le e ngwe ntsentle e ba ga sa e tla o fikela senyena ele e batho mmaa ba topatalwa gona le marosuku a gaa gaare o ango o ubela ga ntse o bue kaela dipeo tsa gona di buangtate
0: sa
1: haeno ka mahasuku ka moo ga ona se tlayang a ke sa ue o bue ka mahasuku le a ba se teng ka ga yone ditaba tse sedita ka go ntate le megato nate o ile mo ng are megato e se le mengata gagolo tsele megato e se le mengata je o tlo bona gore e batho bano go na le batho bao motlhomong fagala le seibokoele re e goileng o fumana gore seka e gogotse bona tsele be megato e se ya mengata na kale ka nna mahasuku itlhi ae go amoka ke a kua bua kagampae
0: Mekhatlo
1: ya re eng ha le botsa? E re eng mekhatlo? Ha ke o ntse o ka mekhatlo e se le mengata. Ha ya ha ke ne ke kutela. Mekhatlo o mongwe se ke le go mong ke tsamaya ka nna. Ke o se ke le bona o go ola o no jere ditaba tse o ka ntela. O tla o nkile ba be nyela ba ba ba gata mo ba ba ba u buisa ka taba tsa ba tsa. Bona taba ba ba sile mo ga go ba ba ba ba patetse ba. Gobane jale e teng taba ya mofuta ono mpaya ke ne ke re naa ka netege le boya nata le tolong le moifo aya ka mosebetsi ono ga e baba babedinyana ba ka fumana ga ka nete mpaya e ga ye dihai ba madinga mpa goo ntate mpaya ke a leboa ga e ba motlhomong ntate stone ala ketele ja lefile ba baga gonyana bano ba baduen o mo bue ntate ko boa boka ntate se ka taga mo tsa puso morarante go na le taba e nago go batho fumana gore dikomiti tse dinkile moyetla wa gore diruetse diphoofolo tse o tlo fumaaore dihai re bue tlhotlha ba bane diphoofolo ke etsetse motlhala ta ntate waka wa bona goodi moo go na le sekele le seti sa tswadiso mono le polase e nngwe teng mogotlo mma ga o ka sheba ditaba tseno ka papa babakotsa le a le mosela gona re le dije itanse mona re le dihai re bona beng ba taba ee polasi e mo e tsetsa dihai ke etsetse tlase mo molemong feng sekele fela ga oto sekele se fefile ga ta kua oto o tsaise digamolo tse dijo tse di kata di a rekiso ga ola gore sekele se fefile tlase mona ga ona molao ka teng ka nete ge petsa megomoage ela se digamo ga fuma dikete tse kana-kana gesekiri kapa setereke se fumane bokana e le go taba tse re ke tsa batlhomphi jalo ba ka godimo bana be re bagoe tse dikutsena o taba tse a dibobona te o sa ga motho o sa dikuoba ga o shebile o dikuo tse malapa a mang a itseng re ba ho le go ya rahi lo re le mise mo yana go ba batho ba mbona ba be le ntsa bona ka kotlo ke a le bua tsena tedi ho ba ba marasu
0: di lukise nta wa tsene mme ga tlo nyalo na mono di lukise
1: a re da tsela lo ga nna di tseno ha ba ne ha dire mga ta ji ke ba ne ho di loje ke ha di loje o gwe
0: le kala le reng le kala lona le reng
1: ash makala a jire nda de ke ra yi o di go le botsa da jire nda de motho a ha ye go motho a mo ra le komiti go ari di mo tsa ka palo ka go motho ka go mo thema mara wa motho o mo fiwe tsa go komiti di le mo di o di mo tsa ha o a to emba ha jira o ha ka ga uza o ba tla go mo ra ha ba pinche le mo ga di dira ha o thiki ne ne ha ona mo la ona le mo la o ba tsama ja mo go ka mo ga la go tsana ke le swae ke ke o tsiza o ba ba ke ga tsa ke tsa bo da be le yo ho ba ma zuwi ke tsa
0: theo thank you mngaka
1: ba go arisha yi da be dimpa ya ke dingwe ra ba ta fa ka ra ona la di nyetsa ba sa yi ra ba go di ma joma tlano du fa di gide de tlano yo yo fija ha o di le mngaka re tsori ni fija fa fa ya ntre to go go go go o pa des
0: thank you mngaka
1: o ye na re na dimgwa
0: khatso khatso
2: kaya
0: eh mkhaya
2: eh ja undura ande mkhaya
0: eh ndad
2: ya le wanda ade age mathe klo kwa lantwane ke tsho go kwa han ni ke go etsa ke
0: eh mngaka
2: ja ke ndad ke kuse mo khompe mo khatwa wa putwa di baka ka motete ka mo mokwena wa maya ne mo kana tholonga bo mo na mo wile ngwa mo etse tsa putwa bona na ke o kae mo mo reki ka bo mo reki ha re ka wa khutla ha tsa pele wena ya mo jagela nthopa tshepa ya me ba ga keng ka bo bona kae kae o bela o kena ditshinyelo ke ga taba eno ha iyo ntle le motheka nyetse ba te ju go wa fela mona ze te mona tsena tsa bo di hardware tsena ha o ka se pa mo tsura go bui ka ntle ka mono ye o la isa go bua o le ka tsoma ga o ha ile go sona ba le ba bona ba fang pa le bo mang ke ya bo le ke re go yena ka dotlo ka go tsanyana se khoto sa ba bohlale sethoto sa sethoto se jiwa ke ba bohlale ka bolefa la ba botlotlo le jiwa ke ba bohlale ntate ila go go lemogeo go dihwai ka nnete ye tlile moruo o tshere ka thata go bona gobane bona di bana ba batho bao le ba hirileng le le dihwai ke bijele kenya gafa ga ole ka gana ga ena ya ba ba buisi ba le mo a go ba kenye ka qhekelelo ba ba ba subekela o fela gore bo ya bogelwe mo ntse le tloetse bo yeteng ka le bakala ba ne jwale ba politiki ha ba le mateng ba potwa mane ba tla sebedisa matla o di kirikisa go ne di tsa tsikele tso di tsae tsa ntwe ntwe jwa ke ona ntwe na ye ntseng ne ana jwale ke nala ka tse ba le hasana ba ba ba dumela go ba politiki ba itseng ba bona fela ba bua puo tse halalelang ba ba ba sa dumeleng go ba ne ba fumana go le tsena intwe la ke tse ba ida ka khaya yenu hana go ke na batho ke ma sasipa a bo ya ba mphokolo tsa bona bona go le ke na ha ke le mo wa diphokolo ke tsela di fela matati ela di fela kwa kwa fela na tala di fela go bo thabo ma re fanta be ba bu isika di tsa tsigele tso ha ba ha wa tsame a tswa ka thata ha o bone tabeni ba tsire ka thata ba tsire ka thata fela ha bana bana ha ina ba lla ba re melata ke ne ha e ba le se ka po ha e ba se re se hantle bono o ka funa ka sega skin ka gana ha ena wa pitikisa bana ba sotlo go fela ba skiba ba bua ka bo ba itse gore ba fetlo se magoba ke yona fela ntlo ka gana ha wa tsela fela di phofolo ke tsendi fela jwa le bo stone bao ba tlile ka bo kekanyetsi bona jwa le ba tla fumela bo kekanyetsi ka ya di phofolo tsa ba sotlo di fela ka e ka e ka bo batho ba jiruwe ke di wae ha o tsela ba tsaka ho ba nna Afrika bo a ke tsentse go tsha bana ba nna ba se di pano ba tsena dikopo mane mane ba tsamaya o tlhakana nai ba sentse ba tlotse ke batho hantle yone go tloba twa sentse ba ithese mo sebetsi ka diphoofolo ba tlo phela go kae ka nnete taba ena ho ja e be go no dumellana fa se le di hwai go nkuwa maikutlo a bona go hela

0: Mamedi imme ga go fela motso ga re bile horeng ya shumele motso o mo mo tlo be ya go tlolana na wena o reng mo tlhambe se ka tata wena we buile hore ne lokela e be ha e thagolwa ka semo sa ke di tsepedi shona metso robo e be di ho agile tsa kengwa ka ha go yona e le beng ba sefulo mohlolo mo ka be re se mona mo re leng hona teng ha jwale mo ho bileng le taba ena ya tiiso ya ka ditifiso tsa tsa dihwai ore e hlile o hlakisitse taba ena hore go lokela e be ha e thagolwa fela beng ba ya ba diphoofolo ba ile ba bewa mona ya ba taba ena e le ho thwa ha mmoho le bona hore na e ka sebetsa hantle hantle jwang se ka metsotso e ka bang e mmedi fa mamedi a ka kenang a le mong fela a o tla ka motsotso ge tse bo fetela tlaleho e supa fela hore he ho tla bo qala.
1: Papa Tesla, I'm so bored.

0: tata ba ka gona be ba le he ke bona gona le tlapa le a hatiswa go tswa tse ntšha dipina
1: tse ntšha
0: tse ntšha
1: selemo senasena se e leng go sona kapa se e tlang
0: sona sena se re leng go sona go yalela mafelo mane ge tla be go utlwa ka segope sa mosadi
1: o mongaka motho no iputsa gore he banna ebe motho a mokaa ka budatsa mapefane banna o feleletse go kae se re mmona dikonsareteng mona fela e sa le re mamela tsontsobina ka selemo sane sa motho a batla go
0: polagan le tsona dikonsarete tseno ke tsona tse neng e sitisa go ke kena studio bane jale ga se ke bitswa ka nkena jale ga o bitswang date o mengwa o ke ke ba re utle
1: ee ntate
0: ee a empa gona jale ntho di tlhophisitse
1: di tlhophisele gantle ka matlhopho a teng
0: ntho di tsamaya ka matlhopho a teng ntate
1: ga ga tlapa le ga kwa gopotsa bomamedi fela la bomapefane le tswile neng
0: le tswile ka 2004 ne le gatisitswe ka 2003 a ba letswa ka di-16 tsa January 2004
1: he ba se le dilemo tse ngwana wa 2004 o le modimo swa bile a motso mong hona je
0: ee
1: a ile le gagatsile banna
0: bile mole makatsang teng gore ke bona tlona ke tshwa ke re thata ntho le ntse le rekisa go feta tsena tse dingwe tse tlileng ka morago ga ke tsena ko obaneng
1: lena
0: ka morago mono go tlile mogokare ya ba dikgomo ya ba dikgomo ya ka e khutlela gona mane gape shekanete ntse hura hantle le yone
1: dikgomo
0: tseo
1: mthamokalo ka bizo mabese o dumele ka mo
0: ntate
1: mthamokalo ka bizo mabese e le mosebetsi mmo kwano o dumele le yena o bonagala a o ketetse kgale a gon
0: a dumela go gope teng pakeng sa ka le ena
1: yangaka ga re nkele tlhaso mona re tsee gotla ge gotlela ditabeng tsa gon
0: ntate

makala o nyolo se khoso o ya ka dipuding me ha o khutsa mo o le sa molodi o sa le thokwana hore morena o go wata pelo o tsebe masimo nkwana o tla le maditemeteme diodi mekotla o tla tsadisa bosabo itho ba re tshetlana itlhatswe re ya ditabeng ga o fitlha ka kgotla o kgantsha lengwela o feta ditaba ngwanaka

0: Sunny Rollins, bo Duke Ellington, Jelly Roll Martin, Count Basie, Sunny Steed, Lee Morgan, jwalo jwalo.
1: Mm-hmm.
0: Jwale, ha sa le ntse re mamela, ona mmino ono ho fihlela re tlo utlwana bona bo bo Dan Poho, bo Miriam Makeba, Letta Mbulu, Kaifa Semenya, Hugh Masekela, Alfio Senkosi, jwalo jwalo.
1: Mm-hmm.
0: Boy Masaka, bo Alan Khwela, bo Ntemi Tiriso, bo Kipi Mweketsi, bo Abdullah Ibrahim kapa Dollar Brand.
1: Mm-hmm.
0: Jwale ha sa le ntse re mamela tsona tseno fela jwale gage le gona ge nne re kena go tsena tsa bo rona ge nne re diseo gana leanong lona leno le a kere bile go ke our kind of jazz.
1: Mm-hmm.
0: Go na le jazz e ne e tswang America jwale mo wena go na le eno go thweng ke African jazz yone ena bo Hugh Masekela bo Jonas Gwangwa kula ba le setlhopha sang sone go thweng ke Sakhile.
1: Mhm.
0: Abi ka ho lota ho pola Sakhile.
1: In that. Jwale ya ba le ga tola house le qala ona mo.
0: Se le qala ona mo no ka ba go hlokomela go tlame go ke sekolong go ithuta ntho tena hantle.
1: Oh, o dire tso we le sekolong sa di thomotseng.
0: Eh ga tsaka ithuta jetsa hantle. Hantle ke ne ke bapala piano no go ithuta piano empaka ko ke be se kopana le phala ona sekolo mono ya ba se keng ka phala.
1: Oh, o ithuta piano.
0: Eh.
1: Ha o fitla o kopana le phala.
0: Ke be se ke ding ka mapati.
1: Aha.
0: Eh.
1: Le di tsama mmo.
0: Ke re tsa tsama mmo.
1: Ha o huta mono, mohlomo mo pele o ntsa tsapa lena la mapefane. O no na le nako e kae bale o so gotlile sekolong pele o ntsha letlapa leng?
0: Ke ne ke na le lemo tse pedi.
1: Mm-hmm.
0: Ke na le lemo tse pedi. Ke nete ke bina bo Lesotho sane bo Victoria Hotel mane. Ka kgona tla gopola ga ke tsela e bone o le kae ga ntse o tho uwa Budazeng. Re bina Victoria Hotel mono uwa Budazeng.
1: Ga go nne ke sala sekolong sena se hare.
0: Oh ndate.
1: Eh, bana ha ba tsapana le tswile ka 2004 ne le hona motho o qetelang ka di shopping.
0: Oh. Eh. Ndo. Oh, e lo re le ma fihlela na gotlhe.
1: Le tlapale.
0: Le tlapale.
1: Eh, ba ga ho pela motho. Ka ho khala wa selimo, ke ne ke na le o mamela tapalena e be khala selimo ka ka lona letseding ho le monate tjena go motho iputsa ho ba nna ha ne re tloetso re ka nako ya khala selimo e tla ba sekupu fela empa ke bona bana tsa tsinena ge mamela bo mapefane
0: eh
1: mm
0: ho go mo tsengwa le ri be hlote
1: aha
0: eh
1: e mngaka ha re shebe he ka mora ho mono letong la hao la mmino ke constructive thing o ka reng mona teng ha ke bitsetsa constructing ena ke ne ke sa golwe ke sa dumele hore ke nna budela mapefane ya ka lobina sebakeng se jwalo le hore na sebini se o reng o la ikuta o le motlotlo ho bina se le teng sebakeng se jwalo e ne e le mang?
0: Ke dibaka tse ngata ke a gopola pele ke ba le setlhopha sena se wekile nna a kere ke ile ka sebetsa le Sankomoto.
1: Mm-hmm.
0: Sankomoto ke rona bana ba bengwe moketeng wa boipuso wa Namibia nako ya ndate Sam Nujoma.
1: Mm-hmm.
0: Jwale mono ho no na le bo Ziki Mali, bo ona bo Brenda Fassi, le ba bang ba bangata, le yona Sakhile ne le teng le ka kgola le Setimela, a le Hot Sticks Mabuse.
1: Mm-hmm.
0: Eh.

0: mbantle ho mo no na le mokete mo o la etsala ha e mona ke mengwe e le ha ono mengwe mongadi kofi anane kula ba le na go la to give the year of the mountains
1: mhm
0: ono mengwe kofi anane ga be abina ka di hotel nga mane e ga ha ke tao bina e ga pele a tsama ba go kopa go phutheo eno e modumelle a tlo tshwara mapefane ka lotso
1: mhm
0: ile ka bana ile ga bana le tlotla e go ke ha tla le mofumadi wa ba fela ba ntshwaga ka ka lotso ke le sithaleng
1: heban
0: mmm
1: mo le mo ho lwa sa ba kopaneng
0: ntle ho mono ha bula le tamolane la mohale o no hutlile ndate Thabombeki le ana go pa ntshwaga ka lotso
1: mmm
0: ei ana le bona bo ntate Tharalo kota
1: se se ye sa reng ho wena ka nako eo ha boemo bo boetsahala
0: ndare
1: se se ye sa reng ho wena ka nako eo ha boemo bo boetsahala ha mong ha di kofi yanana a kgetha ho tshwara ka letso o la ikutlwa jwang
0: hula nruta hore ke ntse ke tshwere hantle ha ke ne ke batla ke ipeile fatshe ke re na banna ke tla fitlha boemong boiteng pele ke ha batho bana ba baholo bana ba se ba kopa o tla ka ntshwara ka letso ka bona ga ke tshwere hantle ke tshwere hantle ka nnete pele le meketeng ene e meholo e ne e tsala bo Afrika Borwa mane bo moretele park mane ono thwe ke year of the heroes ke heroes what yona mokete ono le wane wa Cape Town wa Cape Jazz International yona ile ka mengwa gona teng le Joy of Jazz ka kopana le bona bo Dollar Brand le Branford Masalisi jwalo bo Christian McBride bo Joshua Redman
1: motho a ithuta gore mabitso na ontse wa bitsa mona ke mabitso a maholo a holo ka sedikwadiko sena sa mmino o le ngwana mosotho o hlaha Lesotho jwale o bitsetsa di-concerting tsa mofuta ono o jwalo motho a ipotsa ona e be boikutlo ba hao le gore mohlomong ka kelelong ya gago ka nako eo go ne go etsagalang
0: e na le tlotla gona jale ga ne ke bele o tswana mane ka nakong ya na ntate e masire ile ka bitsetswa paramenteng batho maparamente a batla ompone
1: heban
0: botswana mane ka bitsetswa paramenteng batho maparamente a batla o kopana le mapefane
1: ya botswana
0: ya baage legana ga o na le dikgaruru ga e mona go a bitswang date masire ke a bona a tlo nolofatsa boemo ya ba ga le hotele mane ga gongwa lebeli ba gae gothwe bampata ba bamfumane ke o fitlha go yena mane hoteleng Lesotho sane date masire
1: ke
0: Tumile Masire.
1: Mwana ha re nke le hlaso mona ge tse bo gutla ge tlo mathala ma mamedi nomoro ya +26659933 ke bona mo tla fumana ga teng le bula tsa mapefane e lena sebini sa rona sa ka J
0: ndate.

0: mabela khunwana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya ofa ka moroko ha le khale ke tlo salama ngotswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se ha ngwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswala moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana ma di jong polae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabela dumela go tswana di thuta ke re khala go hlomela di phako ru tibella di tsie
1: khotsong Eh mngaka.
2: Mkhaya.
1: Eh mkhaya.
2: Ha o tsibra ke seile go anga bona.
1: O tsa mkhaya.
2: Ke tsa pila ya na a re nna ke di hontsa se se tswana, o tlhontsa se se tswana.
1: Eh.
2: Ke mo ya ke go ri mo e tsa mbala. Na e lo ha. Na e lo tsa bua mo. Ke o pula ke sa tsama ka kudu ke khubeliwa le ke fwa mane. Bo ntsana tsa bong poso mane ke ha ligoni. Yo ene ke se a botho mo ke le. Ke ntlo ya tswa kwa mora ba nda go go fela la utlwa o na ke dong ka e mo ka. Sala. Go le ga la go re fela ka manzo a ma ke bontsha o mino a ke ne ha e sala go gata ha o lo bali. Ke kholo se ya mona mareng. Mo rang a bitswa ke di paramente tse dingwe a betse a bitswa ke ba bogolo ba Botswana mane kele ke ne ke re ntho ena yang kgolotsa gona na ena o sa kile a bitswa paramenteng yana e yabo ka e se ka ba gona sena teng mane kapa gona o fiwa nako ya gore motho wa akang ena a nkwe e le bagale ba mmino wa kese molemong wa naga ya basotho bane ba tseba re ibone ntho tse ngata ditalenta tsa naga ena ke ebe ditepele tse ditepile ka bo se bile di ana he tse di ka bakala ba bana ha yana ha yana ba ba ba sa nkwe le ba ba botlhokwa ba ba nka ba le ba ba botlhokwa ma tawe tswa miketi mono ha ba grata o fuwa di fama tse ba dikela mona fela ba lla tlo gogang ga mino wa na ha yana ka bo ba kapi ka bo ba ba di ba di pabo tsengwe ka bona kena ine tswane tse be ke me hale yo ba to ba tsa ba ho ba le makalana a ho ba ntse ba ha ke re tsena ke kana te dasa mele na ha ya bona e mo tsiesa Gwela o bona batho ba ikopere ka ga ga se ba tla ba go kwa ka gona ha ina. Ka ba tseng ya nkolo tsa ntate, o lukile makhaya ke le buile ntate.
1: Thank you mngaka. Eh na le budaza a ka o gene ho ina ya ntate na ba ne go re botsa ha ka botswana fela o re na le le di bini ka ha re hona ha ka mo. Muso wa le tlokomela.
3: Nka humoro ha sale ke mathamaka lenga mmuso mona ke kopa go ke fuwe sebaka se seng mo go tlo go tsa bana ba bang ba banyane ka ba batho ba ona le ithatelo bo botle ba mino go e se ntshotung ke

0: e mong a neng a re o kopa hore ba etswe empower ga ke mbe kunare o ske wa kopa o etswe empower wena o sutuse hore o etswe empower ka tsela e tshwana maikutlwana ha ya hore a etse academy ke molemong wa Basotho a qale hona le ribe mo habo le ha ka qala tlasa tente ka patlasa mogogo a qale a nke kgato ka puo ya sekreste ho thwe o nke kgato ke kopa mo fa matlano ntate a se ka nana gona le Sesotho se re poya monna ya ipeya a yena a nke initiative eno ya bake kadima lentswe leno la la senyesemane o tla bona dintho di tla iketse ke a leboa ntate atšhe ga e ba o ka ba le nako kapa le pina e teng ha e reng sing halleluja e le mokgwa mongwe o leka gore a ba sa ntse a rapela go a tla fumane sebete le matlano le bohlale bono ke a leboa ntate
1: tanke tate le matsaing.

0: και αλληλοαγκητανγκής.
1: Ένα δε ταγκής.
0: Και πότα όγναν τα του άκρα. Δισκρέπει ατίμωνα. Καπα, όπου αναπατώ απαλουγησάν μακολούι. Πολλές ασκρέπει ατίμαπούσι. Καπα, πάω απαλουγησάν μπαπούσι. Μάλλον, αλλά με φάει μινιόλου. Άλλη με σχολούς, άλλη καλή. Σε βελισάν μου, αλλά χωνώ ο πόνα όχι. Μόνα, μπατουάνα μανσίμπα. Μπανκάνι, τότε το άγω μπατουάνα μαμασούμπα. Για λεβού.
2: Mamma Hassa?
3: Madame
2: Hassa, Daddy.
3: Never tell
2: her. I tell a kind of drug.
3: A pair, Mamma.
2: Eh, and that?
3: Well, in that impost lie, Monaco, such a game, Jack.
2: That impost lie, as we dig.
3: The young man, the little girl, and what the bar? No, I can make a hangata. I got out of our melon, Daddy.
2: Eh.
3: Ebe bokobane bo ha bo etsi batho ba be bangi o machine ke ba hanga tsa ke bone ba siwa le dikia o di kawa shi mo ba ne wa dikia ke ba nana go botukutse go tla hana mo
2: eh ndat
3: e ke mo ikutla ka lo mme
2: okay ndat
3: ha o le ka kolo nye be ha o notlele
2: eh
3: a si yo no ke ra ka kolo o tla me o notlele o tla me le bantsa mme
2: eh ndat
3: ke phoso e tswang gagolo ke batlhobi
2: ee nda
3: gobane bona ba re ba tseba go ganna ba tseba ka koloi
2: ee nda
3: ba tseba koloi ne go feta wena monga yone
2: ee nda
3: ya mme ke felelaga ka lo ke a leboa se batswadi ba ka
2: a leboa leboa ndat
3: ntatempa
2: o nampa a tlatsetsa fela ntate gore tlhile discrap dikhawashimo o fitlha o seng o sia koloi o tlatla weng ka kafpasfa ga o chaisa ga o tse bena o ne o ntse o etse gala banka senotlolo sa gore tshegele le lekane moamedikgotso
4: ee ke thabang a kime mona masekeng
2: ntate a kime
4: ee nne nna maikutlo a ka ke ana mme mabapi le bontate ba na le bonne ba gannang ba nwele jala ele ka nnete le bontshitse bokoti ya ntho eno gona ga ke ganna ke nele go tlhaisa mathata makae tseleng mona jale nna ka nnete maikutlo a ka nne le gore ka tlhoba ga e be boima gao o le go feta koloi ena ga e na le mathata o yena monebe ka tlhoro e boima gagolo ga a sena tšhelete ene e le go tlalegeng a e patale a ye tlogonggong a sa o dula selemo e goditse seletseng
2: ee ntat
4: o tla bona ka nnete mme ditsenyo tsa molao tsena tsa ganna ke taue e tla theoa gagolo
2: ee ntat
4: ga ukwana mme waka
2: ga ukwana ntate akene
4: ee ya mme
2: ee ga ukwana ntate
4: molao ga o be boima gagolo ka tlholo be boima e tla theoa ntheno mafu a mangata a e tsagalang tseleng mona ka baka la botawa
2: ee ya ntat
4: ka leboa mme
2: ga leboa ntat
1: ka leboa ale thaba
2: ntate akime o tiisa ditaba tsa me ka bodia sepole sa gore a kganeta gore ga ona motho a tla ganna ka gammile a lesotho mona a taubua mapolesa a ntse a le teng sebetsang ka thata o bona gore motho a tla lanwa ka gabio le bota ba bone bo senya thepa setšhaba batho ba bangata ba felelwa ke bophelo ka nnete ba iswe ka pele go magotlha
1: ka nnete
2: mpa a re felata ka tlholo ditie o feta ka mokgwa ntseng di le ka
1: thengme go kgothaletsa le gore le bona ba kgothaletse boketsa molao e ke ba ka etsa gore molao o nano o betomanyana mme gore um go tlo o bonagale gore taba ena
2: empimpempe gago mto a tlata o bolawa ke le tawa o funga le bolaile ngwana sekolo
1: ka nnete ke ditaba tse kgathatsang
2: ee ntate mogala wa phelelo wa bobedi ne le ditlatsetso fela di ditholetso fela ntate le gona ba bona ka go ka sebetsela o ne o ntse o wa ga bataba tsa pele
1: ee ya mme ke nge ke salo sa mane mo ndate tangiso a bua nga taba di scrap ya tike ke mo sebetsi wa bona ga le spolo sa ho hlahloba di scrap ya tona.

0: hangata batho ba ba tsaya tshekinse ba re tsiba ge ai mapolisa a taba ya ke a ke se ba bona ga ba bale ya nna ke dinela la mapolisa ho ke a ke ba le ala khale ditiro tsa mola a re tsire jeng ga le ba fetwa ha ga di tsue le go proba ntena ya go ke se ntse ya mapolisa a tsene sa ntse ya ntse a ke se ba sa sala ga bona na go nna ntse ke tsala ge ntse ja ha ba di tsene se ho re e tsene taba tseo go jale di di tsene sa mo tswa le ntse ke se di tsene hantle le bona ha re tsene ke sa tsene ya le bo wan
1: a le wan that
2: a le wan that
1: a le wan that
2: le wa nda tsaka nete a bua ditaba tsa bo hlo go tsile ke tsona ditaba tse re di batlang go di etsa
1: eh ntat
2: ba maybe mba discrepe ya te mono go bua taba bo hlo go ba lokela go motho a fihla a ngolwe le bitso
1: wa mbe di khotsa mme di khotsa mme di
3: mme
1: khotsa ntat
3: eh ke ntat e phalang ka ponda de se ba ta ka mohala suku
1: eh ntat
3: taba tsa lone dintle beng gadi baka jale le ka malapeng ka mona le makana lo ke tse go thusa esita le magokela mme se mmona bana bana ba gwala ntho tsona tsena ba kena maa batho mona ba otlaka batho le utswa thepa ya batho ba bangwe go gang ka diba tseo go tsena tsa thola moya ebile ba tlaisa molomo fela tsena tse dingwe ba dipata kao fela lo tse o ka diba tseo ga di bolao di fediswe mtlhebeng ga di baka
1: ee ntat
2: ke
3: a leboa bengane
1: thank you ntat
4: nomfra se ntse re phetela fela ke re se a ka tlhatlhakise ena ya batho ba rekang makoloi aforika borwa ka sekoloto e bele batho ba sebetsang aforika borwa jwale a reke koloi aforika borwa ka sekoloto ga a fitlhe ka lapeng ka moo wa e rekisa ga a sa gokela kwa go patala mokoloto wa gae go etsala ba mo bele moo
2: kale o a tsamanga mpe ke qale ka wena ntate taba tsena di etswa ke baai ba na ha yana ya boaelane wana boemo mba o ba kopa di banka o di ba rekele dikoloi mo somo mo tabo bontsitso ona motho o lokela o latela me metatifi e be di banka he di ketella di amohela kopo yenu e jwalo ka dipehelo le ka o tshepisa gore o tla patala kgwedi le kgwedi ka tsela e ka mokgwa o itseng bona baaki bao ba Aforika Borwa ga ba keta go thusa ka mane ka gora ntho e tshwana le dikgwedi banka kgwedi tse fokolang gagolo ba nyamelela bona tsona dibanka tsena tsa bona tsona tsane tsa ka kwanana ka Aforika Borwa ba di nyamelela ga ba di nyamelela nakong eno ke nako e o kwele ba tisang dikoloi tsena ba tlo di rekisa go basothong
1: a tsewa go tla fumana inšorense ka kwa
2: mosomong a etlile o a nyamela o a nyamela
1: ga
2: sa patala bankeng ga o sa tsewa nao kae ke kopawa ke mtlhempe ke e sie gona mono go etlile go na le dinthonyana tse makatsang tse e tsalang ke ka ona re reng basotho ba bo rona re ipiletsa gore ba ke ba emise go reka dikoloi tseno tsa mofuta ono o ba gobane re bone gore batho bana ba tlela fela go tlatlankela basotho tšhelete ba ba sie le bofuma ka mona ka bolotsana bono bo ba boetsang ka nageng eno ya boahelane
4: jalebe bane beng ba koloi bona ka ga e kentswe trackara ba tlo e bona gore
1: emonee
2: ba tlo e bona e monana gore ae sponesa sa lesotho re kopa le go thusa koloi ya gona ke enwa koloi ya gona e kae kae sebakeng re a re fitlhe re enke
1: kae
2: tlo gutlela ga bo yona
4: tšhelete e tsamaile
2: mosotho o setseleng
4: motho yane ga a tsena o kopana le ena kae motho kgola jwang
2: o anda mongaka e tlile ke ditaba tseno tse e tsalang basotho ka tshobotsi eno ebalo fela bomadimo abe ke gore basotho ba bo gona ba bangwe ba dithabela ba ga ba rekiseditswe dikoloi tseno ke beng ba tsona koloi tseno ya beso ka e ba tsa batho ba ebe le tsa dibanka gobane mokoloto wa bontse o le teng mane o lokelang gore o patalwe mme bale ke ona mo gereng basotho ba bo gona ga ipiletsa o ko gaotsekgaoana le dikoloi tseno tsa mofuta ono oa o ko ye mabenkeleng a dikoloi ga o batla go reka koloi ka mokgwa o

0: Ya ding se ke
1: o
0: kgolo o ka
1: nepahetseng.
0: phethela ka motsotso fela ntate wa bo sobile o fana ka dinomoro tsa hao tsa mane a re CTS e tle be se ke fana ka tsena tsa ntlo kgolo ya sepolesa e be lena na la gona le fihla phele so ntate.
1: We ka nnete re lebohile haholo ka nnete mme mo foka. Ke kgola ntho motho ka qetellang ka yona ba Basotho ba bo rona re kopa hore ba re fe monyenyetsi. Kopa go ba re fe monyenyetsi mo o bonalang ditlolo tsa molao di tla etsagala e ka isena la se di etsaetse go kopa go ba re fe monyenyetsi mme ra ipiletsa ka taba tshepahalla fela go kopa go ba re fa monyenyetsi ba seke ba uetsa batho e le kunutu la gona le ena fela gobane jale mona ga a sa uetsa batho o go uetsitse molaetsa ona go gutlela morago mane jale ke gona maponesa empa ga e ba le gona maponesa a re dutlile bookamedi ba seponesa bo lwantsha boemo bono gampe gagolo go o ka qetelelang leponesa le senyetswe ke mosebetsi a se dintho tse nepaetseng tsenono gape-gape go kopa le mona mo ditlolo tsa molao go di bona di etsagala teng re kopa gore re thuswe ka mapaki gobane jale re kena ka magotleng ka mane re tlhoka mapaki a tshware yang gore taba ya gona jale lekgotla le tsebe go ephamolela godimo le tsebe go le fane ka kahlolo e nepaetseng go motho enwane e re tlangbe re mo tlaisa ka pela a lekgotla rere ke ena moetsi wa ketso ka gona mme ka nnete ke bona boipiletso ba gona bogolo ka nnete re a tshepa mme gore ha re tlile tjena monana khueng ena e kgolo ya Lesotho re tla bona phetoho ditabeng tsena tse re buileng ka tsona mme re tle re e bone phetoho mme ka nnete re leboha haholo ke kopa o qetella ka o fana ka dinomoro tsa ofisi mo ebang re ka fuwa taba tsa mofuta ofe kapa ofe nomoro ena ke
0: 62 93 21 98
1: ke e phetsa hape 62 93 21 98 98
0: ba re fitlile pheletsong ya lenana la rona letsatsing la kajeno re se re ipiletsa tlhe go bao ba di-car wash ha ba batho ba le tshepela gore ba siama.

0: mamedi hora ke ya boraro gafetela ka ditabeng tsa gore na bogago go leboya mme mofoka le moifa wa gae ga re tla tsone ga e gafetela ka ditabeng
1: ke a o dumedisa momamedi wa sealemoya sa lesotho nako ke hora ya boraro sena ke sealemoya sa lesotho ditaba o di balelwa ke mmabatho dithebe mokgatlho o o sebetsanang le ditaba tsa bohlolohadi o re bahlolohadi ba lesotho ba phelang malotimg ba tswela pele go ba tlokotsing le ga melao e le teng e ba sireletsang mothei wa mokgatlho mofumatsanang mmataotuna makwai o boletse sena puisano le sealemoya nakong eo lefatshe le ketekang le o tshwaeletsatsi la matšhaba la bahlolohadi ka jeno mofumagatsana makwai a supa gore boemo ba batlholagadi ka gara naga bo ntse bo tswela pele go mpefala ka lebaka la go tlhoka tsebo ka melao e e ba sireletsang mme sena se ba sia tlokotsing ya go nkelwa thepa ke malapa e ka setana le go tlhekefetswa ke bana a re e le o arabela bothata bona mokgatlho o sebetsa ka thata metseng e e ka maloting go ruta batlholagadi ka ditokelo tsa bona le mekgwa eo ba ka e sebedisang e e molaong go itshireletsa mofumagatsana makwai a re mogo wa selemo sena o arabela sekgobo setšhabeng mathata a moruo kgethollo godima phano ya mobu le meetlo e e tlhekefetsang batlholagadi mme o re toka seriti le maatla a moruo go batlholagadi mokgatlho wa ntlafatso ya moruo aforika e borwa sadak o tiisitse boitlamo ba ona ba go tshetsa mehato ya go laola go ata gwa lefula ebola dinageng tsa Democratic Republic of Congo DRC le Uganda le go ntlafatsa mehato ya go le thibela tikolong ya Afrika. Sena se boletswe ke mongwadi e mogolo wa SADC Monghadi Elias Magosi kopanong e e bileng ka marangrang ya ba etapele ba dinaga tsa Afrika le ba nang le seabo ditabeng tsa go thibela sewa sa ebola. Ke kopanong ena mo ba etapele ba dinaga tsa Afrika ba bontshitseng bohlokwa ba bonngwe le tshebedisano go ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo le mekgwa ya go thibela mafu a sewa. Ba boetse ba bontsha le bohlokwa ba ditšhelete le disebediswa tse tla ba thusa go sebetsa mmogo le go thibela go laola sewa sena ga mmogo le go sireletsa dinaga tse e tlokotsing. Lekala la tikologo ya meru ka tshebedisano le lenaneo la matšhaba a kopaneng le kgolo ya setšhaba UNDP le thakgotse ka molao beke ya kabo le melemo ya go arolelana letlhodilweng ABS 2026. Morero ona o reretse go maatlafatsa mekgatlho go tlhatlhoba maano a bohlokwa le go kgothaletsa tshireletso ya ditlhodilweng boiane ba tlholego le kabo e e lokileng le mekeana ditlama tsa Sesotho. Mookamedi wa morero wa kabo le melemo ya go arolelana letlhodilweng Monghadi Lebone Molahle o tlhalose ga morero ona o ikemiseditse go maatlafatsa naga le matšhaba ka go kenya tshebetsong tumelano ya Nagoya mabapi le kabo le melemo ya ditlhodilweng go akofisa bophelo ba setšhaba dikgwebo e ka setana le mmuso. Monghadi Molahle a re ba tla shebana le tsebo ya meriana ya Sesotho le gore na dingaka tsa Sekgowa le tsa moetlo di ka sebedisana mmogo jwang go baballa ditlhodilweng tse teng le go sireletsa tsebo ya bona ya dimela e e sebediswang go etsa meriana. Ditaba di felela mona o ka mamela tse e tlhatlhamang tsena ga gora e le ya bohlano. Kgotso.

16 ka morao hore ya boraro metsotso ya rona wena mamedi ke la bobedi ke la mashuma mabedi a nang le metso e meraro kgwedi ke ya botshelela selemo ke sa dikete tse pedi mashuma mabedi a nang le metso e tsheletseng a ka nnete e ne e le babalwa a re musica ba ba pele monne ko file jalo brazo wa africa ke wa moela wena mamedi wa moela jalo ke raption selmoyeng sa hao samantha number one radio station mamedi 90.8 le 106.1 megahertz mme o dumediswa jalo ka nnete ke mohlakwana wa maphulo a disema mailang wa thela majapoloko ntse e le kao fela batho be reng ga ba tla ja ka nnete meriti itheya go ba o theya le e menyenyana ya diotlwana mamedi a e ka nnete ke a tshepa o bile le bomamedi bo monate ba mananeo a tlileng kwano go sealemoya sa lesotho pele gona wa mob a e ka nnete ke sealemoya sa rona mme sa ntse re re mamedi e ba le bomamedi bo monate ba mananeo ana go tloa mona morong kang teng ka nnete goreng ya boraro mo re lebang teng nna le wena ke gorennyane ya botshelela mo re lebang teng ke gorennyane ya botshelela mme mamedi re tlo ba lenaneo le monate ka nnete botlhophising bo bogolo ba zonke bonke doleza ka nnete e reng ya dintho tse teng kwana go tlo bontsha ka nnete re tlhokometse re tla jalo ditabeng tsa meya ya rona gore ae ka nnete tsela yeo go seng go rerwa ka yona ka gara dikereke kwano ka nnete mamedi ae e se e fapane gagolo mme re tsantse re tseba ka nnete gore ae tabe ge lokelang ga tlo sebetsa ka yona ke ya gore go ko rona ebe tsela e nngwe e e leng gore e se e sebetswa ka yona ke feng mme re tota re ba le moeti wa rona a tla ta rarolola ditaba tseno ka nnete re tlo ba le moruti kwano a tla ta rarolola ditaba tseno re utlwe rona tsage tse a di bonang ka nnete gore ae tsela yo seng go rerwa ka yona ke tsena mme mamedi e nngwe ya ditaba tse ke di tlhokometseng mona ge ntse re bona ka nnete gore ditaba di ngata tse ntseng di etsagala kwano ka gare go naga ya lesotho le tse ntseng di etsagala jalo ka ntle go naga ya rona le matšhabeng kwana ge a di bona ditaba di ntse di etsagala mme re tata re bua re tlotla re bua re bontshe ka nnete gore na ebe tse ntseng di etsagala ke di feng tse ntseng di etsagala ke di feng motho e mo ne a qoka ka nnete a re bontshe gore taba e nngwe mona e ileng yang qabola letsatsing la maoba mona ke ya gore o fumane jalo ka gara pese ya motho wa ga ya fumana maaka a mabedi mme mamedi gorenyane ya boraro ga e fetile jalo ka metsotso e mašome a mararo re tla ke re tlo bua ka taba yane e leng gore ke ding tseo ka tse re nang le o di thola di makatsa ka gara diphese tsa batho ba rona ka gara diphese tsa bomme tsa boausi gore na ebe ntho tse goreng ka nnetegege di a re makatsa keng na di a re makatsa ke ding ga o se o thola jalo maaka ga o se o thola le nama nenneng ka nnete o kaka wa re o tla ko o thole bo mascopase jalo makipikipi.

na le sanne re ba re nyatsi ba re bula ikene galong yentse sehole galong yentse sehole e mamedi e re tse bua mona e ka taba hore a e ka nnete e tsedi ntsa di nthona le ntho tsena le ho makatsa tse hore nan ro di fumana ka nnete ka ra di phesetsa bomme e wena mamedi o tse ba di fingo tse ba di fing e ke ruke rona tse o di tsebang ke di fing nomoro nya rona 2231 6429 le plus 266 599 93 o ka tlo a thola ka mono wa thola go tletse mafofogetsane fela o ipotsa gore na mafofogetsane a ke ya bogobe ke ya dikuku ke yang e le mazimpa ka mona a kgalaneng fela ntho e o tla o makatsa o ipotsa gore na e feng ke efeng mme tse kang bo di ipone ka nnete ke ntho tse o kareng di tlwaeleile o ka di thola ka ra mekotla eno ya bomme bo kama ke ntho o dumelang gore eno e lokela gore e be e teng ka ra ditaba tseno tsa diphese tsa bomme mme jalo gare ene e song o thola ka nnete ga gore clips o thole ga o se thotse jalo maqamabedi a nama ebile e ntse e le tala ka nako nngwe o ukwa o ipotsa gore na nama e tala motho o kapa ebe o tswa e utswa kapa o na tšhaketse harruption o kwa ba sa fitlha a nka maqa a agela ka pheseng ke dintho tse o tse o ka tholago ka nnete gae tsena di na le gore di fitlhe di umakatse ga o se o di thola ka mokotleng wa bomme ka mokotleng wa bomme uko o maketse le wena gore na ga o taba e yona ya kena jwang ka mo ye ya kena jwang ka mo gore e qetelele e fihlile ka mona o le bontate re se re maketse ka nnete se re ipotsa gore o qeteletse o se o thola jalo taba ya maqamabedi a tala ka pheseng ya motho wa mme jela ga o sa lesholo gore na ebe motho yo o ile a fitlha a reka maqamabedi a golo pheya ba sa ikela maikelang a lebala kapa go laetsala jwang apa go laetsala jwang gore ka nnete a qetelele taba se di le ka tsela e jalo fela bogolo ba tsona o tlo thola gore ka nnete gae ke ntho tse e nang le go makatsa uko sa tsebe gore na go e tsalang bomme re tseba ebile le mofuto ka nnete o makgethe a golo o makala o se thola jalo legapetla la banana fela le ntseng le feleletse ka mono e sale lepakwa ka mono ga letse go ga mmamedi ga o sure gore na go etsagala jwang etlhile ke ntho e o bakela modikwadikwane e o ferekanyang gore na ebe motho wa mme taba tse jalo tsa iphumana dikene ka mono ka tsela e jwang goba ge lebeleletse bo tšhelete ge lebeleletse bo ntho tse ka motlhomong dikama gobane ke taba ya gae ya ntho tsa ka pelenyana tse pela gae o ba bone bo mme ga le kaekae fela o fitlhantsha seipone o sa re di-lip clos a itlotsa mono a itshebile ka ra seipone jale boemong bo o seng ore ka nnete o se o bona ntho tse o ntse motlholo tse o makatsang tse o sa tsebenna tseno di ile tsa kena jwang ka mokotleng wa motho wa mme mmamedi empa ge ke ditaba tse re nang le o di bona tse nang le o etsagala metsotso ya rona ka nnete e 20 a na le metso e 8 pele re fitlha jalo gorenyane ya bone re mokgatlhelong wa pele wa lenaneo la rona la modikong wa batšha mmamedi 3-6 your number one radio station sealemoya sa gago sa mantlha ke sealemoya sa lesotho mme mmamedi ditaba tse kang tseno ga di se di etsagala o le monna ka nako e nngwe motlhomong o se utlwa kapa se le qoka o tseba gore ke ne ke thole maqamabedi ka pheseng ya itukamane motlhomong jale ituna o tšhaketse o se jetsa gore motlhomong motho ona e ka nnaba maqana a mabedi wa utswitse ga gago wa utswitse lapeng ga gago mane o se ipotsa gore o etsa jwang ka motho wa jalo ntse o tswela pele le ena o se ipotsa gore na motho o tlile ke motho a tlileng a leng letso kapa motho o ga gae ka nnete go ne o le boima jalo mpile a sito o tswa gore ei tlala yang kgebetha mane ka nnete ga ke na le dijelello jale ka nnete nka maqana a mabedi mme ga ne a buile ne se bothata jale o makala ga o se o a thotse ka mononong e se e le phoso fela eno e leng gore e se e tsaetse jale o ne o sa lebelela le gore o tla thola mme bomme a kere ke batho ba ka tsebang le gore wa ba tla o se o le phoso ga o se o ithotse jalo gorena o ne o batla mokotleng wa gae ebebe wena molato jalo tlae o se o lokela go ikatlhola gore hel ebe mo ja nna ne ke etsang mokotleng fela jale taba ya botlhokwa ntse e le gore yena ka bo yena jale o ne a utswitse maqamabedi ga o e tsalang mamedi
mamele ire ge nne re tswela pele jwa

Mamari le shumele metso e mehlano metsotso ka morao hora ya boraro le shumele metso e mehlano metsotso ya rona ka morao hora ya boraro me ire be ya jalo horenyane ya rona e re reng ka nete ke nako yana ya dipapadi mamari tlo go tshwagele maemo ka mona a marangrang ka nete a mabe ya holo ehle a tswa taolong ehle a tswe di taolong ka nete mpa he ke ditaba tse re tla di sebetsa tse re tla bona rona ebe ka nete di sebetsa hala ka tsela e jwang di sebetsa hala ka tsela e jwang ka nete gore re tla fumana re fihlile boemong bone ba gore ka nete ditaba di tsamaye ka thello ditaba di tsamaye ka thello mamedi wa ka ha o sheba momamedi tse ding tsa ditaba tse ntseng di tswela pele o tla gopola ka nete dipapading kwano gore ke nako yane e re reng ke kgwedi yane ya mohope one wa lefatshe mme ntse e tswela pele mme le ga e kwano ra itheka morwalo ka nnete di ntse di tswela pele re ntse re di bona re sheba gore na ka nete e be di ntse di etsagala ka tsela e jwang e be di ntse di etsagala ka tsela e jwang wena mamedi mme ke tlhokometse ka nete letsatsing lang la maobane ke mane mo e reng o setlhopha sane sa naga ya Argentina se tlotse jalo sane sa Austria ka ntlha tse pedi gao letho ya ba ka nete naga yane ya France e fitlha e tlhola jalo naga ya Iraq ka ntlha tse tharo go gao letho Norway ya fitlha itlholela jalo Senegal ka ntlha tse tharo go tse pedi ebile papadi e monate ka nnete e leng gore Senegal empedi ya tlholwa jalo go sebedisa menyetla ya bona mme ya ba naga yane Algeria le yona e fitlha e shapa jalo Jordan ka ntlha tse pedi go e le nngwe ka ntlha tse pedi go e le nngwe mmamedi mme ga tlhokometse re tla bona gore ae bo Messi ha se ba bapetse tjena mantsibueng ana ka nete ke nako yane gore bo Ronaldo le bona ba tlo bona rona ba sebetsa ka tsela e jwang mme Portugal ka tla bona ka hora yane ya bosupa e tla be thulana jalo le Uzbekistan ka hora yane ya bosupa ebe England e bapala jalo ka nnete le Ghana ka hora yane ya leshome ebe ka nnete misong naga yane ya Croatia e tla be e bapala jalo le Panama ebe Colombia ka nnete e bapala jalo le DR Congo ke tse tla etsagala tsa mohope one wa lefatshe tse ntseng di etsagala nageng yane ya America le nagong yane ya Mexico le Canada ke tse ntseng di etsagala ka nnete ga tle re bone gore na e be di tla ba ka tsela e jwang mme ke tlhokometse gore tse dingwe tsa ditaba tse teng kwano tse ntseng di etsagala ga e mona ke yane ya gore ka nnete setlhopha sane sa rona sa mahala dijabatho ka nnete ya kgona tse ntseng di ipetsa pele di a bontsha gore ae mahala ka nnete e tlile e dipuisanong le ditlhopha tse ngata golo mo e reng wa re bone ka nnete gore e ipatlela jalo setlhopha sano sa LMPS motlhankanano wa LMPS e leng wa bapalang ka morago e leng Katlego kwa yana mme ka nnete tse ne di ipetsa pele di re ae ba santsane ba le dipuisanong re tla utlwa gore na tseno di tla sebetsagala ka tsela e jwang ye nngwe ya ditaba tse teng ka nnete kore Ibanoi setlhopha sano sa difofane sa Kapthabute Mabita mme ka nnete ba saenne jalo motlhankanano kgotsa mo leko tla gopola gore ona bapalela jalo setlhopha sane sa Kaizer Chiefs mme Ibanoi ka nnete maemong yane e leng gore o le motho o ka tshwara ehle e ikitlaeditse gore e tla bona gore sehleng sena se re tlo kena go sona e leng 2026-2027 ka nnete e batla yabe le maemong o tla bona gore setlhopha sane sa Ibanoi le sa dija batho ka nnete maemo a sona a boitukiso ehle a boemong bo e leng gore ka nnete e e hlile di tswetsitse gore le tsona ke karolo ya dihlopha tse e leng gore o le motho o kare se le dihlopha tse kgolo ka ha rona ha ka kwano.

ya sheba man papalinya ne lunga ne tshlopa sa Senegal se tshuzu jalo ka nthla tse tharo tse pedi o tla ithuta ka nnete ra taba tsena ha setsa ka lebaleng ha kalokalo ha o le motho o shebile re ntse re bala go utlwile ka nnete ha se ditaba tsa ka lebaleng haholo go hlokometse gore ye nngwe ya ditaba e ba bontshitseng ka nnete gore go tloa papadi tsa bona di qala setlhopha sena sa Senegal e tlile ya se ya bapala hantle jalo ka ha re ne re lebeleletse jalo ka ha re tseba gore ke bona bo mmampodi ba Aforika kwano ka mohope wano AFCON mme ya ditaba tse teng kwano ke ya gore ka nnete sehlopha ka kakaretso boholo ba bona ka nnete ga ba so fumane jwalo di-bonus tsa go tloa papading eno ya mohope wa AFCON mme tlile taba eno e tla o jwetsa e tla o rute gore ae motlhomong ke ya tse dintsi mabaka e reng batlhankana ba re ae ere re nne re hulanye jwalo maoto mme ga o sheba le coach ka nnete ditaba tse bona etseng gore le ena contract ya gae ka nnete go ntse o na le ditšhelete tse ntseng di seleletse morago ka gara contract ya gae mme taba ena ya go ruta gore e re o swedi bona o swedi bala gore ae e ka nna ba maemo a gore e be setlhopha sa Senegal ntse se sa sebetse gantle e tlhile ke ano a jalo mme ke ano a jalo mme o swa ithuta gore ae re ne re nkile ka kannete motlhomong ba na le ntho e ba ferekantseng fela ga se re bona gore na ebe maemo a bona ke a feng o tla gopola le gore e nngwe ya dintho ka nnete ke gore le taba ya tsamao fela go leba nageng yane America ka nnete ehlile go bona ga ya ba taba e tsamayang ga monate mme e nngwe ya dintho e ba e bontshitseng ke gore le dihoteleng tseo ba dulang go tsona tseo ba di kgethetsweng ke tsa boemo bo e leng gore ga bo kgotsofatse ke tsa boemo bo e leng ga bo kgotsofatse mo dibapadi tse dingwe di qetelelang di bontsha ka nnete gae le gore re je ka tsela re reng re kgotsofetse motho o lokela ba itsheche a tswele ka ntle a loge ka dijo tse nepaetseng gobane jale boemo ba hotele kapa ba bodulo bo ba dulang go bona ka nnete e se bo kgotsofatsang e se bo kgotsofatsang mme ke taba tse ntseng di tswela pele tse ntseng re di bona ka nnete gorae taba tsena e tlile di maemong e leng gore o le motho o a ithuta gorae ge ne re bankedi gampe empatšhe taba tsa bona dijalo mme boemo bona bo teng ka gara papadi ya Aforika ga o le motho o ya o ithute gore naga yane ya Morocco gore ebe ka nnete e qetelela se bileng tse itswetse gore nna ke sa le karolo ya ditaba tsena tsa Aforika ke sa le karolo ya ditaba tsena tsa Aforika ke maemo e ka ngwanana a ntseng a etsagala a boitshwaro bo teng kwano ka gara Aforika ba ntho e le motho o ka e sheba ngwe a e bitsa fela gore motlhomong ke taba ya go gala mo e leng gore ba bo etelleng pele ba batla ditaba ga di shebile ka go bona fela molemo ya ke tlele o shebe ka go bona fela ditsiane le ditšhelete di jue ke bona fela mme taba eo e tlile e re kgotsisetsa morago mme o sheba mamedi e nngwe ya ditaba tseo e shebileng na boemong ba mogope wano wa lefatshe re ntse re shebile jalo naga yone ene ya Morocco ke ithutile ke tlhokometse gore ye nngwe ya ditaba tse teng kwano ke yane ya gore naga yane ya Morocco ga kere e tlokena jalo papading yane ya mogope wa lefatshe ya selemo sane sa 2030 mo e leng ka nnete e tla be le mogope wa lefatshe wa kopanelo le Morocco Spain le naga yane ya Portugal mme ke mane mo e leng ka nnete naga ya Spain e batla go contestela gore ae final e tla e tshwarele go bona jale Morocco ka nnete e ntweng ya bontse gore ae ga e tlo tla e re mogope wa lefatshe o le wa Aforika lona le bathusi e be ka nnete le qetelela le batla gore le ditaba tseo tse jalo di qetelele final ya go lona final e lokela e tle kwano Aforika gobane ke rona ba neng ba tlhile ba tshwere mogope ono wa lefatshe lona le bathusi fela ba rona mamedi ga o sheba ye nngwe ya ditaba tse teng kwano ke yane ya gore sebapadi sa metlheng Ronaldinho Ronaldinho ka nnete o bona etse gore ae o gutlela ka mabaleng gape ka dilemo tse 40 a nang le metso e tsheletseng mo e leng ka nnete o tla le bapalela setlhopha sane sa Ravina nageng yane ya Italy tse mokgatlhelong wane wa boraro mo e leng gore ka nnete o itswetsitse gore o lokela a ka gutlele mabaleng mme ba bangwe ba batshehetsi ba papadi ya bolo ya maoto ka nnete ba thabile ba bangwe ka nnete ga ba thaba empa ye nngwe ya ditaba tse e leng gore o gutlela papadi ena ke gore fela ka nnete e ka re ebile e se e le karolo ya setlhopha seno nong ka boemo ba shareholder mme ke ya tse dintsi tsa ditaba tse e leng ka nnete e teng kwano ke tlhokometse gore e nngwe ya mabaka ya bontshitseng yena Ronaldinho ka nnete o bontshitse ka nnete ae a ke ba iphumana a ka ema o tatetse a be boemong bo eno bo e leng ka nnete sehla sena ga se qala sa 2026-2027 ka nnete o tatetse gore a ba iponale ka mabaleng a gotlisa boleng ba gae bo e leng gore o tla gopola ka nnete bo ile ba itshenyegelwa fela ke taba yane e leng gore ka nnete Ronaldinho o la a tuma jalo ka taba gore
ke motho wa menate haholo ke motho wa menate haholo mme ka nnete talenta yeno ya neng a na le yona e la qetela e bakwetlisi ba se ba sa motshepe ka taba eno fela bakwetlisi ba se ba motshepe ka taba eno ya gore ka nnete a motho eno ga o ka

Mamela metsotso ya rona e le shumelena le metso e medi le shumelena metso e medi ka morao hora ya bone mme o shaba mamedi ke bontshitse gore ka nnete re tlotla re bua jalo ka tse ding tsa ditaba tse ntseng di etsahala ka ntle ka kwano le ka ka hare ho naha le ka ntle ho naha ka ntle le ka hare ho naha mamedi mme di ntse di etsahala re di bone tse ngata ka nnete tse teng kwano le tsa matjhaba le eng kaofela re ntse re di bona di ntse di etsahala gore na ke di feng mme ke tlhokometse ka nnete mamedi e nngwe ya ditaba tse teng kwano ke ya gore e mongwe wa batho ka nnete strekeng jwalo sa Maseru ka nnete o hlaeletse jwalo ka ga lekgotla la Maseru la Mmasetrata a qoswa jwalo ka polao ya motho moo ebileng a ile a ba a etsa qeto ya go fepa nama eo ya motho dintšha tsa gae jo mme ke ya tsa dintsa ditaba tse ntseng re di bona mamedi so ipotsa gore na ke boemong bofeng bo e leng gore ka nnete monna eno ya bileng a tsebagalang ka nnete go ne etsagala jwang gore e qetelele ditaba di sedi le ka tsela e jwale na botho bo santsane bo le teng na re santsane re na le botho ka gare go rona re le basotho ka gare go rona re le basotho mamedi mme a o sheba ka nnete ke tlhokometse ditaba tse dintse teng mamedi ke tsa naga yane ntseng di itsagala Aforika Borwa mane mo e leng gore ka nnete melata e ntse e ntshwa jalo ka gare go naga ke tlhokometse e mongwe wa baruti ba bagolo gagolo ka nnete e leng Prophet Bushiri ka nnete le yena o laetsa letsola monna mo e leng gore ka nnete ba ne ba naga ya gagabo o qeteletse ya romelela tse dintsi tsa dibese ka nnete gore di tlo tla di banka ba nne ba fokotsege ka gare ga naga ya Aforika Borwa mme ke mo e leng gore baagi ba maAforika Borwa golo ba tikologo yane ya maZulu ba bontshitse ka nnete gore ae rona re santsane re le tseleng ya rona e tlakileng ya gore ga re batle melata ka gare go naga mme re batla e tswe re sa tsotelele ka nnete le gore na ba ikarabelelang ba reng mme ke mo ke ileng ba ka bona ka nnete ye mongwe wa marena a maZulu ka nnete o le a bontsha gore ae taba ena maAforika Borwa ga sa e bone ehlile tlo ba kenyetsa metsi ka moedi tlo kenyetsa Aforika Borwa metsi ka moedi gobane jwale maemo a sentse a se monate pakeng tsa Aforika Borwa le dinaga tse ding taba eno e sentse e re le ditabeng fela tsa gore tshebedisano mmogo ehlile e tlotla e duka kgotso taba eno ka nnete go bontsha gore ga se taba e tlhokalang e ke bano ba ka emisa ke tlhokometse le basotho le bona ba boemong bano mo ba itswetsitseng gore aa rona ka nnete ga e baneng go thwe taba ena ke ntwa

Mashu mamabedi ana le metso e tsheletse metso tsa rona e ka morao hora ya bone ka morao hora ya bone mamedi e khutla jalo ka nete e re shebile ditaba tse ding mona tse ding tsa ditaba tse ntseng di matha kwano gore ka nete e o tla hopola hore ka morao re ntwa ena ya America le Iran le Israel di qale ke mana mo ile ka nete the supreme leader wa naha ya ne Iran ka nete o la qetella a bolawe mo ile ngore re hlokometse engwe ya ditaba ka nete Iran e bontsitse hore e tla ba jalo le taba yane e leng gore ke bofifi letsatsi la bofifi la matsatsi a mararo ka go fela ntho ge kageng go bona ke holiday eno ya matsatsi a mararo ka nnete ka moga ditaba tse jalo ka moga wa re tumelelano e nngwe ya ditaba tse teng kore naga ya America e be e kgutlisitse jalo e nehelane jalo ka setopo sa hae gore se se iphumana ka nnete se kgutletse nageng eno ya Iran mme mamedi tse ding tsa ditaba kore mekolokotwane e meng e teng ga o sheba tabeng tsena tsa naga ya Iran le America gore ka nnete ebe ba fitlheletse jalo tumelano ye nngwe ya ditaba ka nnete kore ba tle ba fitlhe boemong bo e leng gore naga yane ya America tshenyo yotlhe e bang e entse ka nnete ka gare go naga ya Iran e tle fitlhe jalo ka nnete e ntlafatse maemo ao a jalo e tle boele ntlafatse maemo ano a jalo ka nnete re tle re bona gore na e be naga ya Iran e etsa jwang boemong bano ba gore e qetelele ka nnete e buletse jalo motshaphoro motshaphoro ano ka nnete gore go tlo tseba go itsamaela gantle re lebeletse gore re tle re bona gore na ebe maemo a ditaba tsane tsa mafura na ka nnete le ole di tla theoa ka tsela e jwang re tle re bona re lebeletse ntse re shebile re ka nna ga ukwa ka nnete o sotho le petrole se le bo ma 15 ranta motlhomong mamedi ga taba tseno di katla tsa ba motšheng o nepaetseng tsa dumelelano ya ba tumelano eno ya bona ka nnete e fitlhelwa ka tsela e nepaetseng mme e nngwe ya dintho tse teng mekolokotwaneng eno ke yane ya gore ka nnete ga ke tsebena ka tsela e jwang fela naga yane ya America e kare e ne nkile jalo ditšhelete tse ka bang dibilione tse supileng tsa naga eno ya Iran ka nnete mme ba lokela ba taba eno e tle e gutle tšhelete eno e gutle mme ga o sheba ditshenyelo tsa naga ya America e tlo kena go tsona ntweng ena e neng itshuntse ka gare go yona o tla di bona mmamedi ore ehlile di maatla golo batho ba bangata ntse ba bua ka nnete gore ae ga se bolela gore naga yane ya Iran e tlotse naga ya America ga golo bane tse ding tsa dintho ka nnete America e ntse e tsa diqeto gore le dumelelane le maemo a tsena ko gore le etse tsena le etse tsena boemo bana ba ditaba tse e leng gore di-nuclear mo America e ne re ka nnete naga ya Iran e lokela emise go etsa jalo di-nuclear mme batho ba bangwe ba bontsha gore ae ga e ba Iran e se e dumetse gore ditaba tse jalo ga di sa tla etsagala ko bolela gore America e tlotseng pa ke ga e kgona boemong bo naga ya America e leng ditshenyegelong tse ngata ka teng motlhomong go kgutlisa maemo a gore ditaba tseno di ke di loke nna ka nnete ke le motho ko ukwa eka naga ena ya Iran e otlile sekono mmamedi re sa sebedise marato a gona re sa sebedise dithaselo tsa gona empa ke le motho ae ka nnete ke bona eka naga ena ya Iran e shapile sekono e tlotse sekono mmamedi ke bontshitse gore re tlo ba le moeti ka nnete metsotsonyane e mashome a mararo ka morago hora ya bone re tlo bua ka ditaba tsa rona le yena ka nnete tse ngata tsa ditaba tsa tumelo mme mmamedi re tswele mona e tle ga re gutla re gutle re se re na le yena kwano.

0: Sky Hall Star Healer ana le DJ Kabla mme mamedi sentse re na le moeti wa rona mohaleng kwano ke bontshitse ka nete gore re tlo tla re ba le ditaba tse monate haholo ke tlhokometse o tla hopola mamedi gore maemo a taba ya ho rera ka kerekeng ka nnete a se a fetuile haholo go tla hopola gore nako e gona re neng re ntse re gola ka nnete ditaba tse nneng e le ka sehloo e ne le ditaba tsa sedi mohlomong le lefu le legodimo le dihele e ne le tsona ditaba tse e leng gore o le motho kare e ne le tsona tse ka godimo haholo mme boholo ba dipuo ka nnete morao tjena se re bona gore e se le taba ya phetophetoo ya maemo a bophelo ditšhelete katlego tsela eo batho ka nnete ba ka naganang ka yona re tlo tla re shebisana ditaba tseno ka nnete re ke re ukorona ebe taba ya tumelo le yona mohlomong ebe e ka nna ba ntse le taba e re kareng ke lifestyle kapa ho e tsagala jwa mme mohaleng kwano mamedi ke sentse ke na le jalo ka nnete moruti Matela Morosi moruti kgotso
1: ee ntate dumela ntate gadingwana
0: o phela hantle moruti wa ka
1: ntate ke a phela mohausa le teng wena o phela jwang ka jeno
0: ae ka nnete modimo o ntsa mpolokile ke kgotso fela ka nnete ntate wa ka
1: hai ntate ke kokobetse haholo
0: hai ntate wa ka ke a leboha ka nnete gore ebe o teng kwano lenaneng la rona la sealemoya sa lesotho la modikong wa batjha
1: ee ya ntate
0: ha o sheba moruti wa ka ditaba tsena tse re buang ka tsona ho se o na le phetophetoo e ngata ya taba ya thero mohlomong ya ka kerekeng o ka ka bokhutshwanyane fela taba eo e jwalo e bakwa keng
1: hai ntate wa ka ke lebohile haholo ke kopa ke itlhalose gakgutshwanyane fela mamedi wa sealemoya sa lesotho wa tlatseong tseba lebitso la ka ke Morosi Matela ke ntate Matela ke moruti ke bile ke mohlabolle jwale ke leboha monyetla o ke o fuwang ke sealemoya sa lesotho lenaneo la modikong wa batjha gore ke tlo araba ditaba tsena mme ditaba tsena ga ke ne ke ditekelwa morao e le thomo ya gore ke tlotla ke araba o se o e amme ntate e gadiengwana e ne le taba ya thego mokgwa wa thego o teng moraong tjena le mokgwa wa katamelo ya ditaba mme potso eo ke neng ke e butswe ene le gore na thego morao tje e fetotswe ke eng hantlentle wale taba e nngwe se le gore na thego e na le fashion kore go na le fashion kapa
0: kapa ke ntho e fetofetuwang le dinako
1: eyantate empa jwale ka ga re le basanka ba modimo ge dibopeo tse ngata tse fapaneng jwale taba yona e angwa le ke batho ba bangata ba bangwe ba ka itlhaelang e bebele bua

0: dintho tse ngata ha ya e le bane le ditaba tsena, empa ke tla kgotsa tse pedi tse tharo. Jolo ka e le mona o hlalosa gore thuto ya pele o ne o rutwa ka taba ya sebe le lefu le hodimo le dihele, lefu la gore na motho o swa semoyeng jwang, le taba gore na ha qeta ho swa o ya diheleng jwang. Jwale tlhaloso e nkopileng ke ya gore ke tlo tla ke araba gore gona tsena go bonagela gona le thuto e bitswang prosperity gospel, mo go rutwang ka ditšhelete, go rutwa ka katlego, batho ba bangwe ba atlega. Go na le thuto tse mo rutwang ka taba go gaola dilekane tsa kapa dilekane tsa mehleng ya gale, the breaking the generational curse, I mean dithwako, o gaola dithwako le financial breakthrough. Ke ditaba tse o fumanang gore di se di tla e le taba ya thero. Jwale taba ena ha e hlaloswa ha ke e fuwa e le mosebetsi gore ke tlotla ke araba, kore go na le ba bangwe ba reng ehle araba taba ya moruo wa batho wa letsatsi le letsatsi. Ha e qeta hodima araba taba ya moruo wa letsatsi le letsatsi, e fana ka taba ya tshepo ho ba e utlwang. Empa jwale taba ena tsela eo e leng ka yona, ha re se re e sheba ka mangolo, taba ena ya hore e be bophelo e sa le bo le botle bo na le moruo o ntlafetseng ka go yona, ha se ntho hona jwale, e hlaha moraorao kwana, mme e dumelletswe ke Modimo, mme e hlile o dumelletse moruo ono ka bana ba hae. Ha o sheba ha Solomone Modimo a ne a mo mfa hore a etelle bana ba Iseraele pele, bana ba Iseraele ba ile ba etellwa pele ke marena ka mekgwa e mengata, ba tla etellwa pele ke baprofeta ka mekgwa e mengata. Jwale ketello tseno tsa marena, Solomone ile a ba e mong wa marena ano. Jwale ha Modimo a fa Solomone gore a etelle setšhaba sa Iseraele pele, Modimo o re go yena o lakatsa ke o fe eng? Jwale ya ba Solomone gore ke kopa o mphe bohlale, o ile a ikopela bohlale, ga a ka ba kopa maruo, a ka ba kopa mahlonolo, o ile a re fela o mphe bohlale ba gore na ke etele setšhaba sena jwang. Bibele ga e bua e re ya ba Modimo o mo fa le lefumo ke borui. Solomone le a o ka tho lefatshe mona le batho ba bitswang di-trillionaire, di-quintillionaire, batho ba na le tšhelete e ngata go feta di-millionaire. Ha gona motho ya fitlhile mo Solomone a ileng a fitlha, gobane ha o balwa borui ba gae bo ne bo tshabea, e ne e le gore a tle o araba ditlhoko tsotlhe tsa bophelo. Mme borui boo Modimo ntse a re file bona ge le bana ba gae, ga se ntho e tlhokang gore e be e rutlwa, ga se ntho e ntšha, empa e le gore taba eno e entisa kapa e thabisa ditsebe tsa ba di utlwang. Ga re nke ka lengolo ena ya borui bukeng ya Deuteronomy chapter 8 verse 12 e re e se re mohlomong ha o jele o gotse, mme o haile matlo a matle, o dutse go ona, ga dikgomo tsa gago le dinku tsa gago di atile gagolo, ga o ruile silivera le gauta e ngata, mme dintho tseo tsohle di atile, pelong ya gago e seke ya ikgogomosa, mme wa lebala Jehova Modimo wa gago ya o ntshitseng ya o nyollotseng naheng ya e kgepeta kong ya bohlanka. Taba e re nna e bua le ka go gaga matlo a matle, o le se le ruile, se le jile le gotse, le gaile matlo a matle, e le gore ditaba tse kedie ke ditaba tseo Modimo a di dumeletseng gore bana ba gae ba be le tsona. Ga se motlholo, le ga e ba batla go ruta tsona ba re ba tlo nke motlholo wa go kwetsa, ga se motlholo ntho eno Modimo o buile ka yona gore re tlo ba le tsona. Go bua le ka go gaga matlo a matle, mme o gaga matlo a matle e tlile go bua ka tsona di-upstairs tseno, double story, matlo a magolo, di-mansion. Modimo o ne a ntse a tseba gore bana ba gae ba lokela go phela tsenao,
1: mme e le go ya nakong tse e tlang etlhile bofuma e tlabe se e le ntho re reng re ka nna ba ke sebe.
0: Ga e tlo ba sebe, utlwana e fetoa sebe ga e fitlha go kae gona temaneng eno ya 12 mona mo e reng e se re ga o se o di gaile, mme o seke wa ikgomosa, mme e be o lebala Jehova Modimo wa gago. Sebe ke go lebala Modimo. Go na le batho ba e reng ga ba se ba kene ka ga ntho tseno, o lebala Modimo kore o ikgantsha go a seng a sa tsebe Modimo go gaga. Sebe ke go ikgantshetsa Modimo, empa go ba le tsona ga se sedi.
1: Ga o tshwatsena wa tsa ngopotsa tabenyane ya Titanic mo motho yane a sekepe pele se.

0: fela neng a re e modimo wa ke be a fihla mo
1: tanki ntate empa modimo ke no wa e bua lentsweng la Haidi Deuteronomy chapter 8 verse 12 gore ha le sele go gauta ya lona le simitsega di se di atile le haile matlo a matle le modimo o di lokolotse go dintho tseno re beletso sebetse go tloa go modimo ebe motho ba le boikgomoso
0: e le gore ga re se re ya papisong he mohlomong baruti bane ba kgale le bana ba gana tsena ge ka re ba ne ba se boemong bona ba ditaba tsa katlego gana tsena le ntho e ne re ka e bitsang prosperity gospel ka mabaka a gore ba ne ba tseba gore ke tlholego gore ebe motho o lokela ebe o jalo
1: tanki ntate e le gore efangeli e lokelang go dula e regwa jalo ka ga lentswe le na e le efangeli lentswe efangeli ke gore ditaba tse molemo good news keo Jesu ha kwa lefatshe mona a e fileng a re file yona bahlanka ba tlo sebetsa tlasa gae e tlanka o Matthew chapter 28 o verse 18 ya o verse 20 mane mo e reng mo e re laelang gore ke le bolelela taba ena gore re ke se ke bale e le yona jalo ka ga ke badilena ke Matthew wena mmamedi wa Salma sa Lesotho chapter 8 chapter 28 o verse 18 go ya o verse 20 mme yona e baleha ka tsela ke ena ke chapter 28 o verse 18 ya verse 20 e re eyang ya ba Jesu o atamela go bona a re ke neilwe borena botlhe legodimo le lefatshe eyang ke gona le rute ditšhaba tsotlhe le ba kolobetse ka lebitso la ntate ka lebitso la ntate le lamoga lamoya o galalelang le ka lamoya o galalelang mme le ba rute go boloka le ba rute go boloka tsotlhe tseo ke le laetseng tsona e le gore Jesu efangedi a batlang kogore rona re le bahlanka re etse ditšhaba tsotlhe ba rutiwa re ba rute tsotlhe tseo Jesu a re laetseng gore ba di boloke mosebetsi wa rona ke go ba ruta tseno jwale e re nako e re ketang go etsa jalo o ebile gore ke neilwe maatla le godimo le lefatsheng taba ena e etsang ere ga o le moruti le motlhanka modimo ga o rekela go tshwa letho wa se ka tshwa gore na ba bangwe ba ruta prosperity a ba o so fetwago go ya di-prosperity kapa o rute mona mo Jesu a re laetseng teng jwale e le gore papae se le mono mo ditaba tseno di fitlhang di tlaga di sotheya teng kapa di baka bothata teng jwale ga re tla go motho e o thweng ke paulosi ga a bua le timothy ya kgaolong ya bone go tloa ka temana ya pele o isa temaneng ya botlhano mona teng ore ke o laela ke gona ga golo pela modimo le pela morena jesu ya tlang go atlola ba phelang le ba feleng motlha a tlagang ka mmuso wa gae kere o bolele lentswe o phelele nako ga e tshwanela le ga e sa tshwanele o lae o galeme o kgothatse ka mamelelo yotlhe le ka go ruta gobane nako e tla ba teng yeo e tla ba teng yeo bakekeng ba mamelela thuto ya phologo empa ka baka la go tlotlona ga ditsebe tsa bone ba tla ipokelela baruti ba dumelelanang le ditakatso tsa bona mme ba tla kgelosa ditsebe tsa bona nneteng go di isa ditshomong empa ga e le wena fadimega nthong tsotlhe o mamelele botlhokong o etse mosebetsi ya mmoledi wa efangedi o phuthetse tsebong ya gago e le ngwe tabane ya bolela gore go na le nako eo thuto ena e etsang batho entice ba rata ga ba ntse ba bolelelwa go ba tlogua empa Jesu ena o seile timotea ena petrose ala timotea gore o dule thutong ya pholo ga o tho thutong ya pholo ga o tho ya kerekeng ya pholoso go the thuto eo ntshang sebeng thutong eo ntshang yeo rutang meeting ya taba gobane taba ena modimo ena o entse gore re tseba gore re phele ka tsotlhe tseo a di entseng gore re tsebe go phela ka tsona empa jale empa le dithuto tseno tse o fumanang gore di entisa batho ba setlwa go ba gokela gore na thuto ya Jesu ke ya mofuta ofe e le gore etsang batho barutu ba tsebe go phela ka tsela eo nna ke le laetseng tsona e le go mosebetsi wa ka ke le motlhanka modimo ke le moruti ke lokela go tseba gore nna ke thusa setšhaba sena jang gore se tseba go tla thutong ya pholo ke seng kereke as pholoswa as what empa thutong ya utlwa gore na modimo na ena gore ke mona mo timotea ga o fumana ditama paulosi ya goreng ke o laela gagolo pela modimo le pela morena jesu kreste ya

0: tlang ho ahlola ba phelang le ba shwileng mohlang mohlang go mohla a hlahang ka mmuso wa hae e le ngore ntho eo tlang ho dula ko mmusutong ena ya mmuso wa Christ re tsile tsena tsohle tsona re ta di ekeletse go bane le ha re tsatsa taba eno ka mangolo ba jwele go lokela ho ya ka mangolo re tebo ba ga ba ditaba tsena ere Evangelia Matthew chapter 6 verse 31 and verse 33 ere ke mo kireng le se ke la belaela ka hore na le tla jang le tla nwa le tla ikapisa kang go bane di ntho tseo tsohle ke tse ba kwang ke ba hetene empa ntate lona ya maudimong o tseo seo le se hlokang le o tseba dintho tsohle tseo le di hlokang le mpe le batle mmuso wa modimo le holoka ga ona pele mme tsena tsohle le tla di ekeletswa e le gore ga re lokela gore nne re itshiwe ka taba ya prosperity and everything modimo o re file yona ntho e re lokelang go e batla ke mmuso wa modimo pele bebele e re o tseba tsohle tseo re di hlokang um ke a gora ke ntse ke hlaka
1: ya mokuti wa hlaka um motlhomongum ga o shebile nna go ya ka nna ke le motho ke a kgolang kare go rua ke ntho re kareng ke mindset ga o sheba ge tla bua le ge tla tabeng ya kgwebo boemong boo batho ba bangata re kareng ba kena kereke itseng gobane motlhomong ba utlwa go bua ka tšhelete mme ga e ba go bua ka kgolo le go rua le thua le ntho tseno ka go fela ga re re go ba ruti le yona taba eo e sentse re ke ntho e kang kgwebo
0: re re lokela go tlhaoanya di-platform ha e ba re dutse ka gare o lentswe la modimo re lokela go ruta lentswe la modimo le tsitse platform eno ya borui e kapa ditšhelete kapa eng ga ya lokela gore e etse override kore e fete seo e leng thuto ya modimo e lokela e kene e rutwe ditšhelete di teng ka gare o ebele go na le mo di rutwang gore na re tlameha go tshwara ditšhelete ka mekgwa ya mofuta o feng le ka ditsela tsa mofuta o feng le gore na re atamele jwang ditšhelete di tlile dingwe tse le ditšhelete gobane ona le temana ebileng e buang gore tšhelete e ananela tsohle kore tšhelete e etsa dintlho tsohle then ya thabisa e tlisa empa tšhelete yona ya ee yang tata fale ga se gona mo e leng mo re lokelang go tshitlhalela teng prosperity re lokela gore re utlwe modimo ge tsele go tseba gore ga se gore re lokela go lelekisa prosperity e tlile mo o buang ka prosperity batho ba tlo ya mono ba le bangata gobane jele kelelelo e tsepame godima prosperity jale ba lebela motho yeo e leng yena a fanang ka prosperity e leng mang e leng jesu kreste ya fanang kang ka bophelo bo sa feleng ale tsena tsotlhe ebile ga e bua mona ere ke moo ke reng o lena le seke la belaela ka gona letla jang ke evangedi ya matthew chapter 6:31 re le seke la belaela ka gona letla jang letlanwang kapa letla dikapesang gobane ntho tseo tsotlhe ke tse batlwang ke ba hetene mohetene ke ke motho ya sa utlwe modimo e le gore anyone can flock there batho botlhe ba kaya mono empa re lokela go dula nneteng go dula kapa go phela nneteng eo e leng ya modimo ge tse ba utlwa gorena modimo yena o re tlhoka gore re etseng gobane mona o re tsena tsohle le tla diekeletswa phethela mona go verse 33 ore ba le batla mmuso wa modimo le go loka ga ona pele mme tsena tsohle le tla diekeletswa e le gore modimo ga re dutse o yena prosperity ya ga yona e bang ngata gagole le go feta ka mokgwaore re ka e shebang ka lebitlho la nama e yanta
1: motlhomong taba e nngwe ndate moruti ga o sheba ge le batho re fapane motlhomong boemobo motho a reng ka nnete nna ke a di utlwa ditaba tsena tsa kereke di ruta ka tšhelete e tlhile ke na le thaselelo ya ditaba tseno gagolo a koreu ndate moruti re nke mmamedi fela re tle re mo utlwe gore na o reng ka mona
0: ndate wa ka ke a leboa
1: radio kgotso
2: kgotso ndate
1: ndate
2: ale ntate thaba
1: eya ntate
2: ke ne ke tlateletsa potsong ya gago ntate gore na mokgwa o ne o sebedisiwang wa go rera gona jwale o rera ka maruo ka katlego ka eng nna ga se strategy sa kgwebo sena gobane ga o shebile go batla go fopane gagolo tsela eo baneng bagoti ba kgale ba neng ba rera ka yona le ya gona jwale mme o tla fumana gore batho ka baka la go rata borui le go rata dikatlego se re ya kerekeng re le bangata mme wa goreng wa re e ka re kereke tsa gona jwale e se e le dikgwebo mme ga o bitsefatse motho tsare e ka nna ya ba ke strategy se setšha tse o ka botho ba go helang badumedi go batla kerekeng ka bongata
1: a e tlakile ena le thabo re ndate moruti a tla tswela pele ka yone e ya ndate moruti
0: a ke le wile ndate thabo ga le bua ndate le ka taba

0: eno e lo ka o tsoro tse ding ke hleli strategy tsa thabo ke ntse tsena tse dilo lang fast tse re go bona ka jeno go tlo go ruta ka eng ka jeno go tlo go ruta ka eng empa lentse la modimo la le hlakile taba tsa modimo di hlakile gore ge lokela go dula thutong ya pholo go bana jwale Jesu yena mohla go tlang o tlo a hlola a sa shebe gore na o nona le ntwe ke mogona motho le a fa wa isiya ntwe wa isiya ntwe tsing ile go di ntwe tse re phirang ka tsone ya botlhoka go rena me yona ya gona ge e boloka jwang gore tse go ya Kristo bana batho botlhe ba tla ya mono ba fihle ba floke go bana bana le ditibelo ke mogona temane ne re tetang go e bala e hlalosang gore qetellong ya letsatsi e hlalosa gore tseno tsotlhe di batlwa le ke baheteng e le go motho e molemo a ka kegekeng eno bo bua ka moheteng gore motho ya senang dikamano le modimo e le go ka le motho e molemo ya ntseng a sena dikamano le modimo a sa tsotelele gore na o ya go modimo kapa ga ye go modimo a mpa itšhebetse taba ena e le ngwe lentsweng la modimo teng ge lokela go dula go modimo e le gore re tse go utlwisisa ditlhoko tseo e leng tsa modimo re tsene go tswela pele ka
1: ka tseo e leng tsa modimo ke ya gola re phethela fela go na le maemo o tla thologa ka nnete motho ga sa gere o breakile ntho mone re ka e bitsang generational curse motlho mongwe o sa iphumane o bona a sa bile a le maemong e leng gore ka nnete e sebile ka wa ikgomosa o buile ka yona taba yone gore go ya nepala teng gore motho a fitlhe bogoing fela wele a sa ikgomosa o bona a sa le boemong bo mona ba tla ba bitse batho are ga le nna lapa leso le sotlile ke nako ya ka ena jwale maemong e re kareng a jwalo motlhomong motho o robile generational curse eno gagolo boemong bono ba ditšhelete kapa ba katlego a re ke katlego ga modimo a re se rere o a tlhokomela gore motho ena ka nnete o sa sebedisa taba ena gampe go a tlhokala gore modimo o lokela go tsekisa moo kapa ka botho fela ka leitlho la rona la tumelo go a tlhokala gore a e tsekisiwe taba e o e jalo
0: rona tsena dintho tsena tse gore di phelang lefatsheng mona ke tse lefatsheng fela tse gore itukisetsang gore ka morago re tloa lefatsheng le ne le gore phelang le lona re ye go modimo jale o tla fumana gore qetellong ya letsatsi ka nako ngwe boikgantsho bono bo rona e ba boithuto ba gore na motho na o ntse a dutse modimo kapa jwang go na le ba bangwe bao modimo a ba tsekisang jole ka ile a tsekisa morena saole borena ba gae gobane ane ebilare a lo bolatsa batho ba maamaleke e be ga a di bolae o kgetha tsenonneng ya ba modimo wa motswa e le go na le ditsela tseo modimo a tswang motho ka tsona motho yena o tla kwa e ka o ntsa le modimong a the modimo yena o se a mothile o se a latlhiwe ke modimo e be yena o bona dintho tsena di ntse di phama di atle ya diloka empa bophelong moyeng yena motho yena a sena kgotso kore a tabile a swele a sena maatla o sena letho le e leng bophelo ka gare o yena jale tse ding tsona di ye di batle gore re itlwelele modimo ge seke ra ditlhela ka katlhoko ya gore modimo o tla mo tlwelela gobane jale pholo ya motho ke ntho e itlhaelang motsotsongwe o motho a utlwang go tlhoka modimo ka nako nngwe e mongwe ka ba fumana gore ga di se di tlhoile matsong a gae ke ona a tla tseba modimo ke mokgwa o nag nang temane e reng ka selemo sa o foga morena o seas ka bona modimo e leng o seas e ka motshwantsa leng sebopego sa motho se e leng boikgantso e leng gore taba botlhokwa e go lekelang go tsepama ka gare yona ko gorena a o fela o utlwa modimo kapa o utlwa prosperity o tlile o modimo kapa o tlile prosperity mme motho ga re ya boemong ba gore re mo tsekise kapa re mo atlole bebele e bua ka Jesu ya tlang go tla a tlo a tlola ka nako ya gae
1: tate mokuti re a leboa molemong wa momamedi a ka batlang gore motlhomong a tle a o tshware a ke a bue le wena o mo fe dinomoro motlhomong mo a ka tsebang gore ge o tshware teng a o tshware
0: ke a leboa ntate nomoro ya ka mogala ke 58
1: 00
0: 52
1: 52
0: 04 04 ke kopa o ipeta
1: 58
0: 00
1: 00 52 52 04 04 e na lo WhatsApp boemong bo re ka re mohlomo batla ho ikisa ho wena mo ofumane ya ho kae
0: o ha re ntse ke sebetsa ha qele empa ho solo ho khutshwanyana ke a kgola bo kgwedi ena e tsang ke tla qalella ho sebeletsa bogogwaneng sebakeng se bitswang MNA security o na le mogao pela dikgwebo tseno tse bogogwaneng mono mo ke lo sebeletsa teng gaufinyana teng
1: tateteng
0: ke tlabe ke sebetsa tlasa company e bitswang unfold god's mission ke fanang ka tlhabollo le ntho tse ngata tse amanang le tlhabollo le phedisano le team building le dintho tse ngata
1: a enda te moruti e re a leboa ka nete e re leboa e pueno ya hao e ka lentswe la modimo
0: nda twa ka jikobetse ha ho
1: e ba le letsatsi le monate le bosibo monate nda te moruti
0: tanki ntate
1: me a sheba mmameri metsotso ya rona e ime hlano fela pele re fihla jwalo hore nya bohlano tota re le ba jwalo ditabeng mme e re re ne re tswele pele ka pina mamedi u dutlile ditaba tsa ntate moruti mme ke ratile fela taba bohlokwa hore motho e mong le mong o tswalletswe katleho ntho e mpe ga taba tseno ke boikgomoso ha o so ikgomosa gobane o so ukweka o betere o feta ba bang bothata e ba bona bono mamedi wa seama sa lesoto mme hlano fela metsotso ya rona pele re fitlha jwalo gore nyane e ya bohlano.

ditaba tse ntseng di etsahala moraorao tsa ha jwale tse teng ditabeng tsa rona, re utlwa gore na ka nnete ebe e feng ke efeng. Ke hlokometse gore tse ding tsa dintho tse teng kwano ke ditaba tse e leng gore o le motho o ka utlwa o sa tsebe gore na ga na re le Basotho tse ding tsa dintho ke tse jwa jwang. Ke hlokometse mona e nngwe ya ditaba tse teng kwano ke yaga mohlankana ya ka bang dilemo tse 38 ka nnete naheng yane ya Afrika Borwa, Northern Cape, o a hloletswe jwalo dilemo tse 25 tjhankaneng. Tlhalosa e supa ha monna yona ka nnete a bile a nka kgatiso ya tlhekefetso ya motabo ya neng a etsa, mme taba tseno ka nnete di moagetse jwalo ntlwana tshwana. Di moagetse jwalo ntlwana tshwana, mme o sa ntse a panyapanya ka mane. Ha o sheba o le motho wa ipotsa gore na ebe ke ditaba tseo reng re bempa re le makwebeta fela kapa motho ehlile tse ding tsa merero ehlile ko pelo ya gago e re o lokela o hlekefetse jwalo batho go ya ka gore na matla a gago a feta ba bang ga kae. Go ya ka gore na ka nnete matla a gago a feta ba bang ga kae. A feta ba bang ga kae. E nngwe ke hlokometse ka nnete gore dinthwane tse di etsagala mona go na le sehlaiswa se nkileng mejao haholo sa papadi ya kalaneng mane Aforika Borwa se bitswang jwalo the polygamist se bitswang the polygamist mmamedi. Mme ke hlokometse gore taba eno e re taba tse kang tseno ga ntse di etsagala ehlile di a re thabisa. Ke hlokometse gore ke sa di papadi tse dintsi tsa kalaneng tse nkileng mojao haholo ka maemo a gore ka nnete se shebelelwa haholo Aforika kwano se shebelelwa haholo dinaheng tse ngata tsane tsa maamerika jwalo le England le Europe, o dinaheng tsane tsa Europe, o dinaheng tsa Asia se nkile mojao haholo. Mme ba bang ba dibapadi tse e leng gore o kare di ipabotse haholo kwano lefatsheng ka bophara papading ya kalaneng ke hlokometse ka nnete ba boetse ba tholetsa jwalo le naga ya Aforika Borwa ka se reng ae ka nnete sehlaiswa seno sa bona ka nnete se boemong ba matšhabeng, mme e ka maAforika a ya ka tiisa haholo ntlheng ya go ngola le boqapi le bohlaisi ka nnete ditabeng tse jwalo le bohlaisi ditabeng tsa boqapi. Mme ga o sheba mmamedi ke ntse ke le ka taba e nngwe monana ke re ke ya penya metšhini se hana ntho nngwe le nngwe ya hana tsatsing lena e tlile ga o tsebe gona go thuetsala jwang go thuetsala jwang mmamedi, mpa he ga ntse re leka gore re bone gona eng keng ka tsela ena e di tla etsagala ka yona.

Mehlo madala, mehlo madala. A ema mediki zincumalo, zincumalo. Me a shame tsa rona e supile fela pele re fitla jalo ho reng ya botshelela. Mamere re likile jalo ka nnete ho etsa tsohle tse matleng a rona ka nnete ho fumane bana ba spitipiti mpa khona ka nnete ntho ya tsamaya hantle. Me ha o potang mamere ga ikho. Ehletsa tsilena teng ka nnete ntho ne di sa tsamaya ka thello ho hang hang hang hang. Ono sina ntho tlangana fokol fokol fokol fokol wena mamedi. Me a shame ka nnete icon. Lenane lo kareng marangrang a ntse lenane lo kareng ka nnete ne le se monate ho hang hang hang hang hang wena mamedi mme ha o sheba re kena jalo mokgatlhelong wa rona wa na o ne o tseba wena mamedi naha yane ya China e na le ditsebi le botsebi ba ho nkgisa moya mohlala fela mme ha motho a ile a ka ntsha moya ba kgona ho hlahloba hore bokulo ba motho na ke ba mofuta ofeng ha ba bonkile jwalo ka moya ka gore motho a ntshitse moya ka nnete bokulo ba hae ba tlo tseba hore mona re a tsebana motho enwa o tshwerwe keng mme o sheba na o ne o tseba hore ka selemo sa 1998 maru kapa letono a ile a otla lebala la papadi ya bolo mme la bolaya bapadi tsa hlopha sa bona tse 11 sa seke sa thetsa le a le mong hlopheng sa basangana opposition taba ena ka nnete e re mona ho no bue ka nkgwaolle mona ho no bue ka nkgwathele ho no bue ka nkgwathele mamere ka nnete re sebeditse re lekile moo re neng re lokela ho leka empa he re a tshepa hore letsatsing lang la hosane ka nnete ho tla sebetsahala ka tsela e makgethe ka tsela e nepahetseng jwalo ka ha ka nnete re yabe re rerile hore ntho ka nako tsohle di tsamaye ka nepo ho tswa ho nna eruption ka nnete mamedi ke sebeditse ho fitlhela re boela re kopana hape ba le bomamedi bo monate bo tlang ho latela ka nnete bohlophising bo bileng teng bo boholo ba zonge bonge doleza ka nnete re sebeditse ngwana mme le bohle ba ne ntse ba huile ba shebile ba lethabeng ka nnete hore taba tsa rona ka tsatsing lena la kajeno di sebetsahala ka tsela e nepahetseng mme moo re bang ka nnete re hatang le ditorong teng ka nnete mamedi se ntse re ha e shape fatshe e kgutshwa e le maoto mane tse ding tsa dintho ka nnete di ebe di sa rarala empa he tsatsina la kajeno re swabisitswe fela ke eno ya marangrang wena mamedi o fitlhela re boela re kopana hape dango.

0: tlhaloganya gore na boemo bone bo bitswang kapa re soka re developa kapa go haha thaselelo ditabeng tsa temo empa ya supang data go a se kgetlela pele ke a gola eo e ka ga e gopola ketsagalo e batlileng e tshwana le ena e tolokwang ke ya selemo sa neneng sa 2015 se re se gokaganyang ka taba tsena tsa temo le sa 2016 mo re tsebang date gore re ile ga thatafalelwa fela le go nka megopa e le ngwapa masimong go kenya peo go fitlheletse re be re le o swa ka gao letho ntate ga re fetela ka mane ka nakong ya kotulo selemong sa 2016 empa jwale go boela go supega ka ena e letswang gothwe yona e tlhile e tla ka go bitswang super el nino e leng eo re karareng ke e segatlha motlhomong go feta tsena tse dintse go ntseng go bua ka tsone e nalane e supang ga ile ya etsagala dilemong tse balwang ka mashomeshome motlhomong re shebile naga ena ya habo rone e le gore ntate nalane ka bokhutshwanyane e supa ga e se motlholo gore e be go na le taba ena empa motlholo ke gore e tla ka sebopeo se fapane le dikomelelo tse re di tsebang tsa dilemo ka go fapana tse bileng ga ngata re tsebang gore na re itshematlela jwang ka bomong ka boikopanyo e le dihwai e sita motlhomong le ka tshietso ya mafapha go kenyeletsa le mmuso ntate
1: mamedi metsotso e le shomele motso mong re fakaletse hora ya botshelela he e bang sa tsobulela o ntse o metse lenano la ditaba go tlatela ya mešhatlhane mme moeti wa rona ga jwale ke mogokanyi wa lenafu ena ke monghadi lepeane tate lepeane ditsebiki tsena ntate di lepa taba eo ya komelelo gadi eo e sa tlwaelegang mme ka mora gore le lona le lemoge taba eo le ntshitse polelo le lenafu a ko tlotibe ntate ka polelo ena e lentsitse na dikateng tsa yona na e fupere ditao tsa mofuta ofeng
0: ga leba ntate jalo ka ga o supa ntate gore ga se bolepi bo ka iketsetswang ke nna monna wa mosotho wa sehwai fela gaga motsemane go gakanya gore go tla ba le taba e tsena e tlile ke taba e gakanywang ke ditsebi kore e leptswang ke ditsebi ke ka gona ka mehla le mehla ga ka kena megalong ya gone ya temo ke e lokela gore e be e itshetlhileng ka tsona ditaba tseno tsa botataise ba botsibi mme mokgatlhele o tlatlhamang tate tebelelo ke gore gone re le dihwai ga e le mona go sentse na le menyanyetsi enonong e tlhalosang ke ditsebi gobele gobele menyanyetsi jwale e ditsebi tsa gone di tlhalosang kapo di fang taba ena moelelo wa temo gore na botoloki ba gone ke bofeng ka setemo sa lesotho ga re ipapisa le maemo a na a letswang ke a gola ke mmoko taba wa polelo ya gone ntate gore ka nnete go fitlheletse gaga jwale go ukwa e le taba e ntse matha sebakeng fela gore go tlotla go ba le super el nino e leng gona gore reng ke komelelo ya motlholo ga dipapisong le dikomelelo tse dingwe empa jalo motho o ne o ka lebelela gore jwale kgetla ke ena ka go e tlhakgolola gore na gantlentle taba ena e reng ka tsela eo le motho a tlasetlasemane a tlang go e utlwisisa ke a gola ntate ke re bomadima bo ko teng ditabeng tsa temo mona ke ntse ke le gona tabeng enana ya ntlha ena o mputsitseng ka ena ke gore o fumana dihwai di matha e le molobalobe moo ka nako nngwe ga maemo a tsamaya gantle ge leng dihwai ge qetelelang ge nka e kaka ke gone ke gone kore ge ba ikgonang go itlhaisetsa lesotho dijo empa jale re ga o tlhaga maemo a mang e be gona re gopolang kapo maemo a re tlamang gore re gopole gore gantlentle ga re banka ga re go se dikwedikwe sena sa temo ge e tsa motlhala ntate ge e le dihwai ge ke a se iketsetse dipholisi re ka se iketsetse melao e sita le tse dintse re thusang e leng thuto ge di fumana go mafapha a mang a itseng mme taba ena ntate e bolela gore ga re bang re lokela gore dinthong tse ngata e ba ke tse ntle kapo ke tse botlhoko go bonagale go na le ba bangwe re tsamagang le bone ke ka gona ntate mmona jwale re reng re tlaleletswe re shebile ditsebi tsa naga ena gore na ba reng gore thusa go tlhakgolola boemo bona bo leptsweng gape ka botsebi bao ba bileng e leng dipaki ba tsebang gore ga ga gone re le dihwai ga go le ga e le a le mong fela a ka tsebang go tlhakgolola taba ena mme re etse motlhala ntate e reng taba ena e re reng e tla e re tobile motlhomong ba bangwe ba e sheba ga sesane empaneneng ga e setshane jalo ka motlhomong e tlolokwa ka sentence kapo ka melanyana yone e fokolang yeo ntse thwe ke komelelo ya tlokosi ke gore na ga o tlhalosa taba o e fa moelelo o bonang kankano go yone mme seo re se bonang tate ke gore go tlotla go ba le tlokotsi e regeng go tlotla go ba le tlokotsi ya tlhokagalo ya dijo ka gago go na ke gore na ga o se go na le tlokotsi ena

re reng ke ya tlala kapo ya tlhokagalo ya dijo ka hare o na. Re tlo tla re bona eng. Mme seo gone re se bonang se le haufinyana le gone re le dikgwane. Ebile re iphedisa ka temo e segorong. Ke gore go tlo tla go ba le tlala, go ba le bofuma, go ba le bomenemene mohlomong ga ka gone re le dikgwane. Mo e mong a tleileng gore ebe o ntsana le mokgwa wa boiphediso ba temo. Jwale re tlo tla re qetelela go ba le tsane tse re sa tlhokagaleng tsa bo boshodu, tsa bo bokweta. Mo motho e mong le mong jwale a tseka gore na o lokela go iphedisa jwang. Re tlo tla ntate re go boela go ba le mafu, e ba ke mafu mehlapeng ya gone kapo mafu go gone re le batho. Gobane ga o sena seo re se jang, re phela re le tlokotsing re le bangata. Le ga o ka ba gatho mmuso o maatla o kekebe wa ba wa kgona gore anela kaofela. Mme taba eno ntate e supa gore taba ena e re e buang e re e kopang gore hela ditsebi tsa naga. E sang gore le feta ba ena botoloki o re tataisang gore na ga o le tsena jwale re lokelang go tswa le go kae. Re re ke taba e bohlokwa ga dintate gagolo fela. Ga re boele re shebe ntate re re ka ntle go gone re le ka mona ka temong fela. Sheba gore na boemo bona bo tlisang. Re re taba ena e o thweng ke Super El Nino go tlhakile ntate gore e tlo tla e ba komelelo. Mme komelelo ga re bue ka komelelo ka fela metsi ao re reng a tla tlang wa ke semela se pone kapo ko romanene. Seo re reng ke gona mo rona re na le thasello re le dihwai. Sheba ditsintsane ne tsa bophelo, ditliniki mane metseng. Sheba ditsintsane tse re reng ke dikolo le tse dintse amanang le tsone. Ke gore na ga re thotse re mo metse go sena molaetsa e re o fang setšhaba. O re fang monyetla wa boitukiso gore na re itukisang jwang. Ke gore na re lebeletse gore re tlotla re ba le diphetho kapo di-results tsa mofuta ofe. Se tlisang ke boemo bo lepšwang bo ebileng re ananelang le go thabela gore bo lepšiwe ka nako e se se fela ga gabo go lemala Lesotho empa ne neng gere ka ga ke ntho e bonalang e le motlolo ka gare go dinaga tse ngata jalo ka ga o entse ka letsa esile sentse re ikamaganya le bolepi bono ba dinaga tse dingwe motlhomong le mawa a dinaga tsenono gore na bona ba santse ba etsa jwang ke gore na gone se etsang gore ebe re mo metse ga re re letho na keng ge batla gore e tlere ga re tlotla re kena ka gare go taba tseo. Ebe e mong le mong wa iponela, ebe ga re khutla ka ntlela re khutla ka gao letho na. Re re ntate ke tse dingwe tsa ditaba tseo re reng ke motlholo. Mme jwale re reng ke letso ya gone he ntate e re e beileng polelong moo. Ke gore e ne ka he ga ba sa ba kopane bana bao re reng ba ka tseba go tlhakgolola taba ena ba e fa moelelo o tla etsa gore na re le setšhaba boitukiso ba gone ke bofeng gore re tseba go qoba tse qobegang. Re tsebe go thibela tse thibegang, re tsebe go phela le tseo motlhomo re senang go mokgwa wa dikoba. Re re molaetsa o ba lokelang gore ba o etse ntate ke gore ba re tlhalosetse gantle gore na ntho enana e re lebeletseng e lebeletse gore e tlwele kae e ka nna ya felela go kae. Gobane e tlo tla e re thusa go programma ditaba tsa gone gantle tsa temo. Re etsa motlhala gona jwale ntate bekeng tsa go feta ne re bua le wena. Mo re neng re bua ka polelo ya mohlomphei le tona eo re neng re gakanya go ke a ha ke tshobalo e ne re nkile le qepheng le hlalosehang ka lebitso la hae mo thweng re sentse re entse mekutu ya gore na re reka dipeo tsa lehlabula jwang. Ke gore na mekutu e ba e entseng ya go reka dipeo tsa lehlabula na e amagana le taba e e lepjwang ba go kae le taba eo na ditsebi tsa gona di sentse di tshwaela go fana ka boeletse gore ga o letse go lokela go gogekelwa dihai dithepa tse itseng tse itseng. O sentse o kwang ntate ga e ba ga o jalo di-programme tsa gone ba di ka pele go boeletsi go ka nna go etsala gore re reke dintho fela tse sa tlo tla di re tswela molemo re ipapisie le maemo a nang. Re reke tse dingwe ntate tse re naganang gore go botlhokwa. Ntlha e nngwe ntate ke taba ena e o entse motlhala ka diphoofolong. Re re diphoofolo tsa gone ga e mona ntate dijo tsa tsona bogolo di kwalela mane magolong. E le ka sebopego sa jwang ka sebopego sa metsi. Mme o sentse o utlwa gore ke tse dingwe tse tlotla di ame gagolo fela ka kotlolo ke maemoana ao go thweng a letswa. Ke gore na dihwai di inaganele gore na ba lokela go tswa ka legalo lese fela re na le ditsebi. Gobaneng makala a amegang a ntse a thotse a seka a tswa puaganong gore a re eletse. Re re ke e nngwe ntate re reng ke kholoso mme o sentse o bona gore ga re ka ga e nka e le taba e tlwaeleileng jwalo ka tse dingwe tsa dilemo tsenana ka go fela. O ka nna fana ga tlotla ga ba le tlokotsi e fetang tsena tse sentse re le ka go tsona. Re na le tlokotsi ntate ke ena ya gore bile kapo molawana o tsamaisang ditaba tsa magulo ko o nonong ga o fete ga ba tsebena ga o fete keng o re bakelang di.

0: setso tse isang gore makhulu e be a ntse a senya gona jwale, tse isang gore e be go na le dintwa le dipolagano makhulu mano mo go tsekiwang tsona ditaba tsena tse di-resource tse magolo. Jale re re na ga e le monana re sentse re kikitlela ka ntleno, ge boela re tlotla re gatelelwa ke ditaba tsena tsa El Nino mo re bonang go sentse go senyega, ko re na go tlotla go etsagala jwang. Mme boeletseng date ko re le gona mona ga ba tswe puo ba tseba go re eletsa ka gore na mekgwa e nepaetseng ya phodise ka ba efeng, ba re eletse ka gore na re tlhokomela dihlodileng tse jwang le tsena tse metsi jwang gore re itshireletse mohlomong e tle re le dinako tsanene tse le jwang tsa komelelo ge tle nne ge be le lethonyana itswe ba bang ga ba a sekamela le ka masimong date tlaba ba sekametse ka monana ka temonyana ya diphoofolo. Ke gore na ga magolo a bona a ka fitlha a senyega a angwa hampe ke taba tsena, ke gore na ba tlotla ba phedisiwa ke mang ga ba se ba sena metlhape. Mme o se ntse o bona gore ntate go bua le boeletsi ke ntho nngwe e ka setlhogong e ka setlhotlholong ntate e ka nnang ya thusa gore ge qobise bana ka nna ba tlatla ba wela ka gare go lemena lena la El Nino. Mohlomong ge bone go na le katleonyana e itseng e ba tswang ka yona ka nkane leng go mola wa ntwa ntate. Ke re ke tse dintate tse gutshwannyana fela tse nka ka dipegang, mohlomong ke re ke seke ka lololo ga e ba ona le dintlha tsa bonyanyeletse, empa ka ntle go mono ntate dintlha tsona diteng tse re di lokodisitseng moo.
1: Mamedi metsotso e le 20 a motso mong re fokaletse hora ya botshelela. Mohlomong ntate le pen ha e le mona lenafu le se le tswile puo na lelala ka la hokahana le lekala e bile ke tseba gore dikamano tsa rona le lekala ke tawa tse mofuthu na lelaka la atamela diofisiri tse lokelang go sebetsana tawa tsa mofuthu.
0: Ka nnete ntate ke re ga re tsebe diofisi tse lokelang go sebetsana le taba ena ya koduwa ena, gobane ge re enana ga se taba e mona e re reng ke go lema. Ye mona e re tsebang gore ka gare go lekala la temo go na le lefapha la dijalo le re tla ya go lona batho tla ba re tataisa gore na ge lema jwang. Ge re mona re bua ka koduwa e tlang e tobile naga e sa tlhokeng lekala leno fela, empa e tlhokang ba tshang ba tshola ebile ba na le ditsebo ka gare go sethara. Ke ka gona ntate moo o fumaneng gore o ne re e beile ka mantswe a gaufinyane le gone ebileng e le ngwana e re a tsebang fela go senang a mang mo re itseng e kaka go ka ba le phuthego ya ba mahlale e leng researchers forum. Mme o sentse o utlwa gore ntate barutei boraditsebo ga ba lekaleng la temo fela, go na le ba teng mohlomong bo ka Agri College, bo National University of Lesotho, ka fokothi ka mane ne bo mafapheng a mang ka gapo go lekala go makala ka go fapana ba teng batho ba ditsebo ntate bao mohlomong ga ba ka ba kopanya jale ba tata ba sheba gore na eng re bona ka go na le monyetla wa gore e ka getlela ka sebopo sefe, mekgwa e nepaetseng ya gore re ka e qoba kapa re ka phomisa community ya gone go tla gatikelwa ke nthwena e ka ba dintlha difeng. Ge nana gore ga batla ka tsona ntate e le ba ditsebo ba mahlale ba re tataisa go ka ba le mo re tswang le teng. Mme ntate wa utlwa gore ehlile ke ntho golo bane e ama le bo Ministry of Environment, e ama le Ministry of Local Government. Ge etsa mohlala ka taba tsenana tsa borena bona bo bogolo e seng ba ntate Motlotlei bona bo marena a ditlhogo bao re tsebang gore ke bona gape-gape ba fuweng kaloso ka magolong a neneng e re reng ke A e le magolo a ne a ka dišhabeng. O tshwanetse o kwa gore le bona ba lokela gore e be karolo tabeng ena mekgwa ya bona ya go bula le go kwala ka mane ka dišhabeng e be ipapisitseng le gore na maemo a letswang na ke a feng. O seke wa fumana gore ka nako nngwe ba tlong ka e kaka go ntse go tlwaeleile go tla uwa metebong ka nako ya neneng e tlwaeleileng, o fumana ka nako nngwe ba bula lekgulo lane le haimane le se le sena monyetla wa gore le gole. Re tlo bosia bo le mane ne maqakailaneng haimane ga re ya motebong e be re lo fedisa bo motebong ga re gotlela haimane o fumana ga o soka go ba le aisele le go thodi fela ge bo fumana bo ntse bo lefatshe mane. Mme o tlakile gore ke mane mo ne ke bua ga ke re re lokela gore re be le mahlale le boeletsi ba gore na ditaba tsa magolo re ditshwara jwang, gobane ga o ka gatsamaua ka tsela eo ke mane mo o tlo fumana ga re gotlela ha e akaretsang gagolo fela ga se ya lekala fela la temo.
1: Mamedi metsoe 20 ga metse 5 re fakaletse hora ya botshelela. Motlhomo re le pheane ha

0: phethela ntate pele ke fetela ho lekala ebe o ka phethela ka taba tse re ntate.
1: Ke a kgola ntate, ha ke phethela ebile e sentse le mohlomong ho kopa ho lona lekala lena la habo ho ne le kgabane kore taba ena ba se kebe ba utlwisisa e kaka e lokela ho kokomoswa ke bona feela, empa ba utlwisise hore taba ena na ke koduba ke ya sectara. Ha ba etse hore ba mepe hantle hore na ke bomang ba lokelang ho bapala karolo efe ho thusa naha hore le ha re fihla ka nqane re tle nne re be le ho fe ho jang. Ke tso sentse o bona ntate hore ha eba re sentse re faitse le yona temo ena ya Maria ka bosiwa ba dipeo tse ileng tsa lokela hore e be di teng ka nako setjhaba se sengata ha se ya masimo, ho hlakile hore ntate sisini ena ya 2026-2027 re ba kokwetseng ka ho fetisisa ha re kopanya dintho tse pedi tse lonang le yona pandemic ena e hlang e re tobile, mme ha ba ka ba sheba ka leihlo le ntjhotjho ntate hore na mafapa le ditsebi ka bomong di hokae tse ka tsebang hore di tlotla di re thusang ho kopanela taba ena. Ke dumela hore ka nqane ntate re ka tseba hore re e hlole. Development partners, di-project ke tsena di ngata ka ha kona esita le balekane ho mmuso wa Lesotho tshebetsong ditabeng tsa temo. Ha ba tle ntate ba se ke ba tla fela ka di-emergency program tsena tsa bona tse ngata tse ba tla lalla ha pula e nele haholo, jwale e re sitisitse ho kgutla ka letho masimong. Ebe jwale kwana ba tla tla ba ka phallela ka dishwamphathana. Hona jwale re re ha ba tla ka meralo e hlakileng e re phemisang hore re se ke ra tla tla ra etsa mekoloko ya bofutsana, empa ebe meralo e re phemisang hore qetellong ya letsatsi re lo ba mekolokong ya bofutsana bo kgakeleditseng ho bona hore ba re fe dishwamphathatsana tsa dipeo, bo kgakeleditseng diphofo ho bo DMA le ba bang. Ke nahana hore ha ba ka ba e sheba ka sebopo seno ntate, e ka se ba ho ba thusa le ho ba nolofaletsa. Letse ha ka ba hlasele ka hore nthenana e bakuwe ke motho, re re nthenana ke ya ntate Modimo, empa e re hloka kaofela hore re be re thetsaneng ka mahetla, re tshwananeng ka matsoho, e se rone fela re le dihwai le lekala la temo, empa mafapha kaofela ntate ho kenyeletsa le paramente le bohle ba utlwisise hore nthena ke koduwa ho a jue ditjhelete tse lokelehang ho re qobisa hore ntate re tle se ke ra kena ka hara koduwa ena e tlang e re habile.
0: Re pheane re kopa ha jwale o tsontso mametse sa le moya ntate, e tle re nako nyane e re bulele mamedi, e tle re ha botsa taba e tobileng re tle re boela re bokgokana le wena ntate.
1: Ntate
0: mamedi ke yena monghadi kgotso le pheane he eo e leng mohokahanyi wa mokgatlo wa dihwai Lesotho na o kgutsufatswang ka hore ke lenafu a di behang ka teng, mme he ha jwale re tla hokana jwale le mokamedi wa diphatlhalatso mo lekaleng la temo. Kanetswa jwale phepo e nepahetseng ena ke monghadi le re ko masopha eo ena re tlo utlwa hore na ka mora ditaba tsa phatlhalatso ena e be lekala le ntse le itlhopha jwang mabapi le taba tsena, mohlomong e ka ba ka dikeletso kapa hore na lona ho se ho na le seo le di tsebang mabapi le taba tsena, mme setse hokane ka katleho le ena monghadi le re ko masopa. Ntate masopa ke o amohele ke le boena ka ya ho ntate lenano la ho tlwatela ho emisetsana le thapimeng ya kajeno.
2: Ke a leboha ntate, ke mpe ke le boya motsotso le sebaka tsena tseo ke di fumana hlaha ntate, ke a leboha.
0: Ntate masopa taba ke tsena ntate tsa bolipi bo tlalwang ba ditsebi ka boemo ba lehodimo lefatsheng moo lemosang e ka ho tla ba le monyetla o moholo wa hore ho be le komellohadi ena e tlwaeditseng ka hore ke El Nino, komellohadi e sa tlwaelehang. Ka re utlwe ntate ho tswa ho lekala re bone phatlalatso ya lenafu, mme re utlwe na ebe lekala lona le reng ka taba tse na ho so fihle tlhokomeleng ya lona.
2: Ke lebohile haholo ntate, ke mpe ke supa fela hore ke mametse ka soko le ka hlompho ditaba tse bueng ke ntate le Phiane ho tswa hona mokgatlong o moholo wa lenafu wa Mpwanja. Mme hara ditaba tsa di buileng ka nnete o bontshitse hore taba ena e hlile e qholotse mafapha ohle a nehang ditabeng tsa teng. Jwale ke mpe ke bontsha fela hore rona re hlaha mona re le karolo e nngwe ya mafapha anono a nehang. Ke tle ke bontsha hore ntate e nngwe ya ditaba tseo ntate le Phiane ya bontshitseng ka tsona ke tsa ngongoreho ya bona e le dihwai. Ka hare ho ditaba tsena tsa teng, re na le ntho re bitsang ka hore ke National Agricultural Research. e le ngwana mo buang ditaba tsa bohlale ka botsa mahlale ya teng mme ka mogotsanang ga go nepa e tsen ntate le thuane le ena ka lenafu e tlamea le karolo ya taba tse di tsa tlhagiso ya mahlale ebile e le moji gobane ke segwai ka ntlane lee mme ditaba tse lo tsebalo ntate le gonagale lekala la teng ga re soka ba go utlwa taba tse jalo tse tlhagang ka yona national agricultural research enono eo tsiwang ka ena le lefapha la dipatlisiso boemong ba naga ka gago naga ka mona motlho mongwe ntse tla ba taba ya gore na ebe bona ba tla kopana neng tse le batle ba tsebe go bopa polelo e ka tswang go tla kena dipakeng go thusa digwai tsa rona mona lesotho empa ke nte ke bue fela ntate ke shebile ka leiso o boitse potso ya botlhokwa ya rona re tlhokometse taba tsena ntate re di utlwile re di fumane re di bone ka nnete le ka gona ka go le ka late mo ka mona taba tsa boitlhopho ba gore na tsele re tlotsa re etsa bang re ntse go soka ba re di etsa empa tshepo ya rona ke gore di tla kenelela ka go meralo eo re tlotsa re etsa jalo ka gantate lephela la tlhalopitse gona tsena e sentse re le tabeng tsa go itukisetsa temo ya dijalo tsa letlhabula mme ga e ba go tla ba le boemo bone mo jalo taba ena ese tlamea ese tlale go tloa ditlhophong ba rona gore na ditaba tsa tukiso ya mobu motlhomo le dipeo jalo ka ga bontse nogo le dipeo bakeng sa mareke ya dintse di soka ba di fitlha na re tlabe re le bang ke ipapisitse le maemo ano a tlabe a rena kapo a seng a boletse ke bolepi ba rona ntate boo re bo tshepang ebile re bona dintse di le tsala ga ngata ka mokgoo ba tlhalosang ka teng mme taba eno ntate e sentse le taba tsa fela tsa gore ke shebe le mekgwa e meng ya gore na dijalo di ka tsewa go isematlela jwang go latela magabane a tsona a direkwa mamelo ka ga re tseba gore di na le magabane a fapane mme ke tla ba tsona ke tlamea go bele re dire dikeneletse megalong ya rona e ntse di itlokisetsa bona boemo bona ke mpe ke supeng datetlhe ka bokhutshwanane gore gona ga le lekala la temo ntate jalo ka ga ntate lephiana a tlhalosa gore ditaba tsena ke tsa boemo ba tlholego tse godimo gagolo go gore empa le tlasa boemo bone bo jalo ge tlamea go bele re tle ka masale a gore na tlasa boemo bone re phela jwang ke dingwe tseo re ka tsebang gore di etse mole bongwa gore re nne re be le dijo ka gago go malapa a rona le ba phelang ka go rekisa ba nee le mokgwa wa go rekisa jalo jalo mme taba tseno ka go felang tatse ke kgolotso e kgolo go gona ke mpe ke supa fela gore ke mpa ke sa tsebe le gorena yona taba ena ya dipatlisiso tsa temo komiti kapa tsamaiso ya dipatlisiso tsa temo boemong ba naga o ke tseba fela gore e tsamaiswa kapo ke lefapha la rona la dipatlisiso lekaleng la temo mona National University of Lesotho e teng le makala a mang a kang a tshola ka gare go sectare ena rona ya teng mme gore na ba dula ka nako e seng tate ke ntse ke sokena tsebo le gona jwale empa le gona gamle mona go le tsena gona ka mona ka lekaleng la temo fela jolo ka kitse ke rata go bua ka batho re ntse re le boemong bao re ntse re itukisetsa gore go tlo tlhagisiwe polelo ntate ya gore na jalo go tla tsamaiwa ka tsela efe jalo ka ga o tseba gore le ditaba tsona tsena fela tsa taba tsa netlisetso ya digwai tsa poo mola mo digwai di tlabe di fua gore mmuso o phalela ka kwa goleteng go reka tsona dipeole tse di ke ditaba tseo re eng dibui ka morago boetse decisione ke cabinete ka letona la gona jalo a tlo o tla bolela gona mmuso o petile jwang ebe ka morago letena le bui ke ona re tla tseba gore tle re bua ditaba tseno mme gona tsena ga le dona le tseo ka ba le buang tate ka nnete le gona ge ntse go soka ba re tseba gore na ke difeng tse nka ra tseba gore re di etse ka pelepele e ntse e le gore ka nako enono gabe ke le boemo bo re ka ra tsebang go arabela ditlhoko tse e tlabe di le teng ka nako enono ga ore olo tsena tsa le godimo ke nnete go ka gole ka la temo ka mona tate re na le mafapha a mangata a sebetsanang le dintho tse ngata tse fapaneng ka gare go temo ka mona jalo ka diphoofolo dijalo le tse dingwe jalo jalo ebile re na le merero e teng gape-gape e tlotla e thusa go bona gore tshebeletso ya mofuta onono e sebetsa hantle ka pelenyana ka nako ebile e thusa le gona nabeng tsa le mo e ba mmuso ka lekala la temo tsito ya go fitlha teng empa bale taba ene e seng e tlhaga ya gona kenandate e tlile batla boitlhopho bo maatla bo o kedumelang gore e tlile taba tsena di tlamela bele di tleditswe e le tšhitša e bopueng ke lona lekala la temo ka letona la temo bele re tle re tseba go utlwa gona o tlotla a reng ebe jale ntate ka morago monoetsena tseba gore re mosala morago ka bokhutshwana le bo bogologolo ntate gona tsena e tlile ha ho so ka ho ba le boitlhopho bono ka tsana na re magetsi mme ga dire piano tsantsa bontsa bo hloka ba hore e be rona ka sa go rena rona re se re dikisa mme ke ga ka go taba eno ntate ke ya nanele ke be ke le boele ka taba eno re tle go tlo go ile dikisa ka go le tsala tmo ka mona o re tle tlo go itsala ka pele ya la o re ke tle se ga dian a sina na go ho di go ita ke dile di bukule bo fukwelo ka tsantsa bo ntse di kholotso tso ba dana le tsona le di go ya ba ya ba se ba mole teng
0: mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso metlhano ge a re lebile goreng ya bosupa rate mosupa ke utlwa eka o akageleditse dipotso tseo ke neng ke lakalakatse gore tlo ditobisa go wena ka polelo ya gago ebe ntate o ka ba le mantsho ya go phethela pele re bulele mamedi
2: gantsegantse ntate taba ke eno e bueng gagologolo ke boemedi ba rena ntate lepheane se lo go fela nna ke thatise le tse teng ke re bo mmele bo ntate di hwa tsa setso khabane na go ya gona motsetsi wa gona te mo sentse go wa so ntwa ka ne tsholo ka ga sentse go phetela temo ya Maria tsena le re sentse go tlokela temo ya le hlabula re lebeletse gore ba re go tlo go bona le kala la temo le reng ga ga re tswa le temo ya le hlabula mme le lona ka le hlabula la nna ke na go ya gona ya gore re itukise tse temo yena e tlotla e kala hape ya le hlabula e le gore ke tle ya masimong ke na le thepa tsa rona ditukisitse re lokisitse megoma re lokisitse tsotlhe e le gore tle re tseba go kena temong ka sekgasagangang ga o keta go bolelwa gore thepa ya go ya masimong ya fumanela mme ntate ka nnete ka bokhutshwanyane re sentse re emetse gore lekala la temo le tle le tlhagise polelo ntate ka morago go mona ga e le ngwana re phetela temo a mare ya gore na jale go ya le hlabula ge yaneng e sa le ka nako ke a lebanta
0: re botsa go kopa ho mamela sa le moenda te ke tla bona ke hokana le wena re ke re bulele mmamedi ha o mamela hantle tabeng tsa tla mhlomong ha atubisa ngwe na ke tla go hokana o di a kabela ndate
2: thank you
0: ndate mamedi ke ena mong ha di masopa yeo le re ko masopa ena ke mo kamedi wa dipatlatso le ka le latemo ka netswa le tlo phepo ena pa itseng me he mabedi ha jwale re go bulele metsong ena e mashome a mabedi a metso e mmedi re re be mana go ya go supa nomoro tsa mahala ke +26659933 le 2231649 le wena he o tshwaele ditabeng tsena tse seng di buile ke baiti ba rona ka bobedi ba bona e bang o lakalakatsa go lebisa potso go ntate masopa o ka etsa jwalo e bang o ka lakalakatsa go e tobisa ntate le phiane o amohelele mamedi kgotso
3: le ke mo e
0: go jwalo ntate
3: Dadie taba.
0: Dadie dulo.
3: Ya ikutlwa ka mora ke tsena ni dine na o bare boetsa la.
0: Ah na de he re tswetse matla empa ha re di otle.
3: Ye ya na de ke jemba ke tsala ke ga down sa maikutlo a ka ga golo go le kang. Re ni wa ya de e tsala re die di le tsare ya. Ha ha re fa tsela go na ile o tswe tsala wa. Ya ana wa ga sa tsetse ke le kuni ke mo la la tlhakole molomo. Le o bona ngo ke. Le si tsena hena re sutu mogolo go tlo. Ya bo be ri ta de taba. Di ho ke ba go ka tswa ngwa go thuko ya ke bone bo tsi ya go sa re guwe. Bo mo metse le bo ponga. Ha re tsene na go go bo mo mela jwa nche ke ba batho ba tsa man le bona ba tsi ba gona. Ke bo paga ka go ma bo pom mo. E ka nna ba le ka la lona le tsaga re ya le sedi nna go paga ka go re. Wa le ke re ntla ke a tla ka ka tlo gona. Ke be bo itse ba ba na ile le ka la ka di ho itana ha ya re sutu. Ke bo seng ha ile mo e ka e ka le ho duo tsana ke le ho thwele a tla ba bolipi ba le lepa ke ya ho ntate wa mogatlo ka mane ntate ka ka rena a ke tira ha le na bua na wa le sele na le meno ka ba le sele lo ma nna ke ne ke bona ka le sele tshwile meno ke re ntate a tla nthusa fela gona e ile re bona re tlo bona le na fu le tsa bua ngo bona ho be le tshirele tsa di wa isha a so go di hala mogatlo a ha bo fela ke re na fu e genje se na meno ka tla ye ke ke le bone ba seletsa ka yona e be ba tota ba thusa di wae jwang ba mara ka jana se ke a tsalo sitse a mare ye ke reng ke tobana le ona ke di wae ke le bue ndate
0: ka re bona le tholo
3: o ba ya ma nyore le nka o fela ke sa bua ka yona ja tsela le na ba patara di ya e tsala ye no ka pole ka tla ye nna mo sire
0: da de dulo da de mamedi mi zo ma shume a mabedi ga ke le gore nya bo supa e ke na le wena he o tshwaele mamedi khotso
4: e tsala
0: Hold on that. Come on, don't play around.
4: I'm not like by 200 or more.
0: Dad.
4: Well, it's because I'm going to go to the good thing.
0: That you can be.
4: Daddy. ke tsa bontate ntate ha o lo ntate ntate.

0: wa gore na go nkuwa gato e feng ke ya kokobela ka tetla
1: khotso le batsai e wa mphato ha ke re go kana jwa le heleng ntate le phiane a tle a kene go tseo di neng di motobile ebe ka mateng re tle re fetele go ntate Masopha lena a itse jwalo mamele metso e le shomele metso metlhano re ya re fogaletse go re lebile goreng ya bosupa mme re tla boela re bona na mokgatlhelong wa bobedi wa dipotsona nako e tla bentse le teng ebe re tla o nka o itlhophe mo he re tle le wena o tle o agele wa gamolang wa ntate pane
0: Yeah,
1: and they get a pound to Mr. Fogundat.
0: He
1: under the chair, never meant to Yamayam, like I said, I could clean
0: the hotel. I never to an undati. Who got to let people to the clean? He under the care, Kiahola, Mutik Mukina Hantle, Kiokalakanda to Punti. Man and Abuaka, Makugame, Kinegere, Kibimalaga has seen to him, Holo Capo in Cha, Yaloga, and ye mo so mo go ka nna ho lokela go be se ba le bikeletso go na re a sebedisa jang ho ntla fa tate mo ya go ke tsa mahlala ntate hape hape go na le di thotse no thiki di fatfato ha ke le seding ha ba di ntse di tshela pele mo ho no ho hauwa matamo ka le sopa ka ha go di gakeletse mo so mo re ne re re ha ba re ka tse ba ho sheba ho kana me phoroselo ya metsi a go ne mo so mo ga ha ofinyana le masimo ho ba thusa ho mesetsa ka bo ho ne sa tsona di phofolo na ke ho kae ine ga nna ba bohlalo go mo hlomong di programme tse ka gantseno di boela di kalelle go tswela pele ntate go kengeletsa le go sireletsa mesodi go bane ha re bui ka metsi re seng ka bokeletse fela e be a go tla ba haufinyana le go ne mona malapeng go re na mo hlomong ka tsona di public programme le tse di ntse re reng ke di programme tse se betswang ke megatlo le megatlwana e ntse tshwana le lena go tsena e ka thoko ka di project tsa bona na mohlomong re kenya le tsogo bang go tsamatlela sewe go dinga na etlang ga habile ntate ka go ba le di programme tsa tshireletso ya mehlodi ke re ke ye nngwe nga ka tlatse le tsang fela di tanetseno tsa ha empa he ka o di mo tsohle ke re ha ga lokela go bua ka le kuka fela la metsi ke o re ta re reng ka le kuka la di jo go bane le kuka ke lena ha foso le sa le mohlomong re hopola halile la amhela ye ne ka nna ba bohlale gore e tswe re bona go na le tshainyana e ntle ya dipone go dihwai tse ding na e ne se bohlale gore jwale re gage modiko wa food bank ha jwale e tle re nako tsena tse mahlonoko tse re tlang ge di tobile e re ga di fitlha e ba mohlomong tšhai re gotla ka e seng maatla kapo e seng segatlha jalo ka re naka lebeletse ebe naga e ntse ya tle ya gore e iphepe mohlomong ke e re ka ga e begang e le tshitshinyo le yona gore modikwa kapa lekuka leno la pokeletso ya dijwa le lona ga lokela go ka se bone ge le naga gona ge le sebedisa jwa gore thusa go itshematlela ditabeng tse ka gang tsena tse re tlang re shebane le tsone ntate nnete o botsitse fela gore na taba ena e tlotla e etsagala neneng ke re ge ntse re fumana dikgakanyo jalo ka ga ntate matsaile a e beya empa neneng ke re kutlwe taba e re e kopang mona ge re bolepi bo buile ka tsela efe kapa efe empa ha se bona botla fana ka interpretation ye ha se bona botla fana ka botoloki ba temo ge re taba ena ha e le tsena e tlhoka go jwale ge e se moelelo gore na e re eng taba ena go rone ka setemo ge e tsa motlhala ntate rere re se re ithutile gona jwale ka setlha tsena se feta mo se feta gore ga pula e ka ya naga golo gwa ba go a futhumala gagolo go ba le mogwane le moso go bakela diphoofolo sekeane ya magopha ya lampiskin e leng taba tse ne re sa ditsebe pele go mono dihwai tse ngata seo motlhomong ga ne re le leseding ge ka be re ile ga tswela pele ka dikentelo jwalo jwalo mme re re ga ditaba tsenana di thotse di dutse go ba di tsebang ba sa di sherele gone ba di sebedisang e etsa gore re kenye naga ditshenyegelong jwalo ka gona jena gore la ga lokela gore re kenye letsogo ka ga pokotho ya naga gore jwale ebe go kenwa letsholong la go entela dihwai lumpy skin e le ntho motlhomong ge ka be re ile ga ikentela ge le dihwai ha ine ba re le ga ba le sedi la gore gona le menyetla go re ka ba le kgatlhamelo ya go futa o ha re kopanya motshiso o mongata le mongobo o mongata ne ha ke fetela go honda de masaide ke dimela gore taba a ipuang le ha e be ile ka mantsi a hai a ile hona le matlo tsang e hlile ke taba e hlileng gone ge e kopana e bile re sa re le gore ge be teng ka gare go ditaba tse nonong tsa ditsidi ke ga ha ba nene go tla thwe ke mmuka wo ikwalletsweng wa batho ba ditsebi jwale mo ba lo qhakolla ditaba tsena gore ba re bopele molaetsa ke re ke taba ye ge ka ga e ananela e tswe ke

0: dintho tse ntseng di etsahala le ditabeng tse ding tse re enne re kopane le tsona ha di se di tla bophethahatseng hore thusa ke re ntate ke utlwa ka re dumelana le yena empa le ha eba ho thwe re mengwe re tlo tla re ba karolo ya go haha molaetsa ono re amang se re ho ka nepahala ntate gobane taba ena re reng e tlo tla re ama ka kotloloo re ntse re gopola gore ba bang ba dihwai bomme le bontate metseng mane ha ona eng kapa eng e ba thusang hore ba be le tšhelete ya go reka letswai ka ntle gore ba fumane kuno enonong ka morago gore ba fumane lethogo tswa temong ge re ehlile ka ba ditaba tse ntle gagolo tse tshwanang le tsena tsa di buang gore ga o fano ka molaetsa wa gore na nthena e reng go temo ya Lesotho jwale go be le mawala a gore na ge ka tswang le go kae ge sa sieng le morago ntate le batho ba bohlokwa bao re reng ke di-acrodila dikgomo tse re sakisang dipeo le dijo le tsena tse di tse re thusang re le dihwai gore re tlaisetse Lesotho dijo ge re batho ba nonong ga ba seiwe ka thoko e ba re tla bua e le gone fela ba naganang gore re gaufinyane le ditaba tsena tsa temo ga re gotla mono re le dihwai mo re le fumana ditshebeletso ke go bona mme ga ba se leseding la gore na go ntse go etsagala jwang ba fitlha ba tshwara ntho tse fosaetseng e be dihwai se se leseding gape-gape gore na go ntse buang diweleseng go ntse bua e di-platformong ka go fapana ba leng ka tsona dintho tseno tse fosaetseng qetellong o fumana gore re investa tšhelete ka gare o mobu ya sone re le dihwai ga re gotla ka gao letho jale re tlo tla ge ba ba fumaneileng ba kopang gore mmuso o re gakeletse gante go nepaetseng date gore ga re bona ntho e tla e le mane le kodua e le kodua re tle re be setlhwatlhwa go lekana gore re thuse ba ka thusang gore ba e be karolo ya gone go itwanela
1: date tholong o bontshitse kapo o kaile ka mantswe a gore ntle nafu ke ga lena meno kapo ga le lome o e beile jalo ka montla e senang meno na ebile le tloetsa jwang ka beng bonana keng le tloetsa le thusetse le le nafu
0: eanate ka nnete ke utlwa e le phoso gore ebe ga ke a mmutlwa gobane ka be ke la ka onyanyeletsa gore a e tlapo-tlapolele kapa a e tlakise gore na go loma gona o na lebeletse gore re lome jwang kapo kore go loma ke go etsang gobane ke nagana gore ke mogabo puo kapo o sebedisitse lepata wa utlwa gore ke potsonyana e thata gore na jale re tla e tlapo-tlapolola jwang empa gentate re ke iteketekelele empa a tla ntshwarele ga e ba ke tla e gutlela ke re ge le lenafo ntate ga re bagolo go feta ba re eteletse pele ga ke tshwajalo ke bua ka lekala la temo le makala a mang a tšhang a tshola ka gare go sectora go kenyeletsa le development partners mosebetsi wa gone ke go nka taba e ba ke e tlhagang go dihwai ge e fetisetse mafapheng a amegang jalo ka ga ge se re entse ka jeno ge boele ge nke ditaba tse amang dihwai go tlhaga ka godimo go tla ka tlase mme re bontshe gore mekgwa e mengata ntate ya go fetisa taba empa go na le e meng e re e sebe ge e sebe-sebela go lemane ye re re motlhomong re ka fitlha go yona ga e ba go suthwe go kwetswe dikamore go kwetswe ditafole tsa dipuisano e le gore ntate gone re loma ka dipuisano re loma ka gore ditaba ye tafoleng re di sekaseke le tsona tsena tse ntseng re di bua mona ga se le gakalokalo gobane gere re di bua ka go tlasela re bua ka go eletsa ebile re lanna ga di bua le batho ba bagolo gape ka ga rona ge ntse re ba nyanyeletsa
1: mantswe a go phethela ntate lepea
0: ka nnete mantswe a go phethela ntate ke re e ba elnino ena e tlang e tla e tlhaloswa ka mantswe afe kapa afe e ba ke megabopuo kapa ke mapata go botlhokwa kore elnino e teng ntate mme seo re se tlhokang ge le dihwai ke diprogramme tse re thusang e se tse tlatla di re thusa ka morago ge re wele e le gore gona jale ntate re eletsa botlhe go kenyeletsa le development partners gore meralo ya gone kaofela ga e be e thusang dihwai go ba phemisa godumodumo ene e seke ra tlatla ra tlhaga ka diprojecte tse majabajaba jale tse re re inola batho ba o etseng ka lengopeng fela ge ne ge na le monyetla wa gore e be pele ba ka wela re bile le mahlale le diprogramme ka go fapana tse ba thusang gore ba seke ba wela ka mono ntate mme ga re tshwajalo ga re itse morago ge le dihwai ga e sa le nako ya go itsheba ena e se le nako ya gore re shebe gore na re tsamaya tsela ena le bo mang tshwara segwai seo se tsebang se gaufi le wena bonyane le ga e ba neneng re sa tle re le legolo empa ga re ka ga ba 50 go tla e tsala ntate gore modiko wa gone wa dijo o seke wa ameya ka sekgatlha se tshwanang le ga re sa e tsa letho
1: tata lepeane moifo ese wa go tlwatele emtšhetšhane o sebise monyetlona go leboa seabo sa ga lonaneng la go tlwatele emtšhetšhane thapemeka jeno tate.

Otso mo mamedi ditaba tsa hora ya bosupa di balwa ke Puleng Sello pele ke dihloho tsa tsona. Motlotlehi mofumahadi o keteka letsatsi la tswalo Mapoteng, tlhokahalo ya bodulo le matlo a mamoruo wa naha, ditaba ka botlalo. Motlotlehi mofumahadi Mate o supile hore lebaka la ho keteka letsatsi lena mona ke ho kgutlisetsa setjhabeng le ho thusa ho etsa mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa sepetlele ka ha e le sebaka seo a hlahetseng ho sona. O kgothaditse basebetsi ba sepetlele hore ba tswele pele ho hlokomela bakudi. Moemedi wa UNICEF Mofumahadi Sarah Scofgaard o bontshitse bohlokwa ba tlhokomelo ya boleng ya bana, a kgothaletsa baoki ho sebetsa ka thata ho baballa bophelo ba batswetse le ba bakgatjhane. Ofisiri e kgolo ya sepetlele Mofumahadi Mamokobo Lebeko o lebohile tshebeletso ya kajeno eo e leng sesupo sa tshebetso e matla eo sepetlele se etsang ka nako e telele. Sepetlele sa Malodi Adventist se na le dibethe tse fetang 120, mme motlotlehi mofumahadi o boetse a etela bana le bakgatjhane sepetleleng sena. Mongodi e moholo lekaleng la puso ya dibaka le borena, Mofumahadi Florina Rakeketsi, o re tlhokahalo ya matlo a bodulo ke qholotso e ama moruo wa naha le dikarolo tsohle tsa bophelo. Mofumahadi Rakeketsi o buile sena nakong ya thupelo ya ho netefatsa diphuputso le dikgothaletso tse mabapi le ho aha matlo, tse mabapi le ho ba le matlo a ditheko tse tlase le tse amohelehang Lesotho. A supa hore thupelo e tlile ka nako e nepahetseng eo lekala le ntseng le sebetsana le diphetoho tsa melao ya matlo ho kenyeletsa le leano la naha la ditoropo le tshisinyo ya molao wa bodulo. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa boto ya mokgatlo wa Habitat for Humanity Lesotho Monghadi Ditjhaba Skhosana o re hamala. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa boto ya mokgatlo wa Habitat for Humanity Lesotho Monghadi Ditjhaba Skhosana o re ha malapa a na le matlo a ditheko tse tlase, setjhaba se ba morolo mme se atleha ho kenya letsoho kgodisong ya moruo. A re ho rarolla mathata a theko ya matlo ha se boikarabelo ba setsi se le seng fela, empa ho hloka tshebedisano ya bohle ba amehang lefapheng la matlo ka hare ho naha e ka sitana le boemong ba matjhaba. E le ho hlophisetsa mmoka wa kopano ya dinaha tsa Afrika o reretsweng ho ntlafatsa bosebeletsi ba setjhaba ka hare ho dinaha tsa APAM o tla tshwarelwa Lesotho ka Tshitwe monongwaha. Lekala la bosebeletsi ba setjhaba le tshwaretse ditho tsa komiti kopano Maseru ka jeno. Motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng Monghadi Ntsa Ushale o re bobodu ke e nngwe ya diqholotso tse ka hodimo tse etseleng setsi bosebeletsing ba setjhaba. A re mmoka ona o reretswe ho tla fana ka tharollo ya ho arabela diqholotso tsena. Monghadi Shale o re tse ding tsa ditho di tla leba setjhabeng ho ya fumana ka botlalo diqholotso tseo setjhaba se kopanang le tsona bosebeletsing. Ka lehlakoreng le leng presidente ya mokgatlo wa Lesotho o ntlafatsang bosebeletsi ba setjhaba la PAM, Dr. Thabang Mothepu o supile hore ba tlo tshwarela makala ka ho fapana dithupelo ho utlwa diqholotso tseo ba tobanang le tsona le ho tla ka mawala a ho di arabela. Lesotho e tla be e le lekgetho la bobedi Lesotho le tshwara mmoka wa mofuta ona. Sepolesa sa Lesotho ka lefapha la ditimamollo le pholoso se tshwere letsholo la tlhokomediso mabapi le boitukisetso ba dikoduwa belabela ka sepheo sa ho hlahlella setjhaba ka ditsebo tsa mantlha tsa ho arabela maemo a tshohanyetso le ho fokotsa dikotsi nakong ya dikoduwa. Mookamedi lefapheng la ditimamollo le pholoso Superintendent Mmuso Lehlokwa o re morero wa letsholo lena ke ho ruta setjhaba ka mekgwa e nepahetseng ya ho arabela mathata nakong ya dikoduwa. Superintendent Lehlokwa o re mohato ya ho fokotsa dikotsi tsa dikoduwa e lokela ho ntlafatswa ka matsholo a tlhokomediso haholo dikolong. Ho phethela ditaba tsena ke phetha dihlogo tsa tsona. Motlotlehi mofumahadi o keteka letsatsi la tswalo ya hae Mapoteng. Tlhokahalo ya bodulo le matlo e ama moruo wa naha. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa di beha kgutlo mona. Tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong.

ke metsotso e supileng fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya bosupa. Ke a dumedisa hle mamedi wa sa Sesotho letsatsi lena la labobedi mo kgwedi ena e tlhelang fela jalo matsatsi a 20 le metso e meraro ke kgwedi ya Phupjane. Wa tseba ha e le selemo sona ke sa 2026. Ke dumedisa ka sana le hona ho hwehlahle mamedi wa sa Sesotho letsatsi lena la kajeno bosung bona ba labobedi mo e le gore nna le wena tlhe re tloa gwana mane horeng ya borobong letsatsing lena la kajeno. Ya o dumedisang he ka thabo e kgolo bosung bona ke Senate Matsoga. Mme ke sentse ke re tlhe dumela mo mamedi wa Salma Sesotho tlhe dumela hotlhe-hotlhe mo mametseng Salma Sesotho o le gona teng.

Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo Salome sa Sotho se etsang ditsebiso tsa mafu a latelang. Ke tsebisa ka lefu la Mme Mapakiso Celestina Matsitsi ya hlokahalletseng Morija ka la 4 Phupjane 2026, mme o tla bolokwa ka la 27 Phupjane 2026, a bolokelwa Semonkong ha Kgunyedi. Ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Sabata Matsitsi e leng mora wa mofu.

Mona ho tsebiswa ho etswa tsebiso ya lefu la Sebata Clement Pitso ya hlokahetseng ka la tshelela Phupjane 2026 a hlokala sepetlele Maseru o tla blokwa ka la 20 a metso e sepileng Phupjane a bolokelwa sehlabeng sa Thuathe ha Thuntshane ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Teboho Pitso e le moena wa mofu.

ke ka maswabi a maholo le kutlwelo bohloko re tsebisa mona ka lefu la Mme Mapete Maletsatsi Ernestina Taolana o tlhokahetse ka la 15 Phupjane 2026 o tla bolokelwa setsheng sa bafu Popa Hamama goma ka la 27 Phupjane 2026 tsebiso e etswa ke molekane wa hae.

Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo Salma sa Sotho se etsang tsebiso ya lefu la mme Malebitso Shale ya hlokahalletseng Ntlootle ha Shale ka la 9 Phupjane 2026 o tla bolokwa o tla bolokelwa Ntlootle ha Shale Roma ka la 27 Phupjane 2026 ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke mme Maregina Shale.

metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya bosupa. Momamedi wa Salma sa Soto, jwalo ka se ke hlalositse hle hore dintho ha di na ho tsamaya ka mo o tsebang di lokela hore di tsamaye ka teng letsatsing lena la kajeno. Ha ke na ditsebiso ka kwano tse akaretsang fela ho latela rona ditaba tsa rona di.

Jwang le sa sendena la ka jeno ha rena ho e ba le palo ya buka ka jeno ha rena ho e ba le palo ya buka metso tsonyane e le shemele metso e mehlano mo neng ke lokela hore e be jwale ko o tla tlameha hore o mamele palo ya buka rena ho e ba letlalo ya buka re tla bona fela ona ditaba tsa ona di tsamaya ka tsela ya mofuta o jwang kwano Selman Salisotho.

Potso ya ka e batla e le bobebe bosiung bona mamedi wa selema sa Sotho. Wa tseba ha o sheba lefatshe ho latela ka moo le leng ka teng, le na le batho ba tummeng lefatshe ka bophara. Ho na le batho ba e leng hore ba tsejwa lefatshe ka bophara. Ha o batle le hore o lelekise ditaba tsa bona, ditaba tsa bona di fela di itlisa bophelong ba hao, o rata kapa o sa rata. Haholo jwang morao tjena hobane dintho tsohle di etsiwa ka marangrang. Ho na le motho e le hore mohlomong wa mo rata, o thabela tsela a etsang dintho ka yona. Hangata batho ba jwalo ba hlaloswa ka puo yane ya Senyesemane, ba tlwaelehile hore ba bitswa ka mabitso ana ka ho thweng ke bo di-public figures kapa ke di-celebrity. Ke batho hano bo tla fumana hore ba tsebahala mohlomong ka mesebetsi ya bona, lefatshe le a ba tlotla kore ba dula ba tumme marangrang mona, e dula e le bona fela o wa sheba. Ha ore o hla ka mona ke yena, ha ore ka mona o santse a bua etsa tjena. Jwale potso ya ka bosiung bona e bobebe fela mamedi wa selema sa Sotho, haeba o ka ja dijo tsa mantsibua le motho a le mong ya tummeng, e ka ba mang, hobaneng? Haebe o ka wa ja dijo tsa mantsibua le motho ya tummeng, e ka ba mang, hobaneng? O bolela lebitso la motho eo, ebe o bolela lebaka hore na wa tseba nna nka ja dijo le motho a itseng hobane ke bone ke thabela ho bona mosebetsi a o etsang setjhabeng. 2231 6429 kapa +2665999933 ho fana ka hao maikutlo mamedi wa selema sa Sotho. Ha re ke re qokeng hobane nnete se be le motho e mong le e mong o na le motho a reng motho enwa o tumme, wa tsebahala, ke rata mosebetsi wa o etsang. Mohlomong o na le lehae la dikgutsana kae kae, ke rata mosebetsi o etsang wa go hlokomela dikgutsana. Le nna nka thabela hore ka le leng la matsatsi ha ke ba le matla, ke tsamaye dieteng tsa hae ho thusa batho ba hlokang. 2231 6429 kapa +2665999933. Potso ya ka e bobebe fela bosiung bona, haeba o ka ja dijo tsa mantsibua le motho ya tummeng, e ka ba mang? O bolela lebitso la motho eo, ebe o fana ka mabaka hore na hobane, kapa mohlomong hore motho enwa o tumme o bina ha monate mane. Ho na le pine ya hae e reng ha ke e mametse ebe ke a ema lane kutlwa bophelo bo batla bo le boima. 2231 6429 kapa +2665999933 ho fana ka hao maikutlo mamedi wa selema sa Sotho. Bosiung bona hle ha re bue hore nyane ya borobong, nna le wena re tla rwana letsatsing lena la kajeno. Yeah.

0: le kukwetse le ke thabile thabo e siko.
1: Thabo e siko mogatu ya waka.
0: Ke thabetse le gore ebile kgaitsadi ya gae ne e nyetse ka tsha mona. Ke ngwana molamo waka.
1: Eya mme.
0: Eya ausi waka.
1: Thank you mogatu ya waka.
0: Bosubo monate he.
1: Ke a iteboela hle.
0: Thank you mogatu.
1: 2231 6429 kapa plus 2665 9933. Re na le metsotso e leshome le metso e meraro fela hantle ka mora hora ya borobedi, horenyane ya boraro. Nna le wena re tla rwana mamedi wa Salma Sasotho letsatsing lena la kajeno. Potso eo ke o botsitseng yona e bobebe fela bosimo bona, gore na haebe o ka ja dijo tsa mantsibua le motho a le mong ya tummeng, wa tseba ya tsejwang ke lefatshe, naha ya Lesotho, naha ya Afrika Borwa, e ka stana a le matšhabeng. Ke tle ke re lefatshe ka bophara e ka ba mang, hona mabaka a gago ke a feng? Gobane nnete sebele motho le motho go na le motho yo e leng gore wa mo rata, e le gore ka letsa ga o ntse o dutse wa tseba motho o ganka ka kopana le ena, kore thabo yaka e ka ba e sa feleng.

0: kemetso ele shimele metso tsheletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya borobedi horenyane ya borobong mamedi wa selama sa sotho nna le wena hle re tla rwana bosimbo na bala bobedi mamedi jumela kgotsong tate
1: nnete ke utlwa ke ratang ka kotsi
0: Ntate.
1: Ke mo rata haholo hobane o pina di eletsang batho.
0: Ntate.
1: Ho na le pina tse nang le modimo ka hare. Ebile ke bua ntate ha o kae.

0: dumelang.
1: Hallo, hallo nna.
0: Kgotso ntate.
1: Lebile wa motswadi.
0: Ka mo ha ka bona o ya jwang?
1: Ai te buela, o bua le ntate se ke te mari ba ba fali bone. Ke rata ntate mo keta keta ne ma ho.
0: Keta special.
1: Ay ay ay ay ay. O ya ri le lo khotla le se la mo re. Na o ka se o ya ri le ba nna le ba ntoka o fela.
0: Eh ntate, na o se ke le o kopana le yena je.
1: Haholo mme ke mogotsi ya ka moholo o tseba ha ke mo bitsegele bitso la mampho mampho mampho
0: mampho
1: bitso la ke mampho wa tseba ra o bitso ke mang ha tsonga
0: eh ntate
1: ke itewela sesne
0: like it daddy.

Ke itumela ntate.

0: Mamedi, dumelang.
1: Dumela mme.
0: Dumela mme. Cha cha.
1: Jo. Ye mme mbuise ka bona ka batshinyane, mme mambuise bage.
0: Eya mme.
1: Nna sa ola tsa one hlomola.
0: Wa o hlomola.
1: Ke utlwane hlatsitse kongati pelong.
0: Eya mme.
1: Ke na le abuti hape o sa tswa theha mmino ke morantate Nomege, go thwe ke Tebo. So motho eno le ena ke utlwang kotlile ka gare. O sa motlwe
0: ga ke so motlwe moratuwa wa ka
1: tatemphasa o na le ena go na le nako nngwe a nebeng a le teng a le tathojane ka ene
0: soo
1: setlogong a botlieng ke moutlwile
0: eya mme
1: ka nnete o re tshwere ga monate mme wa ka ge a le bua ge ntse go manetse le ba
0: ke itebogela mme waka
1: a leboa mme bo monate
0: tlhoka
1: matshwenyo
0: thank you mme
1: thank
0: you mamedi dumela kgotsa mem
2: ke makutlwana gape a seba e leng ga dine a pine e beng boadi ba ka bapele
0: Eya
2: mme. Nne kore ditsela tseno tsa di buang ka ofele tse ke di tsamaileng kore ne ke na le lerato la gore ke kopane le mme ona peleng ka kaswa.
0: A mme wa ka o tlo kopana le ena wa tseba go thwe maatla a tswa lelemeng.
2: Ee.
0: Botswa leleme o bue se le go batla gore se etsa.

0: le mme wa ka. O be le tshepo hore mme Saule o tlo kopana le yena. O tlo kopana le yena haufinyane le pele lemo sena se fela. O tla bo kopane
1: le yena. Ke na le tshepo e ne gore mokgati wa ke tla kopana le
0: yena. Ya mme.
1: Ya lebo.
0: Thank you mokgati. Ke metsotso e mashome a mabedi le metse mmedi fela le Scott hantle ka mora hora ena ya borobedi. O tlo kopana le yena hle moratuwa wa ka le pele selemo sena se fela. O tla bo kopane le yena mme Saule o mo shebile ka mahlong. O thabo ya hao e kgaphatseya, kore thabo ya hao e kgaphatseya. Mamedi sa Masasotho ke botsitse potso e bobebe fela bosiung bona ba labobedi ke re ho wena. Na haebe o ka ja dijo tsa mantsibua le motho ya tumeng e ka ba mang hobaneng? Wa tsa mamedi sa Masasotho dikaraba tsa rona di a thabisa ka senana le hona ho kgahlisa ebile ho tseba hore le thabela mmino wa bana ba Basotho. Ke ditaba tse monate tse kgahlisang le bona ba etsa mosebetsi o motle wa bokgabane ba fodisa dipelo tsa lona ka hore le ka hore. Mamedi dumelang?
2: Kgotso
0: ntate.
2: Ke mariba matshumona ne ke batla ukwa se so sa lona ne o mme wa ka.
0: O ntate o ka mamela moyeng ka pong ka o hlalusetsa hona jwale.
2: Ke ne ke kopa ho hlalusetsa hona jwale mogatuwa.
0: O ntate ke ne ke itse haebe o ka ja dijo tsa mantsibuya le motho e ya tumeng e ka ba mang hobane.
2: Ee ya nna ha ena bothata hle ya ko le tse ntate sangu mono mme wa ka jale.
0: Oh, thank you, Daddy.
2: Did it be your own, man?

0: lọkọ tọla ka fẹ
1: we
0: ani de na nka jale na me sauli
1: eh
0: ya me afisha ka ne de wi ga fetse ka ga no na famu
1: eh ya me
0: tsala ba le me mari ba kiso mpuisa na ba tswa mo di mo xe mo teyi no wa mino wa famu le me pisezo ko me pisezo se ma le ntate mantsha le ntate a po ndabanyane
1: eh ya me
0: ashi ka ne de le Daniela mothae ke bona bonga ka o jang le bona ka ne te ga tshaga di sire kwa ka paga ja ka masoho le bona e ba bana da se ba bana ba so tu talente e ba ba ba ba sire mga duwa ba ka o re se di se se ho se mona di se ya ye re mpa go tlo sa ba o go tlo se pheta o le di mona ke re tlo bua hantle le ba sa di ba mapuzi wa tsaba ka ne te ile le bona ke bona ba ntse ba timela ba sa ba tsaga tu hlaene ba ntse mino mona te ho
1: ba
0: ntse mino monate mogatu ya ba o monate ya ntse ba sa di ba mapitsing le bo ntate le sonono eo a binang ha majanja helele le bona ka nnete nka ja le bona ka nnete le ga e se le ba bona bobedi ba bona
1: ee ya mme ga olo bana ga
0: go aa ka nnete ge a leboa o etseditse letsatsi he le monnate gontse o rata ke wa tsewa wa ratiwa
1: ke a itebela mogatu
0: ya ba aa ka nnete ke mme mama ka mona ka moija
1: thank you
0: Thank you, Katola.

0: Mamedi dumela.
1: Eh ya mme.
0: Dumela ntate.
1: Dumela mme wa ka bua le mojaji magareng ha tsukutsa ntate mahase nka jale ye.
0: Eh ya ntate.
1: Ke a leboha mme wa.
0: Thank you ntate wa ka. Ke metsotso e 20 le metso e 6 fela le sekoto hantle ka mora hora yena ya borobedi. Mamedi dumela.
2: Dumela mme.
0: Dumela mme.
2: Ke nna mo sefefe mona madina matsho.
0: Eh ya mme.
2: Ke go ga ithabile go kwa monate hle. Ke kopa o go ntse mme manyagela mona o ntse tsena hlela ga.
0: Batse ba mme wa ka ha ke letsetse batho dipina hobane hona le manana o e leng hore ho kgethwa dipina hona. Nna ha ke letsetse lenano lena se la batho ba e leng hore ke ba letsetsa dipina kapa hore e be lona le kgetha dipina e be ke le bapalla tsona moyeng.
2: Ke a leboha mme wa.
0: Eya mme.
2: Toroko o monate hle lerato.
0: Ke a itebela moratuwa wa ka hle.
2: Thank you, mother.
0: Thank you. +2 2 3 1 6 4 2 9 kapa +2 6 6 5 9 9 3 hore o fane ka hao maikutlo mabapi le sehlao seo ko botsitseng sona bosimo bona ba la bobedi. Haebe o ka wa ja dijo tsa mantsibua le motho ya tummeng e ka ba mang, hobaneng ebe o bua lebitso la motho, o bua le hore na mabaka a hao ke a feng a etsang hore ebe ka le leng la matsatsi o ka iphumana o se o ja dijo tsa mantsibua le motho ya jwalo, kapa mohlomong o e nwa metsi le yena wa tseba o mo shebile ka mahlo ebe o tlisa bososelo mahlong ao, hobane nnete sebele o ka se rate motho fela, o mo rata ka mabaka. O thwe motho o ya mothong ka mabaka. Mamedi dumela. Ntate. Ke efe ntate?
3: O sa ipapanyetse difounu, ona le ba bangwe tlafa ba ithapanyetsa difounu ba kata difounu ona mo founung mang, ba o itsantse ka le boane.
0: Ke a itebela ntate.

0: Mamedi dumela.
1: Dumela mohorane nne.
0: Dumela malume.
1: O phela jwa.
0: Ka mo hawe wena o ya jwa malume?
1: Ah, ke go sa ba ba le tumana ba gana. Na ka nete go tike ga mo mareng. Ke mo sotho ke khantsa ka bo sotho ba.
0: Mm.
1: Eh, mono ka nete mono.

0: tibonakane tse hae. Buka yene e se ntla hantle ho ba jwalo wa bona ha go le ba sotho.
1: Eh.
0: Re re bone tate mosetse go tla fumana ta ma ka maoto. A ti nnete ya he smart sena ba le tsira se re sinye la tshelete ya.
1: Smart sena se re qetile malome.
0: Wa fumana ho go wa a ile mo tete o
1: a. Ya be ka go le metsi.
0: Hola ba tsutu.
1: Eh malume.
0: Hey, ha ba tla ke ntse ke bela la hore ke be le tlhuela ile ke tla fasa ntsa ya ile ke tla fasa nga ka ma se go ke o tla se tsimo. Ha ke fetse lo mo ni go tsoga tsuo ya na go ba la ke. Ke le ha pa ka tsotsa kwa le ke ba se me ga.
1: Ebe o ye mi fela ka madi a hao mo.
0: Ba o kwa. Hei ka ba lo ha ba pala se tsotsa sa go.
1: Ee.
0: Ee.
1: Wa.
0: Ke ba go ba ka tsotsa go du du du du du du du du.
1: Ee.
0: Na na go ba la te di go
1: be.
0: Ba na go ba la. O tlo ka se tsutsa sa go na hantle ke le bo.
1: Tango malume, tango. O re be fela metso songe mashime mabedi le metso tsheletseng re a re lebile mane horeng ya borobong. 2231642 kapa plus 266659933 ha re tloke mamedi wa Salma sa Sotho ba ne horeng yane ya borobong nna nnete sebele ke tla o sia. Dumela mamedi.
2: Dumela mme.
1: Dumela ntate.
2: Bua le ntate Mphosola Ikacha mona tsedi ke amojaki.
1: Eya ntate.
2: We, mme manyarela hle mme waka.
1: Mme manyarela ha o ka bona o dutse le yena o mo shebile ka mahlong.
2: Kore.
1: Ke potso efeng ntate wa ka e le gore o ka mo botsa yona o batlang ho tseba ka yena. Ke potso efeng e le gore e dula e tla kelellong ya hao ka mehla le matsatsi ha o mametse mmino wa hae.
2: Mme ho na le pina mona e binang utlwe ka wa ithoka mme.
1: Eh.
2: Ho na le mantswe mo lelo ja ke a lebetse mahaka a dula le yena nka hopola pina eno ha e ka ya lla mme ke utlweng ha uri.
1: Ha o so kopane le yena hohang.
2: Hohang ke mo utlwa fela ke.
1: Ko bolelela sephiri.
2: Eya mme.
1: Ke mme ya ithobileng jwang. Ke mme ya pelunolo nna ka nneteng kile ka ba le monyetla o kopanale ke mo shebile ka mahlong ka motshwara ka letsoka ka mo aka kore ka go nkutlwa ka go mpona ntata ke thabile mahlo a ka kutlwa ke sa dumele kore e le thabe ka sana
2: ga ke tsebe na nka ke lakatsa mmona jalo ka
1: o tla kopana le yena ntate.
2: Ke bone ta nka mo nkukela odi.
1: O ke se sotho ha se re lehlonona a se lebelo.
2: Kuhle.
1: Dintho tse ding ha wa lokela hore o bodilele ke se qetellong hore o tlo di fumane. Di tla itlala fela tje.
2: La o go tsho ku.
1: Eh ya ntate.
2: La o go tsho ku di ka mma ka tsatsi le bona.
1: Ke a itebela ntate.
2: Thank you.
1: Thank you. On the phone. Mamedi dumela.
0: Nde wa ka.
1: Khotsa ntate.
0: O bua le ntate le go a bedi ka mona ka mahalta.
1: Eh ya ntate.
0: O ho a u fike na bana mo gana swetsa.
1: Mhm.
0: Ka nnete nka ja di go tsama di bua le yena ka ska ba ga ja ga di khaba ga ja ka matso.
1: Le ja ka matso ntate wa ka o bane di jwa nnete sebele di monate ha o di ja ka letsola hao.
0: Ka letsola hao go go go wa itshela le go iphala.
1: Ke re o ka se itshele le go itshela.
0: Wa tseba hage. Mo gene wa itseba e wa itseba. Ke ya se tshaba.
1: Eh ya ntate.
0: Ke go tloge nka mo pepa ka monkela go di bungelo ka tege ya mahe ka nna ka tsamaya ka ena a tsena.
1: Wa tsamaya ka ena o tle mona.
0: O tsebe ga ke mo tsebe, ke mo tseba go bineng bono, ke mo rata.
1: Eya ntate.
0: Wa ngaula.
1: Wa o haula ntate wa.

0: Eba ke a phela.
1: Eh, ihlile wa phela mogatu wa ka e se bo utlwa e ka wa phela. Ihlile wa phela.
0: Eh, wa ka ni ba ke na ka bua le yena. Ke eng ke phela?
1: Eh, yang khono.
0: Eh, yang maneso.
1: Thank you mogatu wa ka hle.
0: Thank you maneso.
1: Thank you. Ke metso so e le shimele metso go be di fela le skoto hantle ga re le bile mane hore nya borobong. Ba tsama medi wa salmo ya sala soto ke thabo le monya ka fela. Ka hore bana ba ba soto ba fetola bophelo ba lona. Hore be le sheba bophelo ka ka lihlo le leng. Ka ba ka fela la mino.

0: Amedi dumela.
1: Eh, amme.
0: Eh, amme.
1: A tsiba ke kutlwa ntate le bang a nkotla pelo mo makeng. Nka thaba thaba e tswile matso.
0: Eh, amme.
1: Ha ka u kwa le tsile ke le bang tso hai. Ba tsadi ba ba teng.
0: Eh, amme.
1: Ke kutlwa nkotla tsoga ha mo tsoko pelo. Kupane ke kutlwa a bua ka go tibo ba ba tsadi ba hai. Ha ba yo ba le hudimo.
0: Eh, amme.
1: Ke ne ke go tsenka ke nya le tsola ka le yena play.
0: E le show me metso tso le Scott o fela hantle ga re le bile mane hore nya borobong. 2231642 ka pa plus 2665993. Kompolele hle mamedi wa selma sa so thubu sumbo haiba o ka ja dijo tsa mantsi bua le motho a le monya tumeng e ka ba mang ho

metsotso e supileng fela le Scott hantle ra re lebile mane horeng e ya borobong 2231642 9 kapa plus 2665993 ke tete di sama medi wa salama sa sotho re tseba ho kwala

0: Mamedi wa selma sa Sotho hle ke metsotso e meraro fela le skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya borobong. Nnete re sebeditse hle ho tloha mane horeng ya bosupa. Mamedi dumelang.
1: Dumela mme wa ka, ha mme ha bo diputhinga ke.
0: Eh ya mme.
1: Yela kuka ka nka fofa hona jwale.
0: Ehe.
1: Kukula ba utho thata ke ngebe a tirapela mokana modimo a mme le nna a mpe ba tla kopana le nne pele ba ka botle.
0: Amen.
1: Ka nnete mme wa ka ke kuri ke a rapela. Ke makutlwana le pota mogatu.
0: Thank you mogatu wa ka hle.
1: Thank you mogatu.
0: Emedi fela metsotso le skoto hantle re re lebile mane horeng ya borobong mme makutlwano e ne le yena wa ho qetela eo ke kwalang ka ena letsatsing lena la kajeno. Mamedi wa selma sa Sotho hle re sebeditse ho tloha horenyane ya bosupa ho fihlela mona horeng ya borobong. Le ha e le hore nnete sebele ditaba ha di a tsamaya ka tlwaelo. Jalo ka kamehla ho na le tsela e motheo e moepa e ya nyolosetsa. Matha jalo ka kamehla ke re boela re etsa hape nakong e tlang hle setšhaba sa moshweshwe mme ke sa ntse ke re hle ha e be

Nago ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke puleng sello pele ke dihlogo tsa tsona. Motlotlehi Mofumahadi o keteka letsatsi la tswalo ya hae Mapoteng, tlhokagalo ya bodulo le matlo e ama moruo wa naha ditaba ka botlalo. Motlotlehi Mofumahadi Masenate Mohato Seiso o tswetse pele ho keteka letsatsi la tswalo ya hae sepetleleng sa Malodi Adventist Mapoteng kajeno. Ha bua ketsahalong ena, Motlotlehi Mofumahadi o supile hore lebaka la ho keteka letsatsi la tswalo ya hae mona ke ho kgutlisetsa setjhabeng le ho thusa ho fokotsa ho etsa mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa sepetlele ka ha e le sebaka seo a hlahetseng ho sona. O kgothaditse basebetsi ba sepetlele hore ba tswele pele ho hlokomela bakudi. Moemedi wa

UNICEF Mofumahadi Sarah Skovgaard o bontsitse botlhokwa ba tlhokomelo ya boleng ya bana, a gothaletsa baoki ho sebetsa ka thata le ho baballa bophelo ba batswetse le bagatshane. Ofisiri e kgolo ya sepetlele Mofumahadi Mmamokobo Lebeko o lebohile tshebeletso ya kajeno eo e leng sesupo sa tshebetso e matla.

Keketso o bile senana go nya thupelo ya ho netefatsa diphuputso le dikgothaletso tse mabapi le ho ba le matlo a ditheko tse tlasetse a mohele han Lesotho. A supa hore thupelo e tlile ka nako e nepahetseng eo lekala le ntseng le sebetsana le diphetoho tsa molao ya matlo ho kenyeletsa le leano la naha hore ha malapa a na le matlo a ditheko tse tlase, setjhaba se ba morolo mme se atla ho kenya letsoho kgodisong ya moruo. A re ho rarolla mathata a theko ya matlo ha se boikarabello ba setsi se le seng fela, empa ho hloka tshebedisano ya bohle ba a me ha mafapheng a matlo ka hare ho naha e ka sitana le matjhabeng. E le ho hlophisetsa mmoka wa kopano ya dinaha tsa Afrika o reretsweng ho ntlafatsa bosebeletsi ba setjhaba ka hare ho dinaha tsa APAM o tla tshwarelwa Lesotho ka Tshitwe monongwaha. Lekala la bosebeletsi ba setjhaba le tshwaretse ditho tsa komiti kopano Maseruka jeno. Motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng Monghadi Ntshushale o re bobodu ke e nngwe ya dikholotso tse ka hodimo tse jeleng sitsi bosebeletsing ba setjhaba. A re mmoka ona o reretswe ho tla fana ka tharollo ya ho arabela dikholotso tsena. Monghadi Shale o re tse ding tsa ditho di tla ya setjhabeng ho fumana ka botlalo dikholotso tseo setjhaba se kopanang le tsona bosebeletsing. Ka lehlakoreng le leng, President ya mokgatlo wa Lesotho o ntlafatsang bosebeletsi ba setjhaba la PAM, Dr. Thabang Mothepu, o supile hore ba tlo tshwarela makala ka ho fapana dithupelo ho utlwa dikholotso tseo ba tobanang le tsona le ho tla ka mawala a ho di arabela. E tla be e le lekgetlo la bobedi jwale Lesotho le tshwarang mmoka wa mofuta ona. Sepolesa sa Lesotho ka lefapha la ditimamollo le pholoso se tshwere letsholo la tlhokomediso mabapi le boitukisetso ba dikoduwa belabela ka sepheo sa ho hlahlella setjhaba ka ditsebo tsa mantlha tsa ho arabela maemo a tshohanyetso le ho fokotsa dikotsi nakong ya dikoduwa. Mookamedi lefapheng la ditimamollo le pholoso, Superintendent Mmuso Lehlokwa, o re morero wa letsholo lena ke ho ruta setjhaba mekgwa e nepahetseng ya ho arabela mathata nakong ya dikoduwa. A re mehato ya ho fokotsa dikotsi tsa dikoduwa e lokela ho ntlafatswa ka matsholo a tlhokomediso haholo dikolong. Ho phethela ditaba tsena ke pheta dihlooho tsa tsona. Motlotlehi Mofumahadi o keteka letsatsi la tswalo ya hae Mapoteng. Tlhokahalo ya bodulo le matlo e ama moruo wa naha. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlong mona, tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.

Thank you.